0: nakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Urch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

Nagka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina.

0: and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Ay, sakit hawak ko. Hindi gidaton pagkalimtan, mga K5. Ang aton mga tulaan, daw salsalon ini siya. Nagakatuktukan ina siya. Sa simple nga istorya, ang tuktok panawag sina, it's the chemical process of oxidation. May proseso inang metal eh. So kung i-expose mo siya sa elements, ulan, tubig, init, tunog, tanan, ang salsalon, matuktok na siya. Ang oxidation, ara. Ang aton tulaan, amo man na, pinapagantawag sila mga oxidative stress, bla. Imbis nga tulaan, taga-katuktukan, kisa nagakuan siya, nagatiga, nagadula ang iya nga mga oil, mga K5, nga ang mga ball joint mo, do hindi nakagiho, may mo, nasakit, hawak mo. Ara, kung lang gin-permissive, ginahimo sina, D3 Bio. Ang D3 Bio, manami na siya mga K5 sa pagbulong sa mga pangasakit-sakit sa mga tulaan mo, bla. Kay may ara siya, virgin coconut oil. Nga kung inumon mo ang D3 Bio, pagtunaw sang mga ulod ng mga food supplements ang D3 Bio, madala ang virgin coconut oil. So paglabay niya na sa imo nga mga kaugat-ugatan, paglabay niya sa mga tulaan mo, mga draining mo, ikulapan niya na dayon sang BCO, so kundi hindi na siya magsakit, bulngon niya. Amo man na sa salsalon ang ihimplo, nga ginapinturahan tala siya na isang itawag na ito nga primer ang salsalon para hindi magtuktok. Amo gina ang himoon sang D3 Bio sa sulod sang lawas mo. So anong himoon? Pangitaon mo ang D3 Bio. Okay? Pangitaon mo gid ang D3 Bio kay ang tatak na Klinika di Alternativo Medicina, tanawon mo man. Kung wala gani Klinika di Alternativo, ispangitaon mo gid yan, demand, I want Klinika di Alternativo nga D3 Bio, kay sigurado. Okay? Don't forget, kag hindi ka pa manipaton, kay nagaproduce ina sa San Ketones nga kung tawagon, Food for the Brain.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro Trivia, mga ka K5. Ang aton Foro Trivia subong, report ni K5, Lori May, mga ka K5. Ang iya report ni Lori the Explorer naton, grabe. May pispis, kung di ka lupad ang pispis pa subong na, patadlong. May mga, doon yung plano ganit, lupad patadlong. May pispis iya mga K5. Nga kung maglupad siya, gakambya siya atras. Grabe nga klase pispis, no? Ice to the board, ice to the board. Serving pinyapel, mayong aga, migo, tada sa pakanto sa Kwanbla, sa NGC daw. Lupad ang pispis, kung daw may nakita, sabi, nga atras, amulan yung pispis siya, nga pwede ka atras ang lupad niya. Grabe nga klase pispis, no? Ice to the board, mga K5, para sa report ni K5 ni Lori the Explorer. Pispis nga pwede makalupad atras. Itan, Foro Trivia, Lori the Explorer, tira!
3: Nga ay what tag mga K5 ni Foro Trivia. Kasi in, atin sa kaluoy ang mga butang na posibleng makalugang sa atin kaalam. Kung mga K5, kibalubala ka mo kung ang pispis ang nagalupad pa atras?
4: Sulo sa mga animal experts, ang pispis nga kaya maglupad pa atras amo ang mga hummingbirds. Kag sila lang, sa tanan nga sahi isang pispis, ang may amo sini nga abilidad. Bungod ini sa ilang rotator cuff sa ila pakpak, kung sa diin, makaya nila maglupad sa 4 strokes o kung back stroke. Sideways, malagagiyo ang ilang pakpak nga may feature 8 pattern. Hindi pareho sa iban nga pispis nga upside down lang. Magat-an ang mga hummingbirds sa bahay sa Western Hemisphere, kaangay sa Central and South America, kapin sa Colombia, kag Ecuador, kag Mexico. Kung ang iba nga pispis nagapadulong sa puno sang kahoy kung nagaulan, ang mga hummingbirds amo ang kaya sulayon ng ulan, kag mapamala ang ilang kaugalingon, pareho kung paano pamalhon sang ido ang iyalawas ng nabasa. Apan, hindi pareho sang ido, bayolente nga ginalinso sini ang ilang ulo sang 132 ka beses kada segundo kag nagalibot sang 202 degrees samtang nagapadayon ini sa paglupad. Ang mga hummingbird ang nagainom sang kinintos ng mga nectars kag nagakaon sa nilibong insekto kada adlaw. Mayara abilidad ang mga hummingbird nga magsulod sa state of inactivity nga ginatawag torpor. Kung sa diin, kaya niya magbuhin sa iya body temperature agad nga makonserve o kung maprotektahan niya ang iyang enerhiya. Gamay ang matiis pagtiil sa mga hummingbird, rason niya ginagamit lang nila ang mga ini kung kinahanlan nila magpahuway kang maguntat sa paglupad.
3: Para sa Foro Trivia, ini si K5 Lori Gamboa.
1: Foro de los Pueblos.
2: Salamat kay Lori the Explorer. Bumagong kay ang kalo ni Lori the Explorer. Subong lang gabang niya. Perte. Okay. So, grabe nga klase pispis ha. Standby na si Obre to. Pastandby na si Obre. Grabe nga pispis. Kaya ang iyang lupad, pwede pa tadlong. Pwede pa balik. Pwede pa tiyog. Kaya ang iyang galing nga pakpak mga kakipaib, pwede makatiyog sa dokorba daw number 8. Bumagoan mo niya bitong pispis, magamba ka nga, lupad ang pispis, ang ila commander, magamba nga, sideways, maka, ang ila nga pakpak, imbis magamon eh, matiyog naman siya kag magkapakapa, grabe nga klase pispis po, the hummingbird.
1: Foro de los Pueblos.
2: Salamat kid K5, Lori the Explorer, puwerte no, si ma'am nila rin di sinal shift, gayom-yohom kisa Singapore sa report no. Now, silo kita sa report ni K5 Obre Sospenye, mga K5. Pamati kita mayo. This is a sad story. Sa isa ka Pilipina, isa ka taga Isabela, nga nagpabinturar para magtrabaho sa Saudi Arabia, looking for greener pastures, mga K5. Agod nga maski paano ma-sustiner ang ila pagpangabuhi, kag mag-ayo ang ila lakat sang pangabuhi. Mapaiskwilang kabataan, makabut patindog sang balay nga hindi ka matuluan, makakaon ka man tatlo ka beses isa kadlaw, maski hindi kin man masyado kabastante, pero wala ka lang ginakulang. Amo ba lang ng plano? So nagkadto abroad just to work, mga K5. Ang masubo kay pag-abot niya dito sa Saudi Arabia, mga K5, from Isabela, ginmaltrato siya allegedly sang iya nga amo. Tanahon ta ang balita kag anong nadangtan, anong istorya sining isa ka makaluluoy naton nga utod nga taga Isabela.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Obre, what is your story?
0: Sa K5 Eric, maayong aga kag sa tanan naton nga tagpalamati no, diri kita sa istorya ni Maria Eva Abastillas nga okay. Isa ka FW didto ya sa pungsod sang Saudi Arabia ka K5 Eric. So sa karon yara na sa maayong nga kahintangan kag luwas na sa katalagman ang isa ka OFW nga ginaaligar ginmaltrato sang masobra duha ka tuig sa pod sang Saudi Arabia ka K5 Erica. So ginkilala ang biktima kay Maria Eva Abastilla, 46 anyos sa ka K5 Erica. Resident din siya sang Barangay 8 Isabela Negros Occidental. So daydayon ta hitabo ka K5 Erica. So December 2023 nagbiyahe nagresgo ni biyahe si Maria Eva Abastillas pa Riyadh, Saudi Arabia. Pod sa kapigaduhon nagresgo ini nga mangin na isa ka domestic helper sa K5 Erica. Apang pag-abot niya dito wala siya gilayon naka-contact siya sa K5 Erica. Amo nga December 17, 2023 ang iya sini nga kaupdanan sa pag-apply ukon na sa pag-apply sa ilang agency ka K5 Eric, nagasugod na pamangkutanon sa ila sininga agency which is RT Promotion and Management Incorporated Pulupandan Branch. Apang ginpahayag sini nila nga okay lang kag okay man ang iya sininadangtan nga amo ka K5 Eric. So okay naman ang pamilya, especially ang bana iya sini nga amo nga nagapamangkutanon gid ka K5 Eric because wala naka-contact sa ila dayon. And then 2026 nagpahibalo na ining bana nga si Raymond sa LGU sang Isabela nga daw indi nagid-amo ka K5 Eric ang panagupnop niya sa iya asawa because nagatawag ini sa ila pakis-akis alang ka K5 Eric. Kag kung magtawag ka K5 Eric wala ginapakita ang itsura kag nagasulat lang siya kung anong gusto niya ihambal. Nagasulat siya nga okay lang siya. Nagpahayag pa sa iya bana sa isa ka tuig kay Five Eric, ikalima magpadala.
2: Uy.
0: O amo to sang March last nga tawag sang iyang asawa na nugid nga hindi niya kaya ang ubra. And after that kay Five Eric, wala na gid nakakontak sa iyang asawa. Amo nga sang May 26 nagreklamo na siya, nagpadangat na siya sang iyang concern about siya asawa dito sa LGU sang Isabela ka K5 Eric.
2: Okay.
0: And nang nagligad ng mga sinimana, may nag-viral ining si Maria Eva Abasilias because ginpost ini siya sang isa ka OFW dito sa Saudi Arabia nga nalabyan ni siya, ginrescue siya, nalabyan siya sa higad sang talan, nagdalagan ka K5 Eric. And then nagatumba kag niwang-niwang so ito ginret siya. And then pag-rescue sa iya, wala siya sa cellphone kay ang pangalan sa iyang kabataan, amo ang gibutang dito sa post. Tatlo yung kabataan, panawagan, nga amo ni ang nadaktan sa ilang ilot, Five Eric. Put ini sa diri sa Negros Occidental, kag nahibalaan sa iya sining pamilya. Kag sa karoon kay Five Eric, ang ining OFW yara na sa embassy sang Pilipinas dito sa Saudi Arabia kag sa karon pa siya ka K5 Eric sang mayara siya sang plano nga magpuli ka K5 Eric apang gusto niya nga anti siya magpuli ka K5 Eric masettle niya ang tanan ng niya nga kinahanglanon dito especially ang pagpasaka sang kaso batok sa iya sini nga amo
2: okay. K5 okay very good report K5 Aubrey for a while. Sa atong tagpalamati, eyes to the board, eyes to the board. Mga ka-K5, ginasaysay ni K5 Aubrey Suspenye ang komprehensibo nga balita kung saan o siya naghalin sa Isabela, kag kung ano siya naglakat. Etan, i-post mo ina nga picture. Mga ka-K5, eyes to the board, talawan nyo ang itsura sang aton utod nga taga Isabela. 46 years old, K5 Aubrey, and ari ang itsura niya sa wala, sang paghalin niya pa lang dire sa Isabela 2 years ago. Kag sa tuong bahin mga K5, mga 250% difference ang itsura, bangod kayang isa ka mapagros, matambok, kag nagayuhom-yuhom nga babae, ginbuslan sang isa ka itsura, ngang itsura niya mga K5, 250% different sa iya original nga itsura nga subong perte sa iya kaniwang. Ang iya buhok daw haluson mahusay. Ang iya nga pisngi mga ka-K5 nagagwa na ang iya nga chin tungod kay masyado sa kaniwang, nagabulslo ang iya nga baba, nagakipot ang iya guya na hindi mo siya makilala kung hindi mo pag hambal nga amoni siya ang sa wala nga picture kay Five Aubrey. Now, ang pamangkot subong kay Five Aubrey, dako-dako ang iya nga pagniwang hambal ni Mercy Martisano with 177 ng live viewers. Tatanawan nyo mga K5, malain buot nyo matyabaw ka mo sa sitwasyon. Number one question kay Five Aubrey, pila kabilog ang kabataan ni Inday? Sinungalan niya sini?
0: Maria Eva Abastillas kay K5R.
2: Maria Eva Abastillas, pila ang kabataan nila sang bana niya?
0: 3 kabilog nila.
2: Sus, Diyos ko. Pilang ang kwanday, pilang edad?
0: Wala kakakuha sang edad ni K5R.
2: Okay. Anyway, it's okay. So, 3 ang kabataan ginbilin sa Isabela. Now, kung magpanawag siya sa ilabalay, hambal mo, katalagsa lang siya, kagsang last year, 5 lang siya makapadala sa kwarta, which is, of course, no, katigalahan, no, katigobra, kabinulan. Kung manawag siya, why siya gahambal sa banan niya nga, lain na di sitwasyon ko, why gin siya gahambal?
0: Wala gin ka K5 Eric, based sa iya sininga bana.
2: Oo.
0: Based sa iya gani nga Iloy, nagatawag pero pakisa-kisa lang kagang gauyat sang cellphone isang iya sining amo.
2: Uy.
0: Sa ginapatubang sa kamera eh wala man gani ginapakita ang itsura kag iya sining kalawasan bali nagasulat lang gid iniya sa papel nga kung ano ang iya nga gusto ihambal. And then sa
2: ay. Why siya gahambal do papel lang ang ginasulat-sulat aso ginapakita sa kamera? Una no man obre, baka subo obre, abi mo na, gahilibi, subong tagpalamati to obre. Mga ka-K5, tanawan nyo, this will break your heart. This story will break your heart. Now, na pagpalagyo niya dito sa Riyadh, sa Saudi, nagwa siya sa balay sang amoya, nagdalagan siya, nagyan siya sa ibang nga Pinay?
0: Yes, ka-K5, Eric, amoy nang ipahayak, kag-iya niya Iloy, nga na nga nag-dusmo-dusmo, pagani siya ka-K5, kung ilaragway sa inyo sa Iloy.
2: Sus, ko.
0: Dusmo, nga kay kanuwang niwang sa iyang dumalipungan, nag-iya siya.
2: Correct, oo.
0: K5, Eric, wala na siya sang, kumbaga, wala siya sang strength nga,
2: Eric. Okay, so pagkakita sa iya kay 5 o break, kung nakita na siya, naspatan siya, niwang, dosmo, siyempre, huwag ginpwersa, kahit gutom, guro, kag sakit. Din siya gindala sa Philippine Embassy sa Riyadh?
0: Wala pa siya ging diretsyo sa Philippine Embassy, kumbaga ging alagaan siya nanay, isang mag-asawa, nga OFW, Philippine Embassy. K5, Eric, kay kumbaga pagkasapo sining mga nag-rescue sa iya, doon di siya balik mapuslan. So, katap siya danay antes pa sa Philippine Embassy kay K5, Eric.
2: Sakit ba ni K5, Ubre, no? Okay. So, ang bana niya, nagkadto sa kay Mayor Yulo dito sa Isabela, and amotong nakakonect sila sa nakakita sa iya dito sa Saudi?
0: Yes, kay K5, Eric, kagisang Mayo pa lang yan, nag-reklam. So, dito pa lang, nagasigi na yung contact ang LGU sang Isabela, based ya kay Mayor Miguel Yulo, nga wala nag-untat contact sa agency, especially sa Philippine Embassy, ang ining-view Isabela, dito sa, about sa kay Maria Eva, because Dubai, ining ka K5, Eric. Wala nakakontakt sa ila mo.
2: Okay, now, I'm going into the angle of the embassy. Of the recruiter. Kasi mong recruiter, ang address is in Pulupandan. Ano ito nga lang sa agency niya?
0: MRC Promotion and Management Incorporated.
2: MRC Promotions and?
0: Management Incorporated.
2: Management Incorporated now. Ining MRC, tiwag it sila natingala nga ang ilang naging deploy nga OFW dito sa Saudi, wala na nakakontak, kag wala na nakarenew sa ila. Wag it sila matingala sini?
0: Wala ka K5, Eric, because ang pamilya, kag ang mismo kaugdanan, sini ni Maria Eva Abastilla sang nag-apply siya sa same age. Nagapamangkot ni sa ila ka K5, Eric.
2: Te?
0: Ang ilay lang pahayag, okay lang, kuno, kag okay man ang iya sini nga amo nga nadangtan. So, nagsalig man ang buhok sining kaugdanan niya. At the same time sa pamilya, ka K5, Eric.
2: Di daw, pat ni may salabto ni sila K5 Obre. If they are saying, okay lang ang amo, okay lang ang nadangtan ni isang biktima, sang OFW, mga K5, okay pa ba ng itsura yan ako? This is not okay. So I think they have a degree of liability sa sini K5 Obre. Kaya hindi niya okay. This is not okay, first and foremost. Di ba?
0: Yes, correct ka K5. Pahayag sining OFW o kung si Maria Eva Bastillas, mumho ang ginapakaon sini sa iya ka K5. Wow.
2: Kunari lang ang amo, hindi K5 Obre, kanami naging lumpatan, ginitulok. Ah. Si Mr. Hel Benitez, so nga kaluoy sa iya, mga hayop ang ibang nga tao. Akig K5 Obre, mga tao sa report mo subong. Naluoy.
0: Saka K5 Eric, wala siya ginapagwa sa balay. Wala pa kabalo kung ano bala ang makuha sa mga akong amuhon na. Kay K5 Eric.
2: So basi mga hindi mo kabudlay Obre maghambal kay basi na makabuhi tas hindi amo. Dok init ulo ko eh. Ti Obre kalayo lang sang itsura. Kanami sang itsura niya ka chubby siya. Hindi ba siya tambok ha? Chubby. Nagkadto sa ibang nga lugar para mag-ayong kabuhi. Pag abutoy dulong ilang to iyang iyang kalag sa punta. Ang itsura ya subong kay K5 Obre hindi ba siya pangikay pero gabuslong ba bayaw. No, hindi na kita mo.
0: Yes, ka K5 Eric. Ang panay sayo no kun interview dira sa Iloy.
2: Okay,
0: sa
2: abi.
0: Yulo na i-play taguro sa K5 Eric.
2: Ang interview abi sa Iloy itanunahon ta pamatian ta tangkid ginit ang ulo ko. Go ahead Tan.
5: Ano mga nabiligad na anong kabulan? So, mga pila na siya kabulan, ginapriso, ginamaltrato?
6: Ay, guro, sa pag-guro, mga tatlo o kunan, doon pa lang to sa kabulan, guro.
5: Nagsugod na?
6: Oo, kadasun. Wa isa sang cellphone.
5: Nga aman.
6: Wa isa ginapatagaan sang cellphone. Hindi pala malakas ako ang tinatagaan cellphone, mga ano. Wala, gidya katuko, di abisan, ano, wala. Kadasun, nang... naka isang daw kis ato nakapanawag sa gasulat sa pero kamot lang amon makita ang whole body ya wala namon makita kung ano sitwasyon niya sa daw mga sobra lang to sa bala isa ka tuig nagsulat sa nga kwan nga okay na sa kuno ko so matyag ko ang iya ama ara sa duyo niya yung mukit na ano uy
5: ang isa sa muna sa andari sa tambok pa na siya
6: tambok na saya ka nung kinakagputi-puti pa na sa...
5: Bago nyo lang ito nakita nga mo na ito yung sitwasyon.
6: Oo, so hindi na lang last, oh. Sang daw mga... Oh, this, blatulon. Nagpanawag siya sa amo. Ay! Ako, isa kali ka panawag.
5: May nagpabalo lang.
6: May nagpabalo lang. Oh, daw... sang ini lang gid duwa ka pa lang sa bungkadlaw siya gigali na panawag gabi na last 12 sang gabi kaya mo na to gali pag rescue sa iya naka nadak na abaya na labayan sa sang ano to sang pinayman sa dadang nga gadalagan kuno ga tumba tumba na sa kuno kay gali daw mali po lagi sa kuno ko sang mayo man kay na ano sa sang pinay amo tungin dala sa may ano dito sa aton ah, lang basi
5: embassy
6: oo sa
5: nay ano kuno ang status sa Subongnay diin sa Subongnay
6: kag anong status sa may embassy kuno dasun okay na to sa kuno kay nakakaon na sa dasun daw nakita ko sa iya picture nga okay na sa kay nakakaon na sa daw basi na sa Balahaw kay na rescue na sa pang pagkakaon sa embassy
5: kanong plano sa iya
6: dan sibing sa na sibing sa hindi sa kuno anay magpauwi
5: ay hindi siya magpuli
6: hindi makatapos sa kaiman maikaso yagi kuno ang iyang at makaso kita kuno sa iya ama kag ang mga iya bilang mga prevedes guro kuno makuha iya ang sweldo ya wala gawa at abot sila ka bu, sila ka tuwi mga duwa ka tuwi kung isang kuwan sa iya sweldo
2: ay hey, grabe
5: ba isang kapadala mga 2 years
6: mga oo hindi man mga 2 years mga sobra isang ka tuwi
5: so meaning ang buot mong silingon ay wala sa ginasweldohan
6: wala ay sa ginasweldohan
5: pila ka
6: tuwi mga pila ka mga 2 years na buro eh kay alin sa itong ano sa wala na kami hindi na sa naman hindi na sa ganyan naman may story ya.
5: Bali, magsiling ka lang hindi siya magpauli. Hulato niya matapos.
6: Kuno kay makaso, gid sa kuno. Kasuhan niya, gid kuno niya ang amo niya. Kag ang tanan-tanan nga wala sa residuan. Kuno kaon niya, gid kuno sa amo niya.
5: Di ba, hindi man ka mo concern sa iya health dito kung
6: mag-sinir ito. Ay, di kuwan gid niya eh. Kay niwang-niwang, naging siya yung putos na lang sa iya sang iya lawas, sang ano niya, putos na lang.
5: Di kung kamubi, mas mayo nga papuli, mapuli na lang sa
6: amo. Oo. Tapos niya, gid kuno anay, kay makuli, gid man siya kuno niya. Basta padawin
5: na. Pero anong inyo request sa government na sa LGU nakapalabot na ka po kay Mayor Partis?
6: Oo, oh, at tutusubong si Raymond sa opisina sa Dura. Oh.
5: Si, ang iya ba na?
6: Oo, kay ginpatuwag sa ano si Dasun Tabuligan gitsa kuno ni Mayor ya. Mm-hmm. Eh, ano Dasun si Mayor ato na to kuno sa Manila. Eh, makatuto kuno si Mayor sa ano
5: sa Manila.
6: Kung anong mahimo ni Mayor para ibuligan git nga makapag uli ang asawa niya rin. Ay, sige pa salamat. Dito ako sa mayor eh. Kay congressman. Sa kay congressman, gid. Kay siya ito mga prekural ko noon sa ano ni Raymond sa Manila. Nakapulikan si Raymond kag ang asawa niya.
5: Okay.
6: Mga bata yan na pala kanuluhoy.
5: Pila na edad yan ay?
6: Yung ni...
2: Okay. K5 Obre, kalain sing istorya sang nanay no kalain sing istorya sang nanay now nagkadto si Mayor Yolo okay let's separate it into another angle pero ang MRC Promotions and Management Incorporated is nahamtang sa room 2 and 3 ground floor sang Veronica Arcade Palaka Sur Pulupandan no ang tag-iya sini is nagahingalan sa ang presidente nagahingalan sa kay Ruby no nagahingalan sa kay Ruby kag Dok, kadamo na sa mga isyo parte sini. Kay formerly, ang iya sini nga lisensya is issued sing una pa. Kag ang balita ko nga daw wala sang koordinasyon sa imbahada ining MRC. So nami ni ko mapakantuan ta kay 5 Obre sa Pulupandan. May address na ako dire kay may nagpadala sa aton. Kag may salabton dire ang agency. Because hindi lang pwede Obre nga pagpadala mo pag deploy panawag lang sa agency, no? Pag deploy amo lang na just like that tapos na dayon. No, may obligasyon kag gid sa ila. Tiwag gid sila kabalong after 2 years. Amo na tong sitwasyon sa gi-deploy nila, Bre.
0: Correct na ka K5 Eric kag isa pa. Mas maayo ka K5 Eric nga pakadtuan kag padalman bala ka K5 Eric ining MRC
2: Promotions and Management. Anyway, ari sa amon lapit sa Bacolod, we will deploy isang aton nga mga reporters dito sa Bacolod. Agon yung makantuan ini dito sa Pulupandan. Kaya hindi manami, grabe ubring itsura, no? Kalulukoy sa itsura. Sa English, panawag mo siya, miserable. Miserable. Grabe yung sitwasyon. Now, so, anong plano subong? So, hindi siya magpauli, anay?
0: Hindi pa siya 5 pauli because gusto niya bala tapuson kay K5 Eric kag ikaso niya gid pasakaan niya gid sang kaso ang ining ambo kag tanan nga mga involved nga mga parties kay K5 Eric kag sa pagus paun bala kay K5 Eric ing nagakadapat sa iya.
2: Oo. Ari subong K5 Obre sa aton bala di nga live nga chat naton. Sila ni VMMP Venice Marquez gihambag niya damo na reklamo lin si una si ila sir. Damo diga tip subong kilala gali ni ang MRC sini nga mga kwan K5 Obre nga daw hindi manami ang track record. So I think diri man ipadaluman eh ang MRC. We will dig into this kay hindi ni pwede nga wala sila sa labton at one point may sila labton sila no. Okay, sige. Sige Obre, if you can do some follow up kay kami diri sa Bacolod, ma-follow up man kung anong mahimo naton sini para mabuligan ta ang ining kautod naton dira sa taga Isabela Obre, no?
0: Yes, kay K5 Eric kagang pangulan sing Isabela pinaagi kay Mayor Miguel Angelo Yulo ang wala nagapabaya kag padayon nga magahatag sang nagakaangay nga bulig sa pamilya mintras wala pa nakapauli si Maria Eva Abastillas sa San Negros kag K5. Report kay Candiris Cabandelan sa tinis kay K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa Saudi ang mga amo, mga hayop. Halos wala ina sila ginapakaon. Tapos ila amo nga lalaki ginaabusuhan sila. Kag kubos or tinapay lang ina ginapakaon sa ila kung mag-work sila. Okay. Taliog ko obsang aton nga sa cellphone tan. Bisan tulog sila ginapukaw kag ginapaobra. Balaan ko kay ex-Saudi man ako. Damo pa dira sobra ang nagakatabo sa aton nga mga kababayan. Ang naghambal sini si Mr. Hill Benitez sa Amerika na sa subog taga Cadiz ni siya, yeah, no? Pero ti ex-Saudi man siya kuno nga amo ginang nagakatabo, no? Ang aton lang dire subuan ko eh. I think what we can do is to help sa ininga familia by investigating the agency. Kaya ako nagapati mga ka-K5 na hindi diya makabuhi kag makapanginwala ang agency nga wala sila sala.
1: Foro de los Pueblos.
2: The agency has got to do something parte sa sininga isyo. Okay? Amo ni dapat may silagto ng agency. Red, standby, Red. E kuha si Red to kay may standby another OFW man tong problema kuha unta si Red.
1: Foro de los Pueblos.
2: Kaluluoy sa aton nga utod ba magamon ni matyagod nga init ulo ko. Nagniwang siya tungod kulang sa kaon dapat gid nga magkaso siya sa amoya. Same man sa agency para makuha ang hustisya. Hambal ni JGM Salvador, mga OFW sa Hong Kong naman ni sila ya. Nga sir kami diya sa Hong Kong, no? May ara kami ginatawag di yang istrikto abidre mo na kisa dulo di Buenos lang jutay. Ah, sige. So kabay pa nga matagaan gid ini sang solusyon ni mayor sang Isabela kag ang agency we will try to follow up on the agency. May ngalan na ko diri may address na ako. Ruby ang ngalan sang president at general manager. pati apelyido may ari na, but I will try to check on this. Ipasa tani sa patrol para nga maariglo ini nga problema.
1: Foro de los Pueblos.
2: Or kung hindi gin man maariglo, at least ang aton diri nga ginadamgo sa radyo is makabulig para makahatag hustisya sa aton utod nga ginmaltrato. Bukan nami lumpatan sing langgabang kung lapit-lapit na mo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Kaya nitulo ko rin ah. Mga K5 the other day, may isa ka reklamo nga gindala sa K5 News FM, isa ka babae nga suno sa mga initial investigation ng bana niya abido ato sa abroad, kag nagsakay sa TNVS, ini mga ginatawgan-tawgan mo lang nga mga auto, nga daw taxi hailing siya, yan daw private tsura, pero taxi siya, no? So, nagtawag siya, and according to reports nga daw may ara sexual advancement. Daw gina palahid-lahidan siya blasang kuhan, sang driver sang auto. Tiduwalas lang ang slot slack yan. So nagreklamo sa K5, gindala naton, and immediately, nagpagwas ang show cause order ang aton, ang investigasyon ng aton nga LTO. Kagapon, nag-ariglahanay. Tanawon ta ang resulta, kag ipa-istorya ta kay K5 Red Salgado ang background sang sining balita.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, ante sa solusyon, please, very briefly, give us the background. Good morning again.
7: Yes, si K5 Eric, kinagari isa ka babae, ini si Agatin Pahe, kamati Agosto 1, ini sila tabok kay K5 Eric, dampi sa may barangay Vista Alegre, kamati rin siya ang nagbook sa isang kasalakyan, agad magpadulong sa isang supermarket, dira sa may Bangga Bakyat, parte sa barangay Mansiligan. So, ini si K5 Eric, ang nag-start sa ilang sinigapuloyan, duwa na gindi sila sa iyan sining 8 kabulan ng bata, at time, ini siya ang may kabudlayan na magbuwa na bukod ng ulano ng panahon. Ini siya ang nag-book sa isang kasalakyan ni Kim Eric kag ula siya maglaom. Ini driver maghahiyas ang kakulba. Ini Kim Eric samtang nagsakay ini siya padulong sa Maragaman Silingan. Ginaistorya sa actually sa driver amuna ang pagpatag sa ato ni alias Inday ining pasahero na nagreklamo sa driver kay Kim Eric. Dito na magpot ng iya, siniga mga personal ng mga informasyon, di ng iya, siniga bana, pila ng imo, siniga edad, pila ng edad sa imo, siniga bata. Tika, ma'am, doon ka okay man lang.
2: No.
7: Pero actually, kita ni Eric, what na, tuloy, hindi actually pwede.
2: Okay.
7: Dili ka kita ni Eric, pagpanaog ni ma'am dira sa may supermarket, di usually, pagpanaog mo, mabuk, kaliwat, kung gusto kong magsakay kita ni Eric, Nag-hamyo or naghambal iring driver nga mamahulat po si imo para hindi ka na maayawan book di mas pabor sa pasahero kaya nanti mahulat pa lang sa kinibere kaya upang pagkagawa sa kaida yun
2: daw pribado mga uto abe
7: kasi unlike ako mag-book kaliwat mga pila pa na kami luto good life mata ka pa kami mga dala ka pa grocery items kinibere so dito pagsakay niya balik dito sa salakyan papauli na sa ilang kapuloy andra sa may barangay Vista Alegre nakahambal na iring driver nga ma'am kagwapa sa imo daw naluyag ko sa imo muna kinibere tuktok ka na naglampot sa istoryahan ay nga gindinay sila sa driver nga wala siya sang asawa. Wala siya asawa, ginambalik kay Eric, wala siya asawa, and then wala man siya sang one day, ibang dira ka karelasyon kita ni Eric. Dito, pero nakagit siya lang.
2: Ang bana sinininday di Infred Redaw?
7: Actually, sa informasyon na nakuha tara sa Pungso ng Amerika o sa duwas ng Pungso ni Kevin Eric.
2: Okay.
7: Nag-trabaho man. To diri Kevin Eric, do naglain ng istoryahan ay nakabatsag na si mama. Tugtog na nakahambal ining driver nga mga pita sa inyo balay, ma'am. Hindi to kinurbaan pag hindi si ma'am kasi wala sila ng tao sa mata yung wala kabulan. Kag tinagambal si ma'am nga wala ko yung kapangapiya, sir. Kag isa pa, damo ko yung lumrahon sa balay, tiambal sa taxi driver, ti mabakal takapi. Dito mas diplomaan pag si Ma'am pag i-very, kaya nga anxiety na daan. So dito, pag abot...
2: Ano oras na?
7: Niragin mo na mga pasado lang sa isla sa gabi, kaya very, kaya mahulano ng panahon.
2: Kaya bata, yan din, yung bit-bit siya man?
7: Bit-bit yaman ang bata. Dito, pagbayad niya sa driver, di kakinting, na siya gani, kaya masin malamalabuta na kamot, kaya masin butuhon, malang kamot, kaya merik. Kaya masin yung mga balita, siya mamasahan, doon isa sa social media, nga may mga pasahero, nga ginabuso, kaya po na, kaya merik, kaya sulod, sa pabinsaro, ni Ma'am Inday, ining pasahero, kaya kaya merik. So dito, biskal pa nga, nag-ulan-ulan, dali-dali, sa mga nagpanaog, dito, sa may sakatan, ginabrihan, yung gate, bit-bit, maningihan, sining walo kabulan ng bata, tinggalin kiti si driver nagparaog pagipas kay kulbaan pagit si mama kiti may mga plastic na grocery kiti Amerika
2: di ba siya muliga niya lang?
7: Oh, doon yung muliga niya kag dito dalik-dalik si mama nga ginsalada na kaya sining gate kag dito naghali naman ang driver galing kay mati may dapat sagan si mama dito ba nagpundo nga sa lakyan sa tumangan sa gila sining nga balay gini niya ako kapon ang driver nga nagdulong siya rong salakyan kikita yung so dito mga 5 minutos pagro nga nagulat tapos tumangan sa balay siguro pasi may ihabal driver tipo galing kiti natan kiti merik na kulbaan
2: okay.
7: Wala na siya magwa sa ilang sinigabalay pagdating pagkabwas gilayon niya gimpablatter ini sa police station 7 kag nagpadulong dira siya talatapan sa TNVS o galing kiti during that day kikita yung Eric wala sa complete details o informasyon ang TNVS sining driver kikita yung Eric kibanti hindi na siya ang nagpapalit kung baga pa nag-drive lang hindi siya at may separate hindi nga persona nga operator siya nasambit iya nga sa lakyan kay K5 Eric ang panindugan ni ma'am nga kung mga amo niya nga mga klase nga sitwasyon hindi niya pwede nga istoryahon ang pasero
2: okay Red I'm pressed by time no kakakuan ko siyang oras alang-alang kayo. Now, ang punta, kanami sa explanation mo kayo, basta mga ambo din namian ko si mo mag-explicar eh, doka detalyado, gidblared, no? Now, ano ang areglo?
7: Well, ang areglo, kagapon ni Kimerick, hindi na paghimuon liwat ni driver ang iya sinaginimo sa iya sinigang mga pasero.
2: Pero nag-areglahan na, higit sila iya?
7: Oo, nagkamustahan na.
2: Kaya ito yung, ang anggulo, yung nga sa luyag-luyag, yung luyag ko si mo na istoryahan pag ito?
7: Actually, pinamangkot ko si si driver, humbly driver, wala siya kuno yung manuyag sa kay ma'am. Kung magkapanong joke lagi ko, no? Kasi ipinamangkot naman siya, sinong guwapa ang asawa ko si ma'am. Ang asawa, hindi ang guwapa kasi kay Merrick eh.
2: Ate, okay. At least to, hindi na ako mag-ambal rin ah. Basta, ambal yung guwapa asawa niya.
7: Actually, siyang gagambal sa sako, nalastupan niya ang asawa niya eh. Guru, ma... Makamudlan mo, maslikan.
2: Kasama si Mura, kapuruan sa balita na rin. Kukunan mo gambal siya, kagawa asawa ko, para sa kilid.
7: Para, totoo pa na naari.
2: Kasama si Mura, ano maling balita mo? Kapurumal mo lang siyang balita mo rin, hindi pong siya banda bala. Now, happy ending. Ano ang final nga ariglo? Hindi na siya magkutaw-kutaw lihawat.
7: Hindi na siya magyabuhat sa mga pasero niya. Kahit dumapanguhay siya, ay Preta Diaz, kimanti, may mga driver, Idris Makulot, kitiverit, pero naugot sini sa driver sa PLDS, kinapiktuhan naman ang ilang sininga imahe,
2: okay.
7: Ay ilang sininga pangbiyahe, kitiverit.
2: Sakay driver na nga side, direk kita interesado ko sa kay ma'am naman nga side. Ano naman niya si ma'am?
7: Si ma'am naman kay Kitiv Eric, may ara man sa kunong kuha ng informasyon na nahatag to si driver. During that time, kung miska pa makutun, di siya sa driver, di na siya maghatag sa informasyon kay Kitiv Eric.
2: Okay. Di ko mataw, may magkinanglan siya, abiliwat ni MBS, tawag matawag pa niya sa kay driver liwat? Okay na sila?
7: Actually, kung mag-book sa TNVS, kasi Merrick, no, di pa man naguro, makuha, pero mas makita, iliwat mala ang itsura, mala sa driver, so makansilar, ganyan sa guro eh. Kasi para maglikaw na lang, pero ang matugit pahayag kagapon man sa istorya na from the TNVS, hindi man tanan, kay gusto niya kaubit ang iba niya mga driver.
2: Correct.
7: May aray niya sa mga driver, ang ilan sila yung priority niya, amo ang ilan sila yung palangabuyan, kaumit ang iman, no kastiguhon, kaday amo na ang impormasyon nga nakuha naton day kay nahadlok mo nilawat pagbalik sa pagbiyahe kay Merrick eh. Pero may ari kita diri sa gamay nga pahayag ni Ma'am Inday yan ang babae kay Merrick pati adma naton nga dapat tabali advice sa man panawagan man sa mga driver nga hindi pagintrahan sa lain-lain ang trabaho agot hindi maapektuhan ang palangabuyan kay Merrick so yari
2: okay go ahead
7: si ma'am.
2: Okay, Itan, replay Itan, replay ang interview ni Red.
8: Suranay, sir, ang hambal sa, ano, ang hambal sa akong sang driver, wala manggit siya ko ng intensyon, pero huwag ako, yes, sir, nga ginhambal niya to. Ang mga ginhambal niya, bala, nga ginhambal ko man. So, nang hindi ako, yung manggit sir sa asawa, nga ginhambal niya nga wala, 7 years ako sila Bulagay, kag 7 years old ako nung bata. Doko mo na bala, tanong kistorya, sir, gina ako, yeah, kaya mo man na ginhambal niya sa akong mo. And then, nang nangayon naman sila pasensya, kag ang ano man sir, ang tag-iya, nangayon naman pasensya sa akon. Tapos, ang nang ma-advise ko sa iya sir, nang ngatani, kung pabalikon man siya sa ini nga, ano, nga company, ng online company, kabay pa nga hindi na niya pagliwaton, tadlong, matadlong na siya biyahe, kay ti kabudlay sir nga, nang amo na lang nang ginapangitaan, pangabuyan, bala, para sa mga bata niya, tapos, laktan pa bala, kay once sir, laktan mo binuhi sa itang obra, dira na iaga, gadugang ka, may gabalik, na sa mga bad karma, lain niya kung mahimo kasang kayuhan, kay may mga good karma nga matabo sa imo, amo na bala sir?
2: Sige, okay.
7: Okay, so we have to get married, so sold na, settled na ilan, sining issue, kag may tani, nga
2: din. Mayo ka man rin magpili, balita, no?
7: Wala ko rin nagop ni sa atong kibari kin buligat sa git
2: kagat kung may magdagop ni Simo nga mga boundary dispute sa mga balay kag mga kudal daw ay kagana no limo yata na kay Keiko na kay Wilson na
7: kay
2: Berto sa kasi sila to Red, very good Red, at least ang aton nga balita subong, kidding aside, ang aton nga balita subong na sirado ta, and it ended happily. Kag ang leksyon is that never do it again. Amo nang hambal sang driver. And not all drivers ang TNBS, amo na. No?
7: Yes, correct. Actually, duwari sila kay Ferret, tapos palamatik din nato rin.
2: Oo, gani.
7: Ang si Ma'am kan si Sergen,
2: kasi siya na
7: oh, apadahan sila nagpamatik sa K5 ni kay Ferret.
2: Salamat, good, salamat. Thank you, Red, thank you.
7: Thank you, Kevin Eric. Atong sinigatulong sa atong sa Power Trio. Atong sinigat DTX 500 by Tisik at Beef Rebayo. Kanya atong man sinigat DTX Beauty Salt and DTX Cooking Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon niya balita, servisyo publiko, pagkalingapan sa Regnos, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
2: Madamoy nga salamat, K5 Red Salgado. So at least it ended happily. Naariglar ang tanan. Mga K5, balang alang na ko sa oras, we're really running out of time, kaya kung magkuha pa ko reporter, kung maawas na ko. So in behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, kag-remind lang kami ni K5 Eljan nga subong adlaw Miyerkules, libre ang aton konsultasyon sa aton clinic dira sa siyudad sang Kabangkalan. Free si Doc, charge kay Doc, Barangay 1, Kabangkalan, Texas Street. With K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye! Bye-bye!
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend,
9: Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong dugong na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
15: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C!
15: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
23: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
22: Ka! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Klinika Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
24: Klinika Deo Fresh. Available now.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras subong, alas 9:04. Kagdiri naman natin sa informasyon.

0: Vitamin C, of course, D3 Bio, Tag Clinica Spore Biotics. Hindi lang ina, kundi may mga kape pa kita, may mga habon kita, nga makabulig sa aton healthy. Malikaw kita sa mga sakit kung mag-take kita sining mga suplemento kay mga produkto ni Doc Ramil Oy. Mayong aga sa atong mga partner, Sir GP, mayong aga sa imo.
1: Good morning, Engineer. Why na damo paligiligoy pa? Storyanta karon ang antioxidant. Anong mabulig sini sa aton?
0: Kag
1: ano ang mahatag ni DTX 500 nga dugang, nga kabasko, kakusog, kag proteksyon sa aton adlaw-adlaw nga pang nabuhi, especially sa pagbitin sa aton ikayong lawas. Good morning, boy.
2: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Alba.
0: Good morning.
2: Tungod sa pagdayaw mo, may libre ka nga pamahaw karon.
0: Okay, no,
1: dayaw sa akin lapit.
0: Pwede convert mo na lang sa cash?
2: Pamahaw.
0: Mayroon
2: nga gaman sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga na KSA supporters, and Slow Rubs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant. Ang gapahubin sa inyo sinila, ang gakontra sa mga epekto sa inyo bisyo, ang ginatawag nga galenten, gapalawig sa imo kabuhi, DTX 500. Ang paaman, may ginatawag nga ang palaya extract, gapanubo sa imo blood sugar, gapaiwas sa diabetes. Kung iwasan ang, kung maiwasan ang diabetes, ati damo ka maiwasan hypertension, neuropathy, tantanan.
0: Correct, ha? Correct.
2: Halos maiwasan mo kung nubo ang imo blood sugar. Ang sabat na, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C dahil karan vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga yatawag ng mga invaders, no, mga microorganisms, kag mga yatawag ng mga anomaly sa loob sa imo lawas, no, para ma-check dayon, ha, matapna dayon sa imo immune system. Mag Mighty C dahil karan vitamin C ang paaman, ha, gamat-amat ka puti nami pang imo skin. And of course, kung gusto mo putiktahan ang imo mata from the within, no, para gusto so ang imo eyes kampiyon ang ginatawag nga vision, ang imo vision 2020 gapon, mag eye care gold. Ang eye care gold may ginatawag nga bilberry extract, vitamin C, vitamin E, nutrients works together to basically improve or help lengthen the health of your eyes. So kung gusto mo layo ka pa maganti para pa sa akon, mag eye care gold. Palisan mo sang eye care eye drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes. And contrast ang ginatawag nga microbio nga gadalat ang kaso, busip on kagilana, at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
0: Okay, hindi kita magpa-kwanta, magpalibot-libot sa istorya. Diretso na kita sa mga antioxidants, anong mabulig sa aton. Kinanglanon tayo ni kay mga grabe, damo mga free radical sa palibot. Sige, Sir GP!
1: Engineer, ang antioxidant kinanglanon git sa aton lawas. Kay amo ini ang nagaprotekta sa aton nga cells. Ang nagaguba sa cellula, of course, is oxidative stress. Nagasugod ang oxidative stress bangod sa damo nga free radicals. So kung damo ang free radicals, magtama na kadamo, hindi na makaya nga awayon sa aton antioxidant sa sulod sang lawas, ini magresulta again sa oxidation or oxidative stress. Now, ano ang resulta sini? Number one, ini siya ang nagaguba sa imo nga mga cellula. Ang una yung gini nga target is your DNA.
0: Okay.
1: Amo ni ang instruction sa aton nga cells. Inabalang every time mag-cell divide kita, ang instruction, amo na, daw puto kapier ni. Nga amo ni siya ang blueprint. Nga hoy, mabalbing isa ka cell, example B, cell sa imo nga atay, sa imo nga liver. O sige, madugang ta cells kay balda ng iban, kalamatay na to. O sige, maputokopy ta. Ang DNA, amun na sa ang source material sa photocopy, butang na sa photocopier machine.
0: Okay.
1: Kag ido i-replicate. Butang tabi, ma-replicate sa tag...
0: Millions, billions.
1: O, damo.
0: Uh-huh.
1: So, kung ano ang source, amun na i-replicate niya. So, meaning, healthy ang liver, kaya ang gatubo, din ang bago nga cells, mga healthy cells. Kag insakto gid sa instruction. Now, kung maguba ang imo DNA, imbis nga i-photocopy mong imo birth certificate, nga dapat ang iya nga ipagwa sa machine birth certificate man, pagwa to lain na.
0: Baliktad guro?
1: Sinumar na nga meron kagli. Oh, tukundi lain. Pero oh, muna ang aton imaginable nga ang imo nga gin-photocopy nga sinumar, single ka.
0: Oo. Oh.
1: Siling iya, ma-photocopy ko, sinumar, single. Iya, tag ko ni sa mga ginikanan, sa ginauyab-uyab ko.
0: Oo, oh, tapos meron kagli.
1: Sige, ma-photocopy.
2: Guba, galing po to kapi.

0: Wala,
1: diba,
0: diba ang masin, ang nagwa, married kaya katatlo kay Muslim. Di pagbaton, tulalain man eh. Amo nang gakatabo sa DNA.
1: Gabalang-balang ba yan?
0: Gwapo, gwapo ang analogy.
2: Anong moral lesson sa story?
0: Nga?
2: Check gate ang sinuman. May kilala ko ka kasagad gidya.
1: Do mo siya pa matibatian
2: ka kasagad. Kilala ko tubog gay na to la. Ngayon na to siya.
0: Halimon mo. Engineer, siguruhon nga perfect ang imo DNA. Parang ang liver cells pag replicate yung sang bago nga cells pag generate, liver cells gapo. What if? Liver cells dapat ang ipagwaan niya intestinal cells. Kung di lain, ang gwa sina, matumor. I-surround sa immune system.
2: Amak mo.
1: Ang mga sinumar, ginatampered mo na mo.
2: Pwede nga anti-oxidant mo matampered. No? So, kanami, isang analogy.
0: Kung
2: nakikid siya na yun niya. Reboot pag gani.
0: Bounce back. Bumirang. O so, engineer, amo na. So siguro hunta nga ang aton nga DNA ayos. Otherwise diri gasugod ang tumor, diri gasugod ang mayuma, diri gasugod ang cancer, diri gasugod ang cyst. Mga lain nga mga cell ang naproduce instead sang intsakto nga selula, sa intsakto nga parte sang lawas.
1: Magamango nga ang DNA gali.
0: Oo eh. Baagi sang antay sang free radical.
1: Nagkuba
0: niya. Nagkuba niya, ginadamage siya. Why labot siya na ang imo nga? Imo pagid nga cell membrane, ginaguba niya man.
2: So kung ito sabton ang pamangkot, engineer ha. Ang DNA, taamon yung set of instruction kung paano
1: tayo buon.
2: Di kung gubon mo tong instruction nga paano tayo buon, ha? And mutated na ang ginawa mo. Hindi na amo nga sa dula.
1: Balang-balang nagli.
2: Hindi na, example, imuon sa DNA mo liver cells, di kinag-mutate na tungod sa oxidative stress kaya wala gato mardi TX500. Lain na, hindi na liver cells nagwa. Basi cancer cells na to.
1: Ang lain da ko ng agagay mo sa ilong ari sa agtang laga to.
0: So muna nga dapat pabakudon ang imo nga antioxidant. Mag DTX 500. Gabi ilong sa agtang. What if ang dila nang lang maglain korte? Para nga bagay gitsi mo, fit na fit sa mga need mo. In a way, kinang lagid pabakudon ang imo nga antioxidant defense. Paano na? Tiwenta oras, DTX 500.
1: Correct.
0: Was
1: correct.
0: As a Biyernes, itudlo taano nga mga utanon nga sa bakyad yun lang makahatag sa antioxidant defense. But, to make it shorter, easier, accessible, affordable, DTX 500. Kaya mahalang utan, subong DTX. Ay, sa kilo, ang talong mga 14 pesos daw, kagamay.
1: O,
0: hindi pa nakatag, sufficiente. Kiti, paglaga mo, pagluto mo, manaog.
1: Makupos mo na. Kupos.
0: Dito ka lang sa DTX 500. Solid. 1.3 million antioxidant units. Makabulig, iputikta sa mga cellula para di madamage sa mga DNA. Parisan gid sa may tisang alkaline nga vitamin C.
1: Ang munang diretso nga
0: yes,
1: recommendation.
0: Kita sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Sir Boy, gayom-yom ka nung
2: kamahal sang per minute ni Sir JP. Tapos na yun ang lecture. Pretty ang TFC. Sa bang sa talk ni Doc, anta kung paano wala makabulig ang ginatawag nga deeply bio when it comes to your superstar. Anong superstar? Superstar of your minerals. Ang mineral superstar called magnesium. Ano bala? Ano bala? How important is magnesium is? O, yung walang pagsimulon na magnesium niya. Kay ini nga magnesium nga ini, kadamo. Kadamo ni sa ginatawag nga health benefits ang na mahatag sa lawas. In fact, around in creating 300 enzymes in your body, you need magnesium. Enzymes are really important, no?
1: Sa mga muscles kinanglanon gini Sir Boy?
2: Of course, but subong tun anta kun ano gid bala ang ginatawag nga overall effect sang ginatawag na magnesium. Suguran ta anay. Ano bala mga nami nga source ang magnesium? Ati syempre at chia seeds, oh, pala ino ka DTX coffee mix ko kampiyon may chia seeds, may almonds, no? Medyo mahal, pero amo na ang mga tawag nga mga rich in magnesium. Anong pagid? Cashew. Anong cashew sa Ilonggo?
1: Kasiw.
2: Kasoy.
1: Kasoy.
2: Kasoy! Ang kasoy, rich na sa ginatawag nga, magnesium, ginatawag man nga, ang mga tofu, rich in magnesium man.
1: Uh-huh.
2: Ang mga tawag nga, tawag sinang ganyan, mga black beans.
1: Yung mga seeds bala, pumpkin seeds, yes, ang kalabasa, nami mo na.
2: Rich man sa magnesium. This magnesium rich food ang source mo sa magnesium hindi mo ni mapuslan tanan kung hindi mo pagubtan sang sang ginatawag nga D3 bio, no?
1: Buti nga nun tanang mga pagkaon ni na rich in magnesium 100% maabsorb gid sa lawas mo kung enough ang level mo sang D3 bio, sir boy.
2: Correct, no? Kay ang ining D3 bio because of this medium chain fatty acids creates a lipophilic environment in your gut. Medyo kumbaga oily nga environment in your gut, helping fat soluble vitamins and minerals to be absorbed in your gut, particularly in your small intestine, no?
1: Mm-hmm.
2: And magnesium plays a great role in maintaining a lot of things in your body besides producing 300 enzymes, helping the body produce that 300 enzymes in your body. It also is great in maintaining your mental health. Layo ka sa tawag nga brain fog. Layo ka sa ginatawag nga constipation. Ha? Layo ka sa ginatawag nga kisang, kibot ka na lang, medyo ko nga do permi ko ga ano ha galupin ha ga pa si Arco permi ha ay kay base kulang ka sa magnesium. Dali ka bala ma-depress? Dali ka bala nga galibog ang ulo mo dayon? Feeling mo bala nakakompleto bala ang tulog mo?
1: Amo na mga signs and symptoms kung kulang ka magnesium, sir boy?
2: Kompleto bala ang tulog mo pero kapoy ka madgapon? Basi kulang ka sa magnesium, no? Ang magnesium nga ini, ginatawag ni siya superstar sa mineral world, no? When it comes to health benefits, kay kadamu-damu gini siya ginabuligan ng mga bodily function sa aton lawas. Kag ang role ni D3 Bio is to maximize the absorption of magnesium. Din ka bala kita food supplement like D3 Bio nga ginaprotektahan ka na kontra sa ginatawag nga microbio, ginabuligan pa ang lawas mo to maximize in absorbing those nutrients like magnesium, no?
1: So dapat, sir boy, ako niya advice sila, kaon sila permising mani kag saging, sir boy. Saging
2: source ang ano
1: mo? Mani isa na na. Kag ang saging, sir boy, ito taas man magnesium, may potassium, may magnesium. Amo ni kinanglan ta, sir boy. So may makilala ko nga pala kaon saging.
2: Pala kaon saging rich in
1: potassium kag magnesium.
2: Oo. Pero ang ginami kita sa magnesium is ang nuts, no? Kag mga beans.
1: Oo.
2: Ang ginayang nami source ang ginatawag nga magnesium. Ang iyan ni mekanismo sa magnesium is kunta sa ginatawag nga mental stress, gina-block kini ang stress hormone.
1: Okay.
2: Nga cortisol para hindi natam-an kadamo, para hindi mag-hyper or excessive ang ginatawag nga production sang cortisol. Balo naman tang cortisol. Ha? Gagwa ni kung stress ka, kung gaugtas ka, kung ga-worry ka, kung may ginaproblema ka, gataas ang cortisol level mo. Kung gataas ang cortisol level mo, ang gwa sini, ha? Naka-hyperdrive ang imulawa. Sa ilunggo, ha? Perte ang gigihos ang lawas mo, no? Duga revolusyon sa sulod ng lawas mo. Ang ginihimo ni magnesium, ginapunggan niya si cortisol para magkalma ka, para makapahuway ang lawas mo.
1: Mm-hmm.
2: That's why ang magnesium nami gini siya sa mga tao nga permi stress. Ha? So, kung gainom ka D3 Bio, balakaon ka sa mga magnesium rich food, most likely, ha, magnubo man ang imo stress. Ginapunggan man magnesium para to lower your stress sensitivity level. Para kung may stressful kang mga sitwasyon, hindi ka dayon nga mag-react nga sobra-sobra. So, importante gini sa mental health ang ginatawag nga magnesium.
1: Ay, sa pabla sa boy, ning the cramps ka pabla permi? Ang mga muscle mo, kung sa tiyel mo, grupi lang nagatiga?
2: Mm-hmm.
1: Bawtiga o riod ka mo na, sir boy, kulang galing na sa magnesium.
2: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo mental health, nami ang imo nerve function and stress regulation, kay ini ang gitawag nga magnesium. This is a natural pangkontra sa ginatawag nga calcium, no? This is a natural calcium channel blocker. But calcium is good. Ha? Huh? When calcium is good, once it goes to your bones, tapos hindi makadto sa imo bloodstream, no? Pero kung arak pa may ang calcium sa imo lawas, you're prone sa ginatawag nga contraction, including your heart, no? Which is kung tam-an na nakakadamo ang calcium, which is really dangerous. That's why damo ta mga bulong nga sa tagipusoon yung mga channel calcium channel blocker, no?
1: Oo.
2: So ini ang magnesium, natural ni siya nga calcium channel blocker. So kung gusto mo nami ang health mo ng tagipusoon mo, kampyon man ang magnesium, no? So all of these health benefits coming from magnesium, gina-amplify ni kung gainom ka sa tawag nga D3 bio. So, abi mo, gainom ka lang sa D3 bio, kaya ginatangkaso ka, ginaubo, sipon, kagilanat, ang D3 bio giliga pa namin man absorption not only of fat-soluble vitamins but also minerals that needed good fats to be absorbed properly.
1: Inang ginapalpitate ka per me, Sir Boy, hindi na, irregular na, hindi na nami, Sir Boy mo, gapalpitate ka per me, kulang na sa magnesium?
2: Well, kung per me kinagapalpitate, sakto na, no? It might be kulang ka na sa ginatawag magnesium, punami, ginmapakonsulta ka sa mga medical professional ta, no? Kadto sa doktor, no? Pakonsulta, no? Dapat mo nang ugali, tanga, nga sige-sigihon ta, that's why kailangan vital gid ang healthcare, no, sang isa ka pungsod, no, that's why hindi nata magkatod ang politika na, no.
1: Uh-huh.
2: Pero kanang langgid nga once in a while or kanang religiously, hindi mag-religious, regular lang a check up, no.
1: Uh-huh.
2: Every month kadto ka mo sa doktor nyo, kadto mo sa pa-check up ka mo para mabal-an nyo dayon ang state sang inyo physical and of dalana da mental health, no. So going back, no, ang nami diya sa ang nami pagdiya sa ano sang magnesium, it works together with vitamin D3. Uy, kabalo ka mo ba lang D3 ba? Yung may vitamin D3 na bala.
1: Uh-huh. Ha?
2: Para mas nami ang performance ng vitamin D3 mo. So, kung gainom ka gilit D3 bio, ang gagwa gilit, nami man ang imo bone health, nami man ang imo immune system, tungod nami imo bone health, kay may vitamin D3 na, ginapadamo pa sang medium chain fatty acids sang D3 bio ang ginapanami pang absorption sa magnesium sang medium chain fatty acids sang D3 bio, meaning to say you get the full benefits of this super mineral called magnesium. So hindi lang kung tatrangkaso, ubo, sipon, kagilanat ang ginatawag nga D3 bio, ginapanami pagli ang imo overall health, including your brain health, your nerve health, and even your gut health kung gainom ka sang D3 bio. So if you want magnesium, magkaon sa magnesium rich food, chia seeds, almonds, black beans, kag ginatawag naton nga mga
1: kasuyo,
2: mga kasuy, no? Kasuy,
1: kasuy nuts.
2: So social kagidya, engineer, no? Ha? Updan mo na sang ginatawag nga D3 bio. So kung gusto ka magayo, gusto ka magnami ang imo overall health, mag D3 bio.
1: Amo na kinanglan ta, hindi lang niya overall health kundi ang external na porsyon sang atong lawas, atong panit, Sir Boy, kinanglan ta man maging healthy. Anong himuunta? Maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Amunia kinanglan daw akuan balay nang smooth ang imong skin, moisturize kagas kuan Sir Boy ka ano ba kanais-nais nami isang kulay niya.
2: Well, kanais-nais ang skin mo ko, number one, nakuha ang dead skin.
1: Okay.
2: Na exfoliate ang dead skin.
1: Uh-huh.
2: Kag nami ang moisturizer. Tanan-tanan. Kag, of course, kampyon ang antimicrobial effects ang imuha bon.
1: Correct.
2: Tanan-tanan ngayon na, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, ang moisturizer, VCO. Ang antimicrobial, VCO.
1: Uh-huh. Ha?
2: Ang ga-exfoliate sa skin mo, VCO gapon. Ara na, sa iningabon, no, ang sagyatawag nga DTX Beauty Soap. Ang VCO ini kaya yatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga an-anbon, psoriasis, ha, kag mga pimples mo amat-amat na kwa kung ang abon mo, DTX Beauty Soap. Ang beauty properties, may papain. Ha? May papain that whitens your skin. May alapagid guava extract and another whitening amplifier that increases your vitamin C, which basically whitens your skin from the within, kiginapasaka ang glutathione level mo, as well as improving the elasticity of your skin. Kaya may collagen ini.
1: Correct.
2: Kagapadamo sa collagen, ang ginatawag nga vitamin C, alin sa guava extract, tanan-tanan nga benepisyon na sa skin health, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap Natural, kag-epektibo, no? Kung gusto ko maghamis, gusto ko magmumot adlaw-adlaw, mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Speaking sa mumot adlaw-adlaw, Sir Boy, kinanglan ang ilok mo, proteksyonan mo lang, nga hindi magbaho, Sir Boy, boka kuhuluya. Kahuluya, bisan sa migo mo lang, umiga mo, gatupad ka dira, nagapang angsodisyon ka dabi, ba angsod, tikinanglan mo ya, Klinika Diofresh. Para 48 hours, Sir Boy, protected ka, hindi ka mahuya, may self-confidence ka, nami ang yuhob mo, kaga kung may mga transaksyon ka, dasig ma-aprubahan, Sir Boy, kaya tumod wala kasing baho. Namuna kinanglan ta, mag Klinika Diofresh.
2: Okay, correct, no? Kung gapanampa ng baho sa ilok mo, ngayon, hindi na epektibo, hindi mo deodorant.
1: Oo.
2: Isli na sa Klinika Diofresh. Kay mikrobyo na. Ang mikrobyo na ang gapabaho sa imo ilok. Ting Klinika Diofresh may BCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So kung gusto mo 48 hours of freshness, isli na ang deodorant mo sa Klinika Diofresh.
1: Kinanglan naman mga Fisher Boy, tinga akong kapiya. Rekomendado ini kag sa taga Barangay 35 dira mayong aga DTX Coffee Mix gid Sir Boy, aga pa ga panuktok na sa balay mainom sang DTX Coffee Mix. Di kabalo sila nga kung mag-inom ka sang DTX Coffee Mix, nagainom ka na, nagapangapi ka na, naga-detox ka pa sang imong nga gut, Sir Boy, ginatinluan niya. Kada ang mga free radicals nga nagakosining mga antay sa mga kwan pag lain sang imong ginabatyag, ginatinloan niya pinagi sang chia seeds nga ara mismo sa DTX Coffee Mix.
2: Oo, ang antioxidant niya DSE, no? Amo ni ang gitawag nga super antioxidant nga sini nga kape DTX Coffee Mix. Amo ni ang ga-detox sa imo cells, ang ga-detox siya sa imo nga colon. Amo naman ni ang chia seeds nga ginamban ni engineer. So kung gusto mo nga kape ka na ga-detox ka pa, mag DTX Coffee Mix. Kung gusto mo yan medyo kusog-kusog. Kung gusto mo yan medyo gadali kaya maghubin, gadali kaya nga kuntahon ang imo bisyo, true drinking coffee, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may duwa ka powerful, super powerful antioxidant ergotamine ngalin sa gano mushroom, the herb of immortality, DSE ngalin sa DTX 500, ging combine para makahatag simo sa gitawag nga optimum cell protection through a cup of coffee, no? By drinking a cup of coffee. Ining mga super antioxidants na ginapangkuntra ni, ginapang batuan ang negative effects sa mga bisyon yun, lalo na sa mga coffee drinkers who smokes, lalo na sa mga coffee drinkers who drinks coffee a lot, no? Mga 5 to 6 cups a day kay kanila, ay amunin dapat ang kape sa inyo. Not only mga super antioxidant nga po sini, may stevia ini, so you could get the full benefits of this super antioxidant from DTX Premium Coffee without the guilt feeling nga ginpataas mo ang imo blood sugar kay stevia ang sweetener sini. So sa mga bisyuhan da nga hindi mauntat ang ilang bisyo, isli ang kape nyo DTX Premium Coffee, or you simply want to look young by drinking a cups of coffee every day. Mag DTX Premium Coffee.
1: Ang isa ka kape pagin Sir Boy ng pre-bio coffee. Ginasuportahan niyo, Sir Boy, kung may mga good bacteria kag bad bacteria sa imong gut, iniyaya kung mga pika sa pre-bio coffee, ginasuportahan niya ang growth sa mga beneficial kag nga good na mga bacteria sa imong gut. Ginabuligan niyo man improve ang imo digestive health, Sir Boy. Ha? Gainom ka kape, pero nami ang imo nga pagbawas, Sir Boy. ha? Ang una, kaya ang mga good bacteria ginapa guapo ya sir boy. Ha? Kan increase man sang feeling sang fullness nami mo niyang kwan mo. Ining pre-bio coffee gapangapika pero feeling busog ka sir boy. Kaya ang mga healthy nga bacteria sa imuha gut active sir boy. So wala ka maginabatyag na kung anong mga negative feelings. Sir boy, gapangapi ka na, happy ka pa sir boy sa prebio coffee.
2: Amo lang nami, no, kung may gatawag ka probiotics early in the morning, no, you repopulate your gut bacteria by drinking a cup of coffee. Gapan nami sang mood, no, sa mga moody da kun aga, hindi ba natin gatawag na morning person, this is the best coffee for your prebio coffees. Kag sa pagkanamit, ang nami sini, ha, kay may moringan eh, ha, may balunggay, ni balo naman ta sa balunggay, no, one of the superfoods sa nature ginputang sa kape to basically help not only boost your health but also your emotional health as well. Mag prebio coffee. Talking about probiotics, no, kung gusto mo ya ipadamuon gidya dayon ang imong nga tawag nga good bacteria or probiotics imo chan kinag antibiotic therapy ka gapanigilyo ka palapulaw ka pelmi, palainom ka, all of these things, no, gapanubo ni sang imo gut bacteria population including your good bacteria gidya, no. So gusto mo magdamo libat imo good bacteria para nami imo metabolism, nami imo digestion, nami ang pag-usa sa mga vitamins mo kag antioxidant, mag Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotic contains 80 billion colony forming units of different kinds of strains of good bacteria or probiotics and na spore forming that works together, you know, to basically help improve your gut health. Remember, your gut is your second brain, ha? Kun nami ang imo gut health, nami man ang imo brain, cause all the hormones and enzymes and a lot of things that are needed by your brain and your entire body is basically created inside your gut. So importante gid, ha, para sa overall health ang ginatawag nga Clinica Probiotics.
1: Okay, no, ang isa yakap ma importante para sa aton mga senior citizen blaser boy, ang mga nanay tamandra na kung nami gusto nila medyo nami sang daloy sila dugo, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Hindi lang niya panlalaki, hindi lang niya pangtigulang, kundi pati man sa mga lain blas ng sirkulasyon, sir boy. Bukabugat, permido, sakit, permido, tangkugo nila. Mag-inom sila sining aton extend food supplement for men kay may-ari in siya makakaglabuas ka nga nakabulig man gani sa pagpanami sang imutulog, sir boy. Kagabulig man ini sa imo mental health blas, sir boy. A clarity kag makafocus ka kung nagainom ka kay nami ang daloy sang dugo, abalo ka ang brain ta pag na-deprive sa dugo just 5 minutes dako nang sibuyas Mumbai sa boy dako 5 minutes ba ko patay ka lagi na gani ma-deprive ko 5 minutes
2: brain dead ka na na iya
1: oh gani
2: kon amo na kay kanan lan ha sa mga aksidente lang nagatabo no
1: kag
2: sa mga atake no that's why so, oh, dapat ya may oxygen supply gidya every cause your cells could not survive without oxygen.
1: Correct.
2: Mas dugay pag hindi makasurvive ang cells sa wala glucose. So oxygen niya is a primary need.
1: Deni, so ang oxygen go upod na sa dugo sir boy mo kun mayong sirkulasyon sing imo dugo masupplyan pati yung mga napunta nga panti papunta nga parte sang imo nga mga brain kag mga luko-luko andra na supplyan niya sing maayo nga dugo nga upod ang oxygen sir boy.
2: Correct, no, that's why amo na ipikto sang extend, no, the extend food supplement. Just a little thought, no, the one that carries oxygen in your blood is called hem, no, amo na tawag nga hemoglobin.
1: Hem
2: and the, basically what gives your hemoglobin the ability to carry oxygen is iron.
1: Iron, no.
2: Kung wala iron, wala kapasidad ang ginatawag nga ang imo red blood cells to carry oxygen.
0: Correct.
2: That's why ha importante gid nga magkaon kay last time may gistoryahan kami ni boss no regarding sa ginatawag nga oxygen. Kay oxygen importante ha. You could na pigaw energy mo, pigaw ang function mo kung pigaw ang oxygen mo. And the carrier of your oxygen dapat ganta na emphasis no. So kailangan magkaon gid sa green leafy vegetables ha no rich in iron. Ano lang na iya sideline na
1: balunggay sir boy rich in iron namin
2: no,
1: na kayo
2: damo pa no damo alugbati tugabang uh-huh. Damo pa nga in nga rich in iron no simple balunggay on the top gina iya pero kung gusto mo nami man ang imo blood flow magpamasahe ka adlaw-adlaw kay missis kay girlfriend
1: uh-huh.
2: Ha kay sino pag ito ang bali engineer ha ang importante
1: sa masahe kaya wala lang sugiraya
2: ang importante sa masahe kampiyon ang Balanios dapat ang Balanios mo ha DTX ha liniment oil no
1: correct
2: ha kaya ang liniment oil nga DTX liniment oil kampiyon niya ang ginapag nga atag nga hagod nga init sa imo mga tired muscles mga kasukasuan mo dang medyo may hangin-hangin pabanyos sa gitawag nga DTX liniment oil ang sana oil ng bayan kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini which relaxes your brain para lalo na kung gabiyahi hilo ka ha gagalingin ang ulo mo kung gabiyahi ka simut-simutan man ang DTX liniment oil mamat-amat nakwa. Mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: So ang haplos ng pagmamahal dapat aragid. Mm. Ha, samtang nag-rub ka siyang...
2: Oh, importante.
1: Oo. Oh, oh.
2: Kay balo ka engineer kung hakson ka.
1: Oo. Oh,
2: kag mas aplos-aplosan ka. That's why family is important. Gid ko, no? Ha, if you have that kind of love sa family mo, ga-release ang body mo, oxytocin.
1: Uh-huh.
2: Oxytocin is a happy hormone. That's why kanamik is kung ginahakos ka sa mga loved ones mo. Amo nang yatawag nga touch therapy.
1: Pag nagagawa ang mga bilog mo ng kwarta, mga...
2: Alain na natin. Alain na naiingi mo yan.
1: Sige, mga... Wala ang touch impulse, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Anong mayo sini? I-educate sila. Di, Merkulis subong. Tumatunga sa semana, Sir Boy. Anong mga advice mo sila? Din sila pwede makabakal sa mga suplemento ta, Sir Boy?
2: You could order online no sa TikTok and Lazada sa Amon Official Clinica de Alternativo Store and get your favorite food supplement. Might it be DTX 500, Mighty C, iCare Gold, or ang paborito nyo nga, D3 Bio, available na sa tanan namon nga mga online sellers sa TikTok and Lazada. And of course, available man sa amon mga clinics, no? Diri sa Bacolod, kami sa Hernais Street, ha? Kumpito da ang ginatawag ng produkto. And out to our clinics in region-wide, diri sa Region 6, sa Iloilo, gito pagid sa ginatawag ng Mindanao and Luzon. So, mulang apari hanggang hulo, ha, labot na kamo sang klinika di alternatibo, hindi lang sa D3 Bio. So, we're going to to sa atong middle week pa, kailangan kondisyon tang lawasan, naka DTX 500, naka Mighty C, naka Eye Care Gold for Optimum Eye Health, and Eye Care Eye Drops, and of course, dapat para protektado kontra mikrobyo nga gadala, tangkasong ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ulula na mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, nga mal good morning, and God bless.
1: Okay, no, sa mga may edad-edad na dapat mag-tindog kita, mag-ulo exercise, lumpat.
2: Lumpat?
1: Maglumpat-lumpat.
2: Ramdam sa joints, ha?
1: O, parang ang joints na bila ma-exercise. In the up ni Dr. Ramil Oy, yung ating pinalangga ang CEO, tiya muna pero yung advisor boy, dapat kita maging healthy. Bawal magkasakit. Kag tungkol naman sa atong Vice President Operations, Sir Eljan Castanyo, Station Manager, Sir Rhodes Palma, ng atong mga guwapuhon nga technician, Sir Reniel Alcantara, kag si Itan Sarmiento. Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Mayong aga.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: kakaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan! Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Amo na nga dapat pawala ka lang.
2: Bawa ko umula, pidadi.
1: Ay, naumul ka lang na yakay wala ka na nakabinipisyo. Pero kung pila ka at lao, kung nakabinipisyo ka, makasiling ka ganyan. Padayo na lang, daddy. Ah. Don't you worry, my son. Pila ka at lao kita naman lang makaraok sa barangay.
2: Maga muna ya, dad. Nga kung makakwarta man ko, makip sungad na lang ko da, ya, dad.
1: Nana mo na, ya, dad. Patipos ka lang. Amo na, subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na da. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon taman sila, Jupiter.
2: Sinasadya, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: Gapala ta kagidya balas ang kolor mo, no?
1: Ano nga kolor, Boss Man?
0: Kolor mo sa politika.
1: Pagaman, Boss Al?
0: Kaya ang tunos ang imo istorya, daw ipa-impeach mo kagidya si Vice President Sarado Terte.
1: Oo, eh, kami sala siya mong.
0: Kita mo, ha? Ka-judgmental si imo. Grabe kagidya, no? Gusto mo kadya nga ma-impeach si BP Sara?
1: Ano ka bala, boss? No, kabugat kasang imutsura pagkambal mo nga ma-impeach si Sara,
0: oh? Ha? Di natural! Paano ni magbugat? Kinukuntra mo gid ang mga Duterte!
1: Eh, ako ya, boss. Sulit ko kay Marcos. Basta trabaho lang, wala away.
0: Bao Boy Ramon.
1: Boss?
0: Daga, ginapadayaw mo naman ang imo presidente sa ako nao.
1: Yag ikaw ang bala, boss, to imo naman santong imo ginasuportahan.
0: Di siyempre kay may salig, kuya, sa mga Duterte.
1: Di ako man, boss, may salig man ko sa mga Marcoses.
0: Ati, sige ah. Sige.
1: Ano nga, sige man?
0: Magamuna nga magkatuhay ang aton pagpati sa politika.
1: Oh, boss?
0: Mas mayo paguro nga magkanya-kanya na lang ta.
1: Ano, boss?
0: Oo, boy. Kay man hindi ka man magpasubahar sa akon, hindi ka man magpati sa akon, pues, pati hiyang imo.
1: Boss, kontranay lang tabala sa politika, pero hindi lang sa ilistaran.
0: Boy Ramon.
1: Boss.
0: Tamaran ko yung mag-upod sa isa kabalay nga kontranay ang amon pagpati na binigin sa politika. Dapat ko na nung gusto ko patihon yaman kay base mauna ka pa impeach sa balay ta.
1: Ati sadya busino.

Animal ni nga burug ay. Nakonsensya pa sa ko, no? Kabatsyag pa sa ba? Wow, ang animal niya. Ay, basi, mapyaig sa bala sa mga nabalaan niya sa kinawatay sa barangay, how? Umandam ka lang nga ati ka kung ipanugid-sugid mo sa iba ng aton dirignay mo. Kay pusa, kagisa mo ni Kapitan Hugakom. Na! Hindi pwede nga may makabalos ang aton diri nga ginahimo. Bisan pa, ginapasibang dan kami diri sa pamuluyo, pero pakabal lang kami at Japon, ya. Bahala, nanupin sa raw nila Samon. Basta, wala lang yung ebidensya. Man, ining si Burog kadaan, dako na ni nga ebidensya eh. Base sa sobraya bala ka konsensya, ipanugid sugid ya sa iban kung sino ang ginahimo o kung anong ginahimo namon sa barangay, how? Ba, pusa gid kami eh. Sadya-sadya eh, no?

0: Migo ko na to.
1: Yes, Mega Bongkoy.
0: Tay, sigurado ka nagit nga madalagan ka pila ka daw is ki chairman?
1: Oo, ay nga man ako.
0: Pero yung kita galihan dom na?
1: Hmm? Pero hindi lang tayo kontra na, Mega. Iti migway tayo. Para nga mas ko ang atin liderato ah.
0: Oo ah. Mangita taas ang kontra on tada nga mga suta ba?
1: Oo ah. Kaya break to, takwarta on tayo. May na yan, may kisamtang bata, pataga-practice na paano mangin buaya. Kung mo kami mga andom, tanga gusto ta mag-iski chairman, dapat subong pa lang, ga-training na tayo mangin buaya.
0: Buaya ka dya?
1: Oo.
0: Hindi yan ta matraining? Sa suba?
1: Hindi ah, sa opisina eh.
0: Ano ba lang training ta, Meg?
1: Simple lang, Meg. Tunaan mag-chismes. Unang aleksyon. Kung may proyekto, unang picture antes magpobra.
0: Ikaduwang aleksyon, Meg?
1: Kung may feeding program, siguradoon nga i-edit ang picture nga damo pagkaon bisan gamay lang ipamakay.
0: Hindi na mag-picture sa mga tao nga kakaon?
1: Ay, hindi na. Kaya gagawan pa na nilang pagkaon kay kulang. Importante yan, Meg. May picture na nga ipakita kag ipo sa Facebook, ah.
0: Hello? Sadya-sadya, you know?
1: Why?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy.

0: Brog. Dali ti blas akon.
1: Dali. Nga magdalinaw. Doon akol ba ang tigidaw?
0: Ikaw bala. Kung mag-istorya ka sa iban, do radyo ka man.
1: Kaya ba? Nga man oh.
0: Ito kabalo kagit sang tanan nga natabo sa barangay.
1: Kabalo eh. Alos kidya tanan niya eh. O galing wala ba kuya gapanugid sa iban?
0: Amo gani. Hindi kagit maghamba sa iban sang aton nga rakit-rakit.
1: Hindi lang ko kapasalig ah.
0: Mga hindi kapasalig man.
1: Basi pala makatabinas ang baba ko kag makapanugid ko aw.
0: Ate, amo ginaguro ang magpaalam ka na di sa kalye 5 eh.
1: Why, wow.
0: Oo. Tapos kagit sa amon kung magpalakta ka sang storya. Basi, magbalik kagit sa bukid.
1: Basi pala hindi ko kapugong kag makambal ko aw. Kung pukawon ako sa ngakon kung sinsya. Amo na ganing hindi na lang kuguruan na yung mag-intra sa inyo pinalapaway sa barangay. Basib lang, hindi na makaya sa konsensya ko. Wow.
0: Wala kitaya problema, ya. Basta hindi ka lang ganyan magpalapta sa iban.
1: Sige, hindi ko magpalapta. Atagi ko na blanay kaya hindi ko magpanugid sa iban. May ipos kuya dayon niya, atagi lang ko bla.
0: Hala, sadya-sadyain, no?

0: My son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Ote, okay na sa imong aton inistoryahan?
1: Okay naman, Dada. Okay, Daddy, ha? Hapos na ko yung istoryahan niya. Basta mo na ya.
0: Hati mayo, kay bisan gapang sala kay kapro hapos ka lang istoryahan.
1: Kung makabinipisyo man lang, Kuya Dad, wala ganyan problema sa akon, Daddy.
0: Amo na ya. Sunod ka gid sa akon.
1: Oo, Daddy. Isa doon mo ko bi masunod. Alangan naman sa tupad balay ta.
0: O, daw masangit ka naman, ha?
1: Mayo ka gin pa yung sindi mo ko, Dad. Sugod, subong. Hindi, na ko mapasilabot pa.
0: Amo na yang mayo, da. Kay kita naman das plakad daw maplastas barangay. Tuduhan taman ka pangawat, ah. Kag mapaobra proyekto nga hindi taman pagtapos-taposon.
1: Magamuna gali, Dad. Paldo kita, eh.
0: Ano pa, be? Amo gida yung matabuya. Paldong-paldo taya. Te, okay man ang ideya ko?
1: Okay man, Dad. Ikaw pa, maayo ka gidya, Dad.
0: Oo, ah. Ako na gidni.
1: Sedesadyay, no?

0: Okay na ang tanan-tanan, Mr. President.
1: Abuna, iya ang nanambian ko sa ibu-ibus man ribulta.
0: Ihanda na lang ang ipanghatag ta nga maleta.
1: Wala problema sa balita. Ang problema ta si Senator Sherlos Gagwajan. Kay nakita ko sa Facebook ang iya ginaubra.
0: Nakita mo man gali, Mr. President?
1: Oo ah. Wala lang siya patay palibot-libot sa bulpi niya samtang gapamati sang hiring. Wala gid siya gali may ginatugda, no?
0: Wala gid.
1: Kanugon lang sa atong ginbayad nga malita sa iya. Ang animalya, the flower beast lang sa kilid ni Senator Cheese Scudero.
0: Amo gani, boss eh. Daw kanugon gid sang aton ginbayad siya?
1: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
0: Oo ah. Mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
1: Ha? Si Lito Lapad?
0: Oo.
1: Nga aman?
0: Hipos-hipos na pero gatirada man akong may itira man ah.
1: Agoy!
0: Ma-object na si Senator Lito Lapad kag masilingan mi ay go out, ayos na.
1: Ay, agoy pagid. Amugade, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad ah. Sang sakay Sherwin Gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
0: Ate, amugade, daw design siya sa kilid ni Cheese is Cordero.
1: Sadya-sadyay, no? Amugade, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad ah. Sang sakay Sherwin Gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
0: Ate, amugade, daw design siya sa kilid ni Cheese is Cordero.
1: Sadya-sadyay, no?

0: kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros. Alas 10 na sang aga. Oras gadulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
0: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumba Marilo. Diri, ginahatagan sa tingog ang mga isyo na nag-apekto sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pabatian. Sa

0: Bomba Marilu.
1: Bueno mga bayan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpalagad sa Bombahan na Isa North. Subong adlaw mga K5, today is Wednesday, Miyerkules kita nga adlaw. Mayara na kita libre nga konsulta, hingagaw kamo padulong diri sa aton Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Cady City Branch. We're located at Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, sa kilid gid lamang sang personal collection. O, ara bala sa linyada sang mga sa Guansons residents, mga ka-K5. O, padulong kamo diri. Mayari kami libre nga konsulta, libre lang gid ang aton konsulta, mga ka-K5. Ari kami namtang sa Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City. O, dagon-dagon ka mo di mga ka-K5. Libre lang ang konsulta. Sana siling tanasubong adlaw, August 5, 2026. Kadasig lang sa mga inadlaw. Ikalima ng adlaw sa pit sa or ikalima ng adlaw sa bulan sang Agosto. Maayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Kabay nga yara gid kamo sa mayong paghimtang sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga nabukid nga bahin sang aton distrito. Diri sa segundo distrito mga ka-K5. Maayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Sa mga nabaybay sa mga kaislahanan nga nagamonitor sa aton, mayong aga gid sa inyo tanan. Sa mga tuda mga ka-K5, sa mga tuda naton, sa mga tuda naton mga ka-K5. Oh, samtang nga naga-parking kamudera sa inyo nga mga tricycle. Samtang nga naga-parking kamudera sa inyo mga tricycle, nagapamati kamo sa K5 News FM Northern Negros. Isagid ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Kabay pa nga yara gid kamo sa mayong pagkahimtang, subong gid nga adlaw mga ka-K5. Kumusta kamo? Kumusta ang aton yung mga suki ng mga tagpalamati? Kumusta ang aton yung mga kauturan dira? Mga ka-K5. Uno istoryahan, tanibala karon mga ka-K5 ang aton yung mga topiko subong adlaw sa aton na mga pangulong dinalan. Hana nga pagpanghimulos diri sa syudad sang Cadiz, napunggan mga KK5. Aton tutukan karon ang aton initial information nga nakuha alin mismo sa ginikanan sang biktima ining nagluntad nga hana palang kuntani sa pagpanghimulos mga KK5. O meaning to say dogin akto na blas ang pagbastos sa imo akto lasciviousness mga KK5. Ulo istoryahan ta natabo diri kagabi sa isa ka barangay sa siyudad sang Cadiz, mas maayo lang kay napunggan kag nabatsyagan sang ginikanan sang biktima. Dugang pa nga mga topiko mga ka-K5, istoryahan ta

ining ginatawag karon nga Department of Transportation or DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 nga mga pulisiya sa pagparte sa pagkumpiskar sa mga driver's license sa oras sang dinakpanay. May ara mga kaki 5 nga mga may ara nga mga unauthorized person nga nagapangkuha sa mga driver's license. Titulo tun antani karon mga kaki 5 paagi sa opisyal nga statement sang DOTR kag sang Land Transportation Office. Sa mga tricycle drivers da, mati kamo mga kaki 5 kay tilawan ta karon kun malambot ni ang LTO head diri iya sa may syudad sang Cadiz. Olo istoryahan taman mga kaki 5 may isa diri ka SK Council sa Cadiz nagpagawas man sang iya statement. May kang tanan sining barangay and sang guni ang kabataan election postponement nga sila ya hugot nga nagapamalabag mga kaki 5 sining hagna nga pagpostpone sa barangay kag SK election. Man ini karon mga kaki 5 isa sa mga ginaistoryahan sa mga kapihan, ginaistoryahan sa mga tulumpukan, ginaistoryahan kun bala madayon gid ang eleksyon or hindi. Daw ginapahawa-hawa kita mga kaki 5 especially sining mag-amay nga Benitez. Sila gid ang naghatag una libog sa ulo sang tawo kung sino gid ang matuman sa ilang adwa. Man kadamo na yung mga kaki 5 mo. Ina kagiban pa mga kaki 5 ang aton istorya 100 gid lamang sa aton yung pagpanglagad sa bombahan ay sa norte.

0: Poplastar ka mo! Una na ito nga isgutan mga ka-K5. Ining pinaka-interesan, interesante or interesado ang tanan. Interesting mga ka-K5. Interesting mga ka-K5. Ining barangay NSK election, damo sa mga palamangkutanon, kung bala madayon gid. Kay kadamo na sa aton yung mga neophytes, kag mga beginners, nga dako ng ilan na gasto. Sa madumduman aton mga ka-K5, daw naglingin ang ulo sang tawo, amo ni gani nga kita daw na dismayaman tamo. Di amo pa ni may plano si Congressman Jabi Benitez magpadalagan sa pagkagobernador ni sa probinsya sa Negros Occidental. Di sila mismo, nagatag silang magamay, daw ginapakita nila mga ka-K5 nga wala sila nagahirupay. Why sila nagahinang panay? Why sila nagahintindianay? Kay ti suno ya mga ka-K5, i-review ta once again sa aton yung mga pinalanggang ang mga tagpalamati if we will talk about barangay and sangguniang kabataan election. Pagkatapos mismo, after the SONA, mga ka-K5, ni President BBM, no? Nagpagwa gilayon sa statement. Mga ka-K5. Si House Deputy Speaker, House Deputy Speaker Albi Bantog Benitez, nga madayon ang eleksyon sa November 2, 2026. Kay sila niya, ang iya source, amo si Interior or Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Nga siling niya gani, mga ka-K5, suno sa interview nga kapila na naman naton dirigin play, nga madayon ang barangay kag-SK election sa November 2, 2026. Pero ini mga ka-K5, sang tinalikdan nga adlaw, sang August 4, nag-file mga ka-K5 or nagpa-interview man. Unahon tanay nagpa-interview man si Congressman Javier Miguel Javi Benitez. Nagpa-interview man siya nga may mga hinuring-huring nga madayon ang eleksyon pero sa November 2028. Siling sang amay mga ka-K5, siling sang amay nga Benitez mula sa November 2, 2026 madayon gid kay nag-istorya na kami ni John Vic Rimulya, ni Secretary John Vic Rimulya. Now, pagka uli mga ka-K5, nagpagwa man sa statement mga ka-K5, si Congressman Javi Benitez, nga posible madayon ang eleksyon pero sa November 2028. Daw diri pa lang mga ka-K5, daw natingalat, nga wala sila gaugyon. Wala na gaugyon ang mag-amay. Ha? Salungat mga ka-K5, magkasalungat ang ila statement kung ang amay nga Benitez siling niya November 2, 2026 dayon eleksyon, samtang si Congressman Javi Benitez ang bata November 2028 ang gusto. Kati gusto yagid kay nga nag-file na siya sang hagna mga ka-K5. May duwa na karon kahagna sa Kongreso nga plano mga ka-K5 nga i-postpone na naman ang barangay kag SK election. Ini ang tuyo nila nga amendahan ang Republic Act 9164. Una mga ka-K5 nga congressman nga nagduso sini amo si Congressman Daza. Si Congressman Daza, mga ka-K5. Kag ang ikaduwaman nga matunog, si Congress, amuning una, si Congressman Nico Raul Daza, sadtong Monday pa lang niya, nag-file na siya sang bill nga 10407, sa taga-kwan niya, Northern Samar 1st District Congressman. Nag-file siya sang bill nga i-postpone man tuyo nga pag-postpone sang barangay kag sangguniang kabataan election. Now ining ang bata nga Benitez, upod ang 62 tanan ka mga congressmen nagpasa man sila sang bill, may hagna man sila amo ni ang ginatawag nga House Bill 10591 mga kaka-K5 nga gusto Manila amindahan ang Republic Act 9164 nga palawigon na naman ang barangay kag SK election. The after all mga kaka-K5, what will happen? What will happen sini mga kaka-K5? Ha? Kay nasumiti na, napasa na ang ining agenda sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms under the chairmanship of the now Del Sur 1st District, Zia Alonto Adyong. Kinbasa na mga kaka-K5 mo, liwaton tabla. Liwaton ta para mabalaan sa aton. Mabalaan sa aton yung mga pinalangga ng mga tagpalamati. Para mabatian sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kinbasa na ni mga kaka-K5 sa Kongreso sa pagbalik nila sesyon sa Monday ang pagsumiti na sang tuyo nga pagpostpone sa barangay kag SK election sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Yare ang voice clip mga kaka-K5 pamatian ta.
1: 76 House Bill number 10376 postponing the synchronized barangay and Sambuniang Kabataan elections to November 2028 for Representatives Garin Asidre Ortega, Konghun Zamora Isabel Maria and Ridon.
2: Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
1: House Bill number 10376 postponing the synchronized barangay and Sambuniang Kabataan elections to November 2028 for Representatives Garin Asidre Ortega, Konghun Zamora Isabel Maria and Ridon.
2: Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
0: Ato na? Gin-refer na nila mga kaka-K5 sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ining Republic Act, Republic Act, ining House Bill mga kaka-K5, ti bill pa lang magsiling ka bill mga kaka-K5, plano pa lang kagtuyo nga pasaron mga kaka-K5. What will happen? Gamay lang. Siling ta, hindi man ta eksperto legal. We are not a lawyer. Pero may gamay kita nga pagpanalagsaw mga kaka-K5, ti kay bisan diin karon, maka-research ka naman lang mo. Makapanalawsaw ka naman lang mga kaka-K5. Ti ang matabo sini, if ever masugda na nila deliberate, masugda na nila pag binaisay mga kaka-K5, masugod na ni dayon sa ginatawag nga reading. Oh? Mabinaisay na ni sila? Mabinaisay na ni sila mga kaka-K5 maagi sa first reading, second reading, third and final reading. And then, isumiti naman inin nila sa Senado, sa upper house mga kaka-K5, under naman ni sa komitiba ni Senator Aimee Marcos nga Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Tiya mo naman ni reviewon ni siya para nga mag-atubangay ang Kongreso kag Senado sa isa ka bicameral reconciliation kundiin nga bill ang kinanglan nila pasaron kag pagkatapos ini papirmahan pa sa presidente. Ang dako nga palamang kutanon karon, may ngagaw pa bala pasar ang barangay kag SK election nga mapostpone. Kaya munang wala pa kasiguruhan mga kaka-K5 kay ti ang Supreme Court basi mamalabag naman sining tuyo mga kaka-K5 nga i-extend pa or i-postpone pa ang barangay kag SK election. Di amo ining tion sa pagpiat sa pagdesisyon ta, time to choose. Majority of Pinoys excited mga kaka-K5, excited mga kaka-K5, sa BSK 2026 sa November 2. Kag ini man desisyon gal, desisyon naman sang aton nga mga mamalidha kun bala diin ang ila tumanon. Kay ti sa nasiling tala kun isa ka kongresman mga kaka-K5, kun ako bi kongresman plangkana ang istorya suliton ko. Pabor ko nga i-postpone ang eleksyon. Sa ano nga rason nga pabor ko? Ha? Pabor ko nga i-postpone ang eleksyon kay nga magastuhan ko iya kun may eleksyon kun ako kongresman kay sa akon man mapalapit ang mga barangay official. Ya kung may eleksyon na naman, may eleksyon na naman kung ti mangayo kami da sa imo kong okay lang ti amo ning matabo mga kaka-K5. Kun ikaw congressman, pabor kagid nga ma-postpone ang barangay kag SK election, transfer na naman sa schedule nga November 2, 2020. 62 na ka mga congressmen ang nagduso mga kaki-5 sang hagna nga i-postpone na naman ang barangay kag SK election. Di ang ginahulat niya sang aton nga mga kauturan, mga barangay officials, kung mag-text niya ang land bank yung pwede na takarin nyo. Meaning to say, why election? Amo na yung kasiguruhan da. Pag sa chat gani isang land bank, mga barangay officials, pwede na kita kalon. Araya sigurado na ginaya mga ka-K5. Sigurado na ginaya mga ka-K5 nga hindi madayon ang eleksyon. Balikan tala karon ang istorya tabi narangay pagkatapos tamakwa ang pipila ka mga balita nga natipon sa aton nga mga K5 reporters. Kwa unta sa siyudad sang Escalante mga balita nga natipon ni ka K5 Jomaris Sonido na ka standby na sa aton linya. Ka K5 Jom, ibalita mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom. K5 Jom. Balikan ta sa linya si K5 Jom Resonido. K5 Jom. Why Ujo? Oh, by the way, may aga kay John Eric Rosal, wow loan renewal is waving. Aka former barangay kagawad Clarinda Kinyo Batuto, may aga. Roger Onyot, may aga. Kagawad Roger Onyot, may aga da sa imo sa may barangay Daga. Sa may barangay Daga, may aga da sa imo kagawad. Sino pagini Paiba Glenn, shoutout Bomba Marilo sa mga taga Asuncion Agrarian Reform Cooperative. Hambal niya dol, wala bayad magkuha tin number sa BIR pero hindi kaniya sa pakon sa pagwala ka appointment na bayad 100 pesos. Sa di ano ni Maman, hindi ko intindi. Idol El Paratz, Jomarie Jo Campo, may aga. Shoutout na wad, Raisa Ashley Dion Villasor, may aga. Sige, may aga gin sa aton yung mga pinalangga ng mga tagpalamati. K5 Jom, tawag kita dira sa imo. Good morning, Sir Bomba. Monitor naman ko di sa BF Gostilo, Gasigabong, kadi Sir Boss. Salamat gina sa inyo. Salamat gid mga taga BF Gustilo, nagapamati sila subong sa aton dira sa nabukid nga bahin sang Cadiz mga kakikin.

0: Konta sa linya si K5 Jom Arisonido sa mga natipon niyang mabalita from City of Escalante. K5 Jom, ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom.
2: Kipe Bumbana, pero na doon yung naka-estopia ang deputy chief of police sa Escalante PNC. Ang muna yung isa sa mga concern nila sa mga panawagan ka kay Bumba na dapat seryosohon ang safe in IR dial 911. So dapat sila ka kay wala gidya na po nga may prankful ang mga
0: Kipa Jom, ang concern subong nato ng kwan ang signal mo do hindi gid nami mo signal. Come again, K5 Jom. Balikan ta lang si K5 Jom Arisonido sa iyang mga balita from City of Escalante. Sa iyang mga natipon yung mga balita. May dugay-dugay, madamo pa kita sa istoryahan mga K5. Istoryahan taman ining hana kung tani nga pagpanghimulos diri sa may siyudad sang Cadiz. Maayo lamang mga K5 kay na punggan sang girikanan nasakpan. Chamba ka mga idol, may aga pa shout out ko lang tani sa barangay Sikaba. Basi may nakakita na ka cellphone ka bata ko halin na siyenda Mayo pakadto sa Sikaba National High School. Sige, basahon na karon. Konta naman ang mga balita sa ilog kita sa balita ni K5 Ariel Apas. Iyan natipon yung mga balita from City of Sagay. Ka K5 Ariel, ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Yes, ka K5 Bumba, maayong aga ka K5 Bumba. Timing din yung K5 Bumba, nagkantotang sa Sagay PNP. Kung sa diin, may ara nga natabo sa isa kahit andran na insidente nga nagluntad. Takna alas 8.40 sa aga, bayan sa Maysisco, Barangay Rafaela Barrera, Ciudad sa Sagay. Matapos ka K5 Bumba, masagaid sa isa ka SUV nga isa ka top down nga motorsiklo. Kagilayon nga nagpalagyo ang driver sang salakyan sang SUV kag kay Bumba. Kagagin kilala ang nagareklamo sang hit and run nga si alias Giovanni kagaya upod sakay si alias Mark kag Makmak nga pawang residente sa barangay Pito kag kay Bumba. Sunok pa sa payag ni Giovanni nga nakaagom sila sang gamay nga mga patal lang sa lawas sa kung sa din nagluntad sa pag-sagaid lang sa motorsiklo kay Pagbumba matapos ini nga pakadot la kontani sa may tudad na sagay kag ang issue big horo-horo pagdaragan sang nag-golpe overtake sang auto kay Pagbumba rason nga nasagaid ini ang motorsiklo nga pakadot sa tudad sa sagay kay Pagbumba.
0: Ang issue biya going to padi ini sa Kipa Briel Escalante,
3: going to tudad sa Escalante.
0: Oh, balido
3: kini nga ang sitwasyon nga kay Pagbumba sa dalanon sa may crossing Bito, gin repair ini. Tapos pauduhan na lang ka wave lang kay Bumba ang nabilin. Kulpe naglusot sa kumpani, nakalingkawas na sa gi-repair nga dalan ang motorsiklo nga top down, may karga ini nga mga glass o kon kay Bumba kag gi-repair sa may ospital. Kaya sila gi-request si karon kay Bumba pag timing man nga maglikaw na sa kumpani, magbalik sila in tsakto nga dalan ang kining motorsiklo. Ang isa ka SUV nga van nga nagulpi lang overtake sang auto kagay pa Bumba. Tapos karon kagay pa Bumba ang SUV nagbalik going to Sagay kag nagapalagyo kag wala na ginagpakita kagay pa Bumba hasta subong.
0: Di sa karon kagay pa Ariel, ano ang investigation sa aton nga traffic investigator?
3: Oo, ang aton nga traffic investigator sang Sagay PNP dayo man nga nagapangayo man ta nagaaksyon man dayon. Kaginalantaw nila ang mga angulo sa mga sintibe kung nakuhaan ba ni sa nga plate number kining nga salakyan o kung nahagip sila kamera kay Kipay Bumba.
0: Sige.
3: Yes, boy no, Kipay Bumba.
0: Labay lang ako, Kipay. Labay lang ako, Kipay. Ariel, may mga na-receive kita lang ang mga balita regarding to sa imong ginbalita last time. Parti to bla sa nagpakunukuno bla nga vlogger bla?
3: Oo.
0: Kadamo, nagalisang iyan na biktima, no?
3: Damo na kay Pebomba. Damo na kay Pebomba sa siyudad sa Escalante. Daw amo man ang strategy ang ginhimo sa isa ka scammer nga nagpa-cash in direct pa bomba kunuha nga wala ba nakaprepara kay cellphone nga camera nakuha sa kutipin ng ito kuyo niya para makuha to ang kwarta sa ang isa ka kaluoy mo nga sa ka senior citizen nga nagpa-cash out nagpa-negosyo lang tani ginagmay lang ang negosyo cash in cash out sa chikas tapos gin amo pa to sa ang scammer kay pa bomba
0: anong natabo tuya ka Kifay Bariel para at least aware nga aton nga mga pinalangga ang mga tagpalamati.
3: Discard eh lang kay bomba mo na siya nga pwede ka paka-pakas out ma'am kay galag ang akong account amo na kay bomba o kung pakas out ko kay maway ko kwarta ko cash tapos eh ma-send ko sa imong kwarta galag pa man ma'am te ara na sa imong OTP ma'am pwede ko ma-send ma'am kay galag abi akon amo na kay importante ni kay dagang kinahanglan kong kwarta te sinanay hatag man sa OTP kag kay bomba te deon gol pina dayon nga dawla M la number kay bomba gigamit sa laki para hindi sa malata.
0: Oh, pagkwa sa pagkwa sang OTP ka Kifay ba Ariel, amo to galing OTP nga ma-change ang password gro or pinda sa
3: iyo. Oh, amo to.
0: Tapos?
3: Tapos may ara pag igla incident ra kay bomba sa Kalatrava. Doon sa Salvador kag San Carlos. Ta amo na na biktima, amo man nagpalawason, dako tiyan kay dako na wong.
0: Pwerte nga style iya Kifay Ariel, no?
3: Oo. Amo na nasa na biktima kay Kipay Bomba kung kutob lang gid sa malabayan ni Kipay Bomba nga kanang lantaw niya nga may makuha siya grabe ya diskarte himuon niya tanan agod makapangwarta siya makapangsutap.
0: Ati sige ha, we're praying and hoping Kipay Baril nga madakpan na ni kag matapna na bla ang iyang pagpang into bla sa mga posible ya pabiktimahon kabay kon tani nga matukan sa bla
3: kani. Manakpan na na, pagkunok-ono ta, manong libo na, kita mas kamon niya.
0: Oh, sige.
3: Yes, boy na kay Paibomba, ining balita kay Paibomba sa mga aga, ginadulong sa Detex Permanent Extend Food, supplement for men, Detex 2, pimpin sa pagkana naka-detox ka pa. Para sa bombahan ay sa Norte, ini si Kaki 5 Ariel Abbas. Para sa kampiyon nga mga balita, servisyo publiko, kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: There you have it, mga ka-K5, ang balita nga natipo naman ni ka-K5 Ariel Apas from the city of Sagay. Sa mga tinalikdan nga adlaw, mga ka-K5, may ara sang nagalibot-libot ba lang akuan? Nagalibot-libot ng scammer, amuning style niya. Mapakuno-kuno sang kuno abi, siya ang vlogger siya. Masiling na siya gulpi, abi ko nagabligya kay Islamia, sir. Pila na tanan ng isda mo kay baklon ko na kay kapigado nga daan sa imo ti yawan ka ba na bligya ikumpra ko na tapos pakita e man sa imo ipanghatag ya sa mga tawo nga nagalalabay kay ti ska as camera vlogger sa kuno abi nga nagabulig mo o vlogger sa nga nagabulig pagkatapos siya nga makumpra or mapanghatag ang imo nga baligya panginda nga isda pagkatapos kuhaan niya pakakwan. Kuhaan niya pa ka ng Vilma Rosal, Judy Prudente, Angel Gerald. Kuhaan niya pa ka dahil niya mas may cash ka na kay ihatag na sa mga kuano, sa mga nagalalabayo. Kaya gali, dagito niyang imukwarta kag magdagon-dagon. Ti ikaw, madugay ka ng ginaman-manan sa ngaton ng mga kapulisan. Hindi gid magdugay. Maubos gid ang dibuynas mong animal ka. May ara man sa style mga ka-K5 nga scammer nga mapakash in sa kuno abi sa GCash tapos kun ikaw nga store owner masiling na siya nga mamay ginsend kuda nga OTP. Oh, never ever gi kamo sa mga store owner bala nga may mga nagapakash in kag cash out GCash. May mga amo ning mga modus, beware gid kamo and aware gid dapat kamo. That is why we're presenting this in our program so that mangin aware kamo mga kauturan. Masiling sa mi mapakash in siya, mi mama ka cash in kuda bi 2,000. Biyaring number ko ho. O, i-type man da. Sa uli, hindi ka ni ma-cash out. May ma-cash out ko da. Ma'am, ano ang number nga pwede cash outan ko? Kung di naka-cash, may number na sa nimo. O, i-type yan na sa GCash, i-login niya. I-change yung password, masiling change pin code. May ma-send sa imo nga OTP, di ba? Pag-send sa imo nga OTP, mga ka-K5, masiling ma'am, may nag-send up lang nga OTP, dira ko lang in-send sa imo, anong number? Pag inhatag mo na, baldagi na yun. Baldagi na yun, mga ka-K5. Oh? Mabaldagi na yun. Oh? Mabaldagi na yun, mga ka-K5. Pagkatapos, sina. Oh? kay madula gid ang unod sang imo Gcash kay biktimahon yaka. Di mo na dapat aware ka mo. Aware ka mo mga ka-K5. Ha? Sa mga store owner, dablang may mga changgit, may mga kuan ka muna, nagapa-cash in, cash out ka muna. Kung may mga amo sining amudos, hindi nagiga mo dayon magsalig. Kung may magpa-cash in sa inyo or magpa-cash out, much better nga ti-cash anay para bag-o ka sendan sang Gcash money. Kay base bala pag na-send mo na ang Gcash money siya, ang actual cash way pa. Sige mga ka-K5, oras na ton, alas 10:36. Kaunta mga balita naman ni ka-K5 Jomari Sunido nga natipon sa may siyudad sang Escalante. Ari si ka-K5 Jomari Sunido sa tonilinya. Ka-K5 Jom, ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom?
2: Yes, K5 Bomba. Sa aton pa dahil sa pagbalita, K5 Bomba, may guwing pangagakul sa aton. Pero sige lang, dalion ka na lang ni. Aton, amon na siya, no? Ilang panawagan ni Dwight. Mangita tabo ka, may prank. Pero nanawagan gyapon sila nga hindi iya mag-prank. Kasi ito bumba sa Piyakabahin, aplansado na ang plano sa mga K5 Solid supporters ang clean-up drive nga ipatigayon sa Palaboton nga Domingo. No, ma-successful ang atong coordination ka K5 Bomba sa Barangay Hunog-Hunog, kami siyempre sa City Environment and Natural Resources Office o Consindro sa Ciudad sa Escalante. So, ka-expect sila sa formal letter namin sa aton, sa aton opisina. Kasi sa bagay K5 Bomba, initially, nakabaton kita ya sang isa ka positive nga response kag makita naton man ang ila ka pagkalipay sa ila na baluan ang aton niya nga pagapatigayon ng activity labi na gid sa pagwan sa pag-amping o kung paghalong sa aton niya nga nature o kung kalikupan ka kita Bomba. So sining nila welcome gid ya kayo ang ila nga ang aton niya nga activity sa siyudad sa Escalante kag miski wala pa natabo. So, sunod sa ila, salamat gid sa ginpagkita nga pag-ang concern kay K5 Bomba.
0: Mm-hmm. Ti ano tuya kay na tong quality campaign gid nga mga programa sang aton nga mga KSS so, na suportahan tagid ka K5 Jom. Regarding K5 Jom sa kwanto ano tong panawagan sang bag-o nga Deputy Chief of Police sa siyudad sang Escalante.
2: Yes, K5 Bomba no. Ginseryoso gid nila ya ang kampanya sining safe in IR. Dial 911. Kaya kasi lang naman yung pinakamadali nga access sa ato niya ng mga pumuluyo, makapangayibulig ka kita yung Bomba. Pero muna yung siling nila nga, kung pwede pa naman lang, nga, hindi kaya mag-prank-prank. Bisan pa man, ginklaro niya nga, why gid sila nakabaton sa report nga mga prank call ka kita yung Bomba sini, pero siling sa Gihapon, sila nagapadayon sa pagpanawagan, kalabot al kabahin sini ka kita yung Bomba.
0: Sige.
2: Sige, sa amin pala mga balita nga ito natin po sa itong paglibot-libot bilong siyudad sa Escalante. Kagang ining mga balita, dala sa ato sa kalahan sa DTX 500, Mighty C, ang alagalain base sa vitamin C, D3 by S4 by DTX. Kag Extend Food Supplement, DTX Coffee Mix, nakakabi ka na, naka-detox ka pa para sa programang Bumara sa Norte, kung skipper Jun Sunido, para sa kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko, kalingawan sa Norte, Vice Degos, ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sige, thank you gid kay K5 Jom kanami mga ka-K5 kay at least wala may mga update ha, from the City of Sagay and City of Escalante. Basi pila kadlaw makakuha man ta sang aton nga reporters mga balita na naman nga natipon dira sa may banwa sa Manapla.
1: K5.
0: By the way, may aga kay Future Barangay Kagawad, gahana maning nga manog kagawado si Ramel Pantanosas na may aga da pang nga kapi ko no. Sige. Salamat sa pagpangagda pangapi pang. Good morning man kay Ma'am Vilma Rosal. Aming agad si mo, Future Barangay Kagawad sang Barangay Tinampaan nagahanak na, nagapangagda na pangapi o. Oh. Nga pangagda na ni sa pangapi sa mga constituents bla. Sige. Oras mga ka-K5, alas 10:40 na sang aga. Oras nga dulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C. Mga ka-K5, isa ka balita ang nabato naton sang sining aga gid lamang mga ka-K5. May isa ka ginaligar nga tuyo pagpanghimulos sa isa ka 18 anyos natural babayi diri sa isa ka barangay sa siyudad sang Cadiz mga ka-K5. Mismo ang amay sang biktima ang nagtawag sa aton kag ginsaysay mga ka-K5 ang natabo. Takna mga pasado las 11 sang gabi, diri sa isa ka barangay sa siyudad sang Cadiz. Hindi ko na lang pag-iminsyonar kundi nga barangay, pero ari lang ni sa proper barangay mga ka-K5. Tungod nga medyo sensitibo ining balita, but in the name of publicity, gusto naton nga i-informan kay ti balita ni mo. Balita ni nga interestante man ang aton nga publiko. Mga ka-K5, takna pasado alas 11 sang gabi, Agosto 4, suno, inias suno sa amay sang biktima, nadakpan ginila, initial information naton mga ka-K5, nadakpan mismo sa akto sang ginikanan sang biktima ang suspect nga naka ready na bala? Ready nga manghimulos na? Hana na manghimulos mga ka-K5. Ginahapan niya na ang biktima. Ugaling ining biktima naturalmente hindi magpasugot, nagaresist, nagabato kag nagapalak, natural makakreate sang gahod. Kag dito na mga ka-K5, nadakpan mismo sang ginikanan ang suspect nga nagahapa mismo sa biktima. Isa karon ang ginatinguan tapang makakuha sang idid nga impormasyon, agud nga mapresentar naton sa inyo. But for this at this moment mga ka-K5, developing story pa, ginakwa ta pa ang tagsa-tagsa ka mga angulo, tagsa-tagsa ka mga balita or detalye mga ka-K5. Hungod naman nga wala gintuad ang bilog nga lokasyon sa insidente, bangod tuman kasensitibo sa balita. Tiba loon ta ni karon mga ka-K5 sa pagpanalawsaw taga may tanga pagpanalawsaw kag pagpangusisa taman from Cadiz City PNP, hindi pa man siya ma-consider nga attempted rape mga ka-K5 or plano plan kun tani kay wala pa man nagsulod ang private parts ang suspect. O tanawon ta ni mga ka-K5 because sa pagtanaw ta diri kag sa pagpanalawsaw ta sulod pasok gyapon sa act of lasciviousness mga ka-K5. Iibaluan nyo banta or hibaluon tani, bantayan nyo mga ka-K5 ang bugos ka detalye sa amon yung mga digital pages sa K5 News FM Cadiz Digital kag sumung man mga ka-K5 sa DYJO Sagay. Bantayan nyo mga ka-K5 kay tutukan tani. Tutukan tani nga mga balita kay may mga updates na kita nga labaton karon. Kay ti ginakondinar naton ang paghimo sinimo. Tubla ko naluyag sa isa ka babae pangaluyag isang formal. Not to the point nga mag-amokas na iya. Di bala Ramil Pantanosas. Klaw ay niya nga mag-amo-amo kagisi niya. Mga luyag niya formal sa babae. Kay klaw ay nga piliton mong isa ka babae nga mag-amo sinati. Makonsiderar na sa nga pagbastos kag wala respeto sa isa ka babae. Mga ka-K5, tagan ka muna mon update later sang sininga balita may kaangtanan nga mismo nadakpan sang ginikanan ang suspect nga ginahap-an na ang ila anak nga biktima. Diri lang ni sa proper Cadiz mga ka-K5.

0: By the way, upod taman nga nagapamati kag nagalantaw si future barangay kagawad Mary Grace Nemenso sa barangay Kabahog. Maying aga da sa inyo ha. Kadamo sa mga nagapamati sa aton nga mga aspirants bala. Ha? Kadamo sa mga nagapamati sa aton nga mga aspirants nga mangin barangay officials kay nagahawa-hawa tabi sining barangay kag SK election. Tiining si Ma'am Mary Grace Rick ni Menzo manugdaog ni nga barangay kagawad kun madayon sa November 2, 2026. Wife ni siya ni Dr. Ramon Menzo, ting aton utod bala nga palangga sang masa. palangga sang aton nga pumuluyong kadisnon. Maayong pagpamati dra Doc Ramon Doki ni Menzo, may aga kag kay Ma'am Mary Grace indirect Rick ni Menzo manugdaog ni nga barangay kagawad dira sa may barangay Kabahog. Di kagara man daton migo si kagawad Joel Gregorio, always gina niya galagabong ang iya radyo dira sa Mayion, barangay Kabahog, siyudad sang Cadiz. Di ara man da migo ta si Dodds Ariglado. Dodds Ariglado kanami nga apelyido, masiling kabla nga boss. May laktan ta mi Ariglado ah. Dodds Ariglado may agada. Good morning, salamat gid sa pagtutok nyo sa aton mga ka-K5. Sige, oras na ito, alas 10:46. Ano istoryahan ta? Kay interesado gid ang aton nga mga kauturan, party bala dya, party sa lakat sang binarangay. Kay kadamo gid sa mga aspirants mo. May ara ko gani na ibalaan mga ka-K5. Hindi tuntun yung istorya, Ramel Pantanosas. May migo kuya gani nga. Wala pa kasiguruhan nga madayon ng eleksyon. Ang gasto yung ara na sa 200 to 300,000 pesos mo. Grabe nga panghatag electric fan. Grabe nga pang serbisyo, outreach program. Kaya nakita mo man bala sa iya, Christian Poloang, nakita mo man sa iya nga, he is willing to serve the people sa iya nga barangay. Oh, kiti grabe na nga outreach program, tinami man, kiti dako mabulig. Damo nang nagastuhan kag nabasa, sinimo. Oh, di ang ginahulat-hulat karon kun bala, madayon gid ang barangay kag SK election. Oh. Nga to, nabi nga mga congressmen, okay daw, nagapugong pa kay ang rason nila, hindi pagdayunon ang barangay kag SK election kay damo kita sang krisis nga nagyan, damo kita sang mga kapigaduhon nga nagyan, damo kita sang mga kunano pati amo nang ila rason mga ka-K5 nga ipaiway aanay kag magtutok kita sa barm election, amo nang ila nga ginaduso karon nga rason mga ka-K5 nga reason nga ang hindi pagdayunon ang barangay kag SK election. Pero ting mga nagahana mga kakipab, kiti kinanglan tadi sang to spend billions of pesos mo para sa barangay ang SK election, ti duha na lang kabulan. Ti siling padila diri ang rason mga kakipab nga hindi pagdayunon ang barangay kag SK election. Tungod sining unahon ta ang i-prioritize ang financial resources kundi ta dapat gamiton kay tidamo kita sa mga nabiktima ng mga kaangay sang nabiktima sang linog kag no? Iban pa nga mga krisis diri sa aton pero tidamo man yang nagasiling nga gusto ginilaya madayon ang barangay kag SK election. Te sige, kung madayon gid man ang barangay kag SK election sa November 2, 2026 preparado na, confirm mga ka-K5 nga madalagan gid balik liwat si Kapitan Edne Magno sa Poblasyon 1. Kay ti ginarespeto ta si Kap Magno, nagasubahar ta sa iya bilang siya ang kapitan dira sa Poblasyon 1. Kag ang amon location sa amon station ara mismo sa Poblasyon 1, meaning to say makabig man amon ang amon kauglingon nga mga residente man kami sa Poblasyon 1. Because ara dira nga ari diring amon pala nga buyaan mo. Ari di nakatungtong sa Poblasyon 1 ang amon nga station. That is why nakita taman kung ano ka ayo, kung ano ka pag-exercise, pag-implementar sa political will ni Kapitan Edne Magno sa Poblasyon 1. Kaya sa paglibot-libot, na every time nga maglibot kita dira, kahit tiara kita sa Poblasyon 1, every time maglibot kita sa mga businessman, sa mga cooperative association, ang ngalan nga ginaindurso nila, miya, pabor kami yang magpare-elect liwat si Kapitan Edne Magno. Sa anong rason? Kay ti may political will mo, amun yung ginapangita at ang leader. He can exercise and implement his political will. bahala na kung kasuhan siya sa ombudsman, as long as correct ang yung pakigbato mo ni si Kapitan Edney Magno. Na masiling tagani, kung may mga kasumpong man nga naghahana sa iya, kay ti kabalo man kita, may mga kagawads man nga naghahana padalagan. Kaangay sinikanday kagawad Joey Masculino, kagawad Dante Eras. Kabalo man ni sila sa ila kagalingon, nga may kapasidad sila, kag nagapati sila, nga may padaog man sila mga ka-K5. Naturalmente, tanan kita nga nag-aspirar sa posisyon, why kita tuyo nga mag-aspirar dira kung nagaplano mo lang tanga mapirdi? Daw kaangay nis panahor man mga ka-K5, ang politika mo. Makadto kas panahuran, makadto kas namat yan, ga-aim ka mapirdi. Why guruay, no? Like for example, bulangero ka, kadto ka sa bulangan, may dala ka manok, ang imo gina-aspirar, mapirdi? Hindi. Huh? Ga-aspirar, kagid ni magdaog. Amo man eh. Amo man eh, tanan kita nga nag-aspirar sa pagpapili sa politika, ang tuyo, tani ang aton gina-aspirar mga kakifay, mga aton nga gusto nga malambot, madaog kita mo. That is why ining mga kasumpong ni Kapitan Edney Magno, sa barangay poblasyon uno, ga-aspirar man silang madaog. Kag nagapati man silang may pwersa silang madaog. But the reality mga kakifay, di kung tanawon ta mga kakifay, ha? Kung tanawon ta, mabakod gid sa Gyapon si Kapitan Edney Magno. Mabakod gid sa Gyapon si Kapitan Edney Magno. Muna singgitan niya sa mga amo na mo singgitan sa pumuluyo sa barangay poblasyon uno mo. Even ang mga negosyante da, sa palibot ang pag ang liderato ni Kapitan Edney Magno, ang kampyon nga ginapangita gid Gyapon sa taga poblasyon uno. Ang iya nga mga kagawads, kumple anom ang iya kagawads? May isa pa ka bacon kinabilin ang iya nga mga kagawads inyo. Suno sa aton nga pagpanalawsaw, ang posible nga madinalagan sa barangay poblasyon uno sa sagay sa pagkakagawad sa idalom sang bunghay ni Kapitan Edney Magno, amo si Sir Ronel Canyal. Ronel Canyal, may migot ang Canyal, no? Tuto Canyal, amo ni sa, hindi ni sa mo. Tuto Canyal, blamigo, taan, Nunoy Canyal, gli, Tuto Canyal man. Nunoy Canyal, migo na namon mo, Nunoy Canyal. Diba si pamilya yun eh, Ronel Canyal. Si Doroteo Lo, apelido Lo, Doroteo Lo. Gahana man, gahana mo ni mga prospect, mga ka-K5, nga posible mag-aupod kay Kapitan Edney Magno. Si Nestor G. Ortega. Actually hindi why ko pa ni sila why ko hindi sila, hindi ko ni sila kilala personally ha. Danilo V. Pineda. Danilo V. Pineda, Jujin R. Sincero, Shirley G. Yap. Tiyari lang kilala ko si Ma'am Shirley Yap kay ti wife ni siya ni Sir Yungan Yap kag listener ni sila sang K5 News FM. Anom lang no? Anom lang ang posible nga kagawad ni Kapitan Edney Magno kay banta kung inaulat si ni ikapito amo si Amphil ba? Amphil boy guwapo si Listyan. Bakod ngan si galupok ang alan subong ni Amphil boy si boy guwapo si Listyan sa poblasyon uno. Ti amo ni posible anom pa lang ang agin preparar ni Kapitan Edney Magno nga maupod sa iya kay basing ikapito ihatag yani nga slot para kay Amphil boy guwapo si Listyal. Tiyan mo man yung mga ka-K5 sa may barangay Daga, ha? Dari kita sa Cadiz naman, no? Sa barangay Daga, kompleto naman ang linyada ni Kapitan Lucien Olvido. Managdaog niya, Kapitan. Under sa iya mga kagawads ni Kapitan Lucien Olvido, si kagawad Luel Olvido, Roger Onyot, Gary Sayam de los Reyes, Elizabeth Kweba, ang diri lang sa amon ang glass dio, si Tita Bet, no? Gahana man mapadlagan kagawad sa may barangay Daga. Si Ma'am LC Lumawag, mama ni Engineer Bernie Lumawag, gahana man madlagan kagawad da. Amo na mga prospect. Si kagawad Jaime Dikinya, amo man ang isa man sa mga nagahana nga maupod sa Gyapon kay Kapitan Kapitan Lucien Olvido. Di kompleto. Kompleto ang mga linyada sang barangay Daga, ha? Luel Olvido, Gary Sayam de los Reyes, Jaime Dikinya, Roger Onyot, LC Lumawag, Elizabeth Cueva. Sino pang isa? Anom lang sila, oh. Kag diri man sa may barangay poblasyon 2, kompleto man ang linyada, Barangay Zone 2, siyudad sa Cadiz, diri mismo sa ginatungtungan man sa aton yung istasyonan di sa Cadiz. Kompleto naman sa pagpanalawsaw ta, kung madayon ang Barangay SK election, mapare-elect pagkakapitan si Kapitan Chloe Libradilla. Ti kampyon pag-on niya kapitan. Ang maupod siya posible, si Birthday Boy kagabi, Papa Jack Echaves, si Almer Parcon Jr., Kagawad Maki Baruba, Kagawad Sidney Amayna, Kagawad John Dimamon, Kagawad Rilan Asita, Kagawad Kuya Rulan Magat. Kabakod. Oh. Sa may barangay Kabahog, siyudad sa Cadiz, ti, I do not know, hindi pa takasure kung may kontra si Kapitan Kapitan Sani Halipa. Kaya wala pa naga, way pa man nagaginuwa magka K5 kung kanday sino ang madinalagan dira sa may barangay Kabahog. Kaya ang mga sure lang ang mga kagawad, sige na batian tada nga nagalupok nga mapapapili kagawad, muni kanday kagawad Mary Grace Rickrick ni Menzo, kagawad Joel Gregorio, kagawad Jones Ariglado, kagawad Christy Bastida Halipa. Ako pala nang nagalinupok ng mga kagawad. Kaya muni wala siling ta, if ever madayon ang barangay kagawad election, may ara kami kwan, may ara kita sang candidates forum barangay edition para mabatian sa publiko ano ang inyo nga mga tinutuyo, ano ang inyo nga plano binarangay, ano ang inyo mga plataforma di gobyerno. Sige, bantayan to ng iban pa, unistoryahan ta sa malapit na lang mga K5, sa malapit na lang ang mga inadlaw, malapit na lang ang mga inadlaw mga K5, bulo bantayan ta ni ang barangay kag SK election. Para at least ma-invitar ka muna mon sa amon nga programa sa candidates forum diri sa Bombahan ay sa Norte kag sa mga programa sa K5 News. Wari kita sa nagakaigo nga panahon. Salamat gid sa inyo, Jaime Buhia Jr. Sa ngalan lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Kulin Mansan Rescubio, sa Technical Side Web Kagawad, Amphil, Buy, Guapo, Silischal, and Jake Rickton Yebes. Kagawad Ariel Apas, Kagawad Ariel Apas, Kagahod Ariel Apas, Kagawad, Joe Marie Sunido. May ngagas inyo da, puro na lang sa talan Kagawad. Ako naman yung kubos ng alagad, kagi Kagawad, kagula na plano magbalik Kagawad. K5 Bomba Marilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. See you tomorrow. By the way, may ngaga. Matapis nga doon kalami, kabataan
1: sa sakada. K5 News FM.

0: Radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Rojas City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
2: 101.5 K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM. Bacolod, alas 11:03 sa aga.
2: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Indiang 11 Mbps.

0: Napaos ko yaw. Kasabad, ah, napaos ko. Nagsagay kami binistoryahan na ikamon sa mga barkada ko bla. Nanawag sa akon si John Lloyd Cruz. Na, you advise ah. Eh, lawig kami, why makakalit anay. Kaya muna, napaos ko sang sagay. Mukha rakhak ah. Sino mga barkada nyo yaw? Mga taga-diri lang yaw? Sino yung mga barkada nyo yaw? Mga local lang? Eh na, no, naman. Barkada ko yung artista. In fairness, silang kapang amigo sa akong di ako. Kapalagyo, gani ko. Ano niyo mga group of friends niyo man? Ako niya group of friends yung celebrity. And in fairness, kapalagyo ko.
1: Sinunto ito.

0: Bala, kuya, kaya kumanya nga program. Uy, manabayad magtikal. Ay, ang buta, mga friends niya ka, mga common.
1: Grammy food.
0: Sa bagay, ako gani may friend mo kong abigatin. Sa local, diri sa local, may duwa ko ka-friend nga bigatin. Okay? Liog lang ah. Kunyari giman ko friend sa local, may duwa ko di puro bigatin. Ay, hindi niya tikal ah. May friend ko di sa, diri lang niya sa Bacolod lang sa station, may duwa ko di ka-friend pro mga bigatin ni. Eh. Oh, sino ni mga bigatin ko nga friend? Si Jean Chetita. Ay, si Ethan. Gusto nung lubra ni 200 kilos. Ang bigat nga. Talagang bigatin. Ang bigat. Shout out kay Dad's Boy Mendoza. Romar Duran, Merlita Malvas, Juna Duga Duga, Dennis, Ramay Ramay, Munimigo, Kuya nga, huwag niya gagwa-gwa yan. So good lang nga nag-upod-upod sa kay Robert Jimenez. Nagbuot, nagid si Dennis, Ramay Ramay. Huwag nagagwa, huwag nagasyat-syat, huwag nagalagaw-lagaw, kundi hindi nga kapihan. Good morning kay Jana. Jean Montesino Arroyo, Christine De La Cruz, Johnny Ohano Busjo, Raisin Dico, Alita, Juna Marata Sumagaysay, Jean Montesino Arroyo, Johnny Ohano, Roda Angelis Knight, bisan wala siya lawagun ta. Ay, by the way, sa tanan nga mga kauturan ta sa Ilonggo Church ang Seventh-day Adventist, mayong aga sa inyo ha, damo tugli mga listeners namon sa K5, mga Adventista na members ang Ilonggo Church, the Seventh-day Adventist. Good morning sa inyo. Salamat sa paghatag sang igayon nga nakawali ako dira sang Sabado. Salamat gid sang Sabat. Kag sang nagligad man nga Sabat dito ako sa may hinubaan sa barangay Bakuyangan. Ako mo to speaker nila. Sige. Ang balidinis niya, the best kagid niya, sir. Oo, bala kayo, huwag ko ka panugid, di ba? Wala ko gabutig. Nga, wala na kamuya, huwag ko na kamu makita to sa mansilingan, dampi. Hindi to nga mga limnan. Huwag kamu to, wala. Kag wala man kamu, gapa, ano ni, gapa chicken house ka mag-inom-inom beer. Upon kay Neil Manahan, wala gid. Munang biliban ko gitsin yung aduha mga nagbagong buhay na kamo.
2: Ito?
0: Mga nagbagong buhay mula sa hindi umiinom, ngayon umiinom na. Kaya nagbagong buhay na.
2: Ito?
0: From hindi palahubog into palahubog.
2: Ito?

0: pagbabago pa rin yan. Pagbabago pa rin yan ang buhay.
1: Sinong to ito?
0: Yun nga lang sa kasamaan.
1: Sinong to ito?
0: Ay, si Alma Imbang sang Sears. Hoy, good morning da sinyo. Jima, isira na na da ang Sears. Panira ka mo kunod to. Pagpalamati ka mo sa 11 Mbps. Baida mga customer, panuktok na. Hindi ka mo kahulat. Nambala sila. Hindi kami gusto madisturbo. Isira na mo ng Sears. Magululat ka mo na sa gwa. Magalauna, mabri kami.
1: Sinong to ito?
0: Ang bali Marlon Kanyiti. Yan ang bagong buhay, bagong area, guro. Husto! Husto! Ay, oo. Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga. Tuyo nga magpanglugos na punggan ang suspek dakop sa akto na dakpan gikunosang mga ginikanan ining biktima. Nadakpan gid sa ginikanan sang biktima, sang biktima ining suspek nga nagahapa na. Ay abaw, manugkuan na, manug panghimulos na, ara na gid sa akto na nadakpan. Nan kundi mirisi ato ni baluon ang istorya sa likod sini.
1: Ito.
0: Indian National patay matapos gintiro sang riding in tandem diri sa Bacolod. Ahay, darag bakalan kuno ni Tani gata sa isa ka baligyaan mo pagpuli sinundan kag ginluthang. Ay, but na lang. Pagpamahog nga naglapta sa social media sa pito ka mga bulutuan sa Bacolod. Padayon nga ginaimbestigahan na nun ni Silayaman. Na nun ni Silayaman nga puro na lang niya wala ka mong maubra. Why ka mo sang mahimos kabuhi niyo pagikog? Ang mga eskwilahan na mo manang sagay niyo yaka hingabot. Why na lang na hindi na nakakonsentrate ang mga kabataan mag-eskwila na pang maestra ron hindi na nakakonsentrate magtudlo. Kaya yung pagpamahog, ang pagpamahog among inyo. Inyo na blabala yung tulukpa. Manghalit ka mo inyo yung isang kabuhi isang iban. Nami ni madakpan bro, yung but na lang. Nami ni bla sa isang lugar to, may nakita ko ga viral. Ah! Ang nang rape to, agin ayawan gidya balasa ya kastiguhon sa India bro, I think sa India o sa Pakistan. Madakpan katuyangan ng lugos ka? Ah! Bakulon kaya nga bakulon. Oo, believe mo sa ila mo. Doka brutal, no? Doka brutal. Pero ti amuning nami, tani. Amuning nami, tani sa Pilipinas. Ari pagido, abi mo. Gusto ko kitani nga ang congressman nga madakpan, nga gapangawat. Kastiguhon, kastiguhon, lamaon ang kamot. Ang kamot lang, kaya mo nang gapangawat. Ang kamot bala in public hearing. Ibutang niya nga to bala nagpulos ang minalita malita nga kwarta to. Senador, congressman na mga kawatan, ibutang ang kamot sa may lamisa. Bunalon nga bunalon. Lantawon ta kon mangawat ka pa. Oo. Amo nang nami, butang nyo ang ibutang ang kamot sa lamisa. Hampakon nga hampakon nga hampakon sang stick bla. Abang ladis ko no ang balialik sa pangladis mo to. Lampusan nga lampusan, lantawon to kung may congressman pangakawatan. Why na gani, guros ang congressman magpadalagan. Amo nang gusto ko ya. Ay, sus! Kanami, gidyan nga muna. Kaya nga, galain ang buot naton ng mga pigado, ining mga yawa nila, mapadalagan, puwera sa mga maayong nga congressman, ha? Kung ining mga kabalan nga damulguya nga kawatan, pakanami gidi pang bakulon sila mo. Makon mo. Mahulam kwartang Pilipinas trilyones. Para nga magmayong pangabuhi sang tawo. Iatag ang serbisyo sang gobyerno sa tawo. Kawaton ba yan nila? Ay ning mga taga DPWH nga involve sa scam-scam ni. Pakanami gidi pang bakulon ni mga kamutan niya mo ni tani no? Makusaran bala ka mapamatudan nga muna why na damo gamo dalon sa plaza kag bakulon nga bakulon lang taon ta kun may makuan pa tisubong niya lain mga what ka dakpan boyan magyapon lang tawa ng isa kasi nador nga dadakpan sa una ginpriso. Nagbali gyapon padlagan sa senador. Nagdaog mang gyapon kito wala wala kadudlaan ni mga tawo. Ginpadaog mang gyapon nilang kawatan nga senador sa una nga na-convict na gid. Oh, te, na ano? Wala. Pinadalagan daog gyapon. Oh, tisubong nga wat liwat. Te. Balik-balik kiway kadudlaan ang ginapangkawat nila milyones. Ang mga makawatan diya nga madakpan nga kapangawat lang sa grocery store, ayawan ka pa kahuya. Oh, kastiguhon kay ni Daridas o kato sa karselo sa mga police station. Bro, congressman, mga what? Minilyon-milyon? Ah, dawala lang. Amo nito yung mga nami, no? Bakulon, mga bakulon. Maning kulang sa Pilipinas ginabibibibi tadi especially mga politiko. Kita mo doka normal na lang yung mga what gadi politiko ka mga what ka doka normal na lang. Kaso nga frustrated murder ginahanda sang Kalatrava PNP kontra sa mga suspect nga naglutang sa isa ka babae sa Kalatrava.

Mga tricycle driver sa isa ka sa division sa Barangay Granada, nagapanghakroy kuno subong bangod na nadula ang ila sininga income. Matapos nga wala na nagapadulong ang jeep sa ila terminal. Didton lang sa proper. Ay sulbara nyo na daan.

0: sa Sagay City. SUV ginbayaan ang lugar matapos masagaid ang isa ka top down nga motorsiklo. Boot na lang.
1: Grabe.
0: Duwa ka motor gin turn over sa siyudad sang Kabangkalan sa City Traffic Management Office. Sige. Ini kag iban pa nga mga balita among aton mangin topiko sining adlaw nga Miyerkules. Inom nyo na blang inyo nga DTX 500 kung wala pa inom na para iniproteksyon sa inyo nga mga selula kung hindi madamage ang aton nga DNA, hindi makurap ang instruction sa lawas kung paano mag replicate ang cells. Hinali, gani nga magguba ang imong nga DNA, may mutation nga matabo. Ay, basi cancer, padulungan mo na. Basi cancer. Come on! Ngayong aga sa akon nga brother, Mike Severino. Brother Mike. Thank you kid sa pagpamati. Upod makay Paulo Llanes. Si Paulo Llanes nang akon nga idol mata, hindi na ikaw ah. Perdi ka ni Paulo, gakantas Paulo ya. Wala kaya mata, walang sinabi ka mata. Mga pahimo ka mo bala mga receipts, mga resibo, office, mga papel na bala nga. Voucher. May negosyo kami, gusto mo resibo? Voucher, resibo, OR mo da, mga petty cash, bla bla mo. Ah, tanan nga mga office needs, kadto ka bala kontaka si Michael Severino. Butatabi, why ka idea? Kuhay kaya ka idea, idea. Kiti, bago ka lang ng negosyo. Advice niya pa ka na kung anong kinanglan mo sa office. Barato? Dasig? Pulido? Hindi ya taramhak na pag-ubra ka nami, why galinap tanging? Ha, nami-nami, isang resibo mo ya, ka-presentable. Kung di ka kabalo, paano mag-design? Sala ma-design. O, pili ka na. Han, mabi may ara kabi negosyo bi nga kwan nga bisan pa sa simple na lang nga kalan-an o refreshment o nanoda nang lan mo mga mino nga gagmay wara. Abi butang tabi may negosyo kabi nga ma flyers ka nga may sale ang inyo nga butik. Ah, dito ka pa imo silaw. Kampiyon ka nami ilang taon. Nibla. Oh, Michael Severino. Sige, inom gid permi ha, DTX 500 Neil Cahilo and May Sausi. Good morning, Master Sergeant Neil Hukal, sir. Good morning, good morning. Kim Arizoni Flora. Tinga siling kung namian ko sang ilan ni Brother Mike. Kay ang Klinika di Alternative Medicina, kag ang K5, diraga pa ubra si Dr. Ramil sa ila. Oo, diraga pa ubra. So thank you gid sa pag suporta sining amon programa ay sa pagpamati. Diri na tawo sa nang Ray po. Sa mga minors, sa mga ginikanan, kindly kamo na bahala mag sensor sining aton ipresentar subong sa mga kabataan yun ang minors ha. Because sensitibo ang aton dalon subong balita about ini abisa isa katuyo nga pagpanglugos nadakpan sang ginikanan sang biktima ining suspect nga tuyo na tani maglugos sila nga bata. Dita lang pagyambal ang pangalan sang biktima as well as ang ginikanan kagang lugar to protect sa identity and ining victim sang mangin rape kuntani ining tuyo nga pagpanglugos. Good morning kay Brother Ray Alconga, pagsanan nga mga classmate ko sa LAMP Layman Advanced Ministry Program. Dan ara na, naka-standby na si Chester sa linya. Chester, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Ches?
3: Ka K5JP, isa ka masubo-subo kag sensitibo ang aton balita karon. Diya sa may isa ka barangay sa siyudad sang Katis ka K5JP. Kungod na ton nga hindi pag ibinsyonar ang lugar or ang exact place kay 5JP ang barangay kag ang Purok. Pero diri ini sa siyudad siyang Cadiz sa Tabo kag K5JP. Kagabi, suno sa amay mismo sang biktima kag K5JP nga na istorya ko gid siya personally kagabi kag K5JP mga pasado last 11 Agosto 4, 2026 nakibot na gid lamang sila kag K5JP nga ang ila anak nga babayi nga 18 anyos nagagahod na ka K5JP sa kwarto. May mga
0: gahod. Ang ba, dali lang, may bata, i-establish tanay. Ining ila balay, sister, ano man ang balay nila, may kwarto, ila bata, nga babayi.
3: Yes, may kwarto ka K5JP sa pagbalalaw, sa pagpamangkot na itong kina, siparado ang kwarto sang amay, or sang kinanan, kag sang biktima.
0: Pila kabilog ang tao sa balay?
3: Pila
0: kabilog sila kay Star sa Puloyan?
3: Wala ko kay na nakuha ang exact gid pero ara ang iloy,
0: ara, ang amay, amay and then ang bata nga 18 years old. Duay na iban nga upod sa kwartong 18 years old.
3: Wala na ka kay. Wala na.
0: Now, ining suspect papang ano pang hindi taga dira?
3: Taga diri mismo katupad nila ka kay.
0: Ay abaw katunto. Katunto. Ang iya naman tupad balay ang gusto niya konsumuhon gali. Katunto, hindi manami nga neighbor na amo na siling kubla papang hindi gali iya kiss applicable ang word nga ang order nga sa commandment nga love your neighbor no. Paano mo na i-love nga i-rape ya gali iya bata mo ya papang? May plano gali saya? Sige, istoryahe kami. Anong oras na tabo?
3: Natabo ini ka K5JP suno sa amay isang biktima. Natabo ini mga pasado last 11 na sang gabi. Tulog na sila K5JP. Kaya once nga mga mo sini oras siya mga diri nga mga lugar ayon sa norte nga bahin sa Negros and like sa Bacolod nga damo kay nagalinakatlakat. Diri kay K5JP pasado last 11 tulog na sila K5JP ang ginikanan. Sang ulihin na lang suno sa amay sini nakabati na sila sang gahod. Komosyon. Gali nag-resist na or nagabato na ang ila 18 anyos nga dalagita sa suspect na anak na punta ni Mang Rape.
0: Paano nasunod ang kwarto?
3: Ginsulod ka K5JP. Ang palamang kutanon kung paano nakasulod ka K5JP.
0: Sa balay.
3: Ang mga ginatulid sang aton kapulisan, sang mga ginikanan, kung sa diin sa nag-agi ka K5JP.
0: Nga ang balay may mga grills ang bintana?
3: Wala ko gid nakita mismo K5JP kila Puloyan kay daw kwan man nang dikit-dikit ang mga pamalay.
0: Okay.
3: Consider naton daw hindi man gid sa sila nga si Miss Quarters area K5JP. Dikit-dikit ang mga pamalay. Udo wala niya gani mga space nga daw may mga bakuan nang kwan gid ba? May mga malagpad nga mga spaces nga mga daw bakuan at or obsaran. Mga dikit-dikit ang pamalay sini ka K5JP diri sa isa ka Purok sa siyudad sang Cadiz. Nabatyagan na gid lamang nila ka K5JP sang ginikanan nga nagapalak, nagagahod, nagasingitan ang ila dalagita nga anak nga babayi kay dito na nabugtawan nila K5JP. Caught in the act ini ang ginhambal sa aton ni sang amay sang biktima ka K5JP. Dira na nadakpa nila mismo ining suspect ka K5JP nga nagahana na sa ila bata nga manghimulos kuntani. Actually K5JP ara may picture, may video kita nga ginsendra.
0: Ang naga, video mo, ang video, ang pilang edad sang suspect?
3: Legal age naman 21 K5JP.
0: Okay, nagsugot ining ginikanan nga ang video ipakita.
3: Yes, K5JP, nangayo kita kagina sang authority, mismo sa amay. Ang ina nga video, K5JP, halin mismo sa amay isang biktima, na may pahanugot, K5JP, nga pwede.
0: Pero ang victim, ita na blur? Ang suspect blur ang tsura? Wala ma-blur? Oo. Budlay, galing sister, kibalo ka, bisan suspect ni sila, may mga diritsyo man ang ilaches.
3: O, gani, o.
0: Tikaroon ko nipakita, tana ang picture niya, ang video. I-blur lang kay, although, papang ginaligar nga siya ang nangimulos, may aram na sa krimataro nga dipinsan niya kong lingon, tandaan ta ches nga, sa aton nga justice system, you are considered innocent unless proven guilty. Pwede pa na yan madipinsa niya kong lingon. O, oh, di ba? So, kung ipakita, tanak rondo, pero yung lagi nusgahan, tanak siya. Ah, pero kung na-blur tan, i-blur nga, gautan, ipakita ta.
3: Makita ta na karon ka K5JP sa litrato nga may video nga dakop gid ining suspect nga nakahat. Wala na sang short ka K5JP.
0: Ay abaw, ngaw ba na. Galing ti amo na pa nga, hindi ko mapakita ang video kon hindi na blur, no? In fairness sa suspect. Kay may mga basi may kabataan man papang may mga pamilya man mahuyan man sila. Sige, but anyway,
3: ang panugyan kay 5JP sang amay sang biktima nga kon i-post or ipakita i-blur namang ang itsura sang
0: natural
3: sang suspect.
0: Natural gid kay karon ako na eh mauyan lang pamilya sang suspect mismo. Ang suspect why kuy why kay pakialam ni siya pero ang pamilya niya bla nga makambal nga ay si Kwan man to do bata man niya muno. Nan, ting question da anong sala sang ginikanan? Nga mauyan ang ilang pamilya? Naan, puwerte, no? Pero ano-ano ginako yaman nga mang-rape siya?
3: Kaki5GP, as of this moment, kay suno sa kapulisan na ito, nag-contact kita sa itong Deputy Chief of Police ang Kadisit PNP, ang mga kaangay sini Kaki5GP, suno sa ila initial investigation, hindi pa man sa makonsider nga attempted rape, it's because the reason nga wala pa man nagsunod
0: ang isa pa na latawa ba lang kung ipakita ng video nga tsura ito nga ang allegation rape hindi magani ma-probe sa police nga rape po kaya mag-biambal kayang attempted rape papang nagauba ka na nalulo nakuha na tong imong dilargo naubahan mo man tong biktima kag manug you know, kabalo ka na sina?
3: Oo.
0: O, ti, kung gabayo naman sa kag, di ba? Huwag ta kabalo. Aran na, blur na ko no, basic ibitan, blur na natan. Igay ko bisampol, anitan. Ah, pagkita, be. Ati, aran na. O, sige, pwede na mapagkita. Sige, go. Kaya na, blur na tan. Ari, pamatihan ta ang mga discussion. Sige, go. Ari ng video.
4: May ano niya?
5: Paano sila kasaka, di sa balay?
4: Paano
0: na kasi nung sa kwarto? Oo, gani. Kaya nanuktok siya gani. Grabe ni Inday kung paan. At tinanuktok man itong pang sang babae. Why sila relasyon?
3: Hindi man ka K5, JP.
0: Hay, ambot ah. Kulang bing aton information. But anyway, hindi na subong niyang suspect. Gimpriso?
3: Ara subong sa paginakop sang Cadiz City PNP K5 JP pero may mga iyan.
0: Why na siya tuod ya papangkuan? Why na siya pangindalom nga panapton?
3: Namo na K5 JP caught in the act siya.
0: Gauba na sa galiyaw.
3: Ang aton nga mga kapulisan K5 JP wala pa gid man naghatag sang ila.
0: Ami ara pa man sa brief, may brief man ni Galipang, ga brief saya.
3: Ga brief saya.
0: Ang sa kwarto ni isang babayi, isang bata yes, nila?
3: Yes, K5JP.
0: Oy, por, titimay nila na bugtawan sa ginikana, no?
3: Sa karon ka K5JP, ang aton ka ni City PNP, wala pa man sila naghatag sa final statement nila tungod niya sa kasensitibo sinisang kaso, ginaid-id nila ang investigasyon. Ano ang posible nga kaso i-file?
0: Ti number one da, kung uninvited ng pagsulod niya, ti ma, that's already trespassing. Nagsulod to sa kung gin threat niyang babae, gin tayaan niya na ti, that's the threat, no? Tayaan niya na do, grave threat. Kung pagsulod niya to ka, gin pang-recap ito ang parte sang lawas ang biktima, ti, that's acts of lasciviousness. The fact nga nag-uba siya kag nag-brief na lang siya. May lay nga tinutuyo. But definitely, hindi ta pa may establish kung attempted. Hindi mata, mas naging hindi frustrated, no? Kaya wala pa man. Acts of lasciviousness, gano'n ba si pwede? But yeah, anyway, depende sa aton polis, ah. Sila man ay nakabalo.
3: Ang ginatiwaan ta, kay gintawgan ko naman kay ging contact ko gin kadtuan ta naman ang kadi City PNP what will be
0: kikisama la pa pang nang Chester. I'm not saying nga amo ni kakatabo ha. I'm not saying nga amo ni ang natabo sa ila, pero may mga instances bala papang may mga instances nga amo ni ho na ang babayi hindi niya. I'm not referring to this case ha, sa iban lang ang mga kaso. Ang babayi may naluyagan. Ang bata nagsulod sa balay. Once ka mabalaan sa ginikanan, kontrang ginikanan, why sa choice si Dinaya? O tika rin ang guwana gin-rape. May mga amo na mo. May kilala gani ko yung nakig hilawas gid siya sa babayi. Tika rin kayang babayi nadakpan sa ginikanan. Ginpisa-pisa akig. Ginpagwayas ang babae nga ginrape siya. When in fact, ang ambal naman niya sang lalaki to, ya, why kuya nagrape? Kwanto ya, inang, ano ni, inang gusto namon nga duwa. O ti karong kagindinay isang babae. Nan, may mga kaso nga muna. So pinakanami, guru ya, Chester, get advice sa mga lalaki, hindi na mag-amuamon, ako naman naka muna kasal. Tinga mo ginayabiyaw? Oh, pwede lang makapangaluyag sa tadlong da. Hindi kay sudlon mo gid sa balay nila. Sa pagsulod mo sa balay sang babae ko naluyag kagid man sinulod mo sa balay, hindi na nanami na ya pre. Nga, way ka balong ginikanan? Kagway ka balong ginikanan? Ano klase ka? Ang gwa na karon, ano klase ka? Nga gapangaluyag sa bata ko? Kon without my knowledge, masulod kayo sa balay kag kadtuon mo ya ang bata ko sa kwarto? Di ko rin po silingon, di kaya klase masaligan nga lalaki kag gina-insulto mo kami ng mga ginikanan. Di ba? Noon. Ay, ang bot na lang. Hopefully, maimbestigaran isang mayad kag may bala na kung ano gid ang kasong ipasaka siya.
3: Sige, kay K5JP, sa sining mga tinion, wala pa gid nagpagbasa ang statement ng kanil City PNP regarding the rape. Kaya ginaid-id pa nila ang investigation.
0: Ang suspect, wala man ma-interview? Namit rin interview ng suspect kang ginikana, no? Sang sang biktima?
3: Tinguan ta ka K5JP kung matag statement ang suspect. Tinguan ta dugay-dugay K5JP kag makakabay nga makumpleto tang aton nga detalye. Kay sa pagkaibalo ta K5JP initial information ta liwat nga nagpa-record ang ginikanan sang biktima sang mga natabo kompleto nga natabo kagabi kag K5JP. I-follow up ta dugang dugay-dugay ang bugkos ka detalye may kantanan sining sensitibo nga balita nga nakuha naton diri sa may syudad sa Cavite.
0: Kay kun ako sige kay makomentaryo ko. Salamat gid Chester.
3: Sige, balik lang kita dugay-dugay kay 5JP sa mga dugang update sining balita at diri sa syudad sa Cavite. Inis kay K5 Chester Jan Drogki para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galing sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Chester sa balita. Kon ako ang ginikanan, butang tabi may dalaga na ko nga bata, ibutang ta lang ha, may dalaga ko nga bata. Ginsulod abisang butang ta nga pangaluyag pa sa bata ko. Pari butang ta no biyuhanay na sila sang bata ko. Sumulod sa balay ko abi. Tungang gabi, why naglisensya? Sumulod to na bugtawan ko. Akastiguhon ko gid ya. Kon ako ha, kastiguhon ko gid. Nga ha, sa anong rason? Ti number one, gininsulto mo na iyang pagkaginikanan ko. Pwede lang man kakalisensya nga tito, pwede ka pamasyar. Pamasyar ka sang tadlong. Pwede ka pamasyar alas 5 sa ngapon. O manyapon ka sa balay, alas 6, alas 7. Alas 8, puli. Kaya may klase ang bata pag-aga. O, puli. Hindi niya pwede nga patulugon mong ginikanan. Sudlon mo yung mga kagahon at mahulid ka tos bata ko. Inayab kung may kwan ha, kung may bisan pa may relasyon ha. Kung may relasyon yung mga aking kikuyas parent, why na na yung pagtaha sa pagka-parent ko? Kung na muna. Morso kung why naging yung relasyon. Ati na guro yan ba si maihaw ko sa guro? Kung masulod siya nga hindi man sa wife nuluyag bata ko siya, sudlo niya to? Ano sa mang rape? ay nagrumaihaw gid sa sang ginikanan. Dibla? Nasa mga lalaki, kung may desire ka mo sa babae, panganuyag sang tadlong. Unaha anay ang relasyon bangod ang sexual muda nga plano. Oo. Panganuyag sang tsakto. Hindi kay sudlon mo yung balay. Gabrip ka lang imo kag sudlon mo tos kwarto sa babae. Hindi niya pwede. Hindi niya pwede. May isa ka Indian national man o patay matapos ginlutang in isang riding in tandem sa Bacolod na. Naka-standby sa linya si Berto. Berto Gakit, i-K5 News mo.
6: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
7: K5GP, patay gidri ang 43 anyos nga Indian national kung nagapanukot ni Blas sa mga kotangan sa mga kabarangay.
0: Mm-hmm. Ano ni hold up nga kaso?
7: Ha?
0: Ano hold up na?
7: Ay, hindi. Shooting incident ni, no? Gintiro sang riding in tandem sa aton sini nga mga ka-K5. Kagabi ini natabo dira sa may Purok Bayanihan, barangay Villamonte, Bacolod City, pasado alas 9 ni sang gabi. Sa aton nga pagkikaangot kagapagkwa sang informasyon kagabi ini nga Indian National nagbakal ni sang katas sa home site, no? Dira sa may 7-11 bala sa may home site, iti dira siya maagi sa may likod.
0: Mm-hmm.
7: Kasi five Jean Paul going na bayanihan mo dito sa punta dito na to yung boarding house. Suno sa investigasyon kag sa mga nakikita, may nagasunod ini sa iya nga duha ka mga lalaki nga sakay sa motorsiklo ining riding in tandem, nag-overtake ining duha. Pag-abot sa punta, nagbalik ining duha kay Vibe Jean Paul kag sa abot sa cruising, dito nila nga nagsugataan na ini ang duha ka motorsiklo kag gintiro sang riding in tandem ining Indian National. Lima kalupok ang nabatian sang pila ka mga residente nga tinamo man tao dira kagabi. Mm. Iti ang dira nga area damo tamo na mga panimalay ka K5 Jean Paul mong patay gid on the spot, patay igo sa ulo ini nga Indian National ka K5 Jean Paul. Lima pa lang ni kabulan ang ari diri nga nag-obra, no, kagati ang pamilya yang iyang mga tiyo kagabi nga mga community sang Indian National ang ara kahapon kag ginakasubo gid nila. Ginatinguan ta nga makuha o kun ginalantaw pa sang aton sining kapulisan kun ano ni ang motibo, no, kun bala regarding sa iya sininikad sa iya sining obra nga pagpanukot kay tina sang akay kagapon no sang aga may gapanukot na siya nga daan dira sa area man sang bayanihan.
0: Mm.
7: No, ko ginalantaw diri nila kung possibly related ang pagpanukot o kung base may mga old gadgets.
0: Pero ang pamangkot na papang may kwani, may damo ang gulo ni mo. Pwede man nga away sa negosyo, hisaay.
7: Mm.
0: Pwede man ang samtang gapanukot siya, may na paras ba nga na nasakitan sa inambal niya? O may altercation? O hindi? Hold up? Unano? May takabalo? Pero to, hindi man hold up ang purpose kay ilikta man tiro?
7: O gani, kagati ko malantaw mo, ginsundan yun ni siya eh, no?
0: Dahil intuyo yun siya eh, intuyo yun.
7: Intuyo yun siya nga patyo niya, kay tidtop lang sa home site mong nag-overtake na ni mong ang duha ka lalaki mong, no? So ginalantaw, kaginasunod sa kapulisan, sa investigasyon nila kay Beba JP, nga gintingwaan git nga patyon sa tago nga lugar bla, hindi sa highway, hindi sa damo sang store, kundi di alang git sa sulod pasulod sa bayanihan gid, no. Mm-hmm. Sa may puno ni nahuguray ad ining lalaki kagati wala na nakaano ano, wala gid nakalumpat be ang motor, tumbang motor ara gyapon kag naglinapta nang
0: do nag do nagbaruuro lang siya.
7: Oo, nag ano lang ruuro na lang. K5 Jean Paul kagati kaloy man ang iyang katas mga biskuit Adilo ko ano ning amo ni kuno pirmiya ginabakal mo no do midnight snack si bla no kay Five Virgin Paul kagati dito na naghibi man tong yasin ng mga pamilya kagabi mga paka-istaya no yung mga may, ano pala mga Indian National Community na to Andres Bacolod kay Five Virgin Paul sige na lang tawag diri sang pulis ako na nogin mo tibo ni no or pagpanukot utang, wala pa takabalokan no, pag itang tugang mga motibo sa investigasyon sa polis, kay Virgin Paul.
0: Sige.
7: Sige. Ang tugang sining balita, bantayan sa ibang public affairs program sa K5 News at Bacolod. Ako si K5 Balita, dulong sa atong sa kaluan sa T3 Bio, MyTC, kag-GTX, Kofemix. Ako si K5 Berto Gakit, para sa kambiyon ng balita, servisyo publiko.
0: Dawa ito na kamasunlog pang ba?
7: O gagi, kaya matay, nakatiriuso mo, hindi ka...
0: Di tapos naman report mo, pwede na?
7: Ay, di na niya.
0: Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na. Guna to! Pasi na! Pasi na, pasi na.
7: K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Ang pobre nag-live gali, nag-report lang gid parang mabatihan ng tingog yung on-air. Uli ko na, Meat Bird. Amo niyang mga ginatawag nga lab mo gid ang work mo. May bisan on live ka pwede yung yapon ka report. Salamat gid Berto for that, okay? Noted, noted ko ng balidok, mabalo sa bonus. Naka-standby si Red Salgado. Istoryahan, taning mga pila kapag pamahog ko ah. Nagalapta sa social media. Pito na ka mga blutuan sa Bacolod do. Ang apektado sini kag padayon gyapon ang investigasyon sang pulis.
8: Come on everybody.
0: Red Salgado, Chief of Reporters si K5 News mo.
9: K5 News FM Police Report.
0: Red.
10: Yes, Captain JP, kagapon gan loud ra kita pasado las 9 sa aga nakabaton na naman sa gapag pabahog ang mga blutuan diri
0: sa Abi mo Red kun nga ang gagapadayon ini.
10: Yes.
0: Bangod sa kapalpakan sa aton otoridad nga malocate kag ma-identify ang gapamahog. Kay ang point nga hindi gali gyapon man mabalaan kung mamahog ka, mabudlayan ang pulis ang sa aton cybercrime bla bla bla da nga chocho na. Magka-idea ni sila nga pwede lang maglita ka pamahog, hindi mo taglimdakpan, hindi mo tamtultula, namo na. Kay kung pagpamahog na-trace na yun sa cybercrime unit sa pulis, nadakpan, napakdulan, nadala sa presuan, nadudla, why na may mamahog?
11: Ah, grabe po.
0: Pero kay naghatag kita sa sitwasyon kag-ihimplo, nga kung mamahog kagli, hindi ka man madakpan, kay inotel man nga aton nga SIM card registration, nga ni why man pulos? Oh, Why man hindi taman dakpan ang magimo kada account nga fake sa Facebook, no? Why man tagyapon sini security protocol? Ah, tipa da yon gyapon ning pang pamahog-pahog papang?
10: Yes. Amo gina kita ng JP kay bati actually sa tinamakot na to na kon kamusta na ang sitwasyon sa rato kay bati dire usually kita ng JP
0: na tiamo na tipa na para no gali na kundi inutil man eh, hindi man takabalog yapon mag-locate sang sino nang pamahog. Limitado naman aton resources.
10: Yan, yeah, mga kifed JP, iling mga nag-post online, siguro nang istoryahan, ay manin sila kung ano mga himu, o nila hindi sila ma-depend kay kifed JP, o galing kiti matapos ang pila ka mga pumahog. Actually, kaya po ni kifed JP.
0: So, ara, basahon ko, Red, ang kwan. Ara, kinapost na subong, oh. Lucian Andre Salve. Selenya dio. Hi, hindi ako nag-aaral sa mga paralan na ito. Hinigaran National High School, STI West Negros University, Mandalaga National High School, Luis Arbias National High School, Bata National High School, Motivista Elementary School, Estefania Elementary School, Rizal Elementary School. Pero di nyo alam binabalak namin magsuot kami ng uniform na parehang-pareha sa inyo at magsusuot kami ng ID. Hindi nyo alam kung saan kami ilalagay kung gagamitin namin. Hindi namin kayo nag-check ng maayos ng bag eh. Tatapon namin sa bakuran or dyan pwede tapon sa loob ng eskwelahan. Maganda na kayo this week namin gaganapin. Di nyo alam. Mga muni nga mga pagpamahog pang, hindi man most likely, hindi na yun. Kaya iti ko na ikaw, di may plano ka, eh, hambal mo pa. Kundi, nag-stricto na nakaroon. Oo, diba? Galing, bilang polis, kagbilang otoridad, we always treat ini nga mga threats as serious matters. Kaya it's better that you react, and it turn out nga prank lang man, kaysa sa you don't react, kagali matuod. Nan, di ba?
10: Pinakadelikado, dira ka ba? Si bala na may ara, tuod, bala yasa niya, binbilib, dira ka bomba.
0: Uy, takabalo eh. Ting punto ko bla, kung hindi naman tuod ni, hindi na tani, magamuha mo na. Kay, ka, lang tawa bla sa inigaran, kung suspendidong klase ito, subong sa high school?
10: Tungod ba na kita JP sa preparasyon, si bala na may ara.
0: Tingnan tawa bala, hindi laya ka isa ka eskwilahan ang inalitan mo? Pito, kaya ka dilog eskwilahan, kaya pinang listaya di ho? Tapos kung madakpan gani mga ibi-ibi laman mga yusuri ang pinakalain pa na ang balon blangal yan na ang akong account na hack hindi to ako na amo na da ay red ka ugtas ko
10: amun kayo kayo JP actually nagpadulong kita kagapon wala naghatag siyang pagpatagaraton siligidip eto na stress naman sila kayo JP kay mantigya kapituhan man ang mga
0: natural
10: kagati ang kabataan na natin kita JP din nag-eskwela mo rin sila di ang
0: bisan ako naman ni ginikanan example ginikanan ko drop ko nun sa butang ta sa bata no sila high school kiskwela hindi ko man pagpaskwilaon eh alangan
10: pero sa kakulba
0: kakulba kagore hindi ko din naguba yung edukasyon sa bata mo na hamper yung ilas hindi nga pagtuon sa isang simana amo na nga dapat we need gidya papang we need gidya mas hugot mas kusog na pinalidad sa mga amo ni para hindi na magliwat
10: amo gidya kita JP kag drika ang ato buka ka pot kita JP ang nakabit ko bida ka kita siling maistray kiti as a post drag kita JP 4 days ago na rasa magali kita na kita siling siyang maistra yun report niya sa ila siling ka principal at yun principal kita JP amo nagtawag siya ato siling ka polis sa Bacolod it sige da ka nag-respond garda yun kag drika kita JP ipadalaan da yun sa EOD
0: Tiyama ako, bla, pila kabilog IOD na kayo sa Bacolod nga da ano gigiskwilahan ang hinigaran na yung lulayo isa pila kabilog IOD tadi ako red nakatraining kami IORA nakatraining ko IORA Explosive Ordnance Reconnaissance Agent no, kabalo kami mag pangita bumba amo nang amon training yung manug pangita bumba mga yura. But anyway, balo ka ma-yura ka na, and then ma-post blast investigation, and then ma-EOD ka na. Daw, tatlo na ang kwaon mo. Tiarap lang ko sa una, sa yura pa lang. Anyway, ini ka mga bagay, papang dapat kiman seryosohon ini. Although nga dobisan do inugag lang eh.
11: Ah, grabe po.
0: Pero dapat kiman seryosohon. Okay, budlay na. Sige.
10: Yes, sorry kita JP, gabay ka pahayag, di police colonel Eugene Dermado, yang atun si Digi PCPO, City Director, yari kita JP.
8: Threat naman sa mga, at actually it's posted 4 days ago, and not only us are conducting this investigation to include other regions, actually kapasayan na kami sa information, kaya na-identify sa buong pundi in siyang location sa Facebook account. Ato kami ito kahapon sa isang kaskwad na elementary school. Nagkato kami to with top of the principal. Then, patay na yung principal hindi man siya. Nagtawag na siya nakita yung posting. This is a precautionary measures. Ang namin na rin sa buong ispikos ga-react na ang ato mga school. Hindi na kami ang cyber patrolling to include sa school na ma-receive ng information. Automatically, ga-engage na na yun sa pimping na report. So, namin natago lang ha. Yung Anton. Wala na rin na take seriously. But right now is, even the city government, seryoso si congressman niya ni Alvin Benitez ang patawag sa staff kung ano ni siya ang incident.
10: Okay, so yan to tell you, by si Payag, the police colonel Ribadom, ya, kasi di naman ni PNP.
0: Na may kaniguro nito, ano isang congressman ta? No? Ano nga mga layi ang dapat ripasuhon? Ano nga mga layi ang aton i-improve? Ano nga mga layi nga bag-o ang aton nga isulat? Agon matap na ang mga muamon ni Papang. Number one is we need to strengthen the capability of the police nga mag-track sang mga Facebook post nga amo ni. As long as hindi ta ni matrack, mabudlayan ta people and then mga abnormal nga magusto mang halit-halit, mang post nga mang post kay hindi masal gapong dakpan. Red na lang ang lagos simpo red.
10: Okay, sa Amerikan JP, atol sa Riga Balita, kamatulong sa programa ng 11 Mbps, dulong sa atol sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, DTX Coffee Mix, kag DTX Beauty Soap. Kaupon si Patron, K5 Red Central, de ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingapon sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gadred, si Mosininga Report. Ang 11 Mbps magabalik pa. Standby lang sa Mighty C Network News. Oras, alas 11:55.
12: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
13: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tawo. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ka carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon, nga ang puti-puti ginamitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kung budlay gid nga malikawan, ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, may panagag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
14: Sa pagkaon lang dyan, Sir JP, isang mga mantikaon, damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika ng aton kuan mo. Aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir JP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta. Ginagisa ta man ana yang Bombay kagahos, no? Bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japo na. At pero ako maglasoya wala na yas
13: kuan.
14: Wala eh. As in lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa ka sahi sang cardiovascular diseases. Amo na nga, gainom gigo adlaw-adlaw Sir JP sang kuan, sang DTX 500, Mighty C, agod nga, at least ta, di magid na malikawan mo, makaungi kaya mantikaon. May ma-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
12: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uha.
12: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
12: May diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
15: garantisado.
12: DTX 500
14: kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record tag 969.
16: Grabe no?
14: Grabe, sobra pagani nung iba no. Ang iba niya walang patay mo. Elijah kag ino ko yung patay to mo. Basta exercise ka lang, tapos wala kaon karne, wala slag kaon to mo.
16: Oh.
14: No? Puro utan kag prutas, wala man bisyo. Gatulog sang sakto. No, bastante exercise. Wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GV mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa una ya.
16: Oh.
14: Wala cake, wala fast food, no? Pero tayo moderno na subong ang panahon. Langa naman nga
16: sa lasang.
14: Lasang ka, yung may star, mabalik ka to. Tapos para mangin healthy ka, hindi na. That's why na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant ng mga supplement. Like DTX 500, Mighty C, para piho mangin healthy ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
17: Correct, Dr. Ramil, no? Ang health, Dr. Ramil, wala ginahatag.
16: Gusto, ginapakabudlayan na iya.
17: Wala man yung ginamagic.
16: It is being earned.
17: Ayun ako, no, you know, it's being earned. Gina pangabudlayan tani agud maging healthy kita no, and one of that isa sa pangabudlay is to invest in our health. It takes patience and discipline kag syempre i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C a very cheap investment. Only 22 pesos. May antioxidant ka na, may vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga, te. Paulihin mo pa, i-claim nga tigulang ka, bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi naman bakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
14: Kaya may ara yan, bakal ko yan.
16: Ako man?
17: It will add more years to your cells. Kilayo ka sa oxidative stress nga guguba sa imong selula. Kung ka DTX 500, kagamay PC ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, di mo na mabakalan. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
16: Atuloy may ara tuod maligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty C or Pure C, no? So depende na sa inyo.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag DTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag DTX 500 ka na!
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound
18: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500!
18: Garantisado!
19: Epektibo!
18: Aramis
19: mo! DTX 500!
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: K5 News FM.
22: Bibili sa mga butika.
23: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
24: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon,
25: K5 News Philippines.
24: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
25: Mighty C Network News.
24: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
25: Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
25: Mighty C Network News.
23: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Classes sa isang national high school sa Capi sinuspindi dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos masunog sa barangay Bangkapura to Princesa, Palawan. Tatlong hinihinalang kasapi ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. At Indian National binaril sa ulo ng men riding in tandem sa Bacolod, patay.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Vice

0: paglugos bata mo?
1: Actually, mga 11 past 11, lapit-lapit na.
0: Kagabi ilang. Sige. Oh, ining inyo nga puloyan, pila ka mo kabilog, tay, sa balay?
1: Bali, tatlo lang kami, asawa ko lang ako ni Agot sa Batang Bali.
0: Agot. So, meaning may mga magulang ina?
1: Oo.
0: May mga pamilya na tanan, why na dagay star?
1: Bali, ang may pamilya na ang subang, ang ikadua, may pamilya naman.
0: Sige, so...
1: Wala dita.
0: Oho, tatlo lang kamo subong sang babayi mo nga bata, nga 18 anyos.
1: Oo.
0: Okay, gay eskwela ni ang imo bata?
1: Manog First Year College.
0: Manog First Year College. Sige, oo. Okay. Okay, sige. Now, ining balay nyo, ano kalayo or ano kalapit sa balay sang suspect?
1: Bali, ang balay ko distansya nila, guro, isa ka 25 meters lang.
0: Baka kalapit lang, kalapit lang. Oh, ini bala ang lalaki nga suspect, nahibaluan mo nga may luyag sa bata mo?
1: Actually, lugay na na, hindi lang amon nga kasong kayo, kaso yan sini.
0: Oo, nga man.
1: Ginusulod dyan man natin ang tupan kuman balay.
0: Ay, hindi gali, hindi gali, bisan... Hindi, bisan sino gali ni ang gusto ho niya, sudlo niya.
1: Oo, oh, after santo, pari ko sumalayo kong ko sa idalom, pulo pa mati, bansang ang music.
0: Oh.
1: Nagabot na siya na may dalang ulap.
0: Okay.
1: Patabula niya.
0: Okay.
1: Inang mangkot siya kung din si Inday-Inday.
0: Oo.
1: Kung ano ka ako, niya matag ulap. Siling ko hindi ko pagbalian ng akong bata. Kaya pasi ko nakita mo ito ang imuli na pakita.
0: Okay.
1: So, balik sila ko ang ganyan.
0: Pilang edad yun na tayaw? Pilang edad yaw?
1: Mga sobra na siya 20.
0: Sobra na 20? Why man na-deprint siya sa paminsaron?
1: May ara ka din, may bisyo, adik.
0: Ay, tiya muna. Amuna. Ang ginikanan, sini mayuhay man ka mo? Mayuhay ka mo sa ginikanan?
1: Ang ginikanan, sini, ato yan sa Manila. May broken family. Sa ekspertya yan ang tiya.
0: Oh, pero mayuhay ka mo sang tiya, kag tiyo.
1: Okay.
0: Okay. So okay laman, hindi man nalain si ila kay ti way taman gi-mention ngalan sang inablos nila, gi-proteksyonan taman ang identity. Oh, sige, hopefully hindi lang maglain buot nila. But anyway, bata mo niya bi ang napiktado mo, no? So may history na gali nga sa nagligad ang neighbor niyo, sinulod niya man, pilang edad sang bayi ang sinulod niya?
1: Tumutubo na sa bata ko.
0: Ay abaw, oo. Ginsulod niya man gali. Pilang ida, ano ni, inang saan sanula na tabo ng pagsulod niya, ya?
1: Siguro mga isa na ka 5 months.
0: Mga 3 months na, so may history na. So ano ginimo, saan ginsulod niya to?
1: Bali, inang wala man sa ginpailan kaso, kaya nakapangkapan to.
0: Nakapangkapan?
1: Oo, wala niya. Hindi yung sistema. Pero nga muna yung sulutigin sa kwarto yan, gabit.
0: Aha, aha. So, nakapan-kapan lang. Paano yun ito? Ano yun ito? Yung sulut niya lang niya? Sa...
1: Adlaw.
0: Ha?
1: Adlaw. Adlaw. Yung sulut niya. Kaging silang terta. Hindi naglaga ng bata ang babae pagwa. Sila balay. Kaya ito na sila sulut.
0: Oo. Oh. So, nakapalagyo, nakapalagyo. Now, anyway, ano oras ka mo nagtulog kagabi?
1: Mga alas 11, tulog na kami.
0: Alas 11. Now, ang imo balay, kamusta ang security sa balay nyo? I mean, secured ba? May mga lock, hindi masulod sa tao sa sagwa?
1: Bali, ang sababaw, sir, kaya amon na lang naandan bala. Yang amon labi, wala namon ginasira. Kaya may sila yung door.
0: So, pwede yan nga sa kaon, kag dito sa Malabay?
1: Nagsaka sa gate ko.
0: Okay.
1: Tapos, ang gate ko, taas. Huwag na naging pwede siya makataklas.
0: Mm-hmm.
1: Tungtong siya sa atok, sa tupad ko balay, kaya doon niya pika yung atok, sila nga ako niya beranda.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na sila sa nagagi. Sa beranda.
0: Sa beranda. And then, ang kwarto sa bata mo, aras dalom, tupad sa kwarto mo.
1: Babaw.
0: Sa babaw, tupad sa kwarto mo man. Ano oras ka nagtulog?
1: Between 10 to 11, naguro siya.
0: Okay.
1: Una na oras, sinutulog ka
0: na. Natulog ka na. Ti, ang bata mo, katulog naman.
1: Katulog naman ang akong nasawa. Pero ang akong bata, gabugtaw
0: pa yan. Gabugtaw pa. Okay. Now, kanto kita sa version sang bata mo. Ano ang panugid sang bata mo? Nagsulod niya sa puwertahan sang bata

0: Balihu, kay Frederick, nag-trainer na panuktok siya.
1: Nanuktok siya?
0: Ang amon kwarto sa babaw tatlo kabilog.
1: Okay.
0: Ang amon ni Mrs. Kwarto open. Mm-hmm. Kasi isang bata ko nga siya nga kwarto, pero wala na nakulas siya pag itulog, open man.
1: Open man.
0: Ito nga ang kwarto, ang unang kaya sirado, ang unang isang bata ko nga ba eh.
1: Okay, so nanuktok siya?
0: Nanuktok.
1: Pagpanuktok siya, ano da yun?
0: Pagpanuktok siya, so nung isang akong bata, pagpanuktok siya, hinay, natawag yung alam, day, day. Sige na ba, may gap. Sige na ba, nanuktok naman. Day, day. Sige na, nagsako ng iyan at panuktok.
1: Wala ka na kabati nga may kapanuktok?
0: Why, kasi tulong
1: ka. Wala ka, okay, sige. So, sang sige sa panuktok, ginabrihan sang bata mo?
0: Wala pa, primero. Kay, kung tao, riyagwa siya. Naga, panilan pa siya kay kung sinugit.
1: So, mga ano oras ni sa nanuktok? Mga ano ginuras?
0: Mga
1: rason si sige. Now, sang sagi panuktok, ano na yun natabo?
0: Diin panilagan ng pamatian ng akong bata sa tubig-tubing sa sulod ay sa Australia. Mm-hmm. Kaya i-expectar mo ng bata ko nga kasi sinisis na imatyag. Mga sigo na nuktok, may masugo mga makuha tubig.
1: Mm-hmm.
0: Isang uli higi na priya niya pagkabriya, lalaking nakita niya. Nagka panuktok.
1: Okay.
0: Amutugin, hindi tulod na hindi sirado ang
1: kwarto?
0: Ang ako niya, ang kirtahan niya, ginadusok. Ginutulod niya man, masulod siya. Isang uli, nakasulod din man siya. Nag-inlock niya ang kwarto sa bata ko.
1: Uy! Why nagsinggit ang bata mo, dayon?
0: Nakasinggit. Amutugin, nakamugtaw kami.
1: Oh. So meaning, sang sagay ang kapanuktok, ginabrihan sang bata mo kay Basi. May lain matyag sa mama niya. Pag-abri lalaki ang ara sa sagwa, ituyo yan nga isara balik, gintiklod sang lalaki ang puerta, kaginlak, ara na sa sulod, deg singgit bata mo. Anong singgitan sang bata mo? Tabang? Ano ba sang bata mo na ngayon? Tabang? Muna? Tatay? Nautod? Grabe oh. Kapamati ka mo sa exclusive interview sa K5 News FM, Bacolod. Angot sining tatay sang biktima nga ginaligar, ginsulod, gatuyo, ripon sang ila tupad balay. Aho. Tay, balik ta tay? Tay?
0: Oo.
1: Okay, tay. Anong singgit sang bata mo, tatay o tabang?
0: Mama.
1: Mama. Okay. Pagsulod mo, tikidlak, paano to?
0: Pagwa ni Mrs. Kuni kapatid na sa isang panawag sa ato na.
1: Oh.
0: Pagwa niya una sa bangon. Pagwa. Di tapos na, nagsulod man ko kasi Mrs. Nagkuha sa liyabi.
1: Hmm.
0: Ginaprihan niya ang liyabi. Ginagipan ko sa katapos sa liyabi. Hindi pala ba, hindi niya makita ang
1: panggit. Samtang nagatinguha ka mo nga abrihan gamit ang liyabi from the outside, gaano yung suspect sa sulod?
0: Gari na gumba, laki ginumugay.
1: Agad dumugay sila?
0: Ang bata
1: ko. Grabe, no?
0: Pagtulod ko nun niya, gintulod niya si Inday nga natumbas ka, pre. Tapos yung pagyabato si Inday, samtang nawayatan niya ang baba isang bata ko, nahulog si Inday sa salog.
1: Okay.
0: Pag-abri namon isang pertahan na brihan, ha? Para na sila sa pagsigya ko sa suga, para na sila sa salog, ha? Dumugay, katakilid ang ako niya bata. Dugo pa rin utol, kaya bato.
1: Okay.
0: Ito ko nakita ka siya. Amo ito ginbuso.
1: Siya ya tay, siya ya, why na ni panapton sa dalom?
0: Bali, nagka-brip lang siya, may bayo, may brip.
1: Ang iya nga, shorts o largo araman?
0: Bali, ang iya siya nga shorts here, sari ni Giri sa dalom na mo nakita.
1: Bobotsilingon, butsilingon, pagsulod niya da, before sa magsaka sa babo, inubayan na daan ni Jesus para ready na?
0: Oo, nanawag siya. Kay may isa pa di kwarto sa amon, sa dalom.
1: Kay Abby, yara da ang babayi.
0: Oo.
1: Boka tunto, giridi.
0: Wala tao, kwarto kay Abri, man. Ang saka siya, pero wala na sa babo. Wala siya, break na lang siya.
1: Kung sa mga pusil, patay, ginkakasya na sa holster ang pusilya. Oo. Gimbili niyang holster niya sa dalom para nga ready ng pusil niya sa babaw ng armas niya. Na pag-abot, ginabutong niya at nagbato siya?
0: Hindi mo ito ang kwanay niya. pagtapos niya yung butong ko na siya, linawyatan na siya naman ni misis, ang bata ko na naawis dalom. Lagi na nga yun, tabang is dalom.
1: Okay.
0: Kasi ginaprehan niya ang gate, nakasulod ang amon yung mga neighbor niya, kag dito naman sa babaw, yung panggaging gapos na ikanamo na sa nagbato.
1: Wala sa nagbato initially sa imo?
0: Pagbato siya eh. Tiga, palag na makapalagyo, tiga nung kinagapos mo siya.
1: On. Mayo lang wala sa kutsilyo nga dala?
0: Why? Wala yung sa kutsilyo, wala sa armas.
1: Okay, sige. Now, ti kilala yaman ka?
0: Oo.
1: Oh, so meaning, hindi pa sa amo nakabangag? Eh, sa pag-insindi mo, nakasyabo, naka-drugs, o inom, hubog, ay, ano?
0: Bangag.
1: Bangag siya, that time, bangag. Oy. Ti ano man, na-storya mo ni ang iyang tiyo kag tiya?
0: Bali, wala si misis ang naka-storya sa among kumari niya tiya. Gahambal na hindi ko naman ibuk tong inablo siya.
1: Okay, ti paano nga rat tong inablo siya?
0: Ang iyang napaka-isa, o di pa na-storya, na si CCTV lang muna ako makapapriso sa iyang inablo.
1: Ah, hindi pwede. Bisan pa tatay nga wala yan again rape bata mo, the fact nga rat na siya, it's already trespassing. Makasuan ka giniagyapon.
0: Oh, attempted rape nila ang tato.
1: Oh, attempted. Oh, sige.
0: Ang inblatter sa pulis kagabi.
1: Attempted rape?
0: Active resistance.
1: Oh, active resistance. Oh. Sige. Anyway, husgado, abogado na bala sina mag-determine. Kay Balokatay sa filing sang case, gina-plaster na mayo, kay otherwise basibla ma-dismiss. Oho. Ang pinakadalist mo na nga pa, nga mahimo, guro, is pinakadalist, ha? It could be acts of lasciviousness or may assault man. Kahit nagbato sa ano ni. O may nasamadan man tong bata mo, nagkalapilasa, nagkalakarusan. Defense wounds, di ba si makadugang ka pa di physical injuries. But anyway, disidido ka magpasaka kaso.
0: Oo, anak ka mapinagit. Tuloy yung nag-adder ko na sumuha ang mga attachment.
1: Now, ang pamangkot ko, Amoni, anong feeling mo nga may amo ka na klase nga neighbor?
0: Ano, sir?
1: Ano ang pamatsyagan mo nga may amo ka na klase nga neighbor?
0: Bisa ikaw, guro, sir, ma-react ka gini.
1: Gani?
0: Tamo na ang ginaan.
1: Di, mayo lang gani. Tayo kiway ka nagabit sa ginagiban o na nung ilampos kagisakit siya. Mayo lang.
0: Hindi. Nag-panic yung mo.
1: Oh?
0: Hindi ko na-expect nga muna. Unexpected lang na amuhon na kami.
1: Of course. Of course.
0: Ang nagpan ko, ang pan yung nakapon yung tumbler.
1: Nalampos mo sa iya?
0: Oo.
1: Tay? Wala pa na tay. Kung sakon, sa nagsunod, ang butlang. Ipakaon ko sa sakon nga Doberman, Rottweiler, kag Malinwa, kag Pitbull. Kita mo damo ko ido. But anyway, now, butang tabi, malapse ang reglementary period. Makagwa siya. Okay, mapuli sila balayda. Anong imuon mo nga mga security measure?
0: Hindi lang ko gambal, sir.
1: Siguro ang imo tong sliding doors babaw, i-secure mo gina. Secure mo gina. Improve mong imong house security. You have the right yung magdipinsa sa balay mo. Kung sa Amerika pa na yung tawag nila nga castle, no? Yes. So, kung kapamati ang imo nga neighbor, anong mensahe nga matag mo sa ila?
0: Kapay panangin ko nila yung pag-lakin nila. Kasi itong lainang mapintaran mga tabon.
1: Gusto. Klaruhon talang ha, sa neighbor nga nagapamati. Sa neighbor nga nagapamati, klaruhon talang. Si tatay wala sala kag pamilya niya. Ginhingabot sa inyo relative ang ilang kalinong kagabi. Hindi pag-ibalik ang blame sa kanday tatay kay nanay. Kay wala sang ginikanan nga hindi magdipinsa kay magpabaya lang kun atakihon ang ilang bata kag sudlons kwarto. Kun sa inyo nabi matabo, mayo man. So hindi pagpasulon ining mga ginikanan kay ila siniya gusto peaceful nga pangabuhi. Nagtulog sila timprano. Ang parinti nyo ya ang nagsaka sa balay nila kay nagsulod sa kwarto sang bata niya. So hindi nyo lang magsagiapin. Yung pagsagiapin. tinguaan nyo ngayon inyo nga parinte makontrol ka ba disiplina kay mayo lang na perme kung ang matupan nyo to hindi sa pagpatyon may mas mayo pa kamo madisiplina sa iya kaysa iban nga tao ngay kamatay niya. Waay niya sang sala si tatay kagang Iloy kagang bata gapakalinong ni sila nagtimprano tulog. Oh, di ba? Hindi mga akig. Mga akig. Pangita ka mo pagi, paano nyo na yung malunggo ang inyong parinti? Paano nyo madisiplina? Kahit ilang tawabla, hindi lang naisubong. Nagligad to gali. 3 months ago, may insulod mo na siyang abalay. Tinanamian ka mo ng parinti nyo muna. Sala pa yas ang tawong maproteksyon sa ilabalay kay ginasulod sa parinti nyo? Tay? Sige. Hindi na ako magpadugay patay. Salamat gid si mo pag interview. Ting bata mo sumong kamusta?
0: Dali may tuma eh.
1: Namo na gani. Ti dira lang na sa Gyapon may Starman?
0: Sabi ko dili naman ang interes sa dili naman sa amon.
1: Oh, bantayan gid mayo, bantayan gid. Ah, oh, bantayan gid. Sige tay, salamat gid si mo ha, may dugang ka pa wala na.
0: Wala na, salamat sa imong programa.
1: Oh, sige, ay, salamat na, bantay. Na,
0: yung
1: bubulot, wala? Oh, at least mabala nila. Kag ako man, hindi ko magsugot na iyang kalaway na iyang doi mo, payasala. Nga, kamo do yung ginsulod. Oh, kamo yung ginsulod, ha? Dibla? Han, sila mabi lugar mo na. Nami man, bata nila, sudlon mo man, nami man. Oh, tisigi tayo, salamat, Gid.
0: Oh, salamat, man.
1: Oh, sige, God bless. Oh, may God keep you safe. Oh, sige, thank you, Gid, tatay. Thank you, Gid. Sige. Eh? Kay tatay ito ka pangabay ngayon tani, hindi lang maglayan boat nila. Ay! Sala na gin nila kung maglayan pa boat nila eh. Anong ilayan sa boat nyo kay kamu? Bat! Parinte nyo na gini nagsulod to! Dapat kamu mismo nga may boat, amo ang madisiplina sa parinte nyo. Hindi kayo pabayaan nyo lang, sala bias ang tago nga gin papulis ang bat, ang parinte nyo da. Halangan pabayaan nyo lang tong bata niya. Alangan niya hindi pagpadakop. Pasalamat mo ganig eh, buo tong tatay. Kung mga sa amo na dinatabo. Kung kay Sir Julius na balay ginsulod mo ha. Tapat kagid. Ready na to blang iyang bang bang. Sige. Ang ining balita nga ka-stressfulan. Gidalas ang DTX Coffee Mix. So kung na-stress ka mo, inom ka mo subong DTX Coffee Mix para magmayo matyag nyo. Sa ilo kita sa report ni Jong, angot sining pagpasaka na sang frustrated murder sang Calatrava PNP batok sa suspect na naglutang sa isa kababae sa lakat Calatrava. Jong, IK5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Jong?
3: K5GP, nakatalada nga pasakaan sa nga kaso.
1: Dahil yung plan na yung mag-utong to kamay. Ba, Jong, kunin mo to bi balay ginsulod mo niya, Jong? Kagbata mo to bi Jong babae. Jong man, no, ka Jong?
3: Makapatay ko siguro.
1: Katikaalon! Katikaalon! Ara ka naman! Nagtinikal ka naman!
3: Hindi, serious.
1: Makapatay! Grabe ka! Dumatsyag ako sa mundo, killer ka, Gib! Katikaalon bala sa imo, Jong? Ano kasi babi nga may 45 kag may sniper rifle?
3: Yeah, mas lang makapatay ka kay 5GP, how?
1: Aba, sa mga kamot mo gali! Sa mga kamot mo gali! Pang kwanki, deadly fist gali, deadly fist!
3: Hindi! Wala tamang insindihan ay wala tamang hangpanay.
1: Ah, kutsilyo, kutsilyo, kutsilyohon mo!
3: Hindi man, hindi, ha?
1: Ah, mapatay mo sa, mapatay sa pakahuya! Amo na gurambal mo, mapatay!
3: Mas nagin ka hindi, patsyon sa akig, amo na yung ginamin ko.
1: Pag-sure ba? Pag-sure ba? Pag-sure.
3: Patsyon sa akig.
1: Oh, daw mo amo, daw mo amo sa pag-akig ko to kay Jomar? Naging balasa?
3: Sure kag akig lang to?
1: Akig lang to, balasa?
3: Gade.
1: Anyway, ano niyang imobalita nga jutayan sa mapatay pang? Or wala madayon ang pagpatay?
3: Na nalutangan gid siya.
1: Ah, nalutangan gid.
3: Uy, sa tatlo ka bilog ang iyas ni Ngigo. Isa suwang sa butkon kag sa paake ga motor ni Sabi mong sang gabi isang tinalikdan nga Webes. Ti ang ining biktima abini nga
1: pang grabe pang angalan ang iyagli nga rasa pang half German half Pinay.
3: Do.
1: Dumwa mo gali pang sa kay Joseph pang.
3: Ay amo na siya.
1: Si Joseph half God. Half German, half shepherd. Ano? Iniya ang biktima ya, half German, half Pinay?
3: Half Pinay, ho.
1: Half German, half Pinay. Tito mo amo gani kay Joseph, kay si Joseph ya, half German, half shepherd.
3: Hindi mo na naya ido. Dawa papi na ko tadi.
1: Kadasig bala si mo pabatiwon jong.
3: Balo ka naman ganaan sa akon nga. Pag ako yung ganaan, GPGP, seryoso ko yung abi kayo. Dali lang. Dali lang bala din.
1: Ah, sige, sige, sige. Oh, report anay, report anay. Sige, oo, oh, tapos, oh.
3: Okay. So, amo na itong GPGP, bangod niya paglutang sa iya, nakakuan siya, abi, nakalagyo siya Japon.
1: Kaya okay.
3: Nakalagan niya, yes, ni nga motor. Amo ito nga wala siya makuan, why siya matapat sa pagpanglutang. 45 caliber niya ang gingamit sa iya nga, sa iya mo.
1: Mm-hmm.
3: Di, karoon na, namangkot-mangkot kita sa Klatrava PNP. Ano gindayhan ang pinakarason nga ini siya ang ginlutang? According sa PNP, GPGP, posible bangod sa iya sini nga mga previous background.
1: Oy.
3: Kay man, ang ining biktima ni Abi, last 2025, February 2025, nangin kaupod ni siya sa duha ka mga gunman bala, diri sa sulod sa San Carlos,
1: ha?
3: Nga, nadakpan man sa ginpatigayon nga hot pursuit operation matapos nga nga tong duha ka mga gunman nga to ilagin luthang ang isa ka katapos ang Philippine Army ato balang hindi man makuan hindi man matumod kun ang motive sa to bala is road rage o kun iban pagid nga kuan iban pagid nga angulo may lang gani kay ang army to wala na patay.
1: Uh-huh.
3: Oo, sang nagpatigayon sang hot pursuit operation na sa Duanay ang San Carlos PNP kinalapandong duha ka gunman diri sa may Coco Grove Hotel nga nakuhaan sang bulto nga balor sang suspected sabo, armas, granada, marijuana, kaya naman damo pa kontrabands. Nangin kaupod ni ang ining biktima nga si alias Sword. Oo. Sa itong augada, minor pa rin siya kag medyo makabig sa mga otoridad GPGP nga medyo madalo mangiya sini nga involvement bala.
1: Tinga so, nga half-foreigner, papaya German, gidman?
3: Oo.
1: Tinga nagdangat sa samo na yung ando ka mga illegal kay Dumayo, magrupa nga buhi kung German ang papa?
3: Broken family.
1: Oy, ay, kaluoy, kaluoy, galing, kaluoy. So minor pa ta sa that time, ha?
3: Oh, minor pa siya.
1: Guwapa ni sa Jong? May churu-chura, Jong?
3: Daw si...
1: Ano-ano kay Joseph?
3: Daw si Gal Gadot. Kilala mo si Gal Gadot?
1: Ari naman bala si Jong bala. Pwede naman ko napatulogon. Maminsar naman ko nga may guwapa da.
3: Daw ang mga mo sina...
1: Hey, kasabad si mo, Jong, ah! Ano-ano ka guwapa kay Shanin?
3: Guwapa pa kay Shanin.
1: Kay Barbie?
3: Dabudla paano man do ka budlay hambal
1: are sa kay kwan kay pampam.
3: Ha,
1: kay pampam
3: gua patog ya puntong isa to ti amo lang nagaling kay GPGP. Oh. Ang yang victim na oh
1: mayon lang kay sa mapuruhan jung no buhi pa sa jung no
3: buhi pa siya kag according kahapon sa kay Police Lieutenant Jessica Malata, ipaidalom siya sa surgery kay daw nabuka agin ang iyas ni nga sagaang kag GPGP.
1: Wow, ti ma-deform ginang tsura niya mag-amo na i.
3: Oo, ti
1: kung ti ang mga suspect jong kamusta na sa nadakpan gini no?
3: Why?
1: Wala.
3: Identified niya ako din sa kay Police Lieutenant. Bakit nakabalikid siya mo? Dito pa lang siya na yun sa lapit sa ila Sinigang Puluyan. Base sa viewing sang CCTV daw nakatalupangod na siya nga may nagasunod-sunod sa iya nga nakamotor. Tiyan mo to nga nagkanto siya sa may National Highway sa Calatrava proper. Amo dito na naglunta ng insidente kay K5GP.
1: Aha.
3: Oo, may ganit kay pagdlagan niya, apisar nga pilaso na siya, daw na duha man siguro niya ang mga suspect, wala na siya ginsunod. Amo to nga nakarga siya sa pelikab, kag nahingagaw man dala sa ospital. Lapit man lang sa crime scene ang ospital, abi.
1: Abi mo si Kuya Sir Lance, Colonel Lance Medina, gamonitor sa aton, salingin si Gal Gadot, guwapa na katama. Si Wonder Woman, Wonder Woman, bla? Oh, yeah, si Jongway man mira-mira sa mata.
3: German bala
1: kita. Ay, kon German gali, kon German gali to si Gal Gadot na tanan.
3: Hindi man ang
1: German man bala si Joseph bala doon, hindi man si Gal Gadot.
3: Tinaw lang, hindi yung kapag German mo.
1: Joseph, hindi man, doon German man, doon hindi man. Dito si Gal adot to ya.
3: Wala akong may picture niya abi ngayon na malang sang pang kuan ang
1: kaya assignment mo na pagita.
3: Yung take down to ligad ni kuan ni Meta kay liban sa tong kaso nga nadakpan sa dito San Carlos, nag-viral pagit ni siya recently sa social media nga nag-suyok balang ni Panjit.
1: Ay, ang buot naman ay bululigan ni galing abayi niya, Jong. Pila na edad niya sa Bong Jong?
3: 22.
1: Ay, kahubin pa bululigan ni Jong.
3: Yan, eh,
1: hindi maayo bala na pabaybol sa diyab na sa kilalan mo tublang isang alamat. Mahilig mo itong mga Bible study sa mga gwapa. You know what? Nang mga amoni nga kinanglan ni sila mga bulig, Jung. Bla?
3: Kaya ba sila bulig na naman? Wala nabigin, amoni budlay, kaya wala nabigin detail mayon sa PNP kung ano ang pinaka-arason. Kaya based on information, nag-eskwila na gani siya college mo.
1: Tiba, gani, basi sa mga amon na, mga ipakilala ba kay Boom Granada? Si Bombala. Jong, alang-alang ako sa time, Jong. Abi mo, Bla, Jong. A-report mo, Jong. Ang kapadugidugay, ang kadlaw mo. Oo. Okay na, Jong.
3: Ang importante na, kaso, pasakaada kaso.
1: Okay.
3: Ang mga suspect.
1: Okay. Sige.
3: Sa mga dalaw na itong subong report para sa 11 Mbps program, nandulong sa ito sa D3 Bawad Expanded Kag. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News. Afab.

0: News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX
3: Coffee Beans. Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo ka mo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magkapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac. Pigro naman ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
3: K5 News FM.

Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa Miyerkules edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga senior citizens nga nag-join, nagapamati na sa ilang mga radio sets, way tagali subong live sa Facebook. Good afternoon sa mga KSS members sa Bilog nga Bacolod nga nag-monitor na sa ilang mga radyo. Ginapasalamatan man nato na mga KSS members sa iban pagin nga bahin, sa iban pagin nga lugar sa Negros Occidental. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Likawan gid ang leptospirosis, ha? Dari sa syudad sa Bacolod.

Ulod, may tatlo na ka mga persona nga nabawian sang kabuhi bangod sang leptospirosis. So kung nagabat sang kita sang sintoma sang trangkaso, kag nakahubog ikaw sa baha, magpakonsulta gid sa gilayon, hindi paghulaton nga madamage pa ang imo nga mga kidneys bangod sang leptospira bacteria. Thank you gid sa mga nagapamati sa ato dira sa downtown area. Salamat man sa mga drivers nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program. 1:13 p.m. mga ton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: Ang aton oras, mga ka-K5, alauna, dress isya dinasang hapon, kadang signo sang oras. Sa mga amigo naman ng mga security guards nga nagamonitor right now sa ilang guard house or kung diin man sila nga establishmento na assign, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta.
1: Alangin ko sa habang buhay makapili.
0: Of course, ginapasalamatan man nato ng tanan-tanan nga mga vendors. Every afternoon, nagamonitor sa It's Your Time to Shine program.
1: Papayag ang pusong ito.
0: Gina-mention ko ginadarigani sa aton nga program ang mga suki naton nga mga vendors sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Ginapasalamatan gid naton every day diri sa It's Your Time to Shine program ang mga vendors from Libertad Public Market, from Bacolod Central Market, and sa mga naga-monitor dala sa Burgos Public Market, good afternoon sa inyo. Thank you very much, good, sa inyo support. Mga ka-K5, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sanggit, sa Paglaom Sports Complex. Wala sang bayad ang consultation. Kadto ka mo to kung maginabatsag ka mo. Sa mga klinika branches sa Bailungan Negros Occidental, mabakalma ng DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio, DTX Coffee Mix, Klinika Spore Biotics, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, kag iban pagid nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alauna, dress in weve ang aton oras, mga ka-K5. This time, gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan nga nagbulig kay Don Don halin pa kahapon diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Tugtob sini nga adlaw nga may mga nagpadala pagid sang ilang nga bulig sa number ni Sir Boom Granada.

kainas ang aga, gin-check ko ang mga gin-send na nga bulig ni Sir Boom. Kahapon, ang mga cash na ginhatag sa kay Dondon, ginpadala namon mismo sa ila, kaging sugat sila ni Pastor. No, sa ilang simbahan, ginsugat sila. And damangayo pa dito sila bulig kay Congressman Javi Benitez. Kaya mo itong Anton nga gin-suggest kahapon, magpangayo palgid sila sang bulig kay Congressman, no, para nga madugang-dugangan, because they need 15,000 para nga i-down sa ospital para lang nga mahingagaw ang kabuhi ni Dondon. Si Dondon, sa lingkugani kahapon, ginistoryahan namon dito sa news center, kung tanawon mo siya, he is a very happy child. Ugaling kay makita mo nga naghahabok na ang iyang atyan. Magluwas sa bukol, no, nga na makita mo sa iyang likod. Kay hindi siya abi makapupo. Kahapon ginsulit-sulit ko gito nga wala makapupo ang bata sa sulod sang 26 days. And after niya nga nakapupo, another 6 days, hindi naman siya makapupo. Di siguro subong daw, ikapito na ni nga adlaw, nga ang bata wala makapupo. So kinahanglan ma-operahan gidya. Makita mo na gidya nga ang bata daw, okay lang. Daw ginadala-dala niya lang ang iyang ginabatsag, pero kaniwang gid sa iya, kagagmay sang iyang mga tiil, kagagmay sang iyang mga kamot, kag nagahabok ang iyang atyan. So kinahanglan gid kita gani nga dalaggo. Ginmuno gani namon kahapon kita gani ni Shai, no, 4 days. Hindi tawa kapupo, gasakit ng aton nga ulo, because it should only be 24 hours. Kinahanglan sa sulod sang 24 oras makapupo gid kita. Kay kun hindi kita makapupo sa sulod sang 24 oras, ang iban sa ikaduwa nga adlaw, ikatatlo nga adlaw, ginahilanat na sila, ang iban sina nagasakit na ang ulo. Iisipon mo si Dondon, si Roy bala nga gin-post naton sa Facebook page sa K5 News FM. Isipon mo ang bata nagaidan sang isa ka tuig, 26 days hindi makapupo. So kinahanglan na gid nga maoperahan siya. No, kay every time ko no nga mag-bunaan siya, nagasakit ang may ginabatsag siya nga sakit nga daw hindi ma-intindihan man sa ginikanan. Siyempre, ang bata hindi pa man makahambal kung ano gidang iya nga ginabatsag. Gusto man nila mapabulong o galing kay kulang gid sila sa, you know, financial support, ang ilang simbahan nag-sustener sang hatag sa ila sang financial support, pero hindi gid makaigo. Amo na ang rason kung nga nagdangup diri sila sa K5 News FM kahapon. And ginapasalamatan nato na mga nagbulig halin sa 5 kapisos nga ginpadala ninyo. Wow, thank you very much, good. Hasta sa 1,000. Yes, oo. May nagpadala 5 pesos. May nagpadala man 1,000. Amo na, no, from 1,000, from 5 pesos to 1,000. Amo na ang nabato naton nga kantidad kahapon. So salamat gid sa inyo. Thank you very much gid sa inyo padayon nga bulig, no. Halin kahapon na hasta kainas ang aga, may mga nagasend pagid sang ilang nga bulig. Ako gani siling ko, halin pa kahapon, ginamention ko diri sa aton nga program, bisan piso lang na dako na nga bulig para kay Dondon. Kay inang piso nga ina, tipuno naton ina, kag ipadala sa ila. You just imagine, no, tanan kita mahatag piso, kadamo-damo sa aton diri sa Negros Occidental. Magpadala kita sang piso, dako na nga nga bulig sa iya. No? So thank you very much gid sa inyo. Sa mga gusto pa gid mag-send sang ilang nga bulig, bukas ang number ni Sir Boom Granada. No? Pwede nyo na ma-send sa iya GCash number. Carlo Uberas, amo na ang name. Ang number ugaling kay, why ko na ma, hindi ko na ma-memorize.
pero ara na siya sa live naton kahapon sa Hugot Love Lines nga page ni Sir Boom Granada. Si Sir Eljan halimpa kahapon hasta kaina siling niya matipon man sila sang bulig, no? Tingwaan nila nga makatipon man sila nga sang bulig. Pinaagi sa ilang program ni Sir Eric ang Foro de los Pueblos. No, basi makashare man ang mga listeners sang foro, no? Sang bulig para sa kay Don Don or para sa kay Roy, no? Nakatipon kita 9,900 pesos. Kabay pa nga madugangan para sa hospitalization ni Don Don. Gintry nila, nagkanto sila sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ugaling kay sige-sige ang follow-up. Hasta subong, wala pa sa gihapon mahatagan sang schedule ang bata. Di makita mo nagidya nga daw nagaitom na bala ang dalom, ang diri sa dalom sa iyang mata. No, hindi nagid nami. Kung tanawon mo ang bata physically, kung i-assess ko siya as a nurse, hindi nagid siya physically healthy. Alauna, 26 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you very much, Gid. Kag sa mga nagaplano nga mag-send pagid sa ilang abuli, alin sa piso, bisan piso lang na. Dako na ina nga pasalamatan naton sa inyong tanan. Oh, thank you very much, Gid, sa mga nag-send, kag sa mga nagaplano pa nga mag-send. Salamat, Gid, sa inyo. May God bless you more. Ang number, by the way, GCash number ni Carlo Oberas, ni Sir Boom Granada, ara sa page Hugot Love Lines kahapon sa ato na program. Alauna, 26 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics.

Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Susan Alojandro. And si Ma'am Ruana Villaran Erbito, of course, Suki Kugidni. Ma'am Jonah Dugaduga, always nag-monitor sa Hinigaran. Thank you very much, Gid, sa inyo. Salamat man sa kay Sir John Ray Tabara. Nag-monitor lang ko diri sa Barangay Minuyan, Mursa, purok magtahos, Ma'am Shan. Thank you very much, Sir John Ray. Sa mga suki ko dara sa Banwasang Mursa, good afternoon sa inyo. Salamat, girl. Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, thank you very much. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Sir Kim Flora, salamat, girl. Kadamo-damo, abi, sa mga nag-comment sa post ko. Hindi ko man maubos. Thank you very much sa kay Ma'am Erdilinda Espigol Blanco. Thank you sa kay Ma'am Nadine Caril Argilias Fernando. Ay, okay. Kilala, gid ko ni siguro nila or ginapamatian, gid ko nila. Ma'am Choli Nunez Colado, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Felisa, thank you very much. Fall down from the sky every time. Mayong hapon man sa kay Ma'am Anita Bonghanoy Resuelo Dinglas. Like me. Kagagmay gagmay sa mga literana subong sa Facebook. Sa kay Ma'am Evan Magtubo. Salamat, Gid, for monitoring. Ma'am Jonaline Rondes Galila, good afternoon. Ma'am Johnny Meritita, Sir Leonardo Sevilla, Ma'am Annabel San Esteban, thank you very much. Kay Fernel Rigner, thank you so much. All the girls in town. Ma'am Wilma Navarro, pautining, nag-monitor man ba si Subong, no? Thank you, guys. Like Ma'am Angeles Kagil, Kagili, okay? Salamat, Git, Kagil. Hindi ko makita, Mayo. Sir George Pineda Gaspi, salamat, Git. Sir Milili Oligo, good afternoon. Salamat, Ma'am Christine, Ma'am Julie, once again. Happy gid ni ang mga nakabulig kahapon kay Don Don. Lain gid man niya ang feeling, di ba, nga ikaw ang nagabulig sang ikaw ang ginabuligan. Alauna, 32 sa ngaton oras, mga ka-K-5. Magtumaro sang Clinica Spore Biotics para healthy ang child. Para hindi mag-LBM. Para mas magnami ang inyong metabolism. Nami ang pagtunaw sang pagkaon sa inyong child. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: K5 News.
1: Ipiba yon ang suplemento ko. Katasan upong at sip on katasan.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
2: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

Mga ka-K5, ang aton oras, 1:45 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Give your kids Mighty Sea Syrup adlaw-adlaw. Hatagin nyo man sila sang Memory Plus Syrup, available ina sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Ang mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center products. Mga klinika products ara mandira sa Maze Wellness Product Center, mga kakilipan. Kaya nga mahatagan ninyo adlaw-adlaw sang Mighty C kag Memory Plus ang inyo nga mga kabataan kung ang edad nila is 15 years old below. Mas mangin active sila kag mas mangin maalam kung ginahatagan ninyo sila sang Memory Plus kag Mighty C Syrup. Thank you, kids, sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Plaza Mart, sa mga nagapamati sa aton sa downtown area sa Bacolod. Good afternoon sa inyong tanan. Apektado sa gihapon sang habagat or southwest monsoon ang Iloilo, Antique kag Guimaras. Pero karon i-check ko ni by 4 p.m. Kung apektado sa gihapon sang habagat ang tatlo ka mga lugar diri sa aton sa Western Visayas, galing kay kita diriya sa Negros Occidental, ari na kita sa Negros Island Region. So hindi na kita kabahin sa Western Visayas. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, maexperyensahan ang magaluumon nga kalangitan sa Iloilo, Antique kag Guimaras, subong man ang mga pagpanaguob kag pagbuubo sang ulan. So ang siling sang pag-asa, dapat maghalong gid ang mga residente sa mga pagbaha kag landslides, especially kung magbuubo na ang mabaskog nga ulan. May ginamonitor ang pag-asa nga isa ka bagyo, ining bagyo nga si Maymay kahapon, duha ni ka LPA ang ginamonitor sang pag-asa. Today ang isa ka LPA nalusaw na, and then ginamonitor nila ang isa ka LPA nga nangin bagyo. Amo ni subong si Bagyo Maymay. Dito ni siya galing, nag-aapekto sa mga lugar sa Luzon area. And kaina mga alas 5 nakita ng sentro ni Maymay sa kalayuon nga 170 kilometros gikan sa nakatundan nga bahin sang Baknotan, La Union. Subong niya ti gabubo gito ya ang lugar ang ulan sa Luzon area. May mga pagbaha na, may landslides na nga nagluntad sa isa to ka lugar sa Luzon kaina. Pero ang forecast sang pag-asa sa masunod nga inadlaw si maghina na ining si Bagyo Maymay. Kakaina sang aga isa ini siya ka tropical storm. Ang puwersa niya is from 65 to 80 kilometers per hour. 1:48 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is August 5, 2026. Kadasig lang, no? After sang August, September. Birth month na, mga ka-K5. Excited na ko yung gani mag-play sang birthday song. Christmas song. Today sa ating program, it's your time to shine. Happy birthday, ha? Huh?

Kahapon may ginapag-greet sa akon si Sir Bong Sao sa Lumayno. Daw kasin ni Sir Bong si Ma'am Janice Sausa Wanse. Daw nag-celebrate sa niya birthday kahapon. Galing wala ko ni siya mag-greet. No? So, subong na lang ko mabawi sa imo Ma'am Janice. Belated happy birthday sa kasin ni Sir Bong Sausa Lumayno nga si Ma'am Janice Sausa Wanse. Sa Sausa family, dara sa La Carlota City. Sili ni Sir Bong Bumishine. Solid gina sila yan. Nagapamati always sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, gid sa inyo. Once again, belated happy birthday sa kasi ni Sir Bong Sausa Lumayno na si Ma'am Janice Sausa Wanse. Nagsaiban pag yun nga nag-celebrate sa ila birthday today, August 5, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo.

1:54 PM magaton oras. Take your Mighty C capsule adlaw-adlaw sa mga active men and women, especially sa mga senior citizens. Kay nagapabakod ini sa imong resistensya, kag nagabulig ini para madugangan ang imong energy, especially kung nagabatsag ikaw sa pagpalangluya, pero kung magsigi-sigi ang pagbatsag sa pagpalanghina, magpakonsulta na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Thank you, Ma'am Cecilia Banzon. Nagapamati sila right now sa Barangay Mandalaga. Si Indang Ara Mandira ko no kay Ma'am Cecilia Banzon. Nag-a-updanay sila. Thank you very much. Mayong hapon man sa kay Ma'am Grace Mar Peredo. Thank you very much also kay Ma'am Beans Delphine. And sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. I-greet ko lang sila later on. Ma'am Marilyn Carranza, Ma'am Alma Doronila, and Ma'am Tessie Roca Sabio. Thank you again, Ma'am Tessie. Si Ma'am Tessie ko no, pero may nagapamati. Dira sa may barangay Mansilingan sa Purok, Fortaleza. Salamat, salamat gid sa imo, Ma'am Tessie. Sa mga followers ko, once again, sa page ko, Sunshine Lacson Original, I love you all. And thank you for all your support. 1:56 PM ang aton oras. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Lito, isang kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagats, mga buti ka.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dr. Ramil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding, masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay, kita mo ng mga tubo nga, no, the support, para lang matindog mo ang isa ka balay, amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, gastor na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Dr. Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbe nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kaya amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So, bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sang ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisi. BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom mo lang ko D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka. D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka. D3 Bio!

0: K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: At ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katimuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Hello, anak. Kamusta ka da?
1: Okay lang ko, di ma. Ay, hugali. Nagabot ng package nga ginpadala ko da.
0: Ay, do, wala pa man, anak. Namangkot gani si papa mo kung ano to kunong ginpadala mo para sa iya.
1: Ambala siya, ma. Nga mabalaan niya lang na kung nara na. Ay, hugali. Si Vince, gali. Kamusta da, ma?
0: Okay lang. May nubya na.
1: Oh. Ay. May nubya? Eh, nga, sinong nubya niya, ma?
0: Ay, ambot, ah. Wala man ang panugid sa amon. Wala yaman iganigin pakilala sa amon. Ang ambalang niya, napakasla na kuno niya kay nagabusong na.
1: Be,
0: ay,
1: ano?
0: Sus. Pero tayo ganing kaakig na mo ni papa mo sa iya. O galing kay ti, ano muna kay ara na na? Hindi mo na mabalik. Tingin ang ambalan ko gani siya. Nakanugun lang sa pagpaiskwela ni Manong mo sa imo.
1: Nahanong mo na si Vince,
0: ma? Ka bata to, ah.
1: Wala siya makambal sa akon sa kamusin naman.
0: Gani.
1: Sige lang, ma, kay. Tawagan ko siya karon, ha.
0: Sige, to. Tawag ito, ha. Kag-istorya, ha, bala to. Takup-takupa siya na yun kung tagadiin ang migaya.
1: Oh.
0: Buh, kaya wala ginaya balaga panugid sa amo ni papa mo. Ambot na kasi bata.

0: Vince, anong ginsugid kayo na sa ako ni Mama? Nagabusong ko nunubya mo?
1: Oo, nung?
0: Nga wala ka ginanugid sa akon man. Nga may ginpabusong ka na. Ikanugon lang sa ginpadala ko sa mga pangtwisyon mo, dira.
1: Kuanabi, anon ko nung kay ay. Ari na ni?
0: Kanugon. Ginuyangan mo lang, Vince. Kanugon sa mga suporta ko na sa imo nga hindi mo pagtaposon ang pag-iswila mo.
1: Nugon man tuod nung, pero di wala na ako sa may mahimo eh. Ay. Ari na, natabo na ni. Pasensya gid nung ha.
0: Wala-wala ka gid bala mo. O gali. Nga sino nubya mo ako?
1: Ako-akuan. Basta magpuli ka na lang nung ha. Sige ha. Bye
0: Vince,
1: na.
0: Vince,
1: bye.
0: Dalikin lang. Hello? Vince! Hello? Ginpatay.

0: Bakasyon mo lang niya. Mabalik pa man ko dito lah.
1: Kasi hindi ka nakabalik sa Katartol. Kasi pakaslan mo na si Palalabs mo, Tol.
0: Depende to lah. Kung handa na siya, ti, wala problema. Kasal na yun eh. Bisan ako ganit, Tol, do, maano naman nga magkapamilya, Tol eh.
1: Paano, Tol ah? Halang sa biyahe, Tol ah?
0: Salamat kita lah.

0: bau ah.
1: Wow, kenapa ada sandalan itu?
0: Bah, aku dia rindu ga rublik so.
2: Siyempre pa, imoy na.
0: Oh, salamat, kinanak.
1: Bau si papa, mo may rublik sa ako yun, no? Ako wala.
2: Bah, siyempre may araman eh. O, Aryo. O.
1: Oh. Ay! Ay, abaw!
0: Abaw!
1: Kunako-nako, nga gold na ko lintas na ba? Ako din na, kayo mo, thank you,
2: ma.
1: Thank you.
2: Wala sa kaso, ma.
1: Oh,
2: ay, hugali ma si Vince din. Ay. Madama ko sang dala para saya. Kag may sapatos di sa nga mic ko.
1: Ay, timing, good. Kay pag-abot mo, naglakat sila ni Ella, ato sila sa sentro, oh. Nagpaprinatal. Nagambal sa akon nga, karon ang kuno sila makadto diri.
2: Anong siling mo, ma? Upod sila ni Ella?
1: Oo. Si Ella bala nga taga Purok Ocean View.
0: Anak. Baho. Ulihi lang na muna ibala ng nubya gali ni Vincent si Ella gali.
2: Ano pa? Oh, Diyos ko, hindi patutin eh.
1: Hindi. Nak?
2: Si Ella ang nubyo ni Vincent.

0: 5 News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Ako na yan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo na ako.

0: tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga, butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gina akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag labuwaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go! With
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. Its symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: It's the best part of the day.

0: Eh, sino bala? Jared?
1: Jay, mayong adlaw.
0: Ay, mayong adlaw man. Ay, dali ka, magsulod ka.
1: Salamat ki Jay. Hindi na lang. Kwan, diretsuhon ko na ikaw. Kwan, Jay. Sangsan o lang nangin sila ni Ila kagsang manghud ko?
0: Ay, Kwan, Jared. Malawig nga istorya. Bisan ako, hindi ako makapati nga nagbusong si Ila sa manghud mo.
1: Abi mo, Jay. Palangga ko katama si Ila. Tingala ko man nga wala na siya nagapanawag sa akon. Kigalian mo na sining natabo. Tup-tup subong. Wala pa makapakita sa akon ng manghud ko. Kag si Ila. Ganit siya nagpasimpalad ko di. Kay basi kun ari pa lang sila diri.
0: Ay, Kwan, Jared. Ato sila subong sa banwa. May gin-process ng mga papeles. Ay, Jared to, sa liwat, ako nang nagapangayo pasensya sa nabuhat sang anak ko sa ipo. Ako nang nagapangayo pasensya to.

0: Okay ka lang na, Hak?
1: Okay lang ako, ma.
0: Eh, anong kalain ang pamatsyag mo? Abidan, eh, ano ha? Okay, kuhaan ko ikaw sang bulong.
1: Agkwan, okay lang, ma. Wala ini.
0: Natungod bala ina sa ila ni Ella kag Vince?
1: Ay, wala, ma. Okay lang ako. Happy na ako para sa manghud ko, ma.
0: Jared!

0: Nong, welcome home.
1: Salamat. O, gali, sa DNC ila?
0: Kwan, ato sa balay nila. Wala siya nag-upod sa akon eh.
1: Amo bala? Vince.
0: Nong?
1: Nga ginbutig mo sa akon. Nga si Ila galing nubyo mo.
0: Nong kay... Kay kung ihambal ko sa imo, basi kung maglain ka, kag may malain ka nga buhaton dito sa gwasang pungsod.
1: Nga ginagaw mo sa akon si Ila.
0: Nong wala ko siya ginagaw sa imo. Kundi isang time nga wala ka, ara ko nga nagka-comfort sa iya.
1: Abi mo, wala akong makibalo. Ha? Wala akong makibalo kung anong himuon ko. Na gusto takasumbagon. O galit hindi ko mahimo. To, pinalangkat ka nga manghon.
0: Nung?
1: Kaglabis sa tanan. Tuhalang kita ka magutod. Pero ano po nangibuhat mo sa akon?
0: Nung? Patawara ko nung... ari na ni natalo na ini tani dapat magmalipayon ka na lang sa kabuhit ko subong nung

0: anak. Ya wala ka na nag-ihilisaw. Balakad kita sa ospital. Excited ako makita ang apo ko. Kaya siyempre, hinablos mo.
1: Pa. Sige lang pa. Masunod lang ako dito.
0: Natingala ba lang kami ni mama mo? Nga daw wala ka nalipay nga. Nagbata ng nubian ni Vince.
1: Nalipay ko pa. Siguro kapoy lang ko pa.
0: Ate, sige. Mag-ilis ka ha. Kaya mauna lang kami ni mama mo.
1: Oo pa. Masunod ako.
0: Sige anak. Katuon ko si mama mo sa piyaka kwarto.
1: Oo pa.
2: Guys! Malakad ito! Tapos na ha!
3: Kung nakahipalo lang ka mo. Kung daw ano kasakit sa akin. Kung nakahipalo lang ka mo.

0: Bawir tinggi kak kyo cek aku na wano. Kulihat kin sa akon.
1: Grabe ang mga kalipay ni mama kag ni papa mo, babe, sa anak ta.
2: Oo, babe. Siyempre, first na po nila eh. Nong? Kabalo ko, madugay mo na ini nga ginahulat. Mabayaan ko, anay ka mo, ha? Dira na ka mo.
3: Vince, salamat, ha?
2: Wala kaso nung, ha? Babe, kabalo ko, maiambal ka man kay Manong. Bayaan ko, anay ka mo, ha? Kantuan ko lang ang anak ta sa ila ni mama kag papa.
3: Sa katapusan, naistorya ko naman gid ikaw. Bayaw.
1: Jared? Kay balo ko nga akik kasakot. I'm so sorry.
3: Wala na ako sang bahay mo. Kundi matunon na lang ang sorry mo. Pero ila, nagkahipalo ka bala kung doon ano kasakit ang ginhimo niyo sa akon. Gitraituran niyo ako ni Vince.
1: Janet! Kaya maloko ka na sakitan ka. Oo, palanggata ka. Pero si Vince ang amay sang anak ko. Kagmanghod mo, Jared. Kagisa pa. Pila na lang kabulan, mapakasal na kami.
3: Sakit. Sakit ka, tama, Ila. Pero wala na ako sang mahimok pa. Kundi taguon na lang ang sakit, tup-tup buhay ako.
1: Jared. Sa lihot na gamangayo ako sa patawad sa'yo mo. Pero matunan na lang nga hindi kitang para sa isa kagisa. Ipangamuyo na lang nga mayong pag-upod na mo sa mahod mo.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:33 sa ngaton oras, mga ka-K-Fan. Kaupon nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Balik kita sa ating nga program, It's Your Time to Shine. I'd like to greet Barlow Jones. Hi, Tita Shine. Ako gali si Jones. Gusto ko lang tani magpatamyaw sa akon nga lolo nga taga Talisay. Sa bukid kami ayon nagaistar. Gusto ko lang tani ipatamyaw ang akon lolo kay permisya nagapamati sa inyo. Adlaw-adlaw gid tungod wala kami TV. Bisan amo na lang na ang ngalan sa akon nga lolo si Elsor Bahin. Lolo Elsor Bahin, good afternoon. Permisya nagapamati sa inyo. Salamat, Ged. Wala ako subong sa amon kay ari ko sa banwa sang Talisay o sa syudad sang Talisay kay tungod may klase na ako. I'm sure nga gaandar na dito ang radio sa amon sa bukid. Patamyaw lang po, palihog, malipay, gina siya. Wow, good afternoon. Thank you very much. Barlow Jones. Diri abi sa iyang Facebook account name, lain ang spelling. Tapos pag chat niya sa akon, do Jonis, mani magbasa. Jonis, thank you very much. And sa kay Lolo Elsor Bahin. Lolo Elsor, kumusta ikaw dara? Good afternoon sa imo. Salamat gid sa imo suporta sa K5 News FM. Sa mga lolo, sa mga senior citizens, sa mga lola nga nagapamati, take gid kamo ha sang aton nga mga klinika products. Importante na abi kung may edad ka na, especially kung senior citizen ka na, no? Kinahanglan hindi magsaka ang imong BP, kinahanglan hindi magsaka ang imong blood sugar, kinahanglan hindi magsaka ang imong bad cholesterol level sa dugo, kinahanglan mapahilayo ikaw sa balatian sa korason. Budlay na naiyano, kinahanglan malikawan ang pneumonia. That is why may mga clinical products kita para sa mga senior citizens. Kung matumar nyo ni religiously, mapaiway gid ang problema sa ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio ang munang naghahatag sa inyo sang depensa or naghahatag sa inyo sang proteksyon against viral infection, against bacteria, against fungi nga pwede maghalit sa inyo. Ang aton nga DTX 500 capsule ang munang nagapugong para maging para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, para hindi magsaka ang inyong BP, para hindi magsaka ang inyong bad cholesterol level sa dugo, para malikawan ang balatian sa korason. May Mighty C capsule pagid kita nga gina recommend gid sa mga senior citizens para magbakod ang ilang resistensya. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagapamati, no, dara sa May Talisay City, especially sa kay Lolo Elsor Bahin, ang imo nga apo. Love ka gid sa imo nga apo Lolo. Mayong hapon gid sa inyo. Thank you very much. Ang balikan ko lang ang istorya, no, sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Hindi tagin mapaktan ang swerte sa sang kada tao sa paghigugma. Basta paghigugma na gani, budlay, no? Ang importante nga sa relationship, nangin honest ikaw, kag hindi ikaw ang nagluib. Kaya abi ninyo kabudlay mag-move on kung ikaw ang nagluib sa relasyon. Kay maabot gid ang adlaw nga hinulsulan mo ang ginhimo mo nga pagtraidor sa imo nga karelasyon or sa imo nga utod. Pero puntani ang paghinulsol, maupdan sang pagpangayo sang patawan. Sa matuod lang, ang pinakamasakit nga bagay or ang pinakamasakit diri kung ang imo gintraidoran kadugo mo or utod mo, no? Sa bisan ano nga bagay, basta ang gintraidoran mo kadugo mo daw bugat nagawa sa bugat siya gawa dalahon sa konsensya. No? Ilabi na gid kun involve ang, you know, relationship, no? Tapos ang ilabi na gid kun ang problema is relationship or relasyon, tapos ang involve is magulutod. Isa lang ang dapat nga himuon, agud nga mas mangin mamag-an ang tanan, ang magpatawad. Buy-an ang anuman nga pagdumot, no? Mabudlay, of course,
Pero kung hindi mo pagtun-an ang pagpatawad or ang magpatawad, ikaw sa gihapon ang masakripisyo emotionally. Ang importante nga, masecure mo, anay, ang imo kaugalingon eh. Ano ba lang makapamag-an sa imo nga buot? Ano ba lang makabulig sa imo para makamove on ka na? Diba? Ang magpatawan. Sa sini nga sitwasyon, wala na sang iban pa nga makabulig sa imo, kundi ang imo lang gid nga kaugalingon, no one else. Wala na sang iban pa. And I always say, updi ina sang pagpangamuyo ang tanan nga problema, ang tanan nga mabugat nga ginadala mo, or ang tanan nga sakit sa balatsagon or sakit sa buot nga ginadala mo nga daw porti kabugat sa dughan, updi gid ina sang pagpangamuyo. Kaysa panahon nga yara ikaw sa problema, nangako gid iya ang Dios nga indi kaniya pagpabay-an. Alas 2:39 nga aton oras.

0: Alas 2:42 sa ngaton oras, mga ka-K5. Dumduman nyo gid or ibutang nyo gid na sa paminsaron nyo nga nangako gid siya. Nangako gid ang somebody up there. Nangako gid ang Dios nga hindi niya ikaw pagpabayaan. Kaina, by the way, nag-istorya kami ni Sir Boom. Siling ko gani sa inyo bukas sa gihapon ang number, Gcash number ni Sir Boom Granada, para sa inyo ng mga bulig, for those who wanna share their blessings sa aton ginabuligan kahapon or halin pa kahapon, no, nga si Baby Don Don. Ayan ko, abi magtawag sa iya Don Don eh. Roy ang iyang ngalan, actually first name niya. And ara na siya sa Facebook page natun sa K5 News FM nga ba, FB page, no? Ara da ang makita ninyo dira si Don Don. Kung ano kadako sa iyang bukol sa likod, and then hindi siya makapupo, gahabok na ang iyang atsan. Gintingwaan nila nga makapaschedule sa Corazon Luxing kaya hindi maka-afford ang pamilya, ang iyang parents, nagatrabaho sa kampo, ang ilang income weekly is 900 pesos lang. So ginabuligan si Don Don sang simbahan, pero hindi gid makaigo. No? Taga dito sila sa Cadiz. Imagine, nagkatupad rin sila sa K5 News FM para magpangayo sang bulig, para lang madala sa ospital si Don Don kag mahingagaw ang iyang operasyon. Nakatipon kita sang masobra na 10K, as far as I can remember. And ari dari si Sir Boom para i-report sa inyo ang bulig nga amo na banton. Ang number once again, Gcash number ni Sir Boom Granada, 0991-5929-015. Ang ngalan is Carlo Oberas. Once again, ang number is 0991-5929-015. Sir Boom, good afternoon.
1: Mayong hapon, Ms. Shine. Amo man sa aton nga mga tagpalamati sa imong programa, no? It's your time to shine. Update bulig para kay Baby Roy.
0: Okay.
1: Si Ronron. Mm-hmm. Balikan naton, Ms. Shine, kahapon.
0: Don Don. Si Don Don.
1: Si Don Don.
0: Okay.
1: Balikan naton kahapon, nagkagtod diri sa istasyon ang iloy ni Roy.
0: Mm-hmm.
1: Para magpangayo sang bulig, no? Para ano to, Ms. Shine, tani, 15,000 para i-down sa ospital.
0: Yes.
1: Para maoperahan si Baby Roy.
0: Mm-mm.
1: So kahapon, nakatipon kita sang 7,000. Halin ina sa ato ng mga listeners, kahapon may ara kita live, no? Pamaagi sa ato nga Gcash. And of course, kay Sir Aljan man, nagatagman sang 1,000. Miss Jean Chatita, 500. Ikaw man, Ms. Shine, no? 500 pesos. So, kahapon, kagabiin, nag-send man ako sa 1,300. Kay damo ka send, Ms. Shine, eh.
0: Pero yes.
1: 5 pesos, 20 mm-hmm. pesos, ang pinakadako, 1,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: So, kainas ang aga, nag-send kita sa 1,600. Ang natipo natin sa aga. So, kaina, nagatagman liwat si Sir Aljan sa 1,000. So, na-send ko to sa ila is 10,900. So, subong, naging check kong aton nga ano nga Gcash machine, may nagsulod nga 100 150 200. So ma-send naman ako after ni. So ang sa aton dira ng mga listeners, no, nga luyag maghatag bulig para kay Baby Roy. Ang aton nga Gcash number amo na ang 0991592901. Gcash name Carlo Oberas. Sa liwat, 0991592901. So, ano man, Ms. Shine, ino, gapasalamat kita sa tanan-tanan nga nagbulig sa kay Baby Roy.
0: Pila na gani ang ato na, ano na, na tipon, tanan-tanan?
1: 11,350.
0: 11,350. Ang down payment is 15,000. Amo nang ginapangayo sa ospital. Pero kabay pa kuntani nga mabuligan sila ni Congressman Javi or Javi Benitez. No, kay kahapon.
1: Amo man tong hambal,
0: di ba? Yes, so, in suggest man abi sa ako ni Doc Itik Itoriaga. para nga mahingagaw kay neurosurgeon, gidang kinahanglan si Doc Itik is connected sang una sa Silay, pero wala sang neurosurgeon sa Silay. So gin-refer sila diri sa Corazon Locsin. As I've said, wala pagid sila maskedulan. Ti ang bata, nagahabok na ang iyang chan. Kinahanglan na gid mahingagaw. Ti maoperahan siya sa Mercy. Silimangani ni Doc Itik niya sa Mercy Hospital, may ara na. Ugaling kay ti kinahanglan ang down payment. Hay, doga amat-amat. Ano wala anak ang pag-asa nga ginasiling nga mahingagaw si Roy. It's because si Dondon, makita mo dogi na siling mo do ka okay lang siya, no?
1: Oo, okay siya siya.
0: O galing kay makita.
1: Makita galing siya nga tsura, no? Nga may ginabatsyagang bata.
0: O kay gayuhum, gayuhum. Oh. Kanami isang iya nga aura. O galing. At tapos kung kwa, gahipos lang git siya. Tapos kung kwaon mo siya, makadto siya sa imo, makos lang siya. And he is only 1 year old. Isa pa lang siya katuig.
1: Isa katuig kagwalo kabulan.
0: Kagwalo kabulan. Ay, isa katuig kagwalo kabulan?
1: Oo, isa katuig kagwalo kabulan.
0: Piniwang gito siya.
1: Baby doll.
0: Gamay gito siya sa iya nga edad. Abi ko gani kung isa pa lang katuig. Kung mag-isa katuig, kagwalo kabulan, anak, gamay gito siya. Kag masyado gito siya kamag-an sa amuto nga edad. So, kinahanglan maoperahan gid siya immediately. Thank you very much, Sir Boom.
1: Thank you,
0: 11,000, please.
1: 350.
0: Yes, 350.
1: Sa liwat, ang aton niya GCash number, amo na ang 0991592905. Ara man sa aton niya page, Mishay, no? Kung di nila makuha, pwede ito nila ma-review.
0: Hugot Love Lines.
1: K5 Hugot Love Lines, 11.5 FM Bacolod.
0: Yes po, kay nag-live kami kahapon. So it's your time to shine program. Thank you very much, Sir Boom Granada. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5.

Salamat sa kay Ma'am Venus Halmas. Sigurado ko nagapamati sa gihapon sa It's Your Time to Shine program. Kapanita gina siya ideya. Ang siling niya sa ako, naguba ko nung iyang radyo. Pero kapangita gina sila ideya nga makapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Bings Delphine. I've never seen you lying on my pillow. Si Ma'am Angie Aloy, basi nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Sa mga taga Purok Kapisan, Barangay Vista Alegre, salamat, Ged. Ma'am Angie, good afternoon.

Si Inday Zilia Velches Escamas, kinatamyo ko man sa maayong hapon. Salamat gid sa family Mendoza, family Escamas, sa mga suki natin dira sa Mulukabok, sa Mulukabok Island, sa Sagay City. Gusto ko ginadara bala makaduan. Salamat gid sa inyo sa mga taga Mulukabok Island in Sagay City. I know nagapamati gid ang mga taga Sagay. Thank you very much gid sa mga taga Sagay City. Damo pa ko balatani i-share sa inyo, nagligad to bala parte sa mga nadakpan ng mga rapist, ang ilang agin pang rape nagbululusong. Oo, may amay pagito nga nadakpan nga gin-rape niya ang anak niya. My goodness. Damo pa ko tani i-share sa inyo, but anyway, let's have our horoscope this time. Try ko lang basi ma-kwan ko. Mabasa ko DTX Coffee Mix mga ka-K-Fan. Samta nagapamati kamo sang inyong kapalaran for the day. Init na kamodera sang tubig kay mainom na kita sang aton paborito nga coffee DTX Coffee Mix. Mayo July 23 to August 22 kun ara darang inyong birthday ari or ang pit kun ara dara no ang pitsa sang inyong birthday ari ang inyong kapalaran for the day. Leo, hindi magduda ang mga kakilala mo nga mabaskog pa ang imong lawas. Pero ang sa pagkamatuod kuno mahina na ang imo ikaayong lawas. Virgo, hindi sila magduda nga mahina ka kaya makita nila baskog ka pa. Pero sa pagkamatuod mahina na ang imo ikaayong lawas. Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Makontento ka sa maayo nga pagtrato niya sa imo, kag sa amat-amat, madula mo ang imo nga bisyo. Libra, September 24 to October 23, mangin pasensyoso ikaw. Mangin pasensyosa ikaw. Scorpio, October 24 to November 22, ma-excite ka kung kaupod mo ang imo nga pinalangga sa kabuhi. Sagittarius, November 23 to December 21. Halungan ang tanan mo nga propiedad kag kagamitan. Capricorn, December 22 to January 19, may mga misunderstandings o kung hindi pag-insindihanay dara sa inyo nga ginaubrahan or sa inyo nga puluyan.

0: Buwas makita ay kita para sa isa na naman ka edisyon sa ngatong nga program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ang carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon nga ang puti-puti ginamitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kagpag panigarilyo. Kung budlay gid nga malikawan, ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, may panagag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
4: Mm. Sa pagkaon lang dyan, Sir GP, sa mga mantikaon, damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika ng aton kuan mo. Aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir GP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta. Ginagisa ta man ana yang Bombay kagahos, no? Bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japo na. Ati pero ako maglasoya wala na yas
3: kuan.
4: Wala eh. As in lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa ka sahi sang cardiovascular diseases. Amo na nga gainom gigo adlaw-adlaw Sir GP sang kwan, sang DTX 500, may TC, agod nga at least ta, di magid na malikawan mo, makaugi kaya mantikaon. May ma-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
5: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
4: kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record tag 969.
3: Grabe no?
4: Grabe, sobra pagani nung iba no. Ang iba niya walang patay mo. Elijah kag ino po yung patay ito mo. Basta exercise ka lang, tapos wala kaon karne, wala slag kaon ito mo.
3: Oh.
4: No? Puro utan kag prutas, wala man bisyo.
3: Mm.
4: Gatulog sang sakto. No, bastante exercise, wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GP mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa unaya.
3: Oh.
4: Wala cake, wala fast food, no? Pero tayo moderno na subong ang panahon. Alam nga naman nga,
3: sa lasang.
4: Lasang ka, yung may star, mabalik ka to. Tapos, para manginhealthy ka, hindi na. That's why na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant ng mga supplement. Like, DTX 500, Mighty C, para piho manginhealthy ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
7: Correct, Dr. Ramil, no? Ang health, Dr. Ramil, wala ginahatag.
3: Gusto, ginapakabudlayan na iya.
7: Wala man yung ginamagic.
3: It is being earned.
7: Ayun ako, no, it's being earned. Gina pangabudlayan tani agud maging healthy kita no, and one of that isa sa pangabudlay is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kasi syempre i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment, only 22 pesos. May antioxidant ka na, may vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga ti paulihin mo pa, i-claim nga tigulang ka, bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi naman bakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
4: Kaya may ara yan, bakal ko yan. Adam.
3: Ako man?
7: Oo. It will add more years to your cells. Kilayo ka sa oxidative stress nga guguba sa imo selula. Kung ga DTX 500, kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, hindi mo na mabakalambal. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
3: Atulimi ara to baligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag mighty sir pure C, no? So depende na sa inyo.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
2: Ganaga panubo
5: sang imo blood sugar.
2: DTX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: mo! DTX 500!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Number 1.5 K5.

Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng lami.

sigurado ki Jaya nga kitaya mag-up the night, mag-gagay-fan sa sulod sa isa ka-oras sa atin niya programa-programa ang Afternoon Drive. Dinalang sa inyo paborito ng radio station K5 News FM, championing the lives of Filipino. Adlaw na sumong mga ka-K5, adlaw nga Miyerkules. Pitcha 5 sa bulan sang Agosto. Ang sakon pamigo nga kasi Kuya Jacko mangita sa kuno sang blanco nga pitcha sa kalendaryo. Ay sa dira siya nga pitcha mangita sang tawo nga higugmaon niya sang tudo-tudo. Bilangga bang yan? Elevates of the night na naman kita ha. Sa sulod sa isa na naman ka-oras mga ka-K5. Sa pabasugin nyo na ng mga radyo nyo na kay magasugod na ang atong programa ha. Mga driver natin yung mga suki loves. Hello. Ito doon nyo na ng mga volume sa inyo na ng mga salakyan. Yung magagahod-gahod na kita. Mga kasikbita nga makabanuhan ng Jag Siyudad, Siyudad sang Cadiz, Manapla, Victorias, Banuas ang Ibim Magalona, pipila ka party sa Southern Negros, dito sa Mayla Carlota, maayong hapon! And of course man, dito sa May Norte, dito sa May Escalante, Tubuso, Calatrava, some part of a coastal area of Sugbo. Ngayong hapon sa inyong tanan diya, mga Cebuano speaking people. Diya sa may Danao, diya sa may Taboyline, sa may Toledo, diya sa may San Remigio. Ngayong hapon sa inyong tanan diya, ha? Mailang pagpaminaw sa itong programa. And of course, dami yung untuman ang ato niyong mga ka-K5. Na ara subong sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ara sa abroad, maayong hapon sa aton yung mga OFW ng mga ka-K5. Di mga musubong nga bahin sa kalibutan. Maayong aga, maayong udto, maayong hapon, kag maayong gabi na sa inyo. Sumari pamati sa aton yung streaming app. And of course, sa aton yung Facebook Live, maayong hapon. Ay, live man kita sa atong duha ka Facebook page ha. Pangitaan nyo lang Drake K5 Sagay Live Programs. Kag syempre sa ako niya personal account, Papa J897 Vlog. Ayan, so sa mga gahulat na subong sa atong niya papakot niya may premyo nga tumataginti. 1,000 pesos sa Papa J897 Vlog and sa K5 Sagay Live Programs. Kamu diri, 500 pesos ang

Sa ating Facebook Live, Ma'am Shine Delphine, Cynthia Marie, si Lawrence Adanan, Richas Sorenio, good afternoon. Runa Ninyel Padua, Roy Pabirain, good afternoon da sa inyo. Roy, why katukunong nagkadoto sa birthday ni Ma'am Shirley, ha? Ayan, sino ba na dinidiri sa Donya Facebook Live? Kanday Kevin King, Cartagena, mayong hapon kay Ma'am Gemini. Good afternoon, Ma'am Gemini. I-share nyo itong Facebook Live, mga K-5, para the more, the merrier, okay? Pamusic ko, anay, dapat karon sa akong pagbalik, ready na kamo na magsamat. Anli hula, wala sang limit, ang pakot nyo da, maskin ano ipakot nyo, biska na... Maskin maglabot, paday sa kalibong pakot nyo. Wala limit. Para at least siya, the more hula, the more chances of winning. Pero dapat naka-share, naka-follow sa ato ang page, ha, kag sa ato niyong program. Padayon kita sa unahan, mga kakayfive, pa-music taanay, pa-music, kanta niya nga, kundi nga mga kilala nga pila na naglapaw na sa kalendaryo hasta subong wala gyapon sang love life. Wala gyapon sang nagapapitik-pitik sa ila tagsa-tagsa ka mga tagipuson. Ambot, anong plano nila sinisa ka buhay ba? Siguro malao na lang. Pero paglao na lang ka mo, ah. Paglao na ka mo! Laging naman ang

0: Laon, launto? Ang ilang daan sa mga kilala ko nga hasta subong wala gyapon. Ano na lang gidya, yama? Malaon ka na lang gidya? Amo na, bigay ang iban, may sobra kapislian. Grabe kapilian sang lalaki, grabe kapilian sang babae. Ambal gidya akong migot, akong migo mambal, akong migo nagambal gidya riya nga. Kung hindi ka kagwapuhan, kagkagapahan, hindi na mangita sang itsuraan. Pili aman ang itsura nga amo-amo man sa imo. Ay, nako. Kaya ang hinding, sige pamili, dasa nga itsuraan. Kaya ambot na lang gidya mag... Malapawan ka na lang sa nga numero sa kalendaryo. Hindi ka gidya gyapon makakita sang paragid sa imo. Ay, instead ang para sa imo, kapag ano, pili-pili ka pa, kundi ginhatag sang iban. Madlay pa na kung hindi imo pa kung ano, basi mapano sinulatay sa imo. Amo na kung may ara, galing magpabatsyag, hala, hasmag ah! Ay, nako, maayo kong pariyo, kamusta konmigo, nga, 15 kabilog ang katalay nga babae. Ay, nako. Oras na doon. We've got 16 minutes down after 3, mga kakaifay. Ang ating time check, kinadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Pampabakod sa immune system, prevention sa insomnia, bulong sa sipon, trangkaso, kag-ubo. Kag syempre, nagapabakod man sa inyong relasyon. Wala nga naman yung gina-ano ka na da? Gina-TV ka na da? Gaudak-udak ka na? Sino na makakita? Sino ba yung ginahan? Bayi yung palapit siya? Para hindi ka mabiyaan, bla, pabakura immune system mo. Budlay na, bla, mag-date-date bala ka mo sa plaza, bla. Tapos kadlawanay ka mga dawa, tapos ginasipon ka. Sa nasigi mo kadlaw, nagbura ang imo nga ilong sa imo. Ay, nako. Pag-shout out, ni sila anay, mga rinso mga kalag. Hi, sakay Shalami Galve. Good afternoon. Dire sa Doña Juan. May nga po, Papa J. Roxanne Perla. Good afternoon, manda sa imo. Mikaela Yap. May nga po, Papa J. Watching live from Sitio Compound. Barangay Luz, Gihulngan City. Shout out rako sa akong mga mama. Sa akong mga mama. Sa ako ang mama nga si Michelle Yap, ug sa ako ang manghod nga si Jan Jan, ug sa ako ang lulo nga si Antonio Yap, ug sa akong mga pinsan nga sila si James Lee Yap. Oy, pinsan ni mo si James Yap di ay? Katong basketbolista. Ug si Jan Chris Yap, salamat. Nalingaw si nalingaw gud si lolo ug paminaw ni mo Papa Jay kada hapon. Bayo nga hapon di ha sa mga taga Gihulngan. Layo ba kayo ng Gihulngan? Murag ka ng kuwan na diha, no? Mikaela, murag pure na na diha nga si Buhano, yun, or Bisaya, no? Dili na mo diha kayo, ka-engine di o ka ng hiligay nun. Ma'am Aneline Grande de Jesus, maayong hapon sa kay Cheryl. Good afternoon, Papa J. Isa ka talagang papawaw. Unsa daw? Gapang ni Dar or gagang ni Dar. May nga po, shoutout ko na sa kay Jovelyn Villarin Saklowe. Sige, may nga po. Nelson Tantan, shoutout ko na sa mga taga Purok Tahanan Sagay. Uy, may nga po sa mga taga Tahanan. Kay Janet Sharot Husayan. Papa Jay, may nga po, I'm watching from Barangay Pinapugasan, Escalante. Ay, may nga po. Roy Pabiran, mayong hapon lang dra. Sa kaya boss ko, no? Kaya si Inday Inday, kag si Alog. Kag syempre sa kay Boss Yuhan. Mayong hapon, Boss Yuhan. Madamo king salamat sa always na pag-invitar kung may ara sang pakals dito sa inyo. Sa kaya Runa Ninyel, good afternoon. Richard Zoreño, mayong hapon lang dra ko, no? Na Tiyo Napulyon sa taga Sitio Balaring. Saan nadapita ang Balaring? Eh? Cynthia Marie, may nga po lang sa inyo. Sige, anlihula ha. Pakta nyo mga ka-K5 mga aton yung pabagting sa mga viewers natin sa Sagay, K5 Sagay Live Programs. 500 pesos ang aton yung premyo. At syempre, diri sa aton nga Facebook page sa Papa J897 Vlog sa akong personal. 1,000 pesos tira ang inyong premyo. Okay? Tawag ka mo 09-06-2064-048 ang ating yung number. Ba may mga cooler naman ni Gali? Di nga, hindi ko man gali. Lang, ikunay ko anay sa Bluetooth, cancel ko anay ha. Tawag lang balik, ikunay ko anay sa Bluetooth. Wala gali nakakunik sa Bluetooth, gali niyo. Tuga-tuga, Mr. Papa J man. Hello, ano ang mal mo, Kevin? Ano na eh? Si... Bubblegum, sala! Ay, si... Mamam... Mang... Giselle Alolor Coco? Ano na, tudlo nga wala Coco? Bubblegum, una ang bal ni M sa... Sari Nicola. Wrong! Alright, G, wait lang ah. Hi, Jundel! Di Quinto, Los Santa, ah! Ayan, tamyaw yun lang ko, no? Ang, ano ni? Tamyaw ko lang na kay Manuno, kay ni Risa Violet sa Kamayan, Kadi City. Pangutang na ka mo to, kapi-kapi. Kapangapi na ka mo. There, nainom mo na. Jundel, nainom mo na ang kape mo da. Kung nainom mo na, di mayo eh. Mayo gin. Alright, sige, hari na ang ato niya pabagting. Get ready! 1, 2, 3, pop, ganun! Ay, dili man lagi lain, lagi na yung ingawas. Ang previous pa lagi ni ulawan ako, ani. sige, tara nga ito ang pabagting. Mga kaki-five. Ang ato ang papakot. Wait lang, kaya ako ang anon. Hindi na ako ma-memorize. Wait lang ha. Ang ato ang papakot. Samtang nagataas, nagalipot, nagadugay, naganamit. Pero saang ginpilit, pakit, agay, kasakit. Pakta! Tawag ka mo 09-06-2064-048. Open na itong linya, pwede na katawag. Tawag, tawag, tawag na. Unknown, maingapon. Baba G, shoutout sa Iskala Family and Castro Family from Barangay Tadlong. Sige, may caller sa linya. Hello, mayung hapon. Yes, good afternoon. Wala man lagi ning sulod sa Bluetooth ni. Dali lang. On sorry. Hello, good afternoon. Wala man ning sulod, eh. Dali lang, eh. Nakakonek naman, eh. Nakakonek naman, eh. Usap ko na, be. Sige, be.
1: Hello.
0: Naana ka na. Shoot na, shoot. Mayong hapon. Kinsa ni Palihog.
1: Si Ruben
0: Uriba, dali pa ba? Ha? Si Ruben Padilla?
1: Ruben Uriba.
0: Ha?
1: Ruben Uriba.
0: Ruben Uriba. Nag-aasal si Papa Rudy?
1: Oo, sa... Magpakot ako, Papa Rudy.
0: Oo, taga-aasal, magkapang?
1: Taga-Kadis.
0: Taga-Kadis. Kaduhaan, Kadis. Sige, ang sa may pakot ni mo, pang?
1: Ano?
0: Tudlo
1: lagi sulod sa ilong.
0: Tudlo lagi sulod sa ilong. Ano na siya, gapang harvest? Gapang harvest na siya, papang? Pwerde. Basta ang tudlo isulod sa ilong, hindi na pag isulod balik sa baba, ha?
1: Hindi pang himongit pa.
0: Belal taon, tapi sure ka na nasa sabat mo? Bawa, ah, belal taon, tapi kung dumaog tali, dumadaog ka bala tani bala, okay, para may pangkapikapita.
1: Pamugas-bugas,
0: pambugas-bugas, kag pang ano eh, pang shatting-shatting eh, no?
1: Bugas
0: sa pangkudan. Gawin na kami sa batang alida sa 2000. Bala na lang ang sudan. May tagayon ah. De, basi pa lang yung madaog gabi. Pamatii, tapos ikaw hambal kung sala akong daog ha.
1: Okay ah. Ah.
0: Daog ko kung sala. Ate, si panamyaw na lang.
1: Ano na lang pa, ginatamyaw ko lang ako mag-ulam dahil sa housing sa Sagay.
0: Pinahiga may pang imoradyo pang kay kabalik sa akin pang ka-feedback. Ito sakit sa dilunggan. Pat siyang radyo mo paligsi sa series para may insurance ah. Ah, sige pa, padayon.
1: Ginatamyaw ko gari may ngakon na ngakon magulang sa Guy Housing. At Nol Noy pa, kagang iasawa nga si Manang Anami.
0: Agay, pa, hindi na ako makaya pa, putlo na ako, sakit kayo sa dalunga. Murang nawasak akong eardrum. Sorry kayo ha, kung iputol kay Bagting ako ang dunggan pang. Wala kaya sa powers sa kuang kuan dunggan, sakit kaayo to. Bayo nga po sa ipapang Jay Cardosa. Pang shoutout sa kay Junjun Budlat. Grabe naman yan. Junjun Budlat na kag Jason Pili samtang gaobra sa balay. Oy, bayo nga po dira. Klaro ginakaayo pang wala ginay ka ng kibag na imong balay pang o pag-ubra na kay si Junjun may nagubra na sa mata. Budlat man na. Taro kayo ng mga hiwi. Hindi ka na malapaw na pagdukduk sa lansang. Hindi ka na malapaw. Kaya klaro kayo na. Gugma ko no. Gugma sa lagi apon. Ah, sige, tawag. Asa naman itong nag-call ako? Uy, nawala man. Sige lang. Ah, sige, tawag balik. Imbis ako ang pinduton ang call na kuhan man noon, na-cancel man ni noon. Ambali, Shine Delphine, Sinigang, Whiskey, Jamie Bautista, good afternoon. Good soon, sir. Shout out to sir sa Barangay Unobunob. Nga si Pino kag si Berber. Thank you. Mayong nga po. Another caller sa linya, good afternoon. Hello? Ay, pala na sabat, mangua. Hello, may nga po.
2: Hello, may hapon, Papa Jay.
0: Mayo nga po, si Nanay Lina ni?
2: Ay ba, paksan yun ni Papa Jay.
0: Oh, your voice sounds familiar na. Nanay Lina! Ay, thank you so much, Nay. Nainom mo ng kape mo, Nay?
2: Oo.
0: Ano nga kape na? Oh, ano nga kape na ang ginom mo?
2: DTX 500.
0: Kinobra mo kape ang DTX 500.
2: Pinagmapan ko sa kape.
0: Alright, sige, basta kape gani, DTX Coffee Mix ha.
2: DTX Coffee Mix.
0: Dagan salamat na Elina, ang samay sabat ni mo.
2: Ang sabat ko DTX Coffee Mix. Katasa
0: DTX nga sa katasa. Dahil lang taon
2: sa tasa ka ginainom, kanami.
0: Kanamit, kid. Ang taon tabi kung sumakto sa bat mo, bebe. Sakto, sala.
2: Sala.
0: Perting.
2: Hindi ko kape man i-answer ko.
0: Oh, perting, sala again.
2: Okay lang.
0: Alright, sige. Panamya, shout out da, may shout out ka.
2: Wala lang, Papa
0: Jay. Alright, sige. Madami mga salamat, Nanay Lina. Kamping at di malumping. Balik ko mga K5 after sininga kanta. Palutson ko ni Anay kay Gina, panigapanikad, gagapanikad si Kayla. Oh. Aras na ito, 3:30 sa hapon.

0: Abra siyang kanta sa mga wala gyapon yung move on. Yo, gisnugay ka na ginilisa ay nasta subong siya lang gyapon. Martyr yan. Ay nako, there's a lot of fish in the ocean. Ang uban ara na gani sa kan. Diba damo bro? Sige. Kung hindi para sa imo, kundi para gina siya sa iban. Hindi paguyang ipirsa mo. Para sa tao nga wala na nagkagusto sa imo. Sabi ba lang imo ka relasyon niya kung mag-away lang amo, dito da yun sa iban magpa-comfort. Aray, kupo! Mahal ako magpa-comfort lang, hindi lang magpa-kupo. Mayo nga po, nahihirapan ako sa kalisod. Mula, isa kalibo, walang premium nyo bala. Pabod lahin nyo man. Ako, G, tinamundi ganyo. Okay ka, paminsar, nis lang ganyo sa ilaw ng sabat, oh. Baka daog din sila isa kalibo, mga kakipay. Makalibri mo ni Gapon Pizza sa amin, eh. O, muta ako na. Mali, Ma'am Shen Delphin, punggod. Nakalabot yun na daw sa maaton yung mga ano. Luya, Papa J, or Agugu? Roxanne Fernag, good afternoon. Agugo, ha? Sir Romel, ano Rico? Maingapon, Sir Rom, mga Doña El Presidente sa Doña KSS. Fernando Abelida, tudlo kagilong, Papa J. Ara na naman ang tudlo kagilong. Rowena Tamon Montinula, Sir J. Yung nga bon, init niya tubig, no? Bao bilang gabang. Kapangapi, takapi na lang kulang si mo init niya tubig, mama. Si Rodrigo Cervantes, samad, sir. Sala. Ano pa na ni? Papa J, grabe naman yung ano nga atudlok ang ilonggi jay ang ginapang sabat nyo, no? Amo lang gin ano sa inyo, gin suggest sa inyo ni ChatGPT. sige, mabato na ko caller, tawag na 0906-2064-048. Bye nga po, landa sa akong pariente, La Villano, dira sa may Tanaw. Kagsakaya, pariente ko da, Raymart Villano, sa iyang wifey. Ay, lapit na mag-open, ha? Ang Night Out Resto Bar. Ayan, so mga abangan nyo na, mga taga-sagay, mahiling makipag-party-party. May DJ da every weekend. And karaoke night every weekday. O weeknights, galing. Hello, mayong hapon!
1: Napon.
0: Ay, mayong hapon, kinsa man eh.
1: Ay,
0: hindi siya, babagsul. Ay, hindi siya, sino? Ay, hindi siya. Tatlo nga pag-pronounce, man. Sa to, ma'am?
1: Eh?
0: Ano to, yung pangalan?
1: Aileen Bindisyo.
0: Aileen Bindisyo. Correct me if I'm wrong, ha? Aileen Bindisyo? Alright. Sige, Ma'am Aileen. Tagadiin ka, Ma'am Aileen.
1: Housing.
0: Sige, ano sabat mo, Ma'am Aileen, sa Doña Papakot?
1: Manicure?
0: Manicure? Manigurado, gini, nagpa-manicure ka ginaguro mo? Te, napakit gin man ang pinakadako nga ingron? Belang taon tabi kung sakto sabat mo, manicure? Mm. Sala! Sige, pang shout out na lang daw kayo. Very wrong.
1: Hindi ko lang gawang ibang shout out, ah.
0: May pantamiyawon ka? Ay, hindi ka na lamang shout out? Ah, sige, madami nga salamat. Bye bye, amping adi malumping. Si Ma'am Eileen Bindisyo. Paigid sa nabindisyonan. Sala gid ang answer ni Ma'am. Alright, sige. Ato niyo text line. Ariman, dumuda mo man di oya. Wala mo ko ni karong pang delete karo. Ay nga, Bon Papa Jay, shout out sa kay Dodds Castor nga naga

0: Mamati ko na sa akon. Sige, maingat po lang sa inyo, ha. Another caller. Hello, good afternoon. Hello?
1: Hello?
0: Yes, mayong hapon. Sino man eh? Yes, ma'am. Okay na, live na ta. Kinsa man eh paliyog?
1: Sir, si Delia Claro, sir.
0: Bia Alonso?
1: Delia Claro, sir. Ah,
0: Bia Claro, di ay. Claro, di ay. Kaya ko nabatian, Bia Alonso man. Ma'am Bia, taga-asa si Ma'am Bia.
1: Mapakot ko, sir.
0: Ah, taga-asa lagi ka para mapaktan po na kung taga-asa ka. Taga-diin ka man.
1: Bugasok ko, sir.
0: Ha?
1: Taga-bugasok.
0: Bugasok. Sa may Luna or... Luna, no? Luna or Rizal?
1: Barangay Luna.
0: Barangay Luna. Sige. Ma'am Bia, ano man pakot mo?
1: Pabilos ang suga, sir.
0: Pabilo. Arang kuan, ginatawag na Tonya Kinky? Abi, lang taon tabi, base pa lang yung sakto ng kinky mo. Ready ka na mabatian ang hatol sa sabat mo? Ma'am Bia, asa naman ka? Ma'am! Ready na ka mabatian ang hatol sa mga sabat?
1: Oh, sir.
0: Dali na, lang taon na to kung sakto, be. Sala! Sige pa, shout out na lang ah.
1: Sige ah. Aga shout out lang ko sa tanan nga nagapamati sang K5. Madamo gid nga salamat. Sige sir, maayong hapon.
0: Sige, madamo nga salamat, Ma'am Bea. Bia Claro, gali abe ko gani, Bia Alonso. Pag-ibot mo ko ba nga nagtawag si Bia Alonso ba? Cheska, boy na fe, hatag ban closer be? Mahatag ko niya of clue ah. Darling Ingrun, salalagi na imong sabat niya Ingrun, dar. Ayun nga po, darling. Racing Dico, ayun nga po, watching from Caban, Calan City. Pag-greet lang sa kay Ma'am Rosie Magbanua, kay Ma'am Rosinda Raffles. Sige, Sir Racing Dico, good afternoon. Ayun nga po, Ginaline Villacampa. Shout out sa family Villacampa, dito sa may Barangay Paraiso. Ingron Laradi Longgatiman, watching live from KSA. Kasagingan. Sa may KSA. May nga banda, oh. Halong dira, ma'am, ha? Ayaw gid ka nang may mulup makitaan gani kang missile gani. Ayaw gid pagsalua. Ice pa, Papa Jem. Baligagang ni Darsala ang Ice pa, Papang. May nga bon, Papa Jem. Shout out sa tanahan niya. Kiasis member, KMM Solid Supporters. Sa Phase 2 Barangay 2, ha? Phase 2 Barangay Paraiso, guru, no? Sa kay Angela, Niabag Ramales, Nestle, Drawa, kay Rosinda Reyes, Florinda Buri, kay Maria Fe, Ama Fe, Argel Mendoza, kagako niya po nga si Audrey. Audrey! May nga po, Audrey. Oras, alas 3:43 na. Dugay-dugay, pa-music ko, anay, mabalik lang si Papa J. Pagkatapos yan eh! Ay nga po lang sa kay Sir Alan Mundimayor sa Alan Motor Parts and Accessories.

You're still tuning into your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipino. Our time now is now 3:47. Ano niya oras yung dulong sa iyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may aras ang vitamin D3. Sarangin yung mabakala sa mga butika ng mga pharmacy and of course man sa aton yung mga reseller. Nga aras sa iyo tagsa-tagsa ang mga barangay. Adra sa may barangay Paraiso, aradra sa kay Ma'am Mierna Olvido Mariana sa may Charlie Feed Supply. Bakal kayo muda ha? And sa iya ni Ma'am Jella sa may G-Bab Store. Available man dira sa ila. Dira sa may Barangay Rizal, sa ila ni Sir Alera, Sir Jun Alera, sa may kilid sa BGMP. And sa may Tubangay, sa ila ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Bye nga po, AJ Francisco. Shoutout sa ilang danan nga taga Ata Village. Nabinagit sa ako niya mga anak, mapadya kay Princess, Katkat, Idoy, BB, Junior, Janjan, Kakimboy, Kakimg. Bye nga po, Cheryl. Shoutout, mapadya, kapamati, kami di sumung sa imo, si Nida Villegas. Gautoy utoy, gitkadlaw, mapadya, saya sabat, pilas, kuno, pilas. Ano na nga pilas? Ang pilas nga wala ayo-ayo. Gina Lynn, maayong nga po ang Villa Campa. Hi, ganun sa family, Ivan Ogaro. Saging? Saging, saging, manggama. Sala, nagagang ni Dar. Fernando Abilida, sapatos, papajay, Rongya Pon. Papa J, shoutout sa kay Joy Mahusay Del Prado, sa ako niya apo nga si Audrey Lina Troa, Joy Canti Aldoisa. Shoutout lang sa ako niya mga customer, si Runa Gargar, Razel Store, LC Aldoisa, Junjun Carnelio, kasi Junjun Cabalona, Zella Velchis Escamas, maingapon Ma'am Shella. And available na ko na sa Ma'am Jennifer Gumbandroa ang ito niya mga food supplements. Sige! Amar, Vichabes, Jennifer Rosia, Tambo, Sangkawayan, Babs, Berry Rong. Stick Glow, Salagya Point. Ano ba na diyan mga sabat? Dick Glow, Papa J. Stick Glow, Kapi, Kagtakore. Grabe, oy. Sige, 3:50 on the clock. Pa-music ko anay mga kagibay padayon sa unahin. Paborito ni sa mga OGT niyo. Mga mahilig mo pitik. Nagbumabayo. Papa J, still on board sa programang Afternoon Drive. Only right here at 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipino.

0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 3:23 na, 7 minutes before 4 o'clock sa hapon. Ang oras, sinadalong sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men. Meron sa mga kagaklabuwas ka, nasa na mga pauntay, mga padugay sa jug-jug ani dudong kagniindan. Makambal kagid niya, pumipitik, bumabayo, para lang sa'yo ang giling-giling ko. Bakal na ka mo ha, available sa kay Papa J. Kung mahuya ka mo magbakal sa butika, hambala nyo lang ang inugpainom nyo sa inyong manok na inugtari ah. Singin la naman ng manok. Ay nako, sige. Pakoto kandila, sala. Papa J, advance lang ko gali. Greet sa ako niya ba na si Angelito Francisco Buas ang iyahang birthday. Oy, mag-birthday si Angelito. Deserve niya kantahan og birthday song. Happy birthday to you. Why ka, happy birthday advance, Sir Angelito. May nga, bon man daw sa kay Ma'am Joy Gante. Papa Jay, ngipon. Ngipon, Babs. Ice candy. Jacqueline Moraca, sala ang ice candy Jack! Ay nako, wala gyapon may nakapakot! Maabot ginig 2,000 ang atong premyo. Ito anong testingan na ito mga OGT Derebe, kay musabat ko noon ni sila. Kinsa man dry musabat ninyo? Kinsa inyo adrang spok sa person? Nagtulod-tulod naman mo. Kinsa man ang musabat, kinsa man ang winning drama mo answer sa kuan. Dali lang, kaya kuha sang ibutang ang kamera. No, pero may manimawala ang kamera. Eh, wala man tani ginakaw. Dali lang. Sige, ato bang sa inyong kamera? Nalalaga to bang? Wala man na-capture during nga kaho sa akong kamera. Masabat ang atong OGT at wala yung testingan ng ilahang pagka-bright, ilang pagka-brightness, ano? Ang ilahang pagka-brightness. ikaw na yung masabat. Sige. Pako, ano? Ang kanang microphone. Ato ako, GT, mga ka-K5, kayo musabat siya. Musabat. Padol sa mic, ayaw, Godlock, Ana. Sige, ako lang pakusgan, pakusgan ang pick up. Ang sa'yo, itong alam mo ka?
1: Faith.
0: O si Ma'am Faith, ay. Si Lady Faith. Ikaw, ang saman sabat ni mo, be?
1: Louis
0: Acer. Ang saman ta, magpaksiyo, tani? Inyo nga na, talan nga kita ba nga niya, mga answer? Inyo nga ginanggip paminsar ang Louis A. Explain daw, Bing, anong Louis Ama ng inyong napinsara niya. Kinsa man, ma-explain ninyo. Masabat na sila. Louis A. Ang ato ang kuan? Ang ato ang atong papakot? Sige. Saan yung atong papakot? Oh. Samtang nagataas, nagalipot, nagadugay, naganamit, pero sang ginpilit, pakit, agay, kasakit.
1: Ako na marason. Ano to? Nagadugay, galipot.
0: Samtang nagataas, nagalipot, nagadugay, naganamit, pero sang ginpakit, pero sang ginpilit pakit, agay kasakit.
1: Kung pakiton mong
0: luya,
1: sir, pakit. Pero kung
0: gadugay,
1: sanay.
0: Kung mag-away ka mo sa imumigo, magbulagan lagi ka mo, kaya hindi ka kabalo mag-explicar.
1: Tika yung Louis, di ba sir, kung imo lagaon ganamit.
0: Sino gambal namit lagaon?
1: Tapos kung nagataas yung life sang Louis agalip o tsaka gakupos.
0: Tapos, alam pa again. Kaya mo na lang pinaka-ano nyo, pinaka-napinsaran nyo, kid. Sige. Better luck next time.

0: De.
1: Ano? Ay, lako. Sige. Boss naman, ha? Paminsaran nyo, ha? 1,000 ay premyo ko sa inyo, kag. Ha? Ay, nako. Wala na ko oras, mga K-5. Thank you so much sa atong mga OGT. Siyempre sa atong mga live viewers. Ay, hindi tayo kumalipat. Bakit tugali ka mo to sa may Tarragon Coffee and Bar, ha? Mahaw ka mo to. Tilawin nyo ilaman na meet niya. Overload niya. Lumi. Salamat ang mga K-5 sa may pakadto. Dabla sa daan niya building sa USAT. And of course man, gusto nyo naman magkaon sa natong bahay dito ang mukadto sa PUBG Wings and Things. Tabangan sa Lopez Value Store. At kung gusto nyo naman sa sudaan niya manamit karon sa gabi, hindi naman magluto-luto. Pakadto ka mo to sa may Mr. James ni John Manok Agliampo. Para naamda sa may tubangan sa kinabutan piriyahan yung fiesta ang sagay. And of course man, diraman sa Meatmaster. Gusto nyo makikip sa sabayo sang karne, baka, baboy, manok, kanding. Ito ka mo ito sa Meatmaster. Alright? Para namtang sa may ground floor sa Joy Theater Building. Why naka oras, madamang salamat kita na naman tabuas ng adlaw. Dire mga pon, same time, same station, same frequency, same DJ. And behalf sa amon yung station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Ako ang Dikap Danang, K5 Kuya Jaco, K5 Matt, K5 Ruel, K5 Amphil, K5 Ariel, K5 Jomari, K5 Bomba, K5 Joel, and K5 Denmark. And sa amon din ang mga guwapang mga OGT. Sa amon niya, Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itangoy. Hindi naman si Papa Jen, yung DJ ngayami! Tila Wing, para sa ambyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Northern Negros. This is K5 News FM. Mwah! Amping di malumping!

patay. Pagpang lubos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang bataho makasugpon sa katong drama sa kahanginan. Gidugid makuhaon sa leksyon, gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo?

0: Mitch, Brianna, mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch, Brianna, nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae lang gubunya gid ang pamilya ta? Nga, ako lang bala nagaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please, buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
2: Daddy, sa tood lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
1: Ano?
3: Tood na, Dad.
1: Ang buhot ninyo silingon. Sugot lang kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang kamo? Ha? Mga anak?
3: Bulagay na lang kamo, Dad. Kundiin kamo, happy dito kamo eh.
1: No! Hindi ako gusto nga magbulagay kami ni mami ninyo.
0: Really, Danilo? Are you really that stupid? Hindi ka gusto nga magbulagay kita? Pero hindi ka man gusto nga mag-untat sa bisyo mo? Abi mo ha, nagapalanindog ang balahibo ko magtulok sa imo. Sobra ka pakahigo sa patay nga sa apat ka ginauluran, Danilo. Ma-file ako sa annulment. Nakabatik ka? Ma-file ako sa annulment!
1: No, Pirina. Please. Maistoryahan pa nato nini. Maistoryahan pa nato nini.
0: I am done with you, Danilo. I am so done with you!

0: Okay. Absent si Sir Dan sa pang.
1: Hindi ko bisa iba yung mga paper trust.
0: Kaya si Kaye. Wala man nag-report dali sa opisina. Ang mayo pa. Samtang wala pa nagubangalan ko. Ma-exit na ako dali. Ma-file ako sa resignation. Kagbahala ka mula. Doon nagagamuna eh. Hindi na ko gusto nga ma-involve pangalan ko sa kawianan ngayon eh. Oh. Bah. Si Sir Dan. Nag-message sa akin. Basahon yung message niya. Oh. Kadtuan ko kuno siya sa parking space ng isa kamal. Nag-ano ato siya man. Ay. Okay. Replyan ko siya. Coming, sir.

0: Gapurok Violeta, Barangay Takuling. Sila ning nakakita sang lapsag. Alas 11:40 sang gabi sa tong talikdan nga Abril 15, 2026 sa kilid mismo sang karsada sa Sienda Bernabe, Bypass Road, Barangay Salvacion, Morcia Negros Occidental. Ti ang bata nakit-an nga may putos nga asol nga bayo. Kag may panapton o kon naputos siya sini nga ulo nga nakakabit pa o kon nakaangot pa wa'y pamautod ang iya sini nga pusod o kon na ginatawag naton nga umbilical cord. Kag ginapatawagan sumong sang MSWDO kung sino man nakakilala sa Iloy, sa ginikanan na nagbilin sining bata, palihog lang. Kadto kamo kung nagbisita kamo sa Municipal Social Welfare Development Office kon MSWDO, Morcia Negros Occidental, kag mag-coordinar dito. Para makita niyong bata, kagwapo. Bata, ikakwana ng very healthy na subong. Kag pwede makamugali ka panawag sa ila. Sa ila sininga numero 0915-5229-970. 0915-5229-970. Pangitaon lang si Ma'am Charisma V. Olimpo, MSWD Officer sang MSWDO Morcia Negros Occidental. Kagto ka mo to ah. Ulikdan nyo man ang bata nyo to. Tidako na from Abril, subong April, May, June, July. Tatlo na kabulan, no? Tidako ng bata, may kakipay. Binapangita ka mo sang bata. Ang ginikanan nga nagbilin da, kabay pa nga konsensyahon ka. Ulik daman, ang anghel nga ginbilin mo sa kilid, dalang kilid kampo. Alas 5.26 na, direkta na kita sa atong sige mga balita. Check tabi, sino naka-standby kakipay Remuel? Si Kakipay Red Salgado. Himalaon ko ang detalye naman sa balita ni Kakipay Red Salgado. Subong naka-standby sa line number 1. Naligit, arat na galio. Si Kakipay Red, please standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakipay Red, ibalita mo.
2: Yes, Kakipay Red, may hapon sa ato. Sine mga tagpalabating sa programa ng El Castigador. Sine gila, mga hapon, i-break na ito. Dragi pa siya, nora stretch sa may Bangga, Compact, and siya parte sa Purok DM, Barangay Takuling, siyudad sa Bacor. Diniangot sa nagluntad, iyang stabbing incident. Kakipay Red, ang informasyon nga nakuha na ito, ini sa tunga sa duwa ka mag-amiguhay, Kakipay Red. Ang biktima, gikilala nga si alias Rakrak, samtang hindi naman ining suspetsado, gikilala naman nga si alias Sunglay, mga 35 anyos, hindi naman biktima, mga 30 anyos, hindi ba rin maglayo ang inasinigay edad si Kitay Bronce. Kaya actually, yung padulungan natin itong pamilya, kaya sa informasyon na nakuha natin, magkabibuhay, gini sila eh. Kaya actually, kagapon nga, law Kitay Bronce, ang ining suspetsado, nagpadulong pani sa puloyan dira sa nga biktima agunti magkamustahanay pero natabo magiina dragi pasado last press ang hapon Kevin Rods sa informasyon ka nakuha natin kay Police Captain Peter Jan Ramos doon na
0: di kuha na sa subong si brother Peter Jan is ano na police major na kakita Brad
2: oo. Actually, hindi sa may piyak langit nga bahay, signalan, police major Peter Jan Ramos, uh-huh. Kevin Rods, kaya sunog ganing siya, at least natabo ining pagbunanay o pagbuno sa nasa biktima, may nagluntad pa nga tapungulay kay Kevin Rods. Nagtapungulay ining duha, wala naging may baluan kung ano ni Aga, naging motibo sini, kaya magtig, patayot pa niya ang inibalo sa kapulisan, kaya magtig karoon ining biktima, Kevin Rods, sige dala na sa ospital eh, kaglimitado, pero natin sini ka mga polis din sa pagkuha sa informasyon. Pero Kipay Brods, nakangkot din isang tilas, dinagit sa may inalong bala sa kiyasin na dugman.
0: Uy!
2: Anong tawag siya no? Na sulok-sulok?
0: Sulok-sulok? Oo.
2: Dinagit na ingo, ining biktimati at patalong dito Kipay Brods. So, dito, ining matapos sa pagbulo sa nito biktima, dumalagan, ining suspitsado, nabuk na sa may dalan, kaya actually kuha ng BM eh.
0: Uh-huh.
2: Sulod BM, kag may ara man ng lugar nga BM,

0: Rods. So dito sa Dumalagan, tabok dra sa may dalan, kasi ko napusod mo na ang sunod DM, 20 bilyan at Jeff Rods. So dito, Dumalagan, hiring suspitsado, kag sa impormasyon ka na po, para tutubi na sa lapay pa siya nga Dumaligya, and dira siya nga fried chicken, kag doon na paso, parang iya, sila nga mga buton, Jeff Rods. Sa iya, sila nga pagpalagyo, kag hindi siya manakop, Jeff Rods. So, ini, padayon pa karoon ginapagita sa kapulis sa dining suspitsado na si alias Chunglay, 35 anyos. Pero karoon si gindalat sa suspital, wala pa namin maluan, Kipe Bronz, kung stable ang kondisyon.
1: Pilang igo, iya ka, Kipe Bred?
0: Isa, Kipe Bronz, ang pilas ka ng kon ni alias Rakrak. 30 anyos, nga si Dante, bansang katulog ni Kipe Bronz. So, dire, exclusive, ginalampot nato nag-iina si Police Major Peter John Ramos sa Police Station 6. So, may ipadala kita na nga dito kay Bronz sa ulihi, kita ito yung video. So, ari, pamatian ta pahayag sa Station Commander sa Police Station 6. Yari.
2: Sino nga sabag siya natin na sa may BM? Ano ni sir? Paano natapo?
3: Natapo ni siya kaina sa mga alas 3.52 ang hapon. Inis lang nga duwa mga makilala na yung malanada sa area. Then nagasugot anay ning banas ang duwan eh. Kaga nagtinapulong ay pag tapulay nila muna nakakuha ang isa hunos, isa ka kutsilyo. Gin undayan yang isa ang victim naton. Gilayon na gindala man siya sa ospital. Kaga stable naman sa mga aton nga biktima.
2: Pero ang background sir sa biktima pag sa suspect sir, tagitila man sila?
3: Yes, taga Prof. BM ni Tanan. Kaga ang background sila nila, mga bago nila ya.
2: Bagulaya.
3: Mga bago nila sa naka served sentence.
2: Okay, so mga kaso din nga sir, ng droga?
3: Yes, previously ang ilang mga kaso, pero at the same time ginadig ako pang tanan ng ilang mga previous nga mga case.
2: May na-recover sir nga kwan nga patalong dito sa may crime scene.
3: So para mo pa nang ato niya kwan niya ginapalo up kagang ang pag-ahat pursuit sa ato niya suspect as well as mga recovery natin.
2: Sa information ko sir, nagdanagan sir ang kwan, ang biktima to, nagpakayo pa bulig sa balay niya ko, no?
3: Sa yes, nagpakayo sa bulig. At the same time, amuna ang ato niya mga ibang mga bystander, kagabot sa ato niya responder, galeon man nga na dala siya sa ospital.
2: Okay. Pero karon sir, di, ang suspect, kadakpan niya sir?
3: Amo pa na ang atong nila up after sini hot pursuit operation pang atong kapulisan sa police station 6.
1: So meaning gali ka gipay bread kuani mga bagong laya, bagong press, bagong gwa sa press 1. Uy.
0: Dira kita ko sa sini sa informasyon para po naton do permit sa nga tambay dira kag as alleged sa pila dira ka mapumuluyo dira sa palibot do ibulbado sa mga kinawatay pero ginapugtarban para tuloy sa kapulisan ni Kipe Bronz kag
1: kay ti dira area ang halid dira sa may Puente Villa Street kag 5 Red third road da Puente Villa magpa right turn kanibla pa kadto sa may circumferential. Bangga BM na damo rikta-rikta ginto lapos dalan sa may punta gid sa BM gid mismo. Kag ang likuan na pawala Rosario na subdivision sa may Mansilingan, no? So in a way, ang biktima kag ang suspitsado mag-abyan kag may mga kaso kag gi-bread base ano ayan ang rason no nga naglinaway sa nga duha man.
0: Ang mga nagkari kayo ron, sa ginay malo para ito, kiting panayon, panay ko rin ginay investigaran sa atin, sinigang kapulisan, ganunin pala may angot sa ilan, sinigang mga daan niya kaso, basi malangati lang si Hanay mo, o basi sobra po, or basi milahin pa na kayo ron. So, karoon ginay malo pa rin ni Police Major, Ibuntad, dira nga sabi ni Senat, dira sa may barangay ni Max. So, ni Kipe Bronz, ang exact nga location, siri sa nga crime scene, dira iya sa may Bangga, compact, no, dira nga sa Bangga, gindi sa mga Kipe Bronz. Sigad lang gindi ha, sa circumference road, kag tiangabi nila ulan, no, tinapungulay lang lang.
1: Ang Bangga, compact, amuna da sa may third road, gid tadlong, sa may signage sang K5?
0: Dira, yes, correct.
1: Ang atubangan niya daw, kwan mo daw tubigan na da, ang tubangan, ang tabot la.
0: Yes. Amo kita kifurod sa ang aton dira nga may signage dira ka K5 tawag sina sa circumferential, amo na siya baga compact drive mismo na tabo.
1: This is a third road na kaki five red?
0: Third road kit. At yung mga kaki five roads. So parang gina natin sa hospital, tayo mag-update. Karoon natin sila niya kapunin sa sarang tabira na pagbuno sa kay alias rak-rak kaki five roads. Nga tayo sino pag-aning iya sa mga imata. Dara tayo kabuot. Nang kuno, kung wala man sila sa ng problema.
1: Pila ng edad ni rak-rak?
0: 32 kaki five roads.
1: Ang iyang, ang suspect migo niya?
0: Ang migo niya, 35 anos. Ay, pag-aing naman ako at kaki five roads.
1: Mabata pa.
0: Oo, kamangang hubin pag ganyan kay K5 Rods eh. Kag baker on, eh, maloon na ito na pinakuling update sila kung nakamusta ang medical bulletin sila sa biktima, ba't mga pasukan sa loob. Kag natin naman agas na sa pulpaman natin na nangila sila ng padulong iya sa pagbuno sa iya sila ang K5 Rods. Idugaw ko talaga yung Rods sa pagkakasin ng balita, angot sa Romayla de Cor, magilimutan nga suno siya K5 Rods, hindi siya interesado sa pagkanakop ni Elvin de la Fuente, kundi interesado siya nga may maluan kung sino ni mga persona sa likod sa pag-suporta sa kay Elvin de la Fuente. Pagkamahong mananay si Iadra sa may nakastiliana LGU Kevin Rods. Ang iya sinigap pagpapataton kinapon nga lang ko nalampot naton Kevin Rods suno sa kay Vice Mayor Romayla or magilimutan na 14 ka mga kaso angot sa paglapas sa Cyber Crime Prevention Act ang igdi agit pasaka batok iya Kevin Rods sa kay Elvin de la Fuente. So, ni Kevin Rods, may ara ini sa piyansa kada kaso at ang 10,000 pesos din dinagin sa kabilugan mga sobra.
1: 140 eh, 14 counts.
0: 140.
1: Oo.
0: Yes, correct. Kag magluwas, sinasunod sa kay Vice Mayor Magilimutan, Kevin Rods, naging actually, may ara pagin sa kaso nga pag-atubangon kay Gipasaka, pagin ni Kevin Rods batok sa kay De La Fuente, kay sunod pag-anin kay sa Mayor Magilimutan, okay lang man yan na kung pa-party politika siya lang ang pirahon. O galing kimanti pati ko ng kamataan niya, pati ang isasin ng mga utod kang pamilya, doon gina-upod na ginbala sa pag-atake kina Rods. Kung wala man sa kamaturan, at may vice niya, Magilimutan, okay pala na yan. May ara, makutod kita yan sa freedom bala of expression. Importante na matindugan sa korte kung ano ginambal, may ara mo lang sa gidebensa. May nuhalos kurutaran ng mga pasilidad na kung sa manwa sa nakasiliana ginahimu-himuan sa isyo kag hindi man kung niya matuod kay Kim Rods. Kagati ambal niya ang mga proyekto na iya gintukod din na iya para gint sa mga pumulyo kay Kim Rods. Nagiritingwaan man sa manwa sa nakasiliana at isar sa mga kalamidad pala nga nagkalatabo kaya hindi lamang nga paglupok sa buong taon, may ara pa siyang mga epekto ni Bagyong Tino kung sa Hindi, La Castellana, isa man sa mga naapektuhan sa flash flood ni Kevin Rods.
1: Correct.
0: So, ari pamatian ta ang gamay na pahayag Kevin Rods ni Vice Mayor Romayla de Cor Magilimutan sa baluhas ang La Castellana. Yari.
4: Buti, kung sobra-sobra naman, ara ba lang para sa akon, ang balo mo kung agagagaga ko nga mayor, okay man lang na, pero nang ara ba lang, sobra-sobra lang anong gaga nga mayor in the sense nga ano, diba? Ako na kong politika lang, gadya alone niya, wala gadya problema sa akon. Pero arang pamilya ko, kabataan ko nadala, nakipersonal, nagkikatama.
0: And okay, so yan, to
4: this is the right time to prove himself.
0: The House Mayor Romayla de Cor Magilimutan ka kay Five Rods. So, magtayan takon, ano naman yung mga kaso yung ipasaka sa kay Elvin, kung sino ba na yun yung mga persona kuno nga nag-suporta sa kay Elvin, agot din siya ang makapiansa, ang nag-tolera sa iya, sininga mga malain nga kaimuhan sa nakasilgana kay Kitab Rod.
1: Di kabalaw ka naman kay Kitab Rod sa politika. Given naman eh, bisan magsulod ni mas politika, ya, bisan ang higkoos kuko mo ya, kwan gina, itirahon. Oo, dala na daw mga kabataan. But anyway, hindi maniguro mag-isog ang isa sa pagpangatake kung huwag man tuod sang financier eh. Na nagasing nga, tira ha, kumala si mo ha.
0: May arang ito isang mga pagpasari kay Rods, pero dapat ko nung ati pamatudaan sa korte kung tuod yung ginahamal.
1: Ang laway lang di, pasaligon ka, di na pwede pagkadakop si mo, bayan ka. Amo ning masakit kay sometimes be careful kag be mindful sa mga tao ha. Most especially nga ginapaaway nga why ka man yela personal nga gutgot ka kay Five Red, may arat na tao mo. Why kuya personal nga kaaway si Imobi kay Red Salgado? Why kuya personal ha? Pero may nagsugo ka, may nagduhol sa akon. Tiraha si Red Salgado. Lawilaway na batasan. Lawilaway na. Oh, doktor ko na, doktor ko. Oh, titirahon da ka nga tirahon. Ti sige man feeding sa akon. Ti isog pro sa totoo lang. Why kuya sa personal nga gutgot si mo? So this would be a lesson sa mga tao nga ginagapagamit la. Gapagamit kaya at the end of the day, kung mapasakaan ka kaso, ikaw man Japon na mapinitin siya.
0: Oh, yes, correct. Ikaw ginamatubang sa korte, pero mas mahal na lang kaya marabos ka hindi, na lang siguro ha. Kung may haragid man dahil siyang problema, ito istoryahan. Kung isa pati, wala mo rin nagpamaya ko rin si Vice, ito ang pinilimutan sa mga pasalubong bulig kapag bata sa iya, siniga asawa, kitim rin sa haragid si Vice, galing kitim sa pihak sina.
1: Uy.
0: Masya ko nung malain yung kitim rin.
1: Ahay. That would be part sang kabuhitang sad life lang kagi Five Red. Nga, sometimes kakalipatan naton mga tao nga nagabulig sa aton sang wala-wala tabla. Oh. Ti that's ano human by nature kumbaga kaki Five Red.
0: Yes, correct. Sabi ni Kimrod, ang aton sini gabarita
1: ka. Pero sa totoo lang ang lakas niya na kun paminsaron mo ha. Isa sa LGU nga dapat kaluuyan, hindi kaluuyan dasa sa mga tao kaluuyan da. Kaluuyan kay nga aman bulkan sang kanlaon pero bikontra na da. Oh, si Pablo, pag lumupok ang bulkan kanlaon, ang ila sing mga root crops, mga utan, pananom, kahoy, tubo, humay, utan da nila, gakalabalda. Kaya mo malang nagbisag na saligan sa mga tao na pampaiskwela sa mga kabataan nila. And gamay pangadaan nga banwa. Pila malang ng anong tawag na ni Kaki Favorite ng budget lo si sa banwa? Anong tawagan nina? Era? Ano ta?
0: Oh, era.
1: Oo, di gamay malang na and ti kung gisa delayed pa yung bulig sa gobyerno da. May iban pa ganito nga mga pumuluyo nga ara pa dyan pong istar sa ilang mga tupad malay. Kaya way pakabalik sila sa mga puluyan.
0: Kag ang indira pagid ang medyo masakit para sa banwa sa lakas ni Gana Kitim Rods kasi mag-ula na tapos to paglupok sa bulkan ka laon pila ka mga tao dito di pag-evacuate nagtapo naman si Bagyong Tino pagtapos si Bagyong Tino pila lamang ka gamo nagtayog na naman si bulkan ka laon dito si CD bala Kitim Rods ini kalabidad dira sa banwa sa lakas ni Gana di ang pundo sinika na tuig dito dira lamang ka kanto na ayuda sa mga pumulo
1: pero kagamay klase banwa kagi Five Red pero kasikat no. Diba? Sikat. Sikat. When we say La Castellana, sikat klase nga banwa. Sa totoo lang, ako hindi kuya kilala mo ko kay Five Red. Hindi kami kilalahay gidyan ni Mayor Maimo. Sa dali lang kuya nagubra na kilalahay kiti Mayor siya at the time. Hindi kami suod. Why kuya gani asang personal gidyan kontak sa iya na? Ikaw yung ginasugo ko kontaka si Mayor May. Kaya kuya personal, hindi kami kilalahay gidyan ni Mayor May. Si Mayor Niho ni Cor, nagkilalahay lang kami na kay kuya mo. No? Sa Eagles. So, pero, sa ila sini nga itsura sa banwa, although nga ginatira permi, pero nami ang ilang lugar, nami lagawan, nami ang turismo, oh, kag nami man ang mga investors na, kakalipay man. It means kaki Five Red once kani makita mo na si sa kalugar progressive ang syudad nami ang panghimanwada.
0: Yes, correct. Amo gid nakita ta kaki Five Red say paglapot sa bulig dito ti kadasig kag ang mga tao dito dumadumduma ta nagkalabuka to mga taytay dito sa Bagyong Tino. Dasig ang response kay Five Red sa manual iya sa La Castellana. So, amo ni Kevin Rods, matayan tayo maging update sini ko may harap ang isindugan ng kaso batok sa kay Elvin Dinofente angot ini sa anti-cyber crime na prevention act na paglapas si Kevin Rods. Ato sini balita dulong sa ato sa Power Trio ng ato sini ka DTX 500 Mighty C kay D3 Bio sumubuan ang ato sini ka DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patrol ka K5 Martin di maisip, ako naman sa K5 Red sa Salgado para sa kapitan ng balita, serbisyo publiko ng Tagawan Sarah Gross, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado, si Masinga Balita. Ahay, sige. Pero ti update lang kamo karon namon dugido guys sining nabun andra oh. Sa may Bangga BM no, sa may Barangay Takuling mga kaki 5 and of course sa ti ang atubangon masang kuana sang nadakpan dira sa may La Castellana oh. This time i-check ta ang dugang pang mga balita gikan naman sa kay KK5 Carla May Defensor Longa. Ang balita ni KK5 Carla regarding mga KK5, uy nagpamati subong si Mamila Perez sityo Matamilok Barangay Isyo Banwasang Kawayan kag si May Dagay Bing Selfin papangid Eduardo Juju Galuna kag si Maricris Navarro kag si Papang Erning Poderoso. Ang Bacolod City Police Office hugot subong ang pagsuporta sa pagmonitor sang online sexual abuse and exploitation of children sa Bacolod. Ti nami kay subong nami ng pagtutok sa aton otoridad. Oh, atong TNVS to, si kagina may nakita naman ko sa may Facebook, no? Na nagpabutyag naman kay isa naman kuno ka tricycle driver ay nano na lang ni.
5: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, ibalita mo.
6: Yes, K5 Broads, sa mayang hapon kay sa aton K5. K5 Broads, ang BCPO hugot kinangila sini nga pagsuporta sa national sa pagmonitor sang online sexual abuse and exploitation sa aton sini nga mga kabataan diri sa siyudad sang Bacolod. Kahit isang tinalikdan nga mga sinimana kay KK5 Broad may ara sang ginabulbanta iara sa pulo ka mga kabataan ang na rescue sa aton sini kapulisan, sa aton sini DSWD, DSSD kag LGUs sang Bacolod kung sa diinti na engage ini sila sa online na sexual abuse and exploitation kay KK5 Broad. Kusunod diri kay Police Colonel Eugene Ribadomia nga live ini sila ya kuno ya kay KK5 Broad nga nagapakita ya sang ilas ni nga lawan
1: private parts
6: sa gida yes ang private parts sa online kay KK5 Broad live gid iniya ha
1: nga sus my goodness
6: kay ha kibot yo gani kay ina kay KK5 Broad kay ti ang expect ko is picture or video
1: nude lang nude pictures lang ginapadala gali live gid ginapa-perform gis lagali.
6: Yes, ka KK5 Broad. Sa muling yung kakibot ko kaina nga live, no? Ang ginapakita gali ang mga kabataan ka KK5 Broad. So, ang ginalantaw diri is mga foreign nationals ang ila sinadiri kumbaga mga customers sa ka KK5 Broad. So, ginalantaw man diri kag amunis tubong sa ila sininga investigasyon nga may ngara sa mga ginikanan balanga involved sa sininga online akon o saek ka K5 Broads kay team ara
1: diri mabatas man sa mga ginikana no kabaylo sang kwarta grabe nga mga tao no mga kabala no
6: yes amo gid super kabalan gid ka K5 Broads kay team ang mga kabataan nila ya mga minor de edad
1: na ang law ay dira ka K5 Carla why naguro gina bakal sang pagkaon basi ginasuyo pa na sang shabo
6: amo nang pinaka worst ka K5 Broads amo nang ginahingyo ni Police Colonel Ribadomia nga kung pwede hindi paggamiton ang mga kabataan sa amo ini nga mga bagay ka KK5 Broads. Kay di syempre mga kabataan timprano pa ma-open na sa amo ni nga mga bagay. Madala gini dili nila sini nga pag pangabuhi kag pagdako ka KK5 Broads. So sa in total sa siyudad sang Bacolod may ara na sang 14 nga mga kabataan nga na-rescue sa aton sini kapulisan, DSSP, DSWD, WCPD kag LGU ka KK5 Broads. Imagine na 14 ka mga kabataan kag wala pa na diri natumod kung grupo gid man bala kay sa ila sini nga hinahibaluan may ano ni may isa-isa ini ka mga individual ang nagauyat sa sini nga
1: basi organized ni KK5 Carla
6: wala pa may natumod nga organized group ka KK5 Broad sa sini nga osaek ka KK5 Broad nga na diskubrihan hindi diya gani yan na diskubrihan sa syudad o kon local Interpol pa ya ang nakadiskubre sa sini nga mga hilikuton online na kay KK5 Broad. So pamatian pala nato na pahayag nga nagikan kay Police Colonel Eugene Ribadomia.
7: Yes, ma'am. Actually, ma'am, it's a very welcome development no, kay Mayo ang coordination nato sa WCPC nato, thank you sa regional office nato. Actually, mga trabaho nito sa national nato na natanan. Kasi sila gamonitor niya sa mga internet ang ga-engage nila sa mga abusin. Ito yun ang trabaho sa nga ito, kapulisan, is to provide support, personal support. Then to include sa DSWD, this is Dinapundere. Once may operation, naupod na sa dapat. Ang pagpansin ng project is coming from WCPC from National. Guys, ang grabe itong ilang mga gadgets pag-monitor sa mga amusin nang ga-engage. So it's a very welcome development. No? Doon ang alalanggan ni kita sa pod. But not, it's not only here in Bacolod City. Even sa province, may operation silang amusin. Ang nagana yung ato ni panawagan sa ato niya pumuluyo. Dari. Sa most likely sa mga ginikanan, mga parakyan, huwag na hindi natin ibaligyan ato niya mga minors sa mga amusin na ginapasyon natin sila for ano sa quad sa in exchange sa monetary quad. Kaya ang ilan na yung pera na yung puro online eh.
8: So, possible na yung absent?
7: Actually, kung makita mo gani is hindi eh. Ano siya, deliberated privately. Even sa nasa yung sa iba niya region, amo na siya, usually ara sa mga scam area. Yes, ma'am, different areas ni sila. Amo na gani ang ayok kita, basta na may na-monitor pa nila nga tupad yung balay, wala man may ultra. Permito nga ilang bata sa sulod sa akwan. Those are some of the indicators.
8: Ano din yung manjobin sa national sa atin sa DKTK, iba na school, magkudok ko
7: actually, hindi niya isa ka-operation. This is a serious operation that we conducted here in Bacolod City in support sa WCPC na ng Women's and Children Protection Center naton. At the same time, sa regional office naton. Ang aton din ang trabaho sa WCPD naton din is to provide support, then identification and case build-up. Eh, once makilala namin sa WCPD, ma-identify nila kung sinong kakontak. Inalantan na lang kung sa BPTN, kundi na siya ng area. So, muna gina-provide na naman sa support naton din. But in terms of operation, ang pag-case build-up sini is coming from all national because of the technology that they have na kaya nila mag-monitor. So, amo na yung ayota sa pumuli sa Bacolod, i-monitor na ito. Hindi natin ipaligyan sa online ng ito yung mga minors tira, in exchange sa monetary consideration. Tandaan natin ang bayaran na sila is through GCash o Paymaya. So, kabudlay siya kung sa ito ng direct capability natin. I think it's for visibility that enough. Pati support sa RACO, WCPC. May mga red flags, sabi ni Sanga nakita. So, ang atin din is more sa pagbudik sila sa pag-case build up identification.
8: May na-identify na tanong mga persona na sa ibon sila, na
7: nakarikot? Actually, they are individual. Hindi, wala sa isang grupo. Ang kung ang nadakpan din sa Bacolod, ang nauna na to sa mga March pag April is different person.
8: So nakasakalan din sila kasi.
7: Sa WCPC o nagkatawag sa kwarta.
8: Ang nag-uuyat din sa pudot ng mga kabataan na identify
7: yung hindi ang mga pudot ng kabataan, sari-sari na siya ano ang nagkakwal sa online. Hindi siya isa ka grupo, sari-sari ng mga bad ano na sila.
9: But like sila ng thesis din may isa lang dito mga persona na facilitator.
7: Probably ilan na yung nina-suspect. Ilan na i-assessment. But as far as PNP is concerned, they are different person. Probably na through sa kilala nila nga mo na sigurong investigation that statement ng business.
8: Wala man parents involved in
7: subong isa ginakuha pa na ang kuha natin. No, possibly may ara. Okay. Kaya nakatago niya ang kuha. Ang file nila is different. They are different. Naka-confidential.
9: Nakabilog yung pasangan na?
7: Sa subong ang ongoing na naton dere, mas kwadyo na lang sa WCPD kasi sila ang gafile sa akwali niya kaso.
2: So far, CD for this year, mga kailan na rescue
7: na ito? Ang sa dere sa Bacolod is almost 14. Oh.
1: Damo ba?
7: Oh, yes sir, they are all minors.
1: Oh. Oh, kadamo, galing ka K5 Carla, no? Nami, believe you sa kampiyon nga CD naton. He is well versed kiti naagyan niya ni mga bagay nga muni mo na assign sa iban nga mga region kay ganay baluan niya ang pamalakad which is diri na mapakita kay K5 Carla nga very limited gali ang gamit sang kapulisan especially sa pagbantay sining helikopter gani kiti nakadakop yeah. International mo
6: yes sakto na ka K5 Rod. So, amo nang ila pa sinigid gina-workout. Agud to nga, ang ila sininga monitoring mapabaskog pagid bala ka K5 Rod. May baluan kung sino pagid ang mga kabataan nga na-involved sa sininga o sa eka ka K5 Rod. Kaya kung lantawon mo, 14, kung sa akin yung paglantaw, it's very alarming na guess.
1: Yes.
6: Kay tungod nga, nagdangat na sa 14. Kagpaano bala ini sila gin-recruit ka K5 Rod.
1: Ay, sige. May na kayo may inform na sa buong mga tao din na dapat ulo aligmat sa mga pamilya nyo. Dabulo bisitahin nyo to. May mga linong. Tsakto to namin itong kwan ni Sidi. Nga basi nga baka linong to. Pero damo sa kwarta. No? Katinga lang. Mga bata, way nagaginuwa. Gali kay ginagamit na tuya sa amosin na klase ng helikoton.
6: Sakto na kay Kiefer Broad. So dapat may baluan ng mga tupad balay dira. Basta kung nakatingalahan, eh, pwede gini nila matap sa barangay. Agod to nga matcheck kung ano bala ang helikoton na sa ina nga mga lugar kay Kiefer Broad.
1: Sige, salamat kay Kiefer Carla.
6: Yes, kay Kiefer Broad. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Sini nga balitang nadulong sa iyong sang DDX provided Mighty Seagull D3 Bio. Ini si Kiefer Carla dapat sir para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang talingawan sa Negros. K5 News FM.
10: K5 News FM. Live report.
1: Damagin nga salamat kay Kiefer Carla. Defensor Longga si mo nga balita. So, alawalig mata sa mga ginikanan. Dahil hindi nyo magpagbaylong dungog sa kabataan nyo. Sining kwarta. Gasalig ka mo. Ngati, layo ka mo di. Hindi man matandog bata nyo. Pero, gitatudloan nyo mga bata nyo sa illegal nga helikoton. Doon ginapahimo nyo sila tamaran. O, katinamad mga kabataan sa uli mo. Nami pagita niya waswasan gali ka wenta panahon kasi niya si K5 Brimwal. Wait panahon mga K5 sa buwas naman nga edisyon sa atong pagpangalagad sa ngala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM Bacolod sa si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Brimwal, K5 Bidrian, ko naman si K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. D3 you my VCO, VCO you my D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala kitko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka nga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy.

0: sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig gagabi. Sa diin ka, Pipito!
3: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala nagit ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend, isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across
11: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Miyerkules, Agosto 5, tuig 2026.
0: Official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
13: Sa mga headlines nga ginadulong sa MITC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 6th District Congresswoman Alvarez gin-elect bilang Deputy Speaker.
0: Samtang sa balitang nasyonal, masobra 2.2 mil ka mga bulong exempted na sa VAT. Sunod naman sa BIR.
13: Sa balita international, pinay nga illegal nga nagboto sa 2024 US election gin-pasakaan sang kaso.
0: Kag sa balitang sports, Philippine football team nalutos batok sa Thailand sa ASEAN Championship.
13: Dag sa ato naman, balita entertainment, Catherine Bernardo kag James Reid nagpasalamat sa tanan nga nagasuporta sa ilang comeback series. Lasay Say
14: Sulat Panahon.
13: Sa ato ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
15: Padayon nga ginabantayan sa PAGASA ang bagyo Maymay nga isa na subong ka tropical storm. Sunod sa PAGASA, ulihin nakita ang bagyo Maymay 155 kilometers na tundan sang Sinait, Ilocos Sur. Maximum sustained winds ang nagadangat sa 75 kilometers per hour, kagpagmadlos ng nagadangat sa 90 kilometers per hour. Nagapadulong north-northeastward ang bagyo apang mahinay ang hulag sini, ngayara lang sa 10 kilometers per hour, kag ginaandaman ng magalandfall ang bagyo sa may Ilocos region, subong nga gabi o kunbuas sa kagahon. Mangin maulanon ang kagmamadlos ang panahon sa norte kag sentro nga bahin sang Luzon, bangod sa epekto sang bagyo Maymay, samtang mangin maulanon naman ang panahon sa Metro Manila kag sur nga bahin sang Luzon, bangod naman sa epekto sang habagat. Mangin magalumo naman ang panahon sa natundan nga bahin sang Mindoro, Antique, Iloilo kag Guimaras, bangod sa habagat. Ang nabili naman nga bahin sang Pilipinas sa maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon sa probinsya nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Abril Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: Lasay sa otso sa mga ukon para naman sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, USAEC padayon nga ginamonitor sang NOCO. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
16: Ginahigyo ni Police Major Judices Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office o Kondokpo sa publiko, nga magdiretso sa otoridad. Kagilayon yung mga ayos sa bulig kung may hitabo angot sa online sexual abuse and exploitation of children. Sunod kay Catalogo, may ginhimo na nga mga tikang ang ehensya Agad nga mas matutukan pa ang kaso sang usayk sa idalom sang anti-cybercrime unit sang Philippine National Police. Sa pihak nga bahin, napasakana sang kaso ang suspek nga ng abuso sa minor de edad nga babae sa Banwa sang Kawayan. Inigabalita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si KK from Carla Domansor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Samtang 81,600 pesos ng balor sang Cebu na kumpiskar sa drug buyback operation sa may barangay Sumbag. May kampiyon kabalita si K5 Michelle Patinio.
14: Nakumpiskar sa duha ka mga persona ang 12 ka gramos ang inasuspetsyan Cebu nga nagabalor sang 81,600 pesos sa ginpatigayan nga buyback operation sa Proxano C1, Barangay Sumag sa siyudad sang Bacolod sang Martes, Agosto 4, 2026. Arestado ang 21 anyos kag 30 anyos ka mga sospek nga lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Nakuha sa mga sospek ang 3 kaputos sang ginasuspetsyan Cebu, ang buyback money nga 500 pesos kag 250 pesos nga ginapatihan halin sa pagbaligya sang illegal nga droga, lakip na ang isa ka itom nga coin purse. Magapangatubang naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duhatanan ka mga suspitsado. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang D3 Bayo Mighty C kag DTX 500. Ako si ka K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Lasais Jess, sa iban pang nga balita lokal, motibo sa paglutang patay sa Indian National sa Barangay Villamonte, marayon pa nga ginahibalo sang kapulisan. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
17: Wala pa sa motibo nga ginatan-aw ang kapulisan sa Bacolod angot sa paglutang patay sa isa ka Indian National sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, takna alas 9 sa gabi, Agosto 4. Ginkumpirmar ni Police Major Mark Joel Reclamado, Station Commander sa Police Station 4, gang biktima ginkilala nga si alias Akash Deep, 42 anyos kang nagapauli sa nasambit ng barangay. Sanding sinisyal gibistigasyon sa kapulisan, matapos makabakal sa kinanglano ng biktima sa merkado sa home site, gilayon ini nga naglakat sakay sa motorsiklo kag dito nag-agi sa Purok Bayanihan. Apang sunog sa mga nakasaksi, ini siya ginsundan sa wala makilalaan ng mga persona o kung riding in tandem kaginluthang.
18: Sa pakuli na sa naglabay sa dira sa likod sa Purok Bayanihan,

0: sa D3 Bio Evening Newscast. Rin sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sambang at pinagkatako ng Pisay Campus, igapatindo gaman sa siyudad sa Bacolod, may kampiyon ng balita si Kakipag Wilson Villana.
2: Gikumpirmar sa Philippine Science High School System o kon PSHS nga magapatindog ini sang bag-o nga campus sa siyudad sang Bacolod. Ay gapatindog nga campus ang mangin pinakadako nga Pisay Campus sa bugos nga Pilipinas kag ginalauman ang groundbreaking sang campus sini nga tuig. Natalana man ini nga magbukas sa masunod nga tuig, Hulyo 2027. Payag pa ni Mayor Greg Sataya padayon ng ilan sini nga paghimo sa mga tikang agud mangin accessible kag di kalidad ang edukasyon sa siyudad sang Bacolod. Para sa D3YO Newscast, sini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty Sea, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, 6th District Congresswoman Alvarez gin-elect bilang Deputy Speaker. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
4: Gin-elect sa Negros Occidental 6th District Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez bilang Deputy Speaker sa House of Representatives, talos kay Ilocos Sur Congresswoman Christine Singson Mihan. Si Alvarez ang anay Vice Chairperson sa Committee on Appropriations kag ikalima nga Deputy Speaker sa Idalomi House Speaker Faustino D. Duterte. Madungduman nga siya ang nangin labing unang elected Deputy Speaker nga halin sa Negros Occidental tuig 2016. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Lasays 14.
5: Balitang National.
6: Balitang National.
5: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Sa pinakauna nga balita national, ginadususubong ni Senate President Sherwin Gatchalian nga maghiwat sang audit ang Energy Regulatory Commission o kon ERC para sa electricity generation charges bangod nga posible makapanubo ini sa mga sulukton sa kuryente kag masigurado nga insakto ang ginabayaran o kon ginabayaran sa mga konsumidor.
1: Pahayag ni Gatchalian ang generation charges ang naga-account sa pinakamadako nga share sa mga ginabayaran nga bill sa mga konsumidor sa kuryente kag dapat ini nga usisaon agud mahibaluan kung ang ginabayaran sa mga konsumidor ang reasonable.
3: Mismo ang ERC ang nagkumpirmar sa ginpatigayon ng Senate hearing ang mga generation charges amo ang may pinakamalako nga portion sa bill sang kuryente kag kinahanglan gin man sang komprehensibo nga audit.
1: Sa dugang pangabalita ng national, ginpahayag naman sang Bureau of Internal Revenue kon BIR subong nga Miyerkules nga masobra 2,200 ka mga bulong ang exempted na sa value added tax o kon VAT.
3: Sa ginpagwa ng Revenue Memorandum Circular o kon RMC number 87-2026 ang BIR, ilagin pakita ang updated nga listahan sang 2,277 ka mga VAT exempt nga mga bulong nga giniendorso sang Food and Drug Administration o kon FDA sa idalom sang Republic Act 10963 o kon Train Law kag Republic Act 11534 o kon Create Act.
1: Pahayag pa sang BIR ang insuwan sa ang nagasuporta sa direktiba naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya ikalima nga State of the Nation Address nga palaparon ng access sa quality healthcare paagi naman sa pagpanubo sang presyo sang mga bulong.
3: Lasay Jesse Sai sa iban pang balita national, nagdangat sa 21 tanan ka mga senador gikan sa majority kag minority blocks ang nagperma sang resolusyon nga nagahingyo sa Pasig Regional Trial Court nga bawion ang ginpagwa nila nga temporary restraining order kon TRO nga nagabalabag sa implementasyon sang 85 pesos daily minimum wage increase para sa mga trabahador sa pribado nga sektor sa Metro Manila.
1: Sa ginpagwa nga pahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ilagin panumdom sa korte nga hindi pwede ang isa ka petisyon gikan naman sa pila ka mga individual ang makapahulat sa 1.1 milyones ka mga trabahador kag ilang nga mga pamilya.
3: Bangod sini iyagin pahayag nga nakigistorya siya sa tanan nga mga senador gikan sa majority kag minority sa Senado kag sa tanan sila ang nagapating ang pinal ukon nga ang pinal na dapat ang desisyon sang wage board.
1: Dugang pa niya nagapati man ang mga senador nga dapat nang igapatuman ang 85 pesos nga daily minimum wage increase kag dapat ini nga respetuhon sang mga korte.
3: Sa katapusan nga balita national, nagapati ang Malacañang nga pagamulang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nagalapta nga balita nga

0: pa na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Una nangagit pahayag sa National Bureau of Investigation o kundi BI kag Department of Interior and Local Government kung DILG nga nagapadayon pa ang manhunt operations batok naman sa Senador.
0: Si de la Rosa ang mayaras ang arrest warrant sa International Criminal Court o ICC bangod sa kaso ng crimes against humanity. Lasay's Jesse Shete.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, ukon Pinay nga illegal nga nagboto sa 2024 US election, ginpasakaan sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Ginpasakaan sang kaso ang 19 anyos nga Pinay sa Hawaii bangod sa ginaligar illegal nga pagboto sa eleksyon sang Estados Unidos sa tuig 2024. Ginkilala ini nga si Bernadette Acaso nga nag-abot sa Estados Unidos sa tuig 2018 sa idalom sang immigrant visa. Nangin isa ka legal kag permanente nga residente sang pungsod si Acaso apang indi pa siya isa ka US citizen sang hiwat ang sambit nga eleksyon. Sa tiyon nga mapamatudaan nga guilty si Acaso, magapangatubang inis ang isa katuig nga pagkapriso kag multa nga tubtub $100,000 o kon masubra 600,000 kapesos. Padayon naman karon nga ginaimbestigaran sang Federal Bureau of Investigation kag Homeland Security Investigations ang nasambit nga kaso. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Sports! Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Palawin football team na lutos batok naman sa pungsod sang Thailand sa ASEAN Championships. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
4: Nalutos ang Philippine football team batok sa Thailand sa ASEAN Championships sang Martes. Natapos ang hambang sa score nga 1-0. Kundi na nakagoal para sa Thailand mo si Waris Bulthong. Sa karon duha na ang perde sang Pilipinas apang may isa kadaog. Aginalauman nga makasunod sa semifinals ang team sang Pilipinas. Gayon pati gayon ang hambang sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Para sa Balitang Sports, nga gitulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment! Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na!
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Catherine Bernardo kag James Reid nagpasalamat sa tanan nga nagsuporta sa ilang comeback series. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
5: Tuman nga pagpasalamat kag kalipay ang ginpabutyag sang box office queen nga si Catherine Bernardo kag sang multimedia prince nga si James Reid matapos ang nagapalanglapaw nga suporta sa mga Pinoy kag iban pa sa ilang teleserye nga Someone Someday kaupod ang actress nga si Maa Salvador. Nagapabilin nga number 1 most watched TV series ang ilang serye kag nalakip man ini sa top 10 list ng most watched shows sa Singapore kag Malaysia. Ginpahayag man ni James nga na-overwhelm ini sa tanan nga pagpalangga kag suporta nga iya na baton. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Namian ko ba sila tandem?
0: Uh-huh.
1: Actually daw kwan sila kay ti ang miga ni James Reid sang nagbigat.
0: Same sila
1: physical na attributes.
0: Ang ilang mga tsura.
1: Pero mas at least nakita ko ha, patok Japon.
0: Yes.
1: Di na yan si Daniel.
0: Ambot?
1: Doon mimigas yung nga...
0: Si sino ganun eh? Kayla? Ang si Kayla Estrada?
1: Hindi ko kilala. Labi.
0: Ang muna,
1: pero okay sila, James Reid, ano?
0: Gwapo ganyan si James Reid, naling isang una.
1: Una ko siya natalupangdan ka K5G isang pag ubay sa bayo. Hindi nadagdag siya sa stage. Hindi dito ko siya nasin ko. ang nadagdag sa stage, kundi na nagrampa-rampa, nadagdag na siya sa stage.
0: Sa din yung stage?
1: I don't know, isa ka show to, nadagdag siya.
0: Dari sa Bacolod?
1: Hindi, hindi dito sa Manila.
0: Ah.
1: And,
0: Namian kasi yan. Gwapo sa?
1: Gwapo siya. Gwapo gin man siya.
0: Gwapo siya.
1: And it's not, masling nga ito nga na American nga dako, wala nga tao. Ano, Pinoy siya nga built, pero... Nami lawas.
0: Kay half na siya, I think.
1: Oo.
0: Oo, kung hindi ko magsala. Kung hindi ko magsala, ha? Sa mga James Reid, sa mga fans ni James Reid, sang una, abi, grabe yun yung fans nila nga doon ni Nadine. Grabe yung ilang nga love team. From real to real, tas nag-separate sila, Sir Jules. Di si Nadine, sabong yan may bago.
1: May ibang nagambal kay Virgin for the sake of Chimpre Entertainment, kinanglan nila magpasakay, but hindi nila kayang pasakayan ng tutuod.
0: Yes, sa tuod lang. Kisaga ka-fall kag idea, Sir Jules. Yes. Mahirap talaga yun. Ka-fall gani nga hindi celebrity.
1: Oo, kabudlay ko na ma-fall ka. Okay lang na kami masalot.
0: Amo na balang hambal ko gani, Sir Jules. Nga, pagkitaanay nyo, for example, may nakita ka mga spark between the two of you, tapos pero may pakamu-up the night, mag-grow na siya. No.
1: And that would be nga tawag na ton, sa panahon na mon, kay 5G nga tawag na mon na, panahon na mon ni Doc mo. Pareho kami. Panahon na mon ni Doc Ramin. Nga tawag na ton nga physical attraction.
0: Yes! Gabate ko na.
1: Oo, kay once gani nga may, look at something wrong or something ano ano kala anyhow do may masiling na ton do may mga
0: na notice mo ka kay Fevrols bisan hambalon sa iban nga ay hindi mo na siya gwapa hindi mo na siya gwapo
1: pero ang appeal
0: sa iba no do may physical attraction ka mo with each other may spark may chemistry sir dun gaigot ang pulungkuan ko niya. Gaigot ang pulungkuan ko.
1: Ay, hindi pa mati si Adorustan. Kaya ito gani ka matagaan niya na atensyon, no?
0: Ay, gani man. No? Gaigot ang akong pulungkuan. Ay,
1: pero namian, pagid ko, aside si Naga, G5G, ining bat exemption.
0: Yes, yeah, sa mga bulong.
1: Sa mga bulong, which is necessities ang tao, correct. Ang bulong.
0: Padugang pa na sa ila lulukduhon.
1: Ibagbo ang mga syntaxes taasi ito sa sigarilyo, sa
0: correct, brain, sa mga ilim nun.
1: Sa mga ilim nun. Di rin pataasi. Ang mga essential needs o kung mga essential na needs pa.
0: Sa mga needs, sa mga essentials, kinahanglan nun sa mga common tao.
1: Bulong.
0: O bulong.
1: Pagkaon. Pagkaon.
0: Ipaano nyo na paggamayin nyo ng tax kay kabugat
1: sa kawato nyo malang na huya-huya mga mga makilatan mga mujapon.
0: Mugid. Ano man sila kung naman. By the way, tara pa sila gyapon sa kay finding ba to?
1: Ati for this, that would be a diversionary tactics na lang kuno.
0: According to Malacanang.
1: Oo, but we don't know, you know. Kabalo ka naman nga tanda man ang ilas yung mga kabalo ka may kung may troll ang mga DDS si President Marcos may araman. Malay ta ba si Gudugay at tunod sa dahig?
0: Ay, muna lang hambal tanga kabudlay kasubong sa mga ano ah. Kami nga rin di sa front lines ang balita. Medyo na stress kita sa mga
1: Pilipinas. Peace.
0: Yes.
1: Oh, oy, nagdubog gyud man ang gasolina?
0: Piso.
1: Okay. Oh. Oy, pumapatughong.
0: Bota. Nakaboy ko sa gasolina.
1: Why na ko na team?
0: Wala na ko no ano?
1: Why na team ko?
0: Mga ka-K5 pa mo yan itong dalag kong mga balita sa mga Miyerkules, Agosto 5, 2026.
1: Bantay naman, boss nga dlaw, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Larga Vista program, kaupo si ka-K5 Julius James Reid Marie Velez. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakit at ang itsura. DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Pamakal magabutika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
16: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dahil 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas. No? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusar ko nga nagnubong ako na cholesterol level.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Muter na Max, Max Epic.
18: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
19: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
14: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
20: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
22: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Ikasin!
24: 1.5 K5 News.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: at exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Lorga,
0: mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pagawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga!
0: Ini ang inyo bagong atilimanan sa balita, ibaro komentaryo karingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Larga!
0: Diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, upon sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong iniban, kundi kamaturan sa kahanginan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorga Vista.
1: Ginpanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga posible magaluntad ang hinali nga pagbaha o kon flash floods kag pagkatiphag sang duta sa pila ka mga lugar sa bugos nga pungsod Pilipinas ilakip na diri sa Negros Occidental bangod man sang southwest monsoon o kon hangin abagat kag ginabrobantayan man ang isa ka tropical storm nga si Maymay or Kujira nga ginabrobanta mag landfall tonight diri sa pungsod Pilipinas pero dito sa Luzon area. Ang ining bagyo mayara sang ginabantayan nga gustiness o kon pagmulumadlos nga nagadangat sa 190 km per hora kag maximum sustained winds nga 155 km per hora. Medyo may nahinay ini kay nagahulag at 15 kilometers per hour. Isa ka babae ginutang dito sa Banwa sang Calatrava samtang diri sa Banwa sang Isabela. Isa naman ka utod naton nga OFWT ginaaligar na kastiguan. Hibalaon ta karon dugdugay ang detalye with K5 Obrey suspenye gikan dito sa Dakbanwa sang Kabankaran. Samtang padayon pa nga ginamonitor kag padayon nga ginasunod sang Philippine National Police ining mga cases of OSAEC, online sexual abuse and exploitation of children, nagdangat na sa 14 sa first 7 months sang tuig 2026 diri sa Dakbanwa sang Bacolod. We'll be having more of that karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad samtang pira ka importante nga mga crime stories nga aton ginasunod. Isa ka Indian national ginlutang diri sa Dakbanwa samtang mayara pagid sa pila ka mga duludulag ko nga mga balita karon dugay-dugay. Sakit sa ulo sang kapulisan. What appears to be restrictions o kung ang pagsablag sa ila, ironically, sang isa kakasuguan to protect privacy. Ining ginatuwag nga Data Privacy Act sang Pilipinas nagaapekto sa pagpangusisa sang kapulisan. Karon dugay-dugay, tutukan ta. Pabukas ka mga balita ng komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
0: Lorga Vista.
1: Hindi lang masaligan ng mga tagdala sang libre nga balita. Ibalo kinaalam kag iban pa. Diri sa Lorga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa baratian.
0: Lorga Vista.
1: Una nga istorya tonight sa aton nga pagpanglagad. Let's go to Kabankaran with K5 Obrey Suspenye sa iya balita gikan sa Banwa sang Isabela. Amoy nang ginatawag nga travails of an OFW para nga buyan ang ginkadto sa luwas apang ti kalitan ang naagom dito sa isa ka dumuluong yaring bugos kay detalye. K5 Obrey, good evening. Peskamin.
2: Sa K5 Jules, mayong gabi kag sa taran naton nga tagpalamati, handa nga magpasaka sang kaso ang isa ka OFW nga si Maria Eva Abastillas matapos nga ginaaligar, ginmaltrato inisang masobra duha ka tuig sang iya amo sa Riyadh, Saudi Arabia kag K5 Jules. Ang biktima ang ginkilala kay Maria Eva Abastillas, 46 anyos sa K5 Jules, kag residente sang Barangay 8, Isabela, Negros Occidental. Apang tumandok ni siya sa K5 Jules sang Cebu kag nakapamana sang taga Isabela. So diri kita sa istorya kay K5 Jules halin sa iya pagdupad sa Saudi. Bangod sa kapigaduhon na nagrisgo ini nga mangin na domestic helper dito sa Riyadh, Saudi Arabia, Disyembre 5 tuiga 2023. Apang pag-abot niya dito, wala gilayon naka-update sa iya pamilya kagbisan sa iya nga mga kaugdanan applies agency. Among nga December 17, 2023, nagapamangkot or nagapost na gani ni sa Facebook ang iya sini mga kaugdanan nga nagasugod pamangkot ang iya mga upod kag pamilya kung kamusta siya sa agency mismo.
1: Oy!
2: Kinpahayag sang MRC Promotion and Management Incorporated Pulupan Dan Branch, amuni siya ang agency ni Maria Eva ka K5 Jules. Nga okay lang daw si Eva kag okay lang man ang nadangatan niya nga amo. ka K5 Jewels nga agency sa bana or pamilya mismo pag sa mga upod niya ni apply ka K5 Jewels. So sunok sa yaban nga si Raymond Abastillas sa isa ka tuig ikalima lang ini magpadala tag 15k kis a 7k lang kuno ka K5 Jewels. Dugang pa sini ka K5 Jewels March 2026 last niya nga na istorya ang iya sini asawa kaging siling sini sang asawa nga hindi na siya makaagwanta sang ginapaubra sa iya and wala na sang iban nga gihambal ka K5 Jewels ang iya sini asawa kag isa pa kis alang ini magtawag sa iya kag ipahayag sa iya iloy wala ini sang cellphone kag kun magtawag gid man ka K5 Jewels ang iya sini nga asawa kun iya nga bata o kun si Maria Eva ka K5 Jewels sa ila may ang iya amo ang nagauya sang cellphone kag ginapaatubang ang kamera sa iya kag wala man daw ginapakita ang itsura nagasuot lang ini 5 Jewels kung ano ang gusto niya bala ihambal kag one time gani ka K5 Jewels ang tawag daw nang ginakasulat lang siya ang ginasulat niya nga okay lang kuno siya dito Jewels and then sa after sa 2 March nga last niya na istorya kag ginpahayag ni asawa nga hindi na daw siya makaganta sang ginakaubra siya sang iya amo
1: ay
2: after sa K5 Jewels nawad-an na sang kontak niya ba na si asawa as in wala na gid sang wala na gid siya nabatian about si asawa amo nga sang May 2026 nagpadulong na si Raymond sa LGU sang Isabela para ipadangat kay sa pamatsyaga niya K5 Jewels do hindi na gitamo ang kahintangan siya sining asawa do nagaduda bala ining pamilya ka K5 Jewels na do hindi na gitamo ka K5 Jewels niya ra kita sang interview sang bana dira voice record lang na basi pwede ta mapa-play sa TED
3: iya sir pono ko hindi
4: iya ni madam
3: sang iya nga amo isa no na sa iya subo kikin maltrato alas tier pa?
4: Bigat na ako eh, kaya wala may komunikasyon.
3: Bali, dugay na kamula ang istoryahan.
4: Wala na yung kadali lang kayo. Kay,
3: kadali
4: hindi,
3: lang?
4: Hindi ba kanina kay ang cellphone ni madama mo ang amungga.
3: Ang ginagamit.
4: Ang ginagamit.
3: Tapos, ang sweldo yata eh.
4: Ang sweldo ya do, walang walo kung sweldo ya, kung tsakto ba, kung hindi.
3: Pero pila nang usually ginapadala yan?
4: Isang 2025, do, ang tayo nga padala, 15 may na lang. Sa isa ka tuwi, kalima lang.
3: Kalima in one
4: oh.
3: Year?
4: Mm-hmm. Ang sang inin ako, sa January na niyo, si Timbel, yun, why na ang it?
3: Why na da yun?
4: Kaso po.
3: Ano kung plano yata yung mapuli sa ito?
4: Why po man na, ano kung mapuli? O to, gina-process pa ito ko.
3: Gina-process yung
4: mga hong. Oh, yung ano po sa, diba?
3: Hindi na sa pagkadari, diba? No?
4: Hindi ka sibo na sa?
3: Hindi ka sibo.
4: Kasi dali na sa hindi ka.
3: Pero isang nasugod nga gina-preso sa, ano yung palast year?
4: Ito po lang pag nagigiratog na.
3: Ah.
4: Kaya hindi na ito makunta.
3: Hindi na siya makunta.
4: Why na sa komunikasyon, yung gaya ilibigo, nung gabi na panawag sa akin na muna.
3: Pero nakita mo na nga dyan before
1: nga. Abay!
4: Mayroon lang ang panawag sa
1: mayroon. Abay! I'll go sa reklamo gid sang babae. Ano gid exactly ang iya allegation? Kastigo ginapagutman siya nanong ginplastar niya.
2: Yes, the K5 Jewels ang ginplastar niya is ang ginapakaon sa iya is mumho.
1: Ha?
2: Hindi regular ang iya sininga sweldo.
1: Okay.
2: Na priso siya ka K5 Jewels. Kag
1: Abay, do we have specifics ang iya sinigin ubrahan dito? Diin siya specific nga lugar gani o nga syudad?
2: Riyadh.
1: Kapitolyo sang Saudi Arabia. Nano ni may identification ang iya ginaubrahan kung sino ni?
2: Wala ka K5 Jewels.
1: Oho.
2: Wala man sang gindibol siyang pamilya kasi siguro madam lang ila tawag.
1: Madam. Ang ano sinong gamaltrato sa iya? Ang asawa o kun ang bana?
2: Sa K5 Jewels, based sa iya sininga bana, isang iya gidya nga madam. So kag gihambal niya ama.
1: Ama babayi ang iya nga ginaubrahan. Pero mag-asawa ning iya ginaubrahan gid?
2: Wala sa K5 Jewels na.
1: Okay. And then wala man ginmuno kung anong trabaho ni isang ginaubrahan niya nga babayi.
2: Wala man ka K5
1: Jewels. Okay.
2: Ang ubra sini. all around daw.
1: Mm-hmm. Mm. When you say, ano ang job description niya? When you say all around, ano kuno ang sakop sa niya obra?
2: Nagapaninlo.
1: Okay.
2: And then, ng, basta do tanan, bala ka kayo.
1: Mm-hmm.
2: Puro, basi nagabantay pa siya bala sang
1: bata. Okay. Oo. Mm-hmm. Okay. Luto, kagiban pa, paninlo, luto, bantay bata. Okay, okay. Now, ang allegation nga maltreatment, meaning magamba ka maltrato, isa dira wala sa ginapakaon mayo. When you say mumuho o brain, ano, nanong description, kapila lang siya ginapakaon sa isa kadlaw?
2: Posible ka K5 Jules nga sa isa guro, siguro kaadlaw, wala kay makita mo man ka K5 Jules.
1: Okay.
2: Kung mo itsura, ka tuig kag 45 niya nga edad amo na ang iya bala ka K5 Jules.
1: Nagniwang gid siya.
2: Nagniwang gid siya katama.
1: Okay.
2: Sakit bala ka K5 Jules.
1: Are we allowed nga ipakita ang picture niya hindi?
2: Yes, yes, ka K5 Jules.
1: May ano ni may prior permission gikan sa bana.
2: Yes, yes, yes.
1: Ah, okay, okay. Can we have that photo K5 Rimuel? Lan taon ta be. So nagniwang gid siya. Sa sulod sa pila ka bulan nga pag-ubra niya, pila ka tuig?
2: Masubra, 2 ka tuig. Kay 2023 ni siya ka-tuig. First mga sa ini nga December.
1: Okay. Magluwas nga wala siya ginapakaon sa maayo, nano pa ginang-ginaubra sa iyang ginakabig niya maltreatment?
2: Ginpahayag pag ini sa iyang abana ka-K5 Jules nga may mga pasa, madamo ni pasa sa iyang likod.
1: Ulo, likod! Ano daw reportedly ang kabangdanan nga aming mga pasa?
2: Ginasakit siya ka K5 Jules.
1: Grabe.
2: Pabalo kung ano gid specifically ang ginahimo. Si ginasipa siya or
1: okay. Basta ginasakit siya. Grabe. Bali ang gwa daw gintrato siya nga ido kag karabaw all at the same time. Grabe man nga istorya, di ba? Dispress, hindi bala ang unang ambal. Lawig antes nakakommunicate siya sa iya pamilya. Anong natabo? Ginadingot sa iya ang iya cellular phone? Ano nga plastada?
2: Actually, wala siya sang cellphone kay K5.
1: Okay.
2: Katining pamilya niya, nga pag-abot niya dito, tagaan siya bala ka K5 Jules ang cellphone.
1: Oh.
2: Wala gid ka K5 Jules. Amo na nga, kada tawag niya, kadali lang gid. Wala, hindi man siya ang gakapyo sa cellphone.
1: Okay.
2: Ang iya madam kuno ang gakapyo sa cellphone.
1: So bali, ang ginagamit niya nga cellphone, bakal sang pamilya o sang iya nga madam. Okay.
2: Or, kay madam niya mismo sa cellphone.
1: Oo. Ano ang pagkaon niya mumho? Magambal ka mumho, ano kadamo? Isa ka plato? Anong sudaan kuno?
2: Wala man gagawin.
1: Ha? Wala sudan ka noon lang gidya? Uy, grabe. Malnutrition ang gwa niya sinigali ko na mo.
2: Makita man.
1: Ara ng picture, Remuel. I-display tabi paliog. Uy, wala send mo o brain pictures, wala?
2: I-send ko ka K5 Jules.
1: Wala galit na send. Okay. We're doing the report right now, no? Anyway, try being agaw o brain. But anyway, anong plano ya sang pamilya? Ma-file sila kaso din sila ma-file kag sano?
2: Mismo, kung si Maria Eva ang ma-file sang kaso ka K5 Jules, dito na ya mismo ang muna ang aging pahayag niya nga hindi pa siya bala ka K5 Jules gusto magpuli.
1: Uy!
2: Kaya gusto pala ka K5 Jules nga tapuson kag ikaso niya gid bala ang iya sininga amo.
1: Uy, Justa! Ato pa siya sa Riyadh as we speak?
2: Yes, hulo. Yes.
1: Hindi man siya mabutang sa alang-alang na kung kasuhan niyang iya ama dito?
2: Amo magani ka K5 Jules, pero safe na daw siya. Yara na siya sa Philippine Embassy. Kag ginaprocess naman ka K5 Jules sa ang Department of First ang iya sinidokumento. Agot siya sa Negros ka K5 Jules.
1: Aso ang gwa, sini-repatriate na siya. Ginrescue gid siya practically sa Department of Foreign Affairs.
2: Yes, ka K5
1: okay,
2: Jules.
1: Okay, good, good. No? At least, Diyos ko.
2: Nagpalagyo ni siya ka K5 Jules mo and then
1: nakita
2: sa OFW man. In the last Philippine Embassy sa Saudi Arabia, ginamuman ni siya anay.
1: Ay.
2: Sa K5 Jules na energy. ipakaon siya anay and pagiging dala sa Philippine Embassy. So karon yara na siya sa maayong kahintangan.
1: Very good, very good. Okay, sige, sige. Buwas ko na lang ni istoryaw ng iyang bana. Anyway, Aubrey, at least it's good to know nga na-rescue na ini siya. Ibaroon talang dugang buwas ang mga detalye. Yes. Pagid. Aubrey, salamat, kid.
2: Thank you so much, K5 Jules Report. Di kandiri sa Kaban, Kalan City, ini si K5. Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagtingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lorga, check ta dugay-dugay si K5 Eric Tenerife. May isa ka importante nga balita, ha?
0: K5 News FM Flash Report.
1: Ibaron ta na karon dugay-dugay. Meanwhile, may ara man kita update sa hindi gid lamang madugay gikan kay K5 Carla Longa angot sining mga kaso sang OSAEC, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Humalin gali sa tong nagdigad nga Enero, meaning karon gid lamang mga tuig 2021, 14 na tanan ka mga kabataan ang reportedly biktima sang OSAEC na no ini. Plus tarta na karon dugay-dugay.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Sa iluan tanay si K5 Eric Tenerife. Rick, good evening. Please come in.
5: Good evening, K5 Julius. Kag sa atong mga tagpalamati.
1: Ano tabuda?
5: Ini ka flash report na agyan nato na magugid lang.
1: Uy.
5: Sa corner sang Banoche Road kag Morsha Road. Banoche Road kag Morsha Road. Kung halin ikaw sa siyudad sang Bacolod, pag-abot mo sa corner sang Banoche and Morsha Road, going right from Bacolod is LTO.
1: Okay.
5: Going left is towards the direction of Barangay Granada. On the corner of Banoche Road and Morsha Road, on your left, liko ka mga 15 meters, nakibot kita kay naagyan ko ang masyado kadamo nga mga salakyan sang truck. May mga nagapalarking nga mga patrol sang pulis. Kagmadamo sang naka-uniforme sang CIDG.
1: Okay.
5: Pundot ta kag pagtan-aw, more or less ang nakita ko lang may ara indi maglubo sa pulo kakahon sang ginisa or no, sang magic syrup.
1: Okay.
5: Pulo kakahon more or less ang magic syrup na karga sa isa ka puti nga close van nga gamay kag may ara nga isa ka Chinese nga kabalo magyutay nga Tagalog.
1: Uy.
5: Yutay nga Sinibuano.
1: Mm-hmm.
5: Kag damo-damo nga ininsik nga hindi kami nga duha mag-insindihan na ina-interview.
1: Okay.
5: Ko siya.
1: Mm-hmm.
5: Now, sa ikaduha nga salakyan, isa ka pula nga pick-up, Isuzu pick-up, nakarga naman ang damo nga mga kinarton K5 Julius.
1: Mm-hmm.
5: Naara naman ang mga produkto sang Ajinomoto, mga ginisa mix. In other words, ang CIDG upod sa mga representante sang isa ka kumpanya sa Manila ang nagpatigayon sang isa ka entrapment procedure parte sa mga counterfeit naman iyang mga ginapanakot naton sa aton ginaluto nga all the while abi mo K5 Julius ang ginabutang mo nga mga panakot yung pagpanamit sa paborito mo nga humba hindi gali oreg kundi mga piki kagang iba nang uno dyan do chok.
1: Uy! Hala! Chok!
5: Amo na ang itsura.
1: Puti!
5: Ang iyang unod.
1: Puti!
5: Yellow man siya.
1: Okay.
5: Usual ginabutang, but instead of a yellow with flavor, this one is only yellow in color without flavor because it is counterfeit.
1: Pero hindi man, I don't know if it has been tested, ba si chlorine o kung oxalic na, hindi man?
5: Waay pa ko kabalo, but gintawagan ko si K5 Bertogaki to reinforce because base namin siya mag-testing bla.
1: Di si Michelle Subong, ara ka pa da Subong?
5: Maghulangin ko K5 Julius, nagpulat.
1: Ay, okay.
5: Isaka ko sa salakyan, kinagpusdak ang ulan niya, baskong
1: bakit. Ah, okay.
5: Oo, pero may mga video ko dire that I will be sending to the news.
1: Pero Rick,
5: Rick,
1: yeah. Ari, ang pamangkot, may Chinese national ka nga nakita, nga nadakpan.
5: Yes, isa ka bilog na videohan ko, gina-interview ko siya, hindi kami mag-insindihan. Ay nga duha, iawan ko ka-insindi, hasta nga ako nga automatic translator, hindi ka-insindi si Google siya.
1: Pila ka bilog ang tawo nga nakita mo, were they arrested? Nano ang pagkaimtang?
5: Okay. ang ginaresto sang pulis kaginbasahan sa ilang nga mga Miranda rights amo ang isa ka Filipina nga putot nga babaye kag ang isa ka incheck nga hindi ko ka incheck kun ano siya kun witness siya kun victim siya o kun shipper siya but he is inside one of the two vehicles isa ka white van kag isa ka pula nga pickup ara siya sa sulod silingya kuno nagmakalang siya pero taga San Carlos siya kuno kag may store man siya diri sa Bacolod.
1: Uy
5: grabe kay Pai Julius kay first time ko nakita nga may mga counterfeit nga mga amo ni Blanc
1: correct.
5: Mga
1: correct.
5: Panakot mga seasoning
1: mm-hmm.
5: Now gin demo sa aton sang abogado sang isa sang mga produkto ang magic sarap kon pike i-try mo kuno sa inyo mga panimalay kung kapamati ka mo subong kung may ara ka mo dira ila produkto kung kumuson mo ang yelo nga sulodlan kag mag madunot siya pike na pero kung pagkumus mo sang sulodlan nga yelo kag magbuskag siya balik amo na kuno ang original
1: mm-hmm.
5: So damo-damo kay Pai Julius kag intended for delivery suno sa CIDG dina inventaryo pass of broadcast time kay siling nila tani nga ma-witness ka lingko hindi lang ko mag-witness siya kay ma-wet ko sang ulan kay
1: gano'n Rick I don't know kung nanong unit sang CIDG ang base sa Bacolod o lang sa Nokpo
5: ang Nokpo ang na-base sa Nokpo ang
1: ay, Tagalog, okay.
5: Major aribingalan niya sa akon pero
1: provincial gali provincial office
5: provincial office kid ang nagbirada
1: mm-hmm.
5: Kag they were given through a tip off nga may masulod nga mga counterfeit dire nga mga produkto
1: okay
5: ang balita kung ang CIDG do mga secret tagid lang nga nami
1: mm-hmm.
5: Nga nag set up sila sang isa ka tawo kag nag-text ka kuno abi do mabakal so kun sa droga pa daw algo by bus ang ginimo nila.
1: Oh, pag interesting.
5: Lang, kag ito sila lang tinabuhay kay halin pa sa San Carlos ini ang mga piki nga produkto from San Carlos kag dras na tani matabuhay sa ila buyer dira sa Manoche Road but unknown to them the buyer is a for sure buyer CIDG na so tapat gid dakop gid sila kay Pai Julius.
1: Kon amo gali kon sa droga pa by bust operation gwa niya.
5: May bust gito yagin may bust git sila sang CIDG kay gipamangkot kong CIDG. Sir ano ini hindi man ni pwede raid kay gidlagan ang sulakyan.
1: Oo.
5: Siling ko ano ini by bust hinya more or less it's by bust on drugs but this is by bust on illegal nga mga counterfeit products.
1: Oh pasabor gali niya.
5: Amo to ang operasyon nga pasabor gitong operasyon
1: wow.
5: Ay puro git pasabor ang nga ladakpan kay Pai Julius. Ang puti nga van amo to ang unodya ang yelo nga sulodlan ang pula nga pickup amo to naman niya ang mga ginisa mix kuno ano naman tong dito nakarga.
1: Huh?
5: Amo kay Pai Julius kun makita mo do kulbaan ka nga ang iban sini kung mag-impo labi sa maligyahan kag mabakal mo,
1: mm-hmm.
5: Di disgraciad nga, alam mo nga daw, di man naka-plastic na higo, mo daw ay gapon na sabor ang imolino to.
1: And at this kali, point, wala takabalo K5 Eric, kung ano nga chemicals ang ginabutang dira sulod?
5: Precisely. Nga, nagambal ko sa CIDG, nga sila nga, Sir Dal, padala na muni sa crime laboratory,
1: mm-hmm.
5: Kaya sige daw pariyogi sa droga, nga ipa-check up ta, kung anong unod sinibig, because
1: correct.
5: We don't know what's inside.
1: Correct.
5: But ang Nestle Philippines who were there from Manila nga may mga abogado said
1: okay.
5: Na it is confirmed nga counterfeit nga mga seasoning sang ila produkto ang nadakpan kasi nga hindi kami amuniga nag-upon kami sa operation kay counterfeit dire kuno sa Negros Occidental
1: mm-hmm.
5: From those sources nagsiling na damo sang mga counterfeit products ang nagasulod via sa Cebu Gateway
1: but,
5: sa Carlos.
1: Rick, very interesting ne because nagligad ang gina-raid permis ang pulis piki nga sigarilyo.
5: Mm-hmm.
1: Subong niya flavoring or seasoning na naman.
5: Yes.
1: Galing ang problema nagligad ang sigarilyo pulis man gali ang nagahimo sa to.
5: Baba mo.
1: Hindi, di ba gumawa to? Gumawa to? Na.
5: Police major.
1: Na.
5: However, until now, daw wala kita binatik-batik kung ano lang follow-up si Tosang Police.
6: Ito si IDJ man to?
5: Correct, correct.
6: Nga operation?
5: Dari subong kay Dogin Busla na to sila, bago ni subong ihubi, ni subong manager ka na-assigned eh.
6: Ba-ba mo?
5: Porsyon naman eh.
6: Ba-ba mo? ang word of the day da, Eric, ang bag-o eh.
5: Isa pa na?
6: Na. Sige, bag-o kami ya atong nagligado. Why na to? Sige, ti, renewal ni. Renewal.
5: Temo ni pasabor porsyon.
6: Oh.
5: And as I report to you now, grabe ang postnak sang ulan subong.
6: Mm.
5: Maskog-maskog sa ayo. So ang ginimo ka pag paling ko to bagulang gintabunan lang to anay ang mga epektos to sang trapal blast hindi pa to i-accounting pa to nila.
6: Mm-hmm.
5: Kag ang kagawad sang mansilingan nga si Boy Pico mo to oh. Witness kit subong.
6: Ah, ato to siya.
5: Ugid siya eh.
6: So meaning ang interception natabo sa Bacolod pang side.
5: Bacolod side na. Ano ba Banotse?
6: Okay, very good, very good. Anyway, sige, kay pa-follow up ta ni Kay Five Eric, ah. Noy?
5: Okay.
6: May utang so, lang ko nga kape, ah.
5: Isa pa na po, hindi lang pagbutangin si Suning, ah. Maluhoy ka Kay Five Dios, it's fake, no?
6: Sige.
5: Ang das... Sa,
6: ba't kabalo ka naman niya, Toto Eric? Magluto, kuya. Wala ko ga si Suning, eh.
5: Ah, okay.
6: Oo, kay...
5: Ako kay ginainom mo dahil four seasons, eh.
6: Hindi kagway labot ang ako niya sa ako na yung technique sa luto.
5: Isa pa na.
6: Oh, balo ka naman isa, sa amigo mo ah.
5: Isa pa na nga, hindi ko magkaon kaya yung technique mo, doon tambo ko, Julius.
6: Na, pinagbabawal na technique ini to. Diba? Anyway, so, salamat kay K5 Eric ha.
5: K5 Julius, happy kita. Nga naamuning operation, kaya at least, ang pagka, this is about food eh.
6: Correct.
5: So, kamay pa nga padayon ini, kamay pa nga may pakantuan ang ining operation, agod nga mauntat na ining smuggling of counterfeit or peke nga mga food seasoning which might become food poisoning.
6: Correct.
5: Okay.
6: And apparently, so, public health concern ining tupanya.
5: Definitely.
6: Mm-hmm.
5: So from my end, there is aton nga flash report, K5 Eric Tenerefe for Larga Vista. Good evening.
7: K5 News FM Flash Report.
6: Salamat kid K5 Eric Tenerife sa iya balita nga na sumalang sa tunga sang dalan apparently isagalik ka operation sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG peke nga mga food seasoning o kung ining pasabor bala ang brand actually is Magic Sarap. Now, Nano ang very concerning about this. Number one, may isa ka Chinese national. That's one, no? Why, takabalo ko Nano exactly niya connection sa sining peke ng mga Magic Sarap. Ikadua, ang Magic Sarap, isa ka food seasoning. And suno sa mga representatives ang manufacturer nga amo ang Nestle Philippines sa interview ni K5 Eric, confirm nga counterfeit peke ang ining seasoning. Now nga concerning ini nga makakulugmat ini para sa ako. Number one, madamo sang mga bumalakal sang food seasoning pasabor bala sa pagkaon nga number one, ang laban sa nagaluto sa aton hindi kasarang magbakal sa mga tunay gidya nga mga pasabor or aromatics abi o hindi everyday makabakal sang karne nga makahatag sang husto nga pasabor sa ila pagkaon. So kadamo sa aton nagabakal sang food seasoning katulad sining Magic Sarap, Ginisa Mix and what have you. Eh, number one, wala takabalo. Ano ang ginasulod?

0: radio mo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 7:07 na sang gabi.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras nga dulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
4: Bomba Marilu!
5: Bomba Hakubi!
4: Bomba Marilu!
5: Bomba!

0: the Negros. Oy, gusto talang galit tamya mo na kag i-anunsyo sa inyo. Would like to invite sa talan nga mga taga Cadiz nga malambutan sa amon nga signal, especially mga taga BF Gustilo, Magsaysay, Tiglawigan, Mangkiruan, Tinampaan. Gutom sa malambutan sa amon nga signal kag nagalantaw sa aton Facebook Live. Invite aron ka muna mon sa maabot nga August 9, Sunday. May ara kita kantahan sa kanginan August 9, Sunday. August 9, Sunday, may ara kita kantahan sa kahanginan. Munang yung tanaw ko kagabi, kay ti, kung wala nag-message si Christian Pulo, ang siling ko, ang kalendar ko di abis sa station, whiskey ni sa ti, dako pa blang bika sa uyab sa numero. By the way, kung naklaro ang pizza. Malambot sa aton na mga signal na may ara kita kantahan sa kahanginan, yan ika KSS Cadiz or K5 Solid Supporter Supporters Cadiz. Mabalik na di sa amon sa K5 News FM Cadiz. Tumabatian na sila. Ari ang ma-host si ka-K5 John Eric Rosal and ka-K5 Robin Pedran. Mati ka mo ha sa mga gusto. Gusto bala magkanta? Kaya may ara kami mga bisita sa Sunday mo. Actually, mga bisita namon nga dalon di mga singers nga mga sikat ka ngay ni Vina Morales, ni Sara Jeronimo, Leia Salonga. Mabatian nyo na di ang mga live video nga tingog sa kantahan, sa kanginan. That is why, pasampulon ko ni sila kag gusto ko man nga sila ma-invite la. Ma-invite sa inyo. Unahon ko si ka-K5 Ruben Pedrano. Ka-K5 Ruben, ayata kung tinion si mo sa pag-invite sa aton mga KSS kag mga tagpalamati.
1: Mayong gabi sa tanan no sa KK5 Bomba, sa mga KK5 kuda sa Escalante kag sa Sagay. Mayong gabi sa inyo tanan.
0: Te ano kay may program na kamo sa Domingo di alas 9 pa kadto alas 11 sa aga.
1: Oo, na excited man kami ganing nga makakanta taluwat sa kada Domingo sa kantahan sa kanginan sa K5 News FM.
0: Di ano ready ka na magkanta man?
1: Ready ng
0: ready. Itaanay sila o inbiterang aton nga mga tagpalamati nga sa Domingo mamati sila kag malantaw sa aton sa Facebook.
1: Nagapangagda ko sa inyo no sa tanang nga malabutan sang

0: Thank you.
1: So there you have it, mga ka-K5. No, si ka-K5 Ruben Pedrano. Ginpasampol talang sila. Ginpasampol talang sila, mga ka-K5. Kiti may program na di sila sa Sunday. Diri sa aton sa K5 News FM. No? Ari, ang next naton nga singer, pasampulon taman kay para nga sa Domingo. Bala preparado na sila. Ari, si K5 Eric Rosal. K5 Eric, sa imong pagpanamyoda, may i-shoutout ka.
2: Amen, gabi sa tanan, no? Gina-invitata ka mo sa pagpamati sa Sunday starting 9 a.m. until 11 a.m. Sa kantahan sa kahanginan diri sa K5 News FM Cadiz. Subong man, tamyaw ko dira sa Suyak, si Mamang Yuda, si Nining, si Tuto, si Amik, si Subong man, si ang akon nga mga parinti sa pabrika. May lang ang pagpamati, subong lang.
1: Oh, kusog ta subong to sa Suyak. Oh, kasi gabong kita digto subong.
2: Yes, so.
1: Ano ni Sir John Eric, K5 Eric, ang imong kwad? Imong kantaon, subong, sample mga kantaon.
2: Lady, sir.
1: Lady. Lady. Ladies drink. Ni Kenny Rogers.
2: Yes, sir.
1: Ano ni sa ni Rogers Gotebs? Umigot na. No, Roger, may kapita. Okay, isa pa sampulon naman si ka-K5, John Rosal.

0: Oy, by the way, may gabi na gali, ah. K5 Eric, kag K5 Ruben, nagapamati, gali subong sa ato, no? Si Franklin Di Martinez, nagapamati isa sa radyo sa may barangay Himugaan. Bye-bye. Kilala mo ni sa K5 Ruben Pedrano, no? Franklin Di Martinez. Mega monitor lang kami sa radyo, ah. Sana all may kantahan sa kanginan sa Cadiz. Aray lang ko rin kapamati, subong. Sige, pasampulon. Dani sila tag-dua-dua kakanta. Kaya tiidlaw-idlaw. Gini sila di sa aton nga programa. Gin-guest na sila, subong, sa aton programa sa bomba. Ah, bombahan. Sa Dear Bomba. Kasi before ka magbomba, kantahan mo ginanay, eh. Alang karon nga ba bomba. Kalang wala pa ka bagay kakanta. Pero gabi, bla kay Rodrigo, ang cooler. Tang website ka pangaluyag, pangasawon niya na. Natural ko nga pangaluyag ka mang harana, kaanay. Kaya mo nga napasampol ko sila. Tag-dua-dua sila kanta. Ay, napasampol ko sila mga ka-K5. Kaysa Sunday, may programa na di sa K5 Juice FM Cadiz. Mabatian kita na itong list Cadiz, ha? Sa Sagay, kasigabong kita. Subong sa radyo, sa Escalante, sa Toboso, kag sa Calatrava, Don Salvador Benedicto. Sige, ang next ka masampol mga ka-K5, mabalik si ka-K5 Ruben Pedrano. K5 Ruben!
1: Amay, ang gabi ng ka-K5, Adilin Siladis, kag-K5, Mimi Raff, vocalist, kag-K5, Bongbong Simanya. May lang na pagpamati sa inyo. Ang akong nagalimusis, Janice Pedrano.
0: Mga taga-tirampaan, bation tala sa ila, subong, no? Mga taga-tirampaan.
1: Mayroon na ba pamati sa tinampaan, no?

0: Thank you.
1: Alright, salamat gid ka kay Fab Ruben Pedrano. Tag duwa-duwa ni la kanta mo. Muning aton nga mga singer. Sample pa lang niya. Sa Domingo, tani mabatian gid ang ila full messages. Full messages. Na-practice sila, full song nila. By the way, mayong gabi lang kay Apple Diaptaasan. Jan Eric Rosal, Ariman, live man. Rasa Gorda, shoutout Bomba Marilo, watching from Lilia Uno. Shoutout na kay Nang Vilma Rosal. Oy, mga taga Cotabato, gaba monitor sa ato. No? Shoutout Family Taasan sa Tulunan South Cotabato. May gabi, igid na sa inyo. Bomba Marilo din si Mayang. Bawo, si Mayang man pangitaon mga nangita na to kwan. Nangita to plangasa, plamanhon niya. Angel Gerald, mayong gabi. Haro R.D. Villa Carlos, good evening. Bombs, aga-shot-shot kami ni Fernando Rosco while gapamati. Live ba? Raisa Ashidayon Villasor, mayong gabi. Bro Dexter Solatorio, pa-shoutout lang sa Family Solatorio. Mang Lucio Vlog, good eve. Pa-shoutout sa mga taga-CDH. Pwede, tada makakanta, Stack on You Idol. Ah, pwede ah. Kanto ka lang di sa kwan. Sa Domingo, bla, 9 a.m. Di dapat mga 8.40, 8.30. Arik na di. Ngita lang si ka-K5 Robin Pedrano kag si K5 John Eric Rosal. Shoutout kini ka paminaw, Daari, akon Papa Julito Padaranal kag akon Bana. Oh, si Christian Polo ang singer man sa una sang wala mapasmo bla. Oh, chan oh. Tawag ni bla chan kumintra ka kanta chan. Oy, taga mi na pasok gali oh, si Tio Victory ka pamati sa aton. Si Mary Jane Sinilong Padaranal. Si Manny Kawi tayo may gabi man da. Christian, tawag ka ni sa messenger kung gusto mo magkantay. Papati na kayo na gusto tamang ulan subong chan.

0: Alright, so thank you so much, kid. Inyo final nga greetings ta. Kasi meron ka mong final greetings ta. Kay Fabrek, kay
1: Fabrek. Well, sa liwat, no, gina-invitar ta ka mo sa pagpamati sa Sunday starting 9 a.m. until 11 a.m. sa aton nga kalingawan, kantahan sa kahanginan diri sa K5 Cadiz.
2: Amen, Gabi, no? Gina-invitar ka mo namon sa Domingo, alas 9 sang aga, tub-tub, alas 11 sang ugto, ang kantahan sa kahanginan with host

0: K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan. Basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
19: Mabibili sa mga butika.

oras sa Pilipinas, alas 4:37 na.

0: Maing aga mga ka-K5, maing aga sa tanan naton ng mga tagpalamati. Umpisahan ta, ang aton palatuntunan pinagi sa pagpangamuyo. O Ginoong Diyos, amon balaan nga amay, salamat gid sining kahigayunan nga kami ang makakita liwat sang kasanag kag maayo nga kaagahon. O Diyos, hatagi kami sang mapisan nga lawas, malinong nga paminsaron, kag malipayon nga tagipusoon. O amon Ginoo, buligi kami nga mangin mapisan sa trabaho, matutom sa katungdanan, kag mapinalanggaon sa amon isig kapareho. Kabay pa, o Amay, protektahan mo kami, labi na upo ng amon pamilya, kag amon nga mga kaupdanan, kag ang bugos nga komunidad, sa tanan nga mga katalagman, sakit kag kalautan. O Diyos, sa imugid ang tanan nga kadayawan sining adlaw. Kami nag-aampo sa imo nga kaluoy, sa imo nga bugay, pinaagi sa kay Kristo Jesus, nga imong bugto nga anak, kag amon man luluwas. Amen. Mga ka-K5, welcome na sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Roel Pineda. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa...
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maganda, maganda, maganda, maganda, magandang umaga po. Welcome, welcome, welcome aboard, mga ka-K5
1: sa umaga.
0: Sa aton sining nga palatuntunan, balitang K5 sa umaga, sining adlaw nga Webes, Agosto 6 na. Kausang kasan ulang, pwerte kinasig sa mga inadlaw. Siyempre pa, kaupo din nyo si ka-K5 Ruel Carbajo sa Penada. Kagang aton sining technical partner sa Master kag VMix Control, si KK5 Amphila Poy Celestial. Aton sining senior tech na manog kagawad, akong madayon ang eleksyon. Ano parikoy daw, daw madayon daw hindi, ay nano ni sila yaman. But anyway, abangan ta na lang ang mga masusunod na kabanata. Basta kami ya, ginapabalo lang namon sa inyo ya, mga kaupdana namon din rin gusto kag luyag na magpangalagad, hilabi na sa ilatag sa mga constituents. Amo na, handom kag dumot ginamon. Ha? Handom kag dumot ginamon, di lamang iya sa kahanginan ang pagservisyo publiko, kundi mismo sa aktual. Ha? Sa tagsa namon ka mga barangay, Poblasyon 2, kagawad, Jumaris Unido. Poblasyon 1, kagawad, ang Pilapoy Celestial. Ha? Dira sa may barangay, Andres Bonifacio, kagawad, Raylan Directo Nieves. Sa may Bulanon, J.R. Gilantagan. Sino pa? Dira sa may kaduaan, Cadiz, Bumba Marilo. Barangay Zone 6, parikoy, si Joel Abilay. O, punong barangay. O, kagawad, gili, kagawad. Amo na, no, mga ka-K5. Amo na, mga ka-K5. Ang aton sining mga kapdanan nga gusto gid magpangalaga. Anyway, amo na lang ng aton hulat-hulaton. Ay, good morning, gili. Sa aton nga mga kauturan karon nga nakatutok, nakatune in sa aton sining nga pagpangalagan.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa 25 tanan ka mga barangay, diriya sa siyudad sang sagay. Amo man sa 22 tanan ka mga kabarangayan, diri sa may Dakbanwan sang Cadiz. Kag din man sa Dakbayan, kang iskalante, may buntag ninyo diya. O diya man sa ito mga kaigsunan, sa may lungsod kang Tubuso, lungsod kang Calatrava, Banwa sang DSB, kilaman ka parte sang San Carlos. Ang malabutan sa aton siring simple apang mabaskog nga signal. And of course, diriman sa may Banwa, sa Manapla, siyudad sa Victorias, Ibi Magalona. Dira sa may probinsya sang Iloilo, Isla Sampanay. Diriman probinsya sang Cebu. Sa may isla sa Masbate, Bantayan, pilaman ka mga kapuluan. Dira sa may Mambacayaw, Matabas. Kag diri sa may Islanda Barangay, Sambulukabok. Good morning da, Suyak Island. Good morning man.
1: Balitang K-K-Fi sa
0: U. Sa mga coastal barangays, gana katutok karon. Sa mga kaumahan, kahasyendahan, kabukiran, nga sa aton man naka-tune in, maayong agalang. Once again, kaupo din nyo, si K-K-Fi Bruel Carbajo sa Penada. Magadulong sa inyo sa mga balita, impormasyon, talakayan, mga pagpamukaw dira, pulo pa na miyaw. Kagiban pa nga mga impormasyon sa sulod sa isa ka oras kag tunga. Nakahigop na bala dira sa mainit nga DTX Coffee Mix ang tanan. Nakainom na bala kamo sa aton siling kape. Sa aton numero uno kag paborito sa tanan nga kape, kahit hindi lang nagkakape ka, kundi na detoxify ka pa. From the word itself, DTX meaning detox. Detox coffee with chia seeds. Nagaparubo sa aton timbang. Sabi na kung gusto ninyo magpa-reduce, pwedeng-pwede gid. Okay, tingin ang padula ang acid. Wala sa ginatawag acid reflux. Wala iya sang ginatawag trigger. Bala, pag-trigger sang acid sa atong sulok-sulok, butsing ganon, hindi ka gutumon, kag madula ang hilab sa tiyan. Inabalang pag-hilab sa tiyan mo, masami, makaon kita dayon. Okay, ti gusto na ito madula dayon ang sulabla sa itong sulok-sulok. Ti ang DTX Coffee Mix mga kikipay, wala na ginapa trigger, no? Ti masami sa mga instant coffee, iban ng mga kape din na nag-aslom, nag-sulab, sulok-sulok, ta dayon talaga yung kaon. Amo na ang importante. Nagapanubo pa sa itong kolesterol, paregular sa itong pag-poop. Wala pa, nagpa-trigger sa nasiling na sa aton nga acid reflux.
1: Balitang K-K-5 sa umaga.
0: Balitang K-K-5 sa... Oy, good morning da karon sa mga nanay, mga tatay, nga nagabugtaw na. Ay, kagdagasunad na dira sa mga palamawon, pagkaon, para sa ilang mga estudyante, mga kaupods kabuhi, padulong karon sa eskulahan, padulong karon sa ulubrahan. Good morning lang. Kagamo man sa mga empleyados, gobyerno, kaya mayara kita sa 4-day work week. Hasta karon lang ang ila siling duty pagkabuas, Biyernes, Sabado, Domingo, wala na. Kalabanan sila da, timprano pa ang duty. Kati dapat cope upan ang ila ka oras. Sa sulod sang isa kasimana, dapat ma-cope upan. So that is why nga ibang timprano pa ang time in. Kag hapon-hapon na ang time out para naman manugid masulod tanan ang working hours. So meaning to say mga kakipipe dira, kung may mga transaksyones kamo karon nga now, ipatigayon nyo na kahit sunod na naman ang semana, 4-day work week nga daan now mga kakipipe.
1: Balitang K-K-5 sa umaga.
2: Balitang K-K-5 sa umaga.
0: Hoy, sa ito naman nga mga utod karon, gireka tutok na, may internet, may wifi, and may cellphone. Pwede ka mo magkalantaw kag baka pamati sa aton siring sa aton siring palatuntunan. Pwede ka mo magkapartisipar. Pinagi sa pag-like and share, comment ka mo da sa inyo nga mga mensahe, mga pagpamukaw, mga greetings kag tulutog da man sa aton niyang balita. Pwede gid basahon ta na. Paki-like and share na lang. Ara kita live. Gamakitaan kag babatian si K5 sa Gay Live Programs kag iban pa naton nga mga Facebook pages kag amon man nga mga personal pages ni ka K5 ang Philapoy Celestial. Paki like and follow na lang. Oy, congrats gali sa bugos nga team, North Negros. Kahapon natigayon gid, one take, one day. Ang amon nga shooting. Inabalang nami pa bala nang wala na planuhan kag ura-urada pa ring ampil, no, kay matigayon pa. Kaysa sinablang planuhan pa. Kag i-plastar pa maayo, kisa do hindi pa na madayon. Ang kahapon, insigida, paghambal ko nga masyuta para sa aton nga investigative. Pites na yun, Pire, Kahapon, congrats, nalipay gina aton siling station manager. Sa bugos nga team, kagahapon, ara si kakay 5 ba ang Phil Celestial. ang main actor, biktima, kumbaga ang yasin nga role. Now ang role naman sang suspects scammer nga siya dugid ka ngayan nga do amo na lang gidugurong iya nga role hasta mintras si ka K5 K6 Ariel Apas. Pil na pil ka K5 Ariel yang role. So ara man no nga aton siringa cameraman ka K5 ba Jake Recto Nieves. Araban si K5 Ray Matthew Tinasas sa mga OGTs with the support and motivation ni K5 Jomari Sunido ang K5 JR Gilantigaan ang bugos nga team sa Northern Negros sa idalom sa pamunuan ni Station Manager Ulin Kubya
2: Balitang
0: kahapon. So sige, abangan nyo na na po sila na namon sa sunod mainadlaw. Okay, pa-play anay na namon no sa Negros Investigative Report. Antes na muna ipo sa amon nga page. Kaya para ma-excite mga mo. Ara na, mga artista mo, kanday Ace Bear Hill pa rin ngampil. Ara, sang hubin-hubin pa kag hindi pagin chicks boy si Ace Bear Hill. Ara na. Ara man si Nura Unor. Si ano gali? Hindi kaya ang alo, mabi K6 doon Nura Unor mo. Sa guya. Hawig niya lang. Hawig niya si Nura Unor. Puwerte, no? Sige, sunod nga mga investigative. Ubra Hunter man na, sunod si Manna. Alright. Sige. Sige. Good morning sa ato niya nga mga viewers karon. Ang present na sa ato, sige nga pagpanganagan.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ara na present na si Ma'am Wilma Suson. Good morning. Si Ma'am Salve Cordoba Openyo. Ara naman. Ma'am Genevieve Caparon Kugunon. Mayong aga. Kag si Ma'am Sally Alminsyon. Good morning man. Si Angel Gerald. Mayong aga landa. Ara naman si Bill Marojo. Si Franklin Martinez. Ara naman, nakatutok na. Ara naman, present na si Ma'am Rosie Magbanwa. Present naman si sino pa? Nene Dalawraw, good morning. Sige, butang nyo lang dahil inyong mga greetings. Kung sino din ang mga pamilya nyo, kakilala nyo ang inyo siling tamyawon, plastar nyo lang. Si Neljan Patricio, ara naman nakatutok na, gina-greet niya si... Sino ni? Nelmi Patricio, kag Jeline Patricio. Sa family Plarisan, there is may purok maayo, barangay Magsaysay, Kadi City. Uy, taga Magsaysay. Kadamo sa aton ka mga listeners na. Dira sa may barangay Magsaysay, Kadi City. Dira man sa may Siwahon, Jerusalem. Kadamo man dira sa aton ka mga listeners, barangay Kabahog. Amo man. Dira man sa may Celestino Villasin. Mga upland barangays na sang Kadis. Kadamo-damo sa aton ng mga listeners. Damo man diri sa syurad sang Sagay. Mapabitin ba lang mga taga Sagay? Hindi eh. Diri sa may Kolonya Divina, Babiera, Campo Himugaan, Barangay Bato. Ara dira na mga listeners na aton, Barangay Puy, Barangay Makiling. Kaya iban pa ang mga kabarangayan na aton dira sa may Lupisayna, Barangay Malubon, Barangay Tadlong. Amo na, mga barangay mabasko, gatod sininga signal. Kadamo sa aton mga listeners. Number 1 ang K5. Ay, good morning kay classmate na kon. Akon sininga batchmate, kag classmate sa elementary kag high school. Si mate, Annalie Arellano Uy. Kapilido mo pagaling akon nga amo na big boss ha. Apelido na sang banan niya. Arellano man siya mo. Kaya tinaman na na Uy ang apelido. Uy, apelido mo nagali sa buong Uy. Sige mate, good morning da. Si Rolin Vistar, good morning. Nagatutok naman Jose Val Napoleon, Guillermo Minesa Sur. Uy, tira mo sa mga baguhan ng mga listeners na ton pa rin ang pilo. Kalabanan, Cadiz. Dira sa may VF Gustilo. May aga man da. na VF Gustilo, si Guillermo Minesesur. Mailan na kapag pamati na ha? Si Ma'am Rosie Magbanwa, mal niya brown out di sa amon, sir. Din ka nakat pamati, gali subong. Ma'am Rosie, din ka subong naka-tune in. Saya guro nga cellphone ay. Brown out ko na ito pa rin nga bell. Bings Elves Asido Bunao. Bunyaw guro ni kay inyigli ning tungaw. Bunyaw. Bing Elves Asido Bunyaw. Uy, kano ano mo Jewel Asido? Ha? Tagiyasang? Okay. Big time ni, big time. Brad's Coffee Shop. Iyagli ni. Amo ning owner. Okay, ma'am ni sir. Ma'am? Bing? Ma'am Bing, good morning da, Ma'am Bing. Baka naman makatikim kami dyan ng iyong broad coffee dyan. Adara sa may Brad's Coffee Shop. Sige, kadamo na sa mga suki, no? Ang mga nagainom dira sa may Brad's Coffee Shop, adlaw-adlaw, gid nga nagapamati sa aton paringampil. O, kampiyon, no? Kag, of course, dapat adlaw-adlaw, gid, nga nagainom dira sa DTX Coffee Mix. Sige, good morning da ha, Ma'am Bing Elves Asido Bunyaw. Kapilido niya pa bala si KK5 Jewel Asido sa muna. Nga aton nga kaupo na bala si Escalante, no? Nga aton-aton nag-migrate, nag-transfer na sa lain nga planeta sa Cebu. Sige, good morning da. Si Robert Lanyuhan Aguirre. Good morning. May lang tayo pagpapati, dira. Watching live from Japan. Aba, sa mga taga-barangay Bugang Toboso, may nga agada. Ginatamyaw gali sa inyo, dira nga, no? Kasi manwa ninyo, inyong kabarangay. Si Robert Lanyuhan Aguirre, nga ato subong sa Pungso, Japan. Miembro sang Takusa. Yakusa, li Yakusa. Sabi ko Takusa. Kung Takusa, muna yung grupo na mo ni Kakipay Bampil. Takusa, takot sa asawa. sige, ayo lang dah, ha? Paring Robert Lanyuhan Aguirre sa Japan. Makapuli, kadi you know the drill, alright? Kalo lang may tatak, I love Japan. Kati may ara na kami, I love Korea, I love... Ano to ganin mo, parikoy? Inasuloob niya subong mo, Panama. Nga, konto ya, ano to? Colombia, ano Colombia to akong parikoy? Amo lang gid ng amon nga gusto gid. Nga mabaton sa inyo, labi na sa mga abroad people da. Mga, ano bala? Mga remembrance blast tag sa kalugar. Mga kalo, mga patapik sa rep. Pwede gid chocolate. Pwede man chocolate, galing kay magpagkaubos sa tsokolate, wala na dayon. Kami na yung may remembrance gid yabla, may handumon kami. Nga daw do ra kakadto lang kami sa mga amo nang lugar. sige ha, Robert ha. Promise mo na ha. Si Dave Salimbot. Hindi talaga niya pagpangayuan kalo ni kay Babiram lang lugar sa kalo guro nga buri pa rin ang pil, no? Mga kalo bala nang ginagamit bala sa aton nga mautod nga mga mangunguma. Karami bala na usaron. Labi na akong nagapanghalay kasi mga nilaban ni misis mo. Init. Muna akong nasulob, miyam mo kasi na parig ang pil mo. Balay. Sige, parig Dave, ha? Dali, mga kami di remembrance sa barangay mo, ta. Sino pa? Mga ino-greet natin din eh. Okay, sige. Thank you sa always nga pag... Hindi ko lang ipagbasahon na typo error ka guro mang bingay. Pag-greet guro nang inamin mo. Basahan mo lang pa rin ko yung greetings niyo na sala sa puntang lit. Hindi ko lang ipagbasahon, aga pa pro. Sir Jaime Tan, basahan mo, Frempil. Si Nonoy Bailoses Ferrer, may nga gamanda. Ay, kinama sa mga listeners natin subong. Alright, sige. Si Kakipay, Jake Recto Nieves, taga Barangay Andres Bonifacio, Sagay. Mapadalagan siya kagawad sa barangay kay butuhon ko siya. Paano mo siya butuhon kay taga himugaan? Bye-bye ka. Ano ka? Flying booters? Hindi na yan pwede. Bawal na. Ala na mali pagid, shout out. Dali-dali mo siguro, Ma'am Bing. Ang imong greetings. Okay lang, naintindihan na tayo po, error. Sige, ayun na ito, ha? Kay Ma'am Bing, dras my brother's coffee shop. Sige, ha? Dari kita sa aton mga headlines. Sa una kita sa aton mga balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
0: Karamo sa aton mga balita nasyonal. Pulis nga nagka off duty, nga nagtambag lamang sa Ginamo. Uy, ahay patay gid pa ring ampilo. Amo ning ginasiling naton, no, nga labi na kung may Ginamo dira. May ilinaway, di natong paktan, basi may mga armas ang isa kag isa, tulutambag kita da, patunga kita. No? Kita pa iya, ikaw nga nagtambag, amo pa ang mapatupaan, madiskitahan. Labi na ako nag-rambol na, nag-binundakan na, ito yung na lang na sa nag-habuyan na tapungol. Kung ikaw ya, upod ka na sa piyak na side. O kung nagtambag ka lang, di na nilay ang ma-realize pa rin ang film mo. Amo nang delikado, gid. Labi na kung may mga magtiayon dila, magpartner. Nagapukutay na daang imo sila nga kaupod, sa iya sila nga kaaway, no, inugay ka gitulo tambag, no, kaya ang matabo sinabi pa rin ang pil, ikaw nga ginatambagan siyang partner mo, ikaw nga ginauyatan, hindi ka makabato, hindi ka makadipinsa sa kaugalingon mo, muna ang mas delikado, no, mga kakipaib. Or else, tawag ka mo sa mga otoridad, tawag ka mo na sa kung sino pwede makabulig, no, nga magkatambag. Kaya hindi kikitaya magpulupatunga, dira kung may mga armas ng isa kaya gisa, pinsarablaw, pulis na ni ganyo. Nga considering ganyan, obligasyon kag trabaho niya na ni ganyan, magpasipay sa mga Ginamo, walang tawa, kundi nagkatambag. Siya pa ya ang na-disgrasya, siya pa ang ginbawian sa kabuhi. Okay, baloon tari karon mga kakipay ba kung sino ini nga police officer nagdiin ini natabo agong sino ni mga suspect nagkaladakpan bala, no? Ako anong rason sa nasambit nga Ginamo.
2: Balitang National.
0: Sa iban nga bahin mga kakipay, sa aton nga mga headlines, kaluoy maning natabo sa maglibiin partnero nga ginbawian man sang kabuhi matapos kay ni sila aksidente nga madisgrasya mabungguan sang naga drug racing. Droga kundi drug as in DRAG, ina bilang karera bilang diretso lang lang agyan pa ring ampil padasigdasig kamo da tapos may it's either lawig ang inyo daganan or lipot lang as long as paunahay kamo. Drug racing. Amo ni siya, no? Mga kauturan, labi na kung lapad ang highway, straight-straight ang dalan. Amo na da ang masaming ginadlaganan sining mga drug racer. Ati ining maglibin partner, oh, nga nag-maniho ka nag-drive sang motorsiklo na dalasa pa sa sining mga tangkuloy, mga kakipay. Nga nag-patigayon sang illegal drug racing. Patay gid, no? Ining magpartner. Ato ni karon nga kwaon kung kanday sino ini din nga lugar kung anong plastada sang pagkabunggo na sila sa ila sang nasambit iya nga mga drug racers, mga kakipay.
2: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Samtang Alex Iyala. Kilala niyo si Alexandra Iyala, ang aton nga pambansang tennis superstar. Sa damlag lang, nagdaog sa Washington na DC Open dito sa Amerika. Inis siya mga kakipaib, gindayaw, no, sa mga netizen matapos nga magbalibad, magpirma sa bandera sa hayahay sa aton sining pungsod. Pungsod Pilipinas, may nagdaho sa iya pa rin ampil nga gusto ko tani papirmahan bandera sa Pilipinas. May makitanda ni Blang Bata, no, tanda kag well-versed gid siya siguro sa mga proper kag insakto gid balagi ang mga protocols, proper nga mga ugali. Pagkakita niya nga bandera sa Pilipinas, ginduhol siya, kinagapirma siya mo, nag-autograph bala. Okay, tisikat mo, damo nagpa-autograph, may bula, may t-shirt, may kung ano na lang nga mga gamit. Ginduhol siya sa isa ka-fans. flag ginbalibaran niya. Paring Ampel, balibaran niya kahit hindi magina dapat pirmahan mo ang bandera sa Pilipinas. May nalang gani kitanda kagsyado ka alam ning bata. Wala gid siya nagpadaso-daso tipin sa rabala karong ko pinirmahan mo na. Pagkakita da sa mga netizen, tiwae malang niya sa mga Amerikano dito, sa mga American citizen, mga Pinoy. Tiwae malang na nila ya kung sakto pa bala na nga papirmahan mong bandera sa Pilipinas. E karon, kumakita na sa mga labi na ka na mudamo sa aton mga basher. Ang mga netizen da karon nga shadow man ka, bright ka tama. O bisan nga wala sa Malaysia, kag inusinti abe nga aton sininga pambansang tennis star. Pirmahan niya da karon o, kundi na sandamakmak ang mga bash naman na tubango ni Alex Yala. May nang gani, kitanda katama pagkakita niya. Ginduhol, wala niya gid, balibaran niya gid paring ampil mo. Baliya, bawal ang plug po. So, wala gid, mapirmahan. Siguro, lain na lang guro, ginduhol siya. Anyway, dugang pa naton ng mga balita nasyonal. Ari, pwerte man niyo sa Cebu, isa ka grade 7 student. Ginkastigo niya man ang iya siring a classmate. Kinastigo niya ang iya siring nga classmate. Pinatupan niya sang sandamakmak nga inumol. Ambot ko anong rason sini. Pero lang tawa bala, no? Ang nagduging kag nag-exister nga violence bala sa mga lamharo ng edad. Labi na sa mga estudyante, naka-school uniform pa. Tala ni mabalaan kung sa sulod o sa gwa ni sang eskwelahan na tabo. Basta dito ni sa Cebu. Okay, baloon tama ni karon ha. Samtang sa ato naman headline sa balita lokal. Litang lokal. Aryo, grabe man ikag shadow ni Kasubo. No, mga kakipaib. Kay ti isa ka kuno sang buri. Oh, dira sa may porsyon sang barangay Plaridel or daw boundary na sang Plaridel kag Bulanon. Dira sa may crossing gida bala. No, pero sako pa na sang barangay Plaridel. As of info naton nga nabaton, kag pagkalap sa mga informasyon sa aton niyang news team, kahapon ging kantuan nila. Ang sistema, kag natabo diri mga kakipaib, ang puno sang buri. Siguro sa kadugayon kag kagulango na sining puno, sa idalom balaya paring ampil, naggabok na. Inaistara na sang anay, ang buri paring ampil. Do ako lang po idea mo, pero gagabok na siya. Kahit siyempre magulang, and eventually mapatay ng puno as sa sulod. Abi mo daw dako lang kagbakod ng gapon, pero sa sulod gali na gamat-amat na dunot. O gabuho. And then ang pinaka malisod pagidiri kay ang gamot sina kalabanan. Do pare man sa puno sang lubi mo. Galing kay ining buri mas dako pagid kaglapad. Or shadow kataas kag bugat. Nagagabok man adang idalom. Labi na gid guro ko matindugan sini huyang man nga duta. Gamay lang at tikdol sang huyop sang hangin o kung hindi lang magbalanse bangod man sang kagulangon matumba dahil ning puno sang buri mga kakipay ti ano man imo yang dito tubo pa sa isa kabalay adira kag ang masubo kag masakit diri mga kakipay sa sulod sang puloyan yara ang isa ka 8 anyos nga bata. Isa ka 8 anyos nga bata ang nagpauli lang sa ilang abalay nagpahuway kay naglain ng pamatsyag. Ayahay, tawag ni Gidguro sang iya gurong signos, kamatayon pa rin ampil. Kag wala gidya ma-anticipar sa tanan-tanan dira, bisan pa ngiya sining pamilya. Natumbahan, natupan sining buri, ay, ginbawian gid sang kabuhi. Gindala pa sa ospital agod nga mausisa, nga basi masalbar pa. Kasi wala gid mahingagaw pa rin ampil. Patay gining 8 years old. Ibaloon na rin karoon ang kompleto nga detalye sini. Giradtuan ni sang aton sininga team kahapon ang nasambit iyang incident. Samtang grabe man dito sa siyudad sang Cadiz. May nang gani kay wala ni ma-consumate, wala matigayon. Ining manyakol man nga klase nga tawo ni. Sinulod niya ang kwarto sining isa kadalagita. Kagin aligara, aligar, gintuyo nga himuslan. Ining nasambit nga dalaga sang iya man lang katupad balay nga lalaki dito sa may siyudad sang Cadiz. Posible acts of lasciviousness ang ipasaka nga kaso mga kauturan. Dito naman sa Banwa sang Toboso, isa ka tricycle na hulog sa kalog, 11 tanan ng pilason. Samtang diri man sa aton sa siyudad sang Sagay, tricycle o kon top down nga tricycle. in hit and run man sang isang iyak kasalakyan. Driver sang SUV. Nagpalagyo pa. Tinagpangayo kahapon sang bulig. Agod nga makilalaan kag may baluan. Dira na yun sa may porsyon sa malapit ni Crossing Bito. Kuno eh. Ambal ni kag K5 Ariel Apas. Kahapon ni sang aga na tabo. Ay nagkaangkon sang bakiras man kag nervyos eh. No, ang mga sakay sa sining nasambit nga top down nga motor. SK Federation sang sagay nagpagwa naman sang ground rules para sa Inter-Barangay Basketball League. Kag sa iban pa naton nga mga balita. Balita ni K5 Jomari Sunido sa Escalante 33 anyos nga SLI na sikop sa by-bust operation sa siyudad sang Escalante. Samtang sports balita naton. Sports balita ni K5 Jaco, Jake Recto Nieves, Raylan Nieves, ang ex-fiancé. Hindi pa man matawag ni mong asawa, kundi daw live-in partner pa rin ampil. Ni Luca Junchik balang idol na ton nga Dallas Mavericks na sano si LA Lakers na gali o subong LA Lakers nga si Luca Doncic may partner ni siya hindi pa man silinggid nga wife o kon asawa nilibin partner do ex-fiancé manong kasal na ni sila mo manong kasal ginbawi ang petisyon sa suporta sa mga bata. Ginbawi niya, but sing ganon, hindi na lang siya magpasuporta sa kay Luca Doncic, sa iyang mga kabataan. O siya ro, si Luca Doncic pa, hindi magsuporta sa mga bata niya. Masuporta, guro na. Pero galing kay Tibasi, sobra-sobra manigurong petisyon kay kung kaysa NBA player, mga sikat ka mga atleta, makapartner gani, kag sikat kag minilyon ang gina-income, ato na, no? Divorce na yun. Pagka-divorce ang asawa, orang partner, madimanda yon sang income ka ba na? Ato na, mas nadako pang income sang ex-wife kaysa mismo sa player. Kada muna sa mga nagkalatabo na, muna pa rin ang pil. Sige, ama nagkaroon o si Saonta, pinagin naman si K5, Rayland Nieves. Dari kita sa aton nga wow balita. Ay, good morning lang gali sa kay Tito Tech Nelson Tantan. Good morning Tutor Well, signing on naman ko dis bunga programa mo mintras nagahigop sang DTX Coffee Mix. Makulbaan man ta sang imo term nga may ginahigop. Basta ang importante ginahigop mo da kanami turns. Muna DTX Coffee Mix. Ay, good morning kay Ma'am Shine Delphine, Luna Alduesa, Bill Marojo, Jennifer Gumbandrua, sino pa? Nini De Laura, Franklin Martinez, Ma'am Bings Acido Bunyao, Ma'am Sali Alminsyon, Salvi Cordoba Openyo, Rosie Magbanwa, Dave Salimbot. Muna, mga padayo na ton ng mga listeners, viewers na karon. Sa sining aga. Now, dili kita sa ton nga wow balita. May isa ka kadisnon. Lighter news niya kati siya dumagabugat ang aton sining mga balita karon dugidugay diri kita sa medyo magaan-gaana na ya umpisahan ta nay sa mga magaan nga mga balita. Isa ka Negrense, isa ka Kadisnon ang nakatapos sa astronomy nga kurso kag ginpasidunggan nagkortisikol sa Cadiz City kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. si Ralph Lauren Mabakyaw Hukson. Sa itong tinaligdan na gusto 4 sa may City Mayor's Office matapos nga makahimo, no? Makasulat, makaobra sang kasaysayan bilang una, pinakauna nga Negrense nga nagtapos sang Bachelor of Science in Astronomy, Major in Astrophysics. O siya, doon ikabudlay kagkabug ating nga kurso pa rin ampil. Ikaw, amuning trabaho nga mga bituon, no? Mga iban nga planeta, mga bituon, mga kung ano dirang aras, kahawaan, amuning ginatunan nila mo, ginastudyuan pa rin ampil. Pinsara, bala? Pinagi lang sa teleskopyo. Kaya mo ni sila mga eksperto ba hindi ra? Kaya mo ni pinakauna gid nga ni Grense kag pinakauna man nga taga Cadiz. Nakatapos major in astrophysics sa Rizal Technological University sa Mandaluyong City. Nagraduar si Oxon bilang cum laude kaginpili ang most outstanding student rank number 1 para sa academic year 2025-2026. Ginatagan sa pagkilala ang yatalagsao naman nga kadalaganan nga nagdala sa kadungganan sang Cady City. Kag sa bugos nga Negros Occidental naghatag man sang inspirasyon sa mga kabataan nga padayon nga luntaron ang ila nga mga handum. Alright, sige. So mo na nga ton nga wow balita. Mga kakipipe, gaginadulong sa inyo sang Mighty C. Kag-extend food supplement for men. Naton sini nga pagbalik, mga kakipipe, ang kompletos rekados na naton nga mga balita. Ang aton sini nga igadulong sa inyo karon dugay-dugay. So standby lang da. Now for the meantime, diri kita nay sa mga importante nga pahibalo.
3: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan ni health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong mga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa masafe nga pagpanganak, Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga.

0: results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsangay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Chongkong!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagkabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: Oras, alas 5:23 na ng mga ka-K5. Balik kita sa aton sining pagpangalagan. Uy, sa aton nga mga kauturan dira, as long as miyembro ka mo, active member, no, sang PhilHealth Yaka Program, o sang PhilHealth, kaya ti dira, mayara na sang Yaka Program, inabilang programa sa gobyerno naton, may libre nga pakonsulta, kaya kung may mga sentro or klinika nga under-accredited iya sang Yaka Program, posible pa na maka-avail ka mo sa libre man nga bulong. As long as pwede na da or included sa mga ginaano nila, no, nga pwede i-shoulder bala sa nga ton sila nga PhilHealth. O, inquire lang ka mo, no, para mas maayo pagid kag mabalaan na ton, mabalaan ninyo kung anong pwede ninyo ma-avail. Pero, dira sa may Jai sa Rose Birthing Clinic, wala labot, pwede ka mo da magkapanganak, labi na kung mga misis ninyo, ikadua, ikatatlo, ikapat nga bata, pwede lang una o kung ikalima, kasi kinanglan ginaya sa Alfredo District Hospital na ninyong i-admiter o pabataon. Pero ti, dira iya, under o kung matik na o pwede na ipaidalom sa PhilHealth. O, as long as aktibo ka mga miyembro, kaya ginahulugan yung inyo siling PhilHealth insurance. Kag sa mga gusto magpakonsulta, pwede man i-avail ninyo sa nasiling na Yaka Program. Aradira, mayara sila sang doktor para sa mga kabataan, no, mga pediatrician. Aradira, doktor para sa mga internal organs bala nato, or internal medicine. O sa aton nga sulod lawas, for short. No, kag sa kabugusan naman sa aton nga karawasan, mayara man sila general medicine doktor. Kag sa mga kababayinan naman, labi na kung nagabusong o kung pa-check up lang sa mga misis, partner na ton, kabataan ng mga babayi, mga kinanglan na bidira, OB-GYN, OB-gynecologist, pwede gid ara manda available. Kadto ka mo sa Jai sa Rose Birthing Clinic, ara dira mga schedule, hibaloon ninyo kag kung pwede bala ang inyo dira nga PhilHealth. Parehistro ka mo, pwede gid. Inquire ka mo ara dira sa may likod lang sang P19 nga building, kagdira si kilid man sang Mormons Church o kon Church of Latter-day Saints. Para dira, kung hindi pagigamuya magkatultol, sa ila dira nga clinic, pwede man papalihog ka mo sa mga tricycle driver, tricycad, padulong ka mo.

0: tulan kag nahibaluan na nila mga kakipay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Now diri kita sa aton nga balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Hi, good morning gali kay Ma'am Banjilin Tulia Galape, Marilu Salinas Dolomente, kag Ma'am Lani Himula. Ang nagapamati subong si Kagawad Emilia Orosio Araman, no? Kagawad dira sa may Barangay Rizal. All right. Kag still watching Ma'am Sali Almension. Patay ng isa ka pulis mga kakipay. Ang naka off duty matapos gani siya ang ginbuno samtang nagatambag gid lamang sa isa ka kinagamo sa isa ka sari-sari store dito ni nayon sa may porsyon dira sa Barangay San Marcos Kabarugis Quirino sa Cagayan Valley. Dito ni sa may Northern Luzon no nga parte. Now ginkilala ining biktima nga police officer nga si Police Senior Master Sergeant PSMS pagaling ranggo sini Police Senior Master Sergeant paringampil Zaldi Castillo de la Peña, 42 anyos, bata pa. Ubin pa kayo do kasing edad lang namon ni Kakipay Bampil. Kaya ni siya naka-assign naman sa Quirino Police Provincial Office. Now sandig sa investigasyon, nagapanyapungid no ining police officer sang nagkaginamo no nagtinapungulay ining duwa ka mga lalaki nga sanday Marlon Mindinueta Luayon kagang iya sining kaenkwentro man sandi Daria Bermudez matapos wala iya gin matapos nga wala iya gin baligyaan sang ilimnon bangod kay curfew na. Ba perte maning kulukoy niyo kay nagminaoy pa niya galing mga loko-loko nila bangod lang sang ilimnon kay curfew na ina nga mga inoras bawal nang magbaligya guro sang ilimnon dito nagsinabtanay tubtob nga nagrambulan na ining duwa ka mga suspect duwa ni ka mga kulukoy at dito samtang nabatian kag siguro na notisyahan man sining pubring nga pulis off duty wala iya nakauniforme kati nagapanyapon sa muara sila balay nagtambag nagpatunga hinali lang no nga nagbunot sang patalom ering suspect nga si Bermudez kag ginbuno si De La Peña dito bo sa ilok gigili paring ampil na igo diri sa may ilok na tumblat yara ginadang mayor nga ugat gid nga direkta sa atong kurason. No, ang main artery bala ang mayor nga anang ugat gibla ng dako gid nga artery ara na da nagakonektar diretso sa aton kurason tigim buno dito nagpalagyo pa ning si Bermudez kagang isa naman niya ka suspect nagsakay sa motorsiklo daw gindala sa ospital ining biktima apang gindeklarar nga dead on arrival siguro loss of blood gini mo kati ara da nga daan ang main artery. Dako na da nga volume sang dugo ang nagalabay. Siguro pagkapilas, nagsirit ang dugo, wala dahil maagapan. Loss of blood, ang ging kamatay. May term na hypovolemic shock. Pagkawadaan sang dugo. Okay, kay 5 ampil. Now, padayo naman ang manhunt operation. Batok siring mga suspect. Nga may kahimuan sinibaw. Surrender na ka mga daan. Surrender na nga daan ka mo. Kati isa nga daan ka police officer ang inyo siningagin. Ang inyo sininga na biktima di piho gid indi gid kamo paglungatan no sang aton sininga mga otoridad surrender na nga daan kamo da no pasangayo kamo kapatawaran sa pamilya kag atubangon nyo ang penalidad silot nga katumbas ang inyo sininga nahimo ti police officer pa niyo kabay pa kag tani lang no indi kamo iyamang laban o kon magbato sa aton sininga kapulisan no para at least malinong man ang pag-arrestar sa inyo kag madala kamo sa presinto agod atubangon ang inyo sining kaso. Police officer nga dani tiluoy kita sa mga police officer tapin sa rabla of duty niya pa ring ampil ginihimo niya pang iya katungdanan pagkakita niya nga nagginamo ning duha ning mga loko-loko dito nagtambag tipin sa rabla nagtambag ka lang tikaron bumunot ni ang isa sa mga suspect sang patalom na bunaan ang biktima di mo pa rin rason siya ging kamatay. Dugang pa natin ng mga balita.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Patay mining mag-live-in partner o nga sanday Angelo Isidro kag Lovely Kim Kadayuna 27 anyos. No, ang pangitaron sini mag-live-in partner matapos nga sandig sining report mabungguan sa mga motorsiklo. Ang ginapatihan naman nagapartisipar gid sa drag racing dito sa may porsyon sa Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City. So no, sa pamilya mga KK5, no, sining mga biktima nagapangabudlay ang duwa agud nga masuportahan ang ila sining anak. Sa diin ining si Angelo nagatrabaho bilang call center agent. Now si Kadayuna naman isa ka Food Panda rider. Base sa investigasyon sa kapulisan, si Kadayuna ang nagmaneho sang ilang motor samtang angkas naman ining si Angelo. Sang hinali na lang, no, based diri sa information na bungguan ini sila, no, aksidente nga bungguan sang isa ka driver nga ginapatihan naman kabahin sining drag racing. Oh, dira sa may highway, manami guro ni paring ampil, no? Mga straight ba lang alagyan, lapad. Kalabana ni 4 lanes, 6 lanes, mga major highway ginaton. No? Agod nga, hindi na ni magpatigayon sang drag racing. Siguro every 50 meters, butangan bala sang hump. Oh, butangan hump. Hindi lang yun siling tanto, gid ka, ano, ng dako nga hump nga daw ka. Lang-alang na gidman, no? Ina ba lang kung nakasakay ka sa salakyan, do hindi mo lang gid siling tanto nga mabatsyagan, pero kung nagamotor ka, okay man lang do normal, pero kung nagadalagan ka dasig, mabatsyagan mo gid ni kag syado ni kadelikado, mo obligar ka gid ya pahinay, kay kumuhaps mo, hindi kaya makapaeksido ni dalagan siguro mga 60, 50 ni. Kay kumuhamp, may tendency kaya nga maglupad gagid. Amo na gurong himuo, no? Butangan balaw every 50 meters. Te ala nga naman mag-drag racing sila dahil nga 50 metros lang ang kalayoon. Hindi man na pwede. Mas may panagdalagan na lang kamusina. Namaga muna. O rimuon ta 30 or 20 metros. Ang distansya, humps naman. Walang taon ta kung mag-drag racing pa ng mga tuntun eh. Amo na, no, ang nami himuon siguro. Now, balik kita sa aton niyang report. Base sa investigasyon. Sa aton si Rikapulisan, si Kadayuna, amo nagamanihar. No, kag sa nasiling na angkas, si Angelo. Tidito, nabungguan sila sa ning isang motorsiklo nga ginapatihan sa aton ng mga otoridad, parte sa ning illegal drug racing nira sa nasambit nga lugar. Ginpahayag man sa aton ng mga otoridad nga apat ka mga motor ang imbulbado sa pagbungguan na ito. Nagapanawagan karon sa ustisya ang pamilya sa mag-live-in partner nga konserin. Pinsara bala, gamay pa ng ilang bataw kag pwede pa ng kahubin sila. Doon sa 27 anyos pa ng kakataas pa kung tani, dako pang handom nila sila kabuhi. Paninguha pa ang isa Food Panda delivery rider, ang isa naman call center agent, meaning to say, nagpaninguha sila nga magkayuhan nila pangabuhi. Tinito, ang mga suspect ng mga kulukoy, ang pulo pangayo dahil pasailo. Amo man ang diferensya sa inyo, no? Kung magpasikat ka mo sa dalan, nabalang kung magpaburhot ka mo sa mga motor nyo, baskog pa ang tunog sa tambutso kaysa sa dalagan. No? Kaya kung magpadalagan ka mo, do, inabalang do ginalagas ka mo ni kamatayan. Do ginalaot ka mo ni kamatayan. Ang inyo nga pagpadalagan without even thinking. No, nga may iban pa nga mga motorista kag mga sibilyan or mga pumuluyo, residente, mga pedestrian. Alain man na yung pedestrian lane sa pedestrian. Ha? Ang pedestrian, amo na mga tao na gilakat sa igadalan, ang pedestrian lane, amo na yung may kuret. mga kakipaib, nga kung sa diin, amo pa na kung kaisang malamita sa pagkatanga nila kag pagkaharas-haras magpadalagan. Na pinakalain bala diri pa rin ampil. Amo pa ni silang mga wala papilis kag wala lisensya. Wala pa kag kumpleto sa violation. Kwaan pa na nila masamis ang side mirror. Pagamyan pa nilang ilang mga ligid nga daw ligid sa bisiklita. Ambot sa kibot nga ano ng style ko na naman. Ano makuha nila sina? Amo na, no, masami mga kakipaib. Di, gamay lang bala kung tani nga konsiderasyon. Kaya hindi man kamuya mong tagiya sa dalan. Para malikawan ang subong sili nga insidente, makadalasa ka mo da. Kaya di, kung magkasalapay ka mo, may lang kung kamo ang magkalamatay, kamo ang magkalabuka ang ulo. Kaya okay lang na. Pero kung ang ibandira nga wala iya kalabot-labot, nga mo yung nagapahimuyong kay naglagan sang tarong sa dalan, amo pa yung madalasa, di kaluluoy lang ang pamilya. Kamu ya igo malang mag mabalda kamo abi pangayo kamo jika sa Facebook ngay buli ngayo sore amo mla na dai ni muo ninyo mo di bala amo na kadamo labi na gidra na sa may lagyan tada paringampil no going bla old sige kadamo da nang mga ano laban na da may paro kahapon estudyante halindra sa isa ka eskulan di tanan lang pagpangalanan. Tatlo sila angkas, ang naka-helmet, ang aras to nga, ang duwa sa ang driver kag ang punta tog angkas wala helmet. Ang naka-helmet, ang sa tunga motugurong ila uyab, pero ang bot kiti puro man to sila lalaki. Sino sa ila to ang babae to? Amo to. Mga gagay, 5:30 pa burhot na yun na balang ang laganan niya ara malanda sa may entrance kasi St. James. Dira malanay pero paburhot. Do ano malangagin laot sila ni ano man? Laot sila Superman. Kibuta na akong paring ampil mo, labay ko sugat ko sa akong bata. Kibot ko mo gulpi pa burhot sa kilid ko. Di siyempre, ano ba naman, makariak agid ka makatulog agid masakit sila. Pero tiya mo mana, puro kabataan niya kayo ni form pa mo. Ay ni form pa. Tiya mo na, no? Mga kakipay, pwerte ka mga haras-haras sa mga bata sa mong magpadalaga. Correct gid Ma'am Sally Almension Padayaw. Na hambali kagawad Emilia, correct gid sir daw sila lang ang tag-iya sang dalan. Daw sila lang ang tawo sa dalan. Amo gid, labi na dira sa may lagyan nyo daw sa may Barangay Rizal Ma'am. Emilia dira going Lupisaynda, di ba tadlong na dang dalan? Ampay gid na Danila nga palumbanay mo. Dira na yon, kay tadlong-tadlong na dang lagyan paring ampil. Sige. Ako sa inyo, palumbanay ka mo sa may dalan sa barangay Tadlong. O, ngalan lang ng barangay Tadlong. Ngalan siyang barangay, pero ang dalan da. Lang taon ta kung anong abilidad yun na sila dalan da kay pwerte ka budlay na da mga kurbada. Dira ka mo, palumbanay ka mo da. May kung hindi ka mo magkalalagpot na sa mga pilas da sa ubos. sige. Good morning sa mga taga-barangay Tadlong. Si Ma'am Annalyn Mahinay. Kagila din ang mga residente, kag mga barangay officials. Dugang pa naton ng mga balita, palumpat kita diri sa aton nga local news. Iba naton ng mga national news, dito na lang pagdalon kiti. Nakalang naton ng oras, lumpat kita. Local news kita dahil ni Sigida. Dugang diri kita sa isa kapuno sang buri. Parang ampil, no, puno sang buri, balita tadi kahapon, balita sa aton nga news team. Kinagtuan nila kagin usisa. Initially, abi naton, nahunlak lang tupa sa balay, wala siyang may nalamita. Then nabalaan naton, nga mayara, gali siyang nagkakatulog ga bata, natupan. Nagalaom kita nga basi, napilasan lang, minor injuries, o kung madala kag masalbar pa sa ospital. O galing lang, later on, nabalitaan naton, no, balitaan siyang K5 News Team, nga ginbawi ang gid siyang kabuhi. Ining 8 anyos nga bata, daw nga lalaki matapos nga mapilpilan sang natumba naman nga buri nga nagtupa gid sa ila sini nga puluyan. Dira na nayon sa may Purok Fire Trio, Barangay Bulanon dira gid sa may sakop ka Barangay Bulanon gid ini paring ampil. Daw boundary initially abi gani namon Plaridel. Abi gani nakon Plaridel eh. Bulanon gid ini mga KK5 dira sa may Purok Fire Trio. Now suno sa amay sa interview no ni KK5 JR Gilantigaan kag KK5 Ariel Apaz. Ang iya sini nga bata nagpauli gikan sa eskwelahan bangod naglain ng pamatyag. Okay, nagpahuway sa ilang balay, nagtulog-tulog. Apang wala gid sila iya magdahom, no nga magluntad ining mapait nga trahedya sa ila sini nga pamilya. Bangod sa ining dako nga puno sang buri nga naggabok na ang punuan, ang iya sini nga daw ugat siguro bala. Ay dito na tumbag kag tumupa gid sila sini nga balay. Okay, ti pobre man lang ang pamilya, inang payag man ang balay, payag ang ila sining balay, made of light materials, wala gid makapugong sa sining puno sang buri. Bilanga dana ka may tuniladas, guro ng kabugaton, sinaparing ampil. Bugat na gani ng puno lang sang lubi, much more kung buri gid. Amo nang nagtupa sila ng balay, wasak ang balay mga kakipayb. Wasak ang balay kag kumakita ninyo sa Laragway nga gin-post diri ni KK5 ang Philapoy Celestial. Ang control diri sa aton nga BMix. Sa aton nga live stream, makita nyo wasak ang balay, no? Sining pamilya kag didto gidto mo pa sa naghigda nga bata, tumupa sa lawas niya. Orikta, lakip ang iya sini nga ulo. Kag tinakaangkon gid sang patal nga pilas, no mga kakipaybo. Nang nadugayan pa kakuha ining bata, sang makuha ini sa idalom sining natumbang nga puno sang buri, ginhingagaw ini dala sa ospital. Apang sa masubo nga palad, bangod gani sang kaseryoso kag patal nga injury nga naangkon sini sang bata, ay ahay, ginbawian gid sang kabuhi. Nagapangayo sila sa bulig pinansyala bangod man sa kapagaduhon ng mga KK5. So muna na, no, panawagan namon sa pamilya sa aton nga mga kauturan, mga listeners da, na basi may gusto ka mo palabot yung bulig, pagkigaangot lang mo sa K5 News FM. Palabot nyo lang diri, no, kati kaluoy man sa sitwasyon sining sa sining pamilya, syado man kapigado na wasak ng balay na patyan pa, no, na ginbawian pa sang kabuhi ang ila sini mahal nga anak. Samtang sa dugang panaton nga mga balita, diri kita na yung mga importante nga pahibalo, no, ang aton sining mga balita ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Linika D3Bio kag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
5: Malakas mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balik kita mga ka-K5 sa aton siling pagkapanaga diri sa balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Gabok na siguro ang buriser. Balik kagawad, Emilia, saktugid kagawad. Okay, ang siguro sa punuan si Yagidbla mismo nga ugat sa dalom. Gabok na kay I don't know kung patay na ning buri or wala na. Kabalo ka naman ang buri kada siglang ning adaan niya may daw may lifespan ni mo. May tinuig ni although lawig-lawigid man, no? Kaya magtubo ini kag nagataas daga dako. Pero ang muning pinakadelikado kay once magdako ni o kag nablang magabot na siya sining ano ang kamatayon blas ang tanom. Matamat ni magabok abi mo lang sagwa daw kabakod pa nga daw kaligon. Pero gali ka kaysa sulod, gamat-amat na tubuho, ano na, hulab, nagagabok, hindi, gamay lang atikdol sang hangin, ato na, no? Matumba na lang. Timay lang kung hindi balay mong matupan or wala siyang balay sa dalom, no? Matumbahan sini mga kakipay. Good morning kay Ma'am Sally Alminsyon Ahay, kaloy isang bata, kasubo man. Muga ni kakipay, Ma'am Sally, no? Kung may amo na da may dalag ko tagas nga puno gabok na pautod na lang or labi na gid ko mga buri no madelikado ka tama. Ma'am Analin Mahinay Joy Gante Alduhesa, good morning dira amo man sa kay Franz Delgado. Ayon si KK5 Franklin Martinez. Salamat sa inyo mga KK5. Tapos padayon ninyo dira nga pagmonitor. Dire kita sa dugang nga balita.
1: Balitang lokal.
2: Anyo, dira sa may siyudad sang Cadiz kahapon. Oras ang tinalikda na gusto 4 ini na mga takna pasado alas 11 sang gabi sa tung Agosto 4. May isa ka lalaki daw katupad balay man lang ni isang biktima nga nagsulod sa kwarto sining 18 anyos nga dalaga, no? Dito daw suno sa pamilya sining biktima. Plano niya gid yang himuslan, no? Ginaligar, gintuyo kung ginplano niya gid, no? Nga himuslan, ining nasambit iya nga dalaga. Ugaling lang, kahit wala matigayon ng kasinggit, guro, pangayubulig ning biktima. At iya mo to, naabdansa, kag wala niya gid, makonsumate ang iya sini, maitom nga plano. Posible, kaso nga acts of lasciviousness, ang ipasaka naman batok sa sining nasambit nga lalaki. Sa interview sa K5 News FM, no, kahapon sa amay sining biktima, nagapahuway na sila. No, sang iya sining asawa sa ila sining kwarto samtang ang ila naman nga anak ang bugtaw pa. No, ara man siya ko galingon nga kwarto. E baluan, nga tatlo lamang sila nga nagatiner naman sa among balay. No, suno sa amay nakibot na lamang sila sang mabatian, no, ang ila sining anak nga nagasinggit sang mama. O, bangod nagatupaday man lang ang ila sining kwarto gilayon nga ginkantuan, no, ang kwarto sining ilang nga bata nga babayi. Apang dito nabta nila nga nakalak serado ang pertahan. Nabatian pa nila ang ila sining anak nga nagabato sa isa iya katawo sa sulod sang kwarto sini samtang nagapangayo sang bulig siya do kasakit man ikaw ang amay ikaw ang ginikanan paringampil. Just imagine, ha? Nagapangayo sang bulig ang imo sining nga bata nagasinggitan. Ara sa sulod sang kwarto, now ikaw naman nga amay or nanay, kamo nga duwa, gina-try nyo nga mabuksan ang pertahan, no? Samtang atuto sa sulod ang inyo sinibata nga babae nga nagapakigbato sa iya sining nga kabuhi, batok sa suspect nga nagahingabot man sa iya. Pwerte ka, grabe nga kulba kag kadlok, pwerte nga nervyos ni paringampil. Hindi ko lang ma-imagine ang senaryo, ha? Pwerte, pinsaronta na lang mga ka-K5, no? Ang sitwasyon during the time, ha, sang natabo ining nasambit iyang krimen. Bangod sini mga KK5, gilayon. Ha, gilayon nila nga ginpangita ang liabi. May na lang, dito nga ginbuksan nila ang pertahan. Pag-abris ang kwarto, nakita gin nila ang ilang sini nga bata nga nagabarikotot sa kilid, gabahin sa idalom naman sang katre, samtang ginahapan sang suspect, ha, nga naka-underwear lamang. Kita mo lang yung klase nga animalis puwerte siya. Ha? Nga klase nga manyakol, klase nga ano ni, ambot kung tao pa ni. Mga ka-K5, ano ayan nga sa isang panulay kag yawa ang nagsulod sa una-una sini. nga ginpinsar niya nga sudlon dito ang nasambit nga biktima. Ang may nalang gani kaya tinabtan pagkag maayo na lang, no? Kakipay bampil. Nga ang mismo ginikanan ara, imagine kung ang bata lang mismo nga to dito. Oh, nagaisahan no nabi, butang tabi, no? Parang litan nga naglakat ang ginikanan may ginkantuan. Oh. Gabihan nabi da. Kag may gin kantuan importante okasyon or whatsoever nga mga importante nga bagay, magabihan sila sa pag-abot, bata lang nilang ara dira. No, ining 18 years old. Oh, pinsara bala kung anong matabo, no? Simba ko lang. Oh, may na lang gani mga KK5. Nga amo ni ara man ang ginikanan kag didto tigayon nga naabdan kag nabuligan pang ila sini kabata na salbar no sa kadimonyohan sining nasambit nga persona naka underwear lang ti ano pa abing imadang pinsaron mo sini naka brief lang ining suspect nagapatong ginahapaan niya ang biktima. Now nagtingwa pa kung tani nga magpalagyo ining lalaki apang napunggan no sang amay sining biktima kag sang iban pang mga tupad balay no nga insigida man kay titulo timprano pang mga inoras nakabugtaw dito insigida nga nag responde man sa pagpangayo sang bulig. Sa inisyal nga imbestigasyon ay baluan nga gintaklas ang suspect ang gate sang balay antes nga nagsunod sa isa ka kwarto nga yara sa dalom pagi naman sa bintana. Galayon ini nga nagsaka pagkadto sa ibabaw nga bahin sang balay, tubtob nga nakalabot naman sa kwarto sining biktima, no? Kag nagpanuktok pa. Dito pagpanuktok niya siguro without knowing kag nag-assumer man lang ning biktima ang 18 years old nga ginikanan niya mong nagpanuktok. Iya mo to, no? Pagbukas niya ang suspect ang nagbulaga sa iya. Dito na, no? Nagpukutay ini sila nga duha kag ining biktima nagtingwa man nga luwason sa baronia sinikaugalingon samtang nagasinggitan, no? Nagapangayo sa bulig sa iya sininga mga ginikanan. May nalangan na abdana, no? Kaya tidid to na corner na dakpan, no? Kag wala na makapalagyo. Act of lasciviousness kag attempted rape ang posible naman nga kaso sining nasambit iya nga sospetsado. Adere kita sa balita na ni KK5 Jake Recto Nieves. Oh, bahin sining magpartner bala, no? Partner ni Luca Doncic. Wala na lang nagano ni. Sige, baluan ta. Pagi naman sa KK5. Jake Recto Nieves para sa iya sini balitang sports.
1: Ulat panahon.
2: Sa balitang sports hindi ulat panahon. sa aton sini balitang sports.
1: Balitang sports.
2: KK5 Jacko, good morning.
0: Ginbawi sang ex-PNC ni Luka Doncic nga si Ana Marie Galtis ang petisyon nga iya ginpasaka sang Superior Court sang Los Angeles nga nagpangayo sang suporta sa bata kag bayad sa abogado. Sunod sa mga ginhalinan nagbadayon ang kaso sa kustodiya sang ila duha ka anak sa Slovenia. Sa diin nagpuyo si Galtis upod sa mga kabataan. Una nga nagpahayag si Doncic nga hindi anay siya magdula para sa Slovenian national team sini nga tig-ilinit agud matutukan ang pag-upod sa iyang mga anak. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Madamog ikasalamat ka K5 Jacko, ka K5 Rilan Nieves sa ibusiling nga sports news. Dari kita sa balita ni KK5 Jomari Surido, bahin sining isa ka drug bypass operation successfully conducted dira sa may Iskalati City. Bahin sining yari si KK5 Jomari Surido.
1: K5 News FM Live Report.
2: KK5 Jom, good morning.
4: Good morning, Kipeverel. Pasado alas 12:31 kagahapon sa Ugto, nagbalapuson ang bypass operation gagipetigayon sa mga tapo sa Station Drug Enforcement Team sa Iskalati PNP. Ang persona nga suspect ginakuan sang tatlo tanan apulo tanan kasasyay sang ginapatihan nga Shabu kag ginkilala lamang ini kay alias Marben. Ang operation ginpatigayon sa may Purok Linaw Dus sakop sa Barangay Balintawak. Sa pagkakaroon yara na ini sa kustodiya sa Iskalante PNP kag posible pagkapasakaan sang kaso subong nga adlaw sa kalapasan sa Republic Act 9165. Amin pila mga balita lokal nga ato natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Eskalante kagani nga balita. Dalas aton sa kalawan sa Ditex 500 Mighty C ang alkaline base nga vitamin C D3Bice Probiotic kag Extend Food Supplement.
2: Naka-alias sila ni Kiki 5 Jom?
4: Yes, alias.
2: Ang iyang address wala mo gid gin specify?
4: Ang address ang specify ta.
2: Magreklamo na mabla ng iban blao magambal nga
4: specify ta. Ang suspect na gapuyo sa may Nabantuan Health.
2: Nan.
4: Sakop si Kiapo sa barangay Balintaw.
2: Ay na matultulan da.
4: Para at least magkaalaman ah.
2: Oh. Abudlay na inabalang madakpan na ang ila sining pamilya naka-blar nang nawong, naka-alias na gani, wala man na dagibutang kompleto pangalan. Bisan sa address pa ha, mabalaan gyapo nila nga sila glit.
4: Kialam sa kilala na sila.
2: Kabudlay bala inang although ang pamilya obviously balaan gid man nila. Kahit siyempre ila na pamilya mo pabalon sila. Pero inabalang wala na gani gin kati for security reason kag siyempre sa kawianan man sang pamilya sining mga involved suspect muna nga ginatago ginabland items na lang. Pero para sila daw naano gyapon sila aware gyapon bala na bala do conscious gyapon sila nga makilala sila no bisan pang siguro ang mga katupad balay sa during the time sa operation balaan gid man na kung sino na. Pero ang iban niya nga mga friends or iban nga mga extended family wa imra nila sa natabo unless kung sila mismo manugid, di ba?
4: Ang isa niya, ang isa kay Pebruel nga may namangkot sa aton. Hindi ta lang pa i-mention ang ngalan.
2: Sige.
4: Hindi siya related sa kapulisan kundi concerned citizens lang. Nya Sir Jones naka-hide na gani ilang pangalan. Paano pag ila nakilala?
2: Na,
4: amuna na bala nagpa-incendi nga kilala gid nga amo na ila obra.
2: Kilala ila obra? Oh, di ba?
4: Para pamangkot
2: na ha. Sila.
4: Wala sila ginusgahan.
2: Pamangkot na yasang
4: nag-question. Sa isa ka concerned citizens. Para sa balitang Kipem sa umaga, kung Kipem Jom Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Norte, nga bayan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: Maadamo gigi salamat ka K5 Jom Sunido sa imo sining report. Thank you sa aton mga viewers. Tubtub naman buwas nga daw, Biyernes, kita ay na naman kita. Thank you gid sa inyo nga paglantaw dira, pagpamati sa aton sining nga programa. Sa aton mga kaupdanan nga nag-file sa ila sining mga report nga nakalap sa nakaligad nga mga inoras, nakaligad nga daw si K5 Ariel Apas, K5 JR Gilantigaan, K5 Jomari Sunido, amo man si K5 Chester Jan Bomba Marilu Veronque, sa kay K5 Rayland Recto Nieves, K5 Amphil Celestial or aton sining senior tech, kay K5 Ray Matthew Tinasas, K5 Joel Abilay, K5 Denmark Mahinay. Aton sining partner subong sa B-Mix kag Master Control. Ambuas sa amuman, no? Always kag every morning id naton nga kaupo diri sa technical side, aton sining nga senior tech. Manog kagawad kung madayon ang eleksyon, K5 Amphil Lapoy, Buigwapo Celestial. Sang poblasyon uno. Alias, basulon mo na sa K5 Bumba. Siya ginang mandato sila. Mga alias. sa ngalan, sa aton sining station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa aton sining Big Boss CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Iniangin nyo alagad ka K5 Ruel Carbajo sa Perada para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
5: May maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkarilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: K5 News FM.
3: Ginabansa, balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
6: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anos ng Webes Agosto 6, 2026.
7: Makita kagbabatihan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 11.5 kagbacolod K5 Station.
6: Para sa aton ng mga pangulong, dinalan! Duha ka ginakabig Shabu Keepers arestado sa Bacolod.
7: Minor edad na pilpilansa na tumba nga puno sa Sagay, patay.
8: International.
6: SP Gatchalian ginadusog nga ipa-audit ang mga generation charges.
7: Impormasyon nga nadakpa na si Senator Bato o pampagamu lamang sa impeachment trial suno sa Malacanang.
3: Balita International.
7: Mga napatay bangod sa heatwave sa South Korea nagdangat na sa 14.
3: Balita Sports.
6: Bakulod nun, daog Bato Canadian sa Junior Softball World Series 2026.
3: Balita
7: Melay kag Jason, sikreto nga nagbulagay sa anong kabulan.
3: Balitang Negosyo.
6: Kag 8.71 billion pesos pagkolektahon sa Meralco. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
6: Duha ka ginakabig Shabu Keepers arestado sa Bacolod City. Arestado ang isa ka high value individual o kon HVI kag street level individual sa ginpatigayan nga drug buy bust operation sa Puro Crisantemum, Barangay 33, Bacolod City, Martes nga adlaw, Agosto 4. Ang mga sospek amo Sanday Alias Yan, 21 anyos, nga ginakabig HVI kag si Alias Tabot, 20 anyos nga SLI. Lunsay mga residente sa Abada Sky Progreso Village 1 sa nasambit ka siya. 5 kapakete kag 3 kapakete sa ginususpetsyon shabu ang nakuha sa paginakop sang duha kag ini ang ginabulubata may kabugaton nga 100 grams gilayon nga gindala sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 6 ang mga sospek para sa nagakaigo nga disposisyon.
7: Menor de edad na pipilan sa natumba nga puno samburi sa sagay patay. Isa naman ka menor de edad ang kumpirmado nga patay matapos nga pipilan sang natumba nga puno samburi sa syudad sa sagay kahapon sa hapon. Sunod naman sa mga nakasaksi, nagapahuway lamang ang bata sa sulod sa magamay nga balay sa natumbahan ini samburi. Nadala pa sa ospital ang biktima apang dead on arrival ini bangod sa naangkon niya nga pinas sa ulo.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
3: GTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka construction workers nga sakay sang motorsiklo nakabunggo sa poste patay. May balita si K5 Leonard Viray.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: Patay ang duha ka construction workers matapos ka mag-overshoot ang motorsiklo nga ilagi ni sakyan kag nakabunggo sa steel barrier kag street lights sa higad sa nga Tundong Bypass Road sa Banwa sang Tangalan. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga si alias Chen Lee, 41 anyos kag residente sang Barangay Mabilo Kalibo, samtang ang back rider ginkilala kay alias John, 31 anyos residente sang Barangay Kamansisor sa Banwa sang Numansya. Sinisang investigasyon sang motoridante naghalin ang duha sa isa ka birthday party nga sa diin, naginom sang makahulupog nga ilimnon, samtang papauli na sila sakay sa motorsiklo. Gulpi na lang nadulaan sang kontrol ang driver nga nagresulta sa aksidente. Bangod sa kapasugon sang pagkabunggo sa steel barrier kag poste, lunsay nakaangkon sang grabe nga pila sa ulo kag lawas ang duha ka lalaki. Apisar nga gilayon sila nga gindala sa pinakalapit nga ospital sang mga nagresponde nga personnel sang MDRMO. Indeklara sila nga dead on arrival. Sa karon, padayon pa ang ginahimong investigasyon sang tangalan PNP anungod sa nasampit nga aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning News.
7: Manunodlo sa Dumangas National High School sa Iloilo nagpost sa pamahog sa Facebook face-to-face classes ginsuspender. May balita si K5 Karen Padilla.
3: GTX 500 Morning Newscast.
9: Mga ka-K5 gilayon nga ginpapauli sa ilatag sa kapanimalay ang mga estudyante para yang nga masiguro ang ilang safety. Kasunod ni nga may ginpost ang isa ka manunudlo diriya sa Dumangas National High School sang pamahog mga ka-K5.
10: Sa interview sa K5 News sa FM Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepsha, hepe sa Dumangas Municipal Police Station, nga may duha ka manunudlo ang nagbaisay tubtob nga nag-init ang tensyon. Antes pa ba natabo ang pagbinaisay, may isa ka maestro ang nag-post sa iya social media account nga may mapatay gid nga opisyal kag manunudlo sa ila eskwelahan sining bulan sang Agosto. Base naman sa pagpangusisa sa K5 News team, may mga nadiskustuhan ang manunudlo sa nagakatabo sa sulod sa mulatuan sa ling ginakabig sining nga illegal. Samtang ginsapon naman sang Schools Division Office o kon SDO Iloilo Province ang mga opisyal sang among mga eskwelahan subong man ang natungdan nga maestro.
11: Well, if you read sa post abino being a third party person na naglantaw man expressly stating itong be teachable. So probably it's something disagreements ganun nga he wanted to he wanted an idea to be absorbed by another. So that's how I interpret it.
9: Ini si K5 Karen Badilia para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo.
3: K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
6: Bianta sa isanyos ka babae, dakop sa Baybas operation. Subject, madamo na sang kasong record. May balita si K5 Myla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Sa may barangay Dayaw Roas City.
12: Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Reya, 26 anyos, kag residente sa barangay Tiza Roas City sa diin nakuha sa iya nga paghinakop ang apataran ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang mas o kon menos 8 ka gramos kag may standard drug price nga 54,000 pesos, 500 pesos nga Baybas money kag mga non-drug paraphernalia. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Rojas City PNP, nahibaluan nga anay na nga may mga kaso nga motor napping si Reya sa tung Hulyo sang tinalikdan nga tuig, theft sa tung Enero 19 sang tinalikdan nga tuig, trespassing to dwelling sa tung Enero 10 kag robbery Subo nga tuig. Apang kalabanan sa mga biktima sini, wala na nagpadayon sa pagpasaka sang panumbungon, butang nga ginapanawagan sang kapulisan sa mga biktima nga hindi magduha-duha nga magpasaka agod hindi na maparisan kag masulit pa ang kaangay nga insidente. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko at Kalingawan sa
5: Mga native nga baboy sa Antique ginadusong ailakip sa insurance. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
13: Aprubado rin ang sangguniang panalawigan katong Lunes, Agosto 3, ang resolusyon nga nagahinyo sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC nga ilakip sa insurance ang mga native o kon Bisaya nga baboy sa probinsya ng Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa Di Mamaya, ang author kang resolusyon ang naging pahayag nga matapos na diyang matutiban sa Banwa kang Barbasa nga may mga manugsagod ng baboy nga nagpadabot kang concern nga ang may mga breed o konlay ilang baboy ang nalakip sa insurance. Suno kay SP Di Mamaya nga kasunod ng anda nga paginunanon, ana naman an nga wara amanti ginapili ang African Swine Fever o kon ASF, rason nga anda ginarequest sa PCIC nga i-review ang guidelines para malakip ang mga Bisaya nga baboy sa insurance. Naman ang nga dyan sa 10,000 pesos per head ang insurance kang fatteners, samtang 14,500 naman para sa breeders. Sa tulad, nakatalana nga i-forward kang sangguni ang panalawigan ng resolusyon sa opisina kang PCIC, agad madiskusyonan kag mapatuman. Kagbalita regional, halinari dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Irene Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga Balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang Kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, street level individual arrestado sa Baybust operation sa Castillejos, Zambales. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ang isang 43 anyos na lalaki na nakilala lamang sa alias na Tutsi matapos itong maaresto sa isinagawang bypass operation ng mga pulis sa Sierra Vista Subdivision, Barangay Nagbunga, Castillejo, Zambales kamakailan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang street level individual o SLI sa operasyon na kumpiska mula sa kanya ang 7 heat sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 11.41 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 77,588 pesos batay sa standard drug price. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Target Intelligence Packet o TIP bilang bahagi ng pinaikting na kampanya laban sa ilegal na droga. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala naman siya kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Castillejos Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Zambales Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
15: Pagbasura ng SC sa vessel monitoring, kinakabalakan before nag-apilara. May balita si ka-K5 Ray Almodal.
16: DTX 500 Morning Newscast.
17: Inaasahang apektado ang malalaking operasyong pangisdaan sa lalawigan matapos ihain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ang isang motion for reconsideration sa Korte Suprema upang isalba ang pagpapatupad ng mandatory vessel monitoring system sa mga komersyal na barkong pangisda. Nag-ugat ang apila matapos ideklara ng mataas na hukuman bilang unconstitutional ang Fisheries Administrative Order No. 266 ayon sa pamahalaang panlalawigan. Kritikal ang sistemang ito sa Palawan dahil ang probinsya ang itinuturing na Fish Bowl of the Philippines kung saan ang pagkawala ng tracking devices ay maaaring magpalala sa ilegal na pangingisda at maglagay sa pag-anib sa milyon-milyong pisong industriya ng seafood at live reef food fish trade na iniluluwas pa sa ibabang bansa. Ikinabahala ng lokal na mga mangingisda at mga opisyal sa Palawan ang naging pasya ng korte dahil ang lalawigan ang may pinakamataas na napaulat na kaso ng pagpasok ng mga dambuhalang commercial fishing vessel sa loob ng 15 kilometrong municipal waters, partikular na sa bahagi ng norte ng Palawan tulad ng Malampaya Sound. Bagamat kamakailan lang ay ipinasa ng sangguniang panlalawigan ang isang ordinansa na nagbabawal sa commercial na pangingisda sa kanilang nasasakupang dagat, sinabi naman ng BFAR na ang pag-alis sa vessel monitoring system ay mag-aalis din ng kanilang pangunahing sandata sa pagbabantay tuwing closed fishing season at pagtiyak sa mga catch traceability. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kawanian na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan upang magbalangkas na mga alternatibong regulasyon na puprotekta sa mayamang karagatan ng isla nang naaayon sa saligang batas. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan nga balitang regional klase sa Negros Oriental, buwas nga adlaw sang Biyernes, ginsuspender bang agod makadisinfect ang mga bulutuan bangod sa sunrise. May balita si ka-K5 Rufa De Vero.
16: DTX 500 Morning Newscast.
18: Sinuspindi ni Gobernador Manuel Chaco Sacabarria ang klase sa lahat ng paaralan sa buong lalawigan ng Negros Oriental bukas, Biyernes, Agosto 7, 2026, dahil sa naiulat na pagtaas ng conjunctivitis o sore eyes, alinsunod din sa rekomendasyon ng Provincial Health Office. Ayon na sa Executive Order o EO No. 50 Series of 2026 na inilabas noong Merkules ng gabi, ang pasamantalang suspensyon ng klase ay maaaring makabawas sa pagkakalantad ng mga estudyante sa sore eyes. Bibigyan din ito ang mga paaralan ng sapat na oras upang linisin, mag-disinfect at isanitize ang mga pasilidad. Pinayuhan din ng EO ang publiko na sundin ang wastong kalinisan at mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon kabilang ang madalas sa paghuhugas ng kamay, pag-iwas ng malapit na physical contact at paghingi ng konsultasyong medikal kung may obserbahang mga sintomas ng sore eyes. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
19: Balitang National.
6: Sa Balitang National, SP Gatchalian ginaduso nga ipa-audit ang mga generation charges. Ginaduso ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon nga daw sang Miyerkules nga magapatigayon sang audit ang Energy Regulatory Commission o kan ERC para sa electricity generation charges bangod nga posible makapanubo ini sa mga sulukton sa kuryente kag masigurado nga insakto ang ginabayran sa mga konsumidor. Payag ni Gatchalian ang generation charges na nag-account sa pinakamadamong share sa mga ginabaydan nga bill o kon bill sa mga konsumidor sa kuryente kag dapat ini nga usisaw na gud mahibaluan kung ang ginabayadan sa mga konsumidor ang resonable. Mismo ang ERC ang nagkumpirma sa ginpatigayon nga Senate hearing nga ang generation charges amo ang may pinakamadako nga porsyon sa bill sa kuryente kag kinahanglan gid man na sang komprehensibo nga pag-audit.
15: Informasyon nga nadakpan na sa Senator Bato pang paggamo lamang sa impeachment trial sunod sa Malacanang. Nagapati naman ang Malacanang nga panggamo lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nagalaptang balita nga nadakpan na sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Una naman nga ginpayag sa National Bureau of Investigation kung NBI, kag Department of the Interior and Local Government kung DILG nga nagapadayon pa ang manhunt operation batok sa Senadora. Si de la Rosa ang mayara naman sa arrest warrant sa International Criminal Court kon ICC bangod sa kaso nga crimes against humanity.
6: Samtang mga senador nagperma sa resolusyon nga bawion ng TRO para sa 85 pesos nga wage hike. 21 tanan ka mga senador gikan sa majority kag minority blocks ang nagperma sa ang resolusyon nga nagahingyo sa Pasig Regional Trial Court nga bawion ang ginpagwa nila nga temporary restraining order o kon TRO nga nagabalabag sa implementasyon sang 85 pesos nga daily minimum wage increase para sa mga trabahador sa pribado nga sektor sa Metro Manila. Sa ginpagawa nga payag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ilagin paanumdum sa korte nga hindi pwede ang isa ka petisyon gikan sa pila ka mga individual ang magapahulat sa 1.1 million ka mga trabahador kag ilang nga mga pamilya. Bangod sini ilagin payag nga nakig-istorya siya sa tanan nga mga senador gikan sa majority kag minority sang Senado kag tanan sila ang nagapati nga pinal na dapat ang desisyon sang wage o kon wage board.
15: Samtang mga kongresista nga nagasuporta sa pagkakasang systems loss charges nagadamo. Nagadamo na sa karon ang mga kongresista nga nagasuporta sa ginaduso ni President Ferdinand Marcos Jr. nga kakaso ng systems loss charges sa mga sulokton sa kuryente. Sa idalom naman sa House Bill number 10461 ukon ng Electricity Consumer System Loss Relief Act, tuyo naman sa hagdang amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act, Anti-Electricity Pilferage Act, kag National Internal Revenue Code. Sa pahig naman ni Marikina 1st District Congressman Marcy Teodoro, ang hagna ang magadumili sa mga distribution utilities kag electric cooperatives nga sukto ng systems losses sa mga konsumidora. Iyaman sini nga pagkakaso ng 12% nga value added tax sa kuryente nga wala naman nadulong kon wala naman nagpalabot sa mga konsumidora.
19: Balita International.
15: Mga napatay bangod sa heat wave sa South Korea, nagdangat na sa 14 ka mga persona ang napatay bangod sa nagapadayon naman nga heat wave sa South Korea sunod sa datos nga gipagwas ng Korea Disease Control and Prevention Agency. Sunod naman sa Korea Disease Control and Prevention Agency, nagdangat naman sa 1,889 ka mga persona ang gindala sa ospital bangod sa mga heat related nga mga masakit humalin pa sang bulan sang Mayo. Samtang sa kaigun man nga pungsod sang North Korea, ang temperatura sa Pyongyang ang nagadangat na malapit sa 40 degrees Celsius kag maginot ang temperatura sa syudad bisan pa sa gabi. Wala naman sa magipagwa nga datos ang North Korea kung pila ang ila casualties bangod naman sa

0: Canadian team nga maluto sa Bacolod City NAR softball girls team sinasambit ginampang sa score nga 7-4. Naibaluan nga ang grupo ang katapo sa Bacolod City National High School softball team nga nagatigdawas sa Asia Pacific Region. Samtang magapadayo naman ang hinampang tugtong Agosto 8 kag natalana nga magasulod sa knockout rounds ang Bacolod team. Dugang pa sunod nga magkasambua sa grupo ang East Region nga ginatigdawas sa Pennsylvania. Para sa balitang sports nga ginadulong sa Direx 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Mel like kag Jason, sekreto naman nga nagbula guys sang anong kabulan. May balita si K5 Ivy Cordova.
3: Gibuyagyag sang komedyante nga si Melay Cantiveros nga sekreto nga nagbulagay sila sang iabana nga si Jason Francisco sang anum kabulan sa isa ka talk show nga ginapangunahan ni Bianca Gonzalez kag Asnir Ranolio. Ginpahayag ni Melay nga mayara sang tion nga nagbulagay sila ni Jason apang ginpili nila nga taguon ini bangod sa respeto nila sa isa kag isa ilabi na sa ilang nga pamilya. Dugang pa ni Melay anum kabulan nga wala sila nagupdanay ni Jason sa isa ka balay samtang padayo ng ilang nga pag-co-parent sa ilang nga mga kabataan apang nagbalikay lang ang mga ini sanggin istorya siya sang iabana nga hatagan sang isa pakatsyansa ang ilang nga pag-updenay bangod kinahanglan sila sang ilang mga anak. Siling pa niya mas nagdalom pa ang iyang respeto kay Jason bangod sa iya sinipagpalangga kag dedikasyon bilang isa kaamay para sa ilang kabataan. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Negosyo.
4: 8.71 billion pesos pagkakolektahon sang Meralco matapos nga ginmanduan ang Manila Electric Cooperative o Conmeralco nga i-refund ang 9.5 billion pesos sa masobra 8 ka milyones ng mga konsumidor. Ginatagan ng ahensya sang panugot nga mag-collect sang 8.71 billion pesos para sa pass-through charges. Lakip na ang pila ka mga gastos nga may kaangtanan sa systems law sa sulod sang 3 ka tuig. Base sa desisyon sang Energy Regulatory Commission o ERC, ang kompanya ang ginapahanugutan ginpangunahan ni Manuel Pangilina ng ginapahanugutan nga magkabawi sa 7.3 billion pesos para sa generation, 615.93 million pesos para sa transmission, 595.5 million pesos para sa systems loss, kag 228.87 million para sa real property tax. Ini ang magalawig sang 36 kabulan kag ginasiguro sang ERC nga hindi makaganar ang Meralco gikan sa sininga balabalayran bangod sa paggagamiton nga 8.71 billion pesos sa mga power generation firm sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa transmission kag mga ahensya sang gobyerno para sa buwis kag subsidiya. Mga ka-K5 mo yato ang dalag ko ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Venelbay.
2: Kaga ko naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitukid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Babaka ng butika.

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: night shift,
10: OT,
11: breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: It's the best part of the day.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
2: K5 News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
6: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kang droga, nagaduging na!
6: De, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga sa aton pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
2: Palatuntunan nga ginahulat sang kada adlaw gid Monday to Friday 6:30 to 9 in the morning.
5: Foro de los Pueblos.
2: Upod kami ni K5 Eljan Castanio subong ug galing kay Kabasco gid sang ulan. Ara pa siya na espya ka kwarto may ginahingagaw lang malukad amo man istasyon ang ginadala ni K5 Eljan. May mga instructions sa sasapyak ng mga radio stations. Kay subong, mga K5, ang bagyo nagabayo sa Luzon. Di may istasyon kita sa Luzon, nag-istorya pa to siya. In a little while, he will be joining us sa atong pagpangalagad, subong aga. Meantime, K5 Eric Tenerife and K5 Eljan Castanio, makadulong kami sa inyo sa mga balita, informasyon, kagpila ka mga obserbasyon naton sa atong nga palibot.
5: Foro de los Pueblos.
2: Andam anay ang talan sa buong nga nagabiyahe. Shadow kay kabaskog sang ulan, on and off, pero mabaskog. So danlog ang mga dalan ta subong. Wala kita bagyo diri sa aton, wala. Kaya to sa extreme northern Luzon. Subong ang ginabirada gitsang bagyo, ang La Union. Ginabirada sang bagyo subong, ang babaw sang bagyo, city. Mga apari nga area kag mga ka K5 ang lugar sang mga Ilocano blang Ilocan jagid amo ang ginabirada subong sang bagyo as we speak right now mga K5. So ang aton diriya enhance habagat lang ini pero kabaskog sang ulan and it is expected that the whole day until tomorrow masyado kabaskog sang ulan on and off pero andam kay may mga lugar kita nga meskin jutay lang ang ulan not only in Bacolod but all over Negros Occidental are prone to flooding mga ka-K5.
5: Foro de los Pueblos.
2: Sa mga nagapamangkot kung may ara kita suspension of classes sa Bacolod, ang akon sa BAT, wala. Wala kita suspension of classes. Sa iban nga parte sang Negros Occidental, wala pa kita sang may nabaton sa newsroom nga update kung bala may mga mayors na nga nagsuspend. So far, wala suspension of klase from or in Bacolod City.
3: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, tradisyon sang sining palatuntunan nga antes kita magahatag sang aton nga mga headlines, magahatag kita na isang katahuran kag pag apilar sa aton mahal nga makaako. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Salamat Lord for this gift of another day. We entrust everything into your loving hands, dear Lord. Ginapangamuyo namon Ginoo nga buligan kag protektahan mo ang imo mga kabataan sa Luzon nga ginaagyan sang bagyo subong. Cover them with your grace, keep every family safe, comfort those who are afraid, and send right help to those who are in need. Lord, kami diri sa Negros, please spare us from floods, landslides, kag iban pagid nga mga kalamidad. Guide our leaders, rescuers, volunteers, kag tanan nga nag-travel today, dear Lord. Bless them with wisdom, strength, good health, and hope. And may your peace fill our hearts, and may we always trust in your perfect love and protection. In Jesus' name we pray, Amen.

0: los pons. Foro de los pueblos.
1: On behalf of the PNP, we would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato.
2: Headline. Sa ato naman, nagabaga kagbainit kay mga balita, wala sa kamaturan na nagalaga ang istorya humalin pa kahapon nga narestar ining si Senator Bato de la Rosa kaki 5 Eric.
3: Yes,
2: hindi ina matuod. Aboy ng pinaka-latest kay may pilat ka mga report ka nag-circulate tumalin pa kahapon sa ngapon. Nga si Senator Bato ang naresto mismo siya sa Lingapurian. Tihambal ni Secretary Rimolya, hindi na tuod. Ang pagbasa naman sa Malacanang panggamo kuno kag pasabad-sabad.
4: May nagwa pa gani nga balita nga may bombardier ng eroplano nga naka-standby sa Cebu.
2: Alo na siya kuno sa The Hague Netherlands. Ano man, mapunto sa iya
4: nga. Hindi naglaing kay si Harry Roque, nag-post. Nga may naghudas kay Bato.
2: Di, ang sugilano nito nagagawa no...
4: Kutso-kutso eh.
2: Kutso-kutso. At the same time, do isa hindi ka pagpatalang sa publiko eh.
4: Yes.
2: Tiyan mo na medyo masakit-sakit.
4: Kanaamit and at the end of the day,
2: grabe kaya kipaymerik. Hindi ilog-log. Ang dalan is almost zero visibility kaya kipaymerik.
4: Tingnan mo sa iba ng estasyon sa Luzon, sumungin na bayotos lang.
2: Amo ng sitwasyon, no? Tiyan, Santiago, taga-preparan na to para siya first anniversary. Dali na lang. Dusang San Ulang, isa nakatuig, no?
4: Totoo, Erol, isa nakatuig, no?
2: Kung siya isa nakatuig. Ito naman, mga iban pa nga nagabaga kag mainit kay mga balita, mga ka-K5, isa ka bata kag K5, ari ka nagpangayo sa bulig sa Tundri, no?
4: Okay.
2: Edi nga bata is from Cadiz City.
4: No.
2: Gindala ini sa programa ni K5 Sunshine Lacson. Nagapangayo siya sang tabang because mga ka-K5, ang iya bata kaluluoy, K5, ari, kay wala sang alatrasan.
4: Galing.
2: Wala alatrasan kaluluoy, tinagapangayos na sang tabang, karoon i-plastar na ito nina. Sa iban pa nga nagabaga kagbainit ka mga balita lokal. O namin nagagapon, kaya ang imo mahiwagang posti na solbar na.
4: Ara, nami.
2: Ha?
4: Nami.
2: Ti, kantuan na naman ang problema ito karoon. Hindi ito makita kay ang nagalik, sobrang lik sa buong langit ang gibi.
4: Kaya nagbakal bago nga rin ko si Wilson.
2: Ang galing ka.
4: Nagbakal bago nga rin ko.
2: Para lang siya pamatas ang K5. Grabe ha.
4: Yabala, salamat. Ako mamay rin ko. Ang
2: ato lang yan mo di. No, ginapresyar takang thank you gain sa Basiwa. No? Prime Motor sa patatag sa nagkakigo ng atensyon.
4: Automatic mo.
2: Automatic. Sa iban pa mga balita mga ka-K5, ang SK Federation sa Sagay City na pagwas ang ground rules para sa Inter-Barangay Basketball League. I don't know ha. Kaysa inyong yung balubasketball, bla. Amo din source ang kinagamo at the same time. Ang iba din tapos na iligaw ni Purmi, may pakabot kang ipamirik mo.
4: Ay, siya pa na.
2: Ha? Nanotice mo na. So, dapat may ground rules kita na.
4: Tapos, ang alam sa player, kaya ang numero doon, hindi kita anon sa donated
2: hindi,
4: by.
2: Hindi, kaya kung kaysa matamuha mo ni, pagkatapos ng liga, ang Purmi, why pa? No? Ha? Ang nakatabo kung isa tapos naman ang liga trophy na lang yata ang cash prize why pa
4: niya kayo sobre na basa sa bagyo
2: pagin, sa iban pa mga balita grabe din report ni K5R may isa ka pedestrian patay matapos mabunguan sa motorsiklo sa syudad sa Gimamaylan.
4: Yes.
2: Daw mo amoy ning balita dito sa Davao bangod sa drug race may mag-asawa silang nabunguan.
4: Wala, into yan, no?
2: Aga pa ito kayo nagkatrabaho ang mag-asawa, aga pa, may drug race mga kaki-five, nabunguan din sila patay ang ilang bata ng gamay. Huwag hindi sa matipa na, may gamay pa sila nga bata.
4: Wala, no?
2: Sa ay ng drug race, inang sa kawayan nga drug race, bang huwag mo na ito, ginapanghiyo, kabay pa. Ay di maglala ang sitwasyon, no? On the other hand, mga kaki-five, ang Data Privacy Act, pagpanghangkat sa kapulisan sa investigasyon sa prank calls. Paano man, hindi ko blamit si Dian, subukan gobyerno. Ari.
4: Okay.
2: Nagpagwa kita sa ginatawag nato niya SIM Registration Act.
4: Oo.
2: No?
4: Listen.
2: Di, kalabanan, subong daw ay naman ang telepono, cellphone namang ginagamit, kaki-five, Eric.
4: Oo.
2: Kaki-five ba, itani, check ano yung aton niya, reflect ba si kung taas?
4: Kanawa na itan, kung basi?
2: Kanawa ba yan, itan? Taas? Zero? Okay. Bugra, okay, okay. Bako da.
4: Ang kumos mo, tanong ka kumos, kasang digi-digi.
2: Ti, tanong mo na, no? Kung grabe yung pangilat kinapamatama okay, okay. So tanawon na itong sagwa ito niya tanawon itong sitwasyon ha.
4: Kaya,
2: importante ang reflect hindi taas ha
4: ara ko no
2: ang pilang reflect mo subong tanawabi
4: mga K5 na lang ha
2: Zero. Ati okay lang ah.
4: Tiwai shutdown na.
2: Why shut? Kaya nakulbaanta ko mag-respect taas, blaw. No? Sa iban pa mga balita, may 14 ka mga minordidan sa Bacolod ang na-rescue sa Kaprizan. Ari naman, oh. Bangon imbulbado ini sa ananon butang balon sang USAEC. No? So, talawang talagang bossing ganun din yung silutan pa ito ni Day Carla ba?
4: Basta.
2: Basta mo niya.
4: Ito bla.
2: No? Ginatanaw ta. Ito bla. Galibog ang ulot na ni. No? May labot bala hindi sa child sex pornography. Di tanawon ta.
4: Kung ano online sexual abuse and exploitation of children.
2: Di mo siguro naman siya po, child pornography. No?
4: Online sexual abuse and exploitation of children.
2: Hindi mo kami silutan ni Kaya
4: tapos may baman mo sa punta? Sorry.
2: Na proseduso ini nga bagay kang ipay America. Ginaimbestigaran subong kay mismo si tawgan ta karon si Colonel Libadomia. Gabati si Colonel Libadomia nga may ginikanan nga involved. Sa child pornography kay kabudlay niya kag ipay Eric.
4: Sa simpleng istorya bugaw.
2: O ang nanay mismo ang gabugaw sa bata niya. Ang lain sini kay mga minor di edad tag 7 anyos 8 anyos pasaka,
4: Kalaino.
2: No? Ini bang edad kay sa 17 kag ipay Eric kay duda na ko niya nga why na niya bulubugaw? Ilan niya personal nga gusto na? Mga buot na niya yung 17 mo.
4: Ilan na yung mga kaik-ikan.
2: But si ganun siya niya, basi hindi na masustiner ang ilan siya yung mga luhos kabuhi, no? Pamakal make-up, no? Kapit pa kung siyapin mo, damo.
4: Ay, isa na.
2: Di, problema, kapit pa, why ka man sang, why ka man obra, kaya iskwila ka pa.
4: Prolodlaw,
2: yan, nagkapangapi ka, may parcel ka,
4: nagkapangapi ka,
2: coffee shop ka, tapos kung diin kaya kalampot eh, tiya mo na akong kaisabla.
4: Tapos ang cellphone mo ya, kampiyon-kampiyon pa. Ano mga mamon, sinakaptan mo na ako?
2: Ay, hindi, hina ako di cellphone pa, aman lang mali.
4: Gusto na yan mo ginagawa cellphone na kaptan
2: nila. Kamuling pinakalite, sa mong standby kay Wilson, sitwasyon ni Balontas ni Libadugay sa Panibot, no? To, abo ni pila ka mga bagay nga tutukan ta.
4: Gabi itong nagyan ko nga, kuan mo to?
2: Ano itong mga magic sarap itong entrapment operation to?
4: Entrapment procedure operation.
2: May piki gali?
4: May piki.
2: Paano ta madi- no, ang pamangkot, paano ta ma-determine?
4: Arami, arami.
2: Di-plastar
4: ta karon? Gindimon lang sa akon.
2: Grabe, si Kagi Pabirik mo. Kabalo ka, kundi may segment isa sa kabuhi, ya, lutong bahay. Bangod nga ang iya segment, lutong bahay. Naging totoy isa sa iya kapalaran na ang ganyang operasyon sa mga otoridad kontra sa counterfeit yung magic sarap.
4: Kaga adjiginisa, duha ka produkto.
2: Adjiginisa? So kung siguro hindi tayo likasalig kung original ginagamit ako ni Dino.
4: Yes, yes.
2: Ang pamangkot, ano yung delikado nga dalon sila sa aton sa mga peke, gani?
4: Timbis nga food seasoning, basi food poisoning ko atas
2: na. Ha? Magrabi nga masuki. Food poisoning. Itutukan talaga karon ah. Tato naman yung pagpalagad
4: sa kanila. Sa taka karon gin-interview kong incheck.
2: Kali ka?
4: Ang interview hanay na mo do mapatay ka sa ugtas. Kay gin-incheck siya nga si Bono ni ko
2: intindi. Hindi mo maintindihan? Ti amo tong suspect.
4: Hindi ko maintindihan.
2: Tama na pila ka mga bagay nga ato ni Baloon. And then bantayan karon ang ato naman nga 4 trivia
4: yes.
2: Upod man kay K5. Lori Gamboa. Kami kagapon sa inyong foro trivia, no?
4: Eropla ang pispis nga atras.
2: Subong i-check tali karon kung ano naman, ha? Sa piyak kabay may dako mantang balita. May 8 anyos ka bata. Okay. Patay matapos mapilpilan sa puno sa buri.
4: Iniya, I think, pang kwani, pang bummer ng istorya ni.
2: Kag karon ba si makachansa kay Bumba Marilo, may 18-year-old to. Ano nang latest? Matapos kay isa ka 18-year-old, sinulod sa kwarto ya kag inattempt kalugusod.
4: Na sa kadis man na.
2: Kay pasalamat lang kinabutan sa ginikanan niya, madlagko di mga balita, may lalaki nga ginbuno sang iabyan sa barangay Takuling. Ay na, ano na niya, budlay na subong, kabisan migo mo, hindi mo sa nigano. Kung sa bagay, subong ka panahon, ang turotot, grabe na gini.
4: Isa pa na. Sige, magsalig eh. Madiscuss siya ka na.
2: Kaluoy, no? So, kung ipilag ka mga bagay nga itong tutukan sa ato naman yung pagpalagad, i-check tanay. No? No, itawgan tabi ang si K5 Wilson para talawon ta. Sa ato naman situational report. Kaya karoon, check naman ang pag-asa. Grabe, ginulan subong kay K5 Wilson. Hindi ordinaryo. Almost zero visibility.
4: Until Sunday niya.
2: Ha?
4: Until Sunday. Kagapon nga dulhog ko alin sa...
2: Asa ginya sa Domingo?
4: Oo.
2: May mga...
4: Dulhog ko kapon sa kanlaon, mga alas 4 sa kapon.
2: This coming Friday, Saturday, Sunday, may youth camp ang mga youth for Christ, no? Sa Patagsilay.
4: DY Canada.
2: Pagkasa. Di bao grabe ginigiling sitwasyon.
4: You have to consider it very carefully.
2: Very careful git no. Dais ko na lang alang pag-asa na lang, no. Ko na lang alang pa si Wilson kay ka-plastar pag roaring coach ito. Pero may video ko na ipakita kung anong itsura sang ulan blaka kay Pyberic and ga panawagan ta sa Globe. Ang inyong nga linya bla jutay lang angin kakadula tapos halin pa ya sang Lunes way kami internet sa balay.
4: Gakapalin jeng angin.
2: Oo, tapos ang tawgan mo sila nakpa-record kang ilaya kadto sa Bado pa. Tiwain nila may tsindihan nga subong internet kinanglan sa kabataan kaya may mga examinasyon, may mga research.
4: May lang sila kaya huwag ginakumulan sa kabataan.
2: Manukot lang ni sila yung tsakto. Yung kapanawagan ta sa management ka Globe, no? Kung may nag-report sa inyo, dapat mo siguro kung nag-report na kinanglanon nila. Kaya kung di na kinanglanon, hindi na sila mag-report, ha?
4: Sa ilo ka lang sa ngakon, yung nagamit lang ang provider.
2: Ay, galay ka.
4: O, non-stop yan.
2: So, i-check tayo nga itong pagkasa forecasting center ba? Ayaw lang ito sa Globe, ha? Bisitahin nyo man ito, Corona, eh, please.
3: Ulan sa panahon.
2: I-check tayo sa lang, everyone. Pagasa, good morning.
4: Morning.
5: Yes, sir. Mayong aga, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati, no? Haman natin latest sa update sa Subong Adlaw, August 6, year 2026. So sa karon no may duha kita ka bagyo nga gina-monitor. Ang isa yara sa sulod sang aton park, ug ang isa naman yara sa guwa sang aton park. Ang sa sulod sang aton park amo ni sang si bagyong Maymay nga uli naton nasipdatan no yara sa kalayoon or yara sa vicinity sang Juan Ilocos Sur. So may maximum sustained wind ini si bagyong Maymay nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Sa Gastineso pagmadlo sa Galabot up to 110 kilometers per hour. Nagahulag ini siya eastward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Si bagyong Maymay naglandfall ini siya kay nasang alas 2 sa may magsinghali Ilocos Sur no kagapadayon ini siya nga nagatraverse or nagahulag sa kadutaan sang Northern Luzon. Wangod sina posible ini siya magahina into a low pressure area karon sa hapon or karon sa gabi. Samtang maliban kay bagyong Maymay may isa man kita ka bagyong nga gina-monitor sa guwa sang aton far no amo ni sang si bagyong Dolphin. Uli na ito na si Platan, 1,450 kilometers sa east-northeast of extreme northern Luzon outside far. May maximum sustained wind ining si bagyong Dolphin nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagastinet sa pagmadlo sa Galabot up to 185 kilometers per hour. Nagawalag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Ining si bagyong Dolphin kag si bagyong Maymay wala man sila sang direktang epekto no sa aton diri sa may NIR kag sa Western Visayas apang gina-enhance nila in southwest monsoon or habagat nga naga-epekto subong sa Southern Luzon kag western section sang Visayas. So bangod sining southwest monsoon or habagat no diri sa aton sa may NIR kag western section sang Visayas generally may experience sa kata sang magulugal-umon nga panyampo kag may mga lapta-laptang kaysa nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uobdala sining habagat. Kasarangan tugtog sa mabaskog aton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan kag magadala ini sila sang kasarangan tugtog sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton nga sa 26 to 32 degrees Celsius kag ang aton nga adlaw magabutlak or nagbutlak alas 5:39 and magatunod din siya alas 6:12 karon sa kasisipon. Kagaman naton latest weather update aling di sa ililo Pag-asa.
2: Pag-asa?
5: Yes, sir.
2: Ding klase isang ulan nga ginabatsyag ta subong ang hasta Domingo mabatsyagan ta nga mga morning ka padahon?
5: Yes sir. So umaga pa dayon ini siya until weekend sir no. So mga pagulan naton mga short duration ba lang ni sila no mga 1 to 2 hours nga mga pagulan pero mamunog pag mga
2: makukulong pagulan.
5: So manghalong sa gihapon sir.
4: Baskog gayo.
2: Okay. Subot si ganon sini baskog ang ulan and doong bagyo layo man sa aton eh. Ano gin-intensify yes, siya bagat? Nagpabaskog sa kay habagat? O nga mas nagbako o nagamunog ang ulan sa aton?
5: Yes, sir. So, mga pag-ulan naton, sir, hindi man siya... Ang duwa ka bagyo, wala niya sila sang direktang epekto dali sa aton. No? So, ang habagat, gin-enhance, sabi niya sa mga bagyo nga ni. So, amo na siyang nagatuga sa mga pag-ulan naton sa Subong nga aga. No? But sa Subong naman, sir, later on, may mga chance sa Gapon magwa siya ring adlaw. Amo lang na, sir, may mga tinilang kita nga may mga pagbubo kung kaisa sa mga pag-ulan no so we advise nga magdalagi sang payong sa Subong ang mga tinion kaya from time to time may mga posibilidad na may mga passing rains no mga moderate to heavy rains nga mga posible natong experience and particularly sa Bacolod.
2: Okay, okay, sige. Pag-asa, thank you so much.
5: Yes, sir. Thank you, kag mayong aga, sir.
2: Okay. Sa panahon. Okay, Pabi, Eric. Dine-expectar ta.
4: No? Tubang yun, no?
2: Tubangan yun, no?
4: Oh, ice to the board, ha? Ice to the board.
2: Kaki, Pabi Wilson, ba si kung pwede ka to kaplastar lapit sa Mandalagan, sa Carvic, tanawang tabi sa Carvic to, kung magtaas ang tubig, nagdigan to ginbuksan manually ang
4: sluice gate.
2: Sluice gate, para wag na. Inang gamawa mo nila. Kaya why, hindi, why siya gamon na eh.
4: Kaya dapat nag-swing.
2: Kung magbasko kang tubig magwa.
4: Masira.
2: Oo, oh, sira. No? Ti subong si Kipa Wilson on board siya sa
4: patrol number 52.
2: Patrol number 52. Why sa patrol subong na yaw?
4: Patrol number 52 sa subong sa kayo.
2: Sa patrol number 52.
4: Pagkibot gani ko nga, number 52 mo na sakyan niya.
2: Gani. Kamu ni nga to, no?
4: Ah, si Carla.
2: I-check na karoon si Carla, no? Liyog na check Carla.
4: Like, Carl, liyog na.
2: Commercial break, mga pitanay. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Welcome back, mga kakipay. Tagaantan ni sa nagkakigo ng atensyon. Una, kakipay Berik. Kering natabo bla sa mag-asawa. We are bringing this because damo sa mga utod nato niya kung kaisa kapadayaw, bisan sa Langilan Road daw, taway na da, pati na sa bagong dalan sa Banoche. Kay kumunga daw ay gawas lakyan, ang iba ginagrab nila, gatipon-tipon, manotis mo gani kalataan, gatumpok sa gadalan, damdamo motor. Siguraduhon mo na yan, pagtaway, malagsanay na sila kakipay Berik.
4: Kaya mo nang delikado, kid.
2: Now, ang aton concern naman ni, o magsigi-sigi na, what if karon ikaw mabiktibada nila sa ilahin naras-aras na dalan? Delikado. Ang oras na lasang DTX Coffee Mix na kakapi ka na naka-detox ka pa. Lasay, sikwet ay sigo.
4: Stand by.
6: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3Bio Health News.
8: Agpo si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
9: Mga butika. Paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil?
10: Di ba't pahang observoy nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka?
9: No,
10: sala ginaya.
9: Sala ginaya.
10: Pwedeng ang partner mo ang bigaw.
9: Man.
10: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygiene sexual activities. Akong suggest ya, before mo mag-love making, hulo mi anay langgaw. Habon ni anay sa ano?
9: Santo Plaza, Batso.
10: Mga habot. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwa na mo, nang late na bala.
9: Late na.
10: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
9: D3Bio.
10: Sang D3Bio. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
9: Sige lang.
10: Inom lang ko.
9: Inom ka lang.
10: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
9: Gin-safety mo.
10: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag Siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo ah.
9: Correct. Kag inom ditribayo.
10: Kag inom ditribayo. Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
9: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang piskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa ditribayo.
11: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagama ay nga akong nga buyon.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
9: Ganta ka mo proof nga wala participation. Ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system?
12: D3Bio.
9: So, sa simpleng nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sa bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagitsalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imosilula.
12: D3Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
12: D3Bio. D3Bio. Health News.
15: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun. ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
14: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
15: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sa Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Di kami kakipay, Eric, na hostage kami di sulod sa station. No?
5: Grabe nga ulan. No?
4: Di ka baskog. No? Well, check na rin ko sa panibot. But anyway, ang K5 News FM, Negros Island Region. Magsinig ka NIR, Negros Island Region, Dumaguete Oriental,
5: Oriental Occidental.
4: Bacolod Occidental. We will be launching the first ever K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
5: Dumayo.
4: Kaki-5 rents pwede tayo pakita, no? Ining aton niya radio broadcasting, composed in isang anom ka mga membro, Kaki-5, Eric.
5: Okay.
4: High school ni. Bala sila kung anong kombinasyon.
5: High school?
4: Oo. Fourth year, third year, second year, senior high. Basta anom lang. Ang unique sila ni Kaki-5, Eric, because ang hindi nga newscast, hindi nisa ko ni Prosato newscast, yan nagbasa tayo live. Sinabasa man live. Pero everything is canned na. Iniya live. Ang aratan wa kag Ipaberic. Amo ni nga aton nga matabo.
5: Okay.
4: Ang element sang newscast competition naton, they will start with a time check. Bala sila na kun ano ngalan sang ilayang istasyon. May station ID sila.
5: Butang mo bi example abing iya nga radio station, Radio DTX 500
4: o mga. Masli kami ano DIY laway. Di na dang ako noy.
5: Waiter. Salamat.
4: Salamat kay DTX na kami arena, no?
5: By the way, DTX 500
4: tayo na. Pasalamat kay kami kaya Ski 5 Vita na. Salamat
5: DTX Coffee Mix, thank you again, waiter. Hindi ka makita nun. Daw mo good?
4: Daw mo good?
5: Biyako, bebe.
4: Nalugay ni Kaki 5 Vita
5: na? May level na, level 1, level 2.
4: Okay. Now, Kaki 5, Eric, kamo ni Matabo. Matime check ka, tapos may station ID ka. That's why may ang dapat may headlines kay gidada mo. May local news ka, national news ka, international, sports kag entertainment. Kag may component nga live report sa field.
5: Okay.
4: Kundi lima na slak bilog, anom. Ang isa da is technical. Siyang in charge sa music, background music. Kag sa ilang mga sound effects.
5: Okay.
4: Pag time check, masulod sila, ang ilang station ID live na kay Paberic. But siguro mag-live ka, hindi siya gin production pro sa aton nga nakakad na. Ihambal gina nila live.
5: Okay.
4: Kayo po'y nakikinig sa number one radio station, ang DY Laway. Sound effects na dito na.
5: Iba naman, background na.
4: Tapos, live. Hindi, masulod na sila ang pati intro live man. Okay. Narito na mga nagbabagang mga balita at sa inyo ng masilibis ka na. DY Laway News Update. News. Morning news. Sabo na, may sulod na sila tayo. So sila da nga lima, sila na yung automatic mambal, either kung may news anchor sila da nga dua,
5: okay.
4: Hindi nang isa da, pati commercial nila live.
5: Ti ko nang field reporter, abi magtawag ka field reporter.
4: Ti live pagid ara man da siya.
5: Ano na yung pag-introduce na yan?
4: Ti dipindi ako na nila, i-check na to na aton nga DY Laway reporter, mamo na dipindi sila ko na do.
5: Ti masulod na yung reporter eh.
4: Oh, isa ka lalaki, isang lalaki, Tagalog ning version. Kaya
5: Tagalog ang reporter.
4: Ang language, because, ang dialect.
5: Para maintindihan sa talang.
4: Kay Tibitig Oriental.
5: Oo.
4: So, mamba. Bago po ang ating mga nagbabaga mga balita, narito munang ulat mula po sa field, isang flash report, isang sasakyan ang nabangga, nakatabay si Kipay Berto Gake.
5: Nandito tayo ngayon, may isang sasakyan na nabangga. Pagbangga yan, andyan siya sa bangga.
4: Ang babangga, ano? Giba.
5: Ang babangga, giba. Amo naglimi, amo-amo gina.
4: Kaya mo na, may amo-amo nagagipay. Tapos, may ang commercial niya, live man, prong ilang i-commercial, dapat produkto sa klinika.
5: Tinamit na.
4: So they will be oriented of the different products.
5: Saan uni siya masugod?
4: Ang audition, may audition.
5: Ah, may audition
4: pa. Ang audition, August 13. August 20.
5: Sa din sila ma-audition?
4: Dari sa, ang ila-audition na lain-lain. Kung taga-Cadiz, kami nagpamangkot na nga taga-Cadiz mo.
5: Okay.
4: Pakita gani kagipay, sa kilid lang guna pakita kagipamitan.
5: Itapik lang sa kilid na mo. Kaya minom kami DTX Coffee Mix.
4: Kundi, aris, amo ni kagipay, Eric mo. Kung nara ka sa Cadiz, ang imong audition da, Escalante, Cadiz, Manapla, Victorias, pa-audition ka mo sa Sagay. K5 News FM sa guy, coordinate ka mo kay Miss Colleen Cubia.
5: Ah,
4: kaya mangita na sila
5: ito yung
4: mangita to sila yung lugar nga dito ang inyo sila audition.
5: Okay.
4: Kunara ka sa Bayawan, Baes, Tanhay, Mabinay, kadto ka sa Bayawan, kaya ito man ito yung inyo audition. No? Kunara ka sa Dumaguete, kung lapit ka na siya ton, unano, kadto ka sa Dumaguete, kanto ang taga-simulan, kay dito ka mo yung ma-audition man. Pero synchronized dito nga. August 20, ang kun ikaw taga Talisay, Bacolod, Morsia, Bago, Hinigaran, La Carlota, Hinigaran, Bago, Pontevedra, kag Valladolid, pwede ka mo yung pa-audition di siyudad sa Bacolod.
5: Okay.
4: Mo nyo lang, coordinate na ka mo kay SM Rods Palma, kag Marbs Aranwes.
5: Okay.
4: Kung kalatraba ka, tapos,
5: Tubuso,
4: dito kaya sa San Carlos.
5: Tiko hinubaan, biding ko miya.
4: Hinubaan, Kabangkalan.
5: Sa Kabangkalan tayo.
4: Oo. Ang Kabangkalan, may ilamang kogalingon ng audisyon.
5: So, Kabangkalan...
4: At timoon sila sa audisyon, mapili ang kada radio station sa ilang pambato. Duwa sa Sagay kag Bacolo, Sagay kag Cadiz,
5: okay.
4: Sa area ni Colin, duwa sa Bacolo, duwa sa Dumaguete, tag-isa-isa ng tanan. So, dito na ito piliyon nilang baskog ng mga team nila.
5: Kung ko lang Kabangkalan, isa.
4: Isa.
5: Ang San Carlos, isa.
4: Isa.
5: Ang
4: Dumaguete, duwa.
5: Dumaguete, duwa. Bayawan,
4: Kanlaon, isa.
5: Kanlaon, isa.
4: Dala na Giolganda, iya. Kagdala na Balyarimoso.
5: Balyarimoso.
4: Tiangwa, pulo kamilong kontestan sa piliyon ta. Aring trophy nga naghulat sa ilang kagipan, Berico.
5: May humana nga trophy.
4: Ay, ito naman. Aring trophy kagipan, yutan pakita. Ang tanahong first prize kagipan, Eric, kabalo ka pila?
5: Pila?
4: 20 mil.
5: Ba?
4: Tiba si makakita taba arang-arang sponsor dugangan naton.
5: Panalagko ba?
4: Ang second prize 15,000.
5: Panalagko no?
4: Ang third prize is 10,000.
5: Okay.
4: Kag may pito ka consolation prize at 5,000 each.
5: Amo ning trophy.
4: Amo nang trophy kag Iberic.
5: Nang gabang ya
4: katawo. Ita mo na kuno no katawom. Pataason ta pana.
5: Amo ni ang kwan, amo ni ang microphone nga ginagamit naton siguro nabtanaw pa ni.
4: Oh, amo nang mga sinang-unap yung microphone.
5: Nga kung mag-away si una ang mga talent sa drama, amo nang napanggalapusan sa sulon, gaka-hospital ang iba na lapusan sa drama na ginagamit mo.
4: Nami,
5: ko pa na eh.
4: Gwapo ang trophy,
5: Kipay Berek.
4: Gwapo ang trophy, magka-Kipay Berek.
5: Sinahiser ang microphone mo, hindi magwapo ang microphone ang imo trophy.
4: Tinitanan sa ilalom sang pagpanguna sa aton CEO kag President, Dr. Ramil Oy.
5: No? Kampiyon, kampiyon.
4: Isa hindi, kung ibiyara na ta Battle of the Brains mo next year na na. Kaya ginahulat natin nga during the Battle of the Brains, kaya ang curriculum lang sa kabataan. So,
5: amo na niya. Timing niya, Radio Broadcasting
4: first time,
5: Competition.
4: Live ni mo. Ang gwa niya,
5: di... Hindi ni kung mag-championship, di ni butang?
4: Target natin sa isa kadako nga mall.
5: Sa Bacolod.
4: Diri sa Bacolod.
5: So mga ayaw na din ko.
4: Ayaw na din sila. Ti subong great lang, good morning lang kay Tisa, Tita LC Hulinggan, di ba? Klalaw mo na.
5: Tita LC.
4: Tita LC, Tita LC, good morning. Kung aga lang sa imo, Tita LC.
5: Dumay yung greetings mo, Tita LC,
4: subong ka. Eh, nga Tita LC, balang ko sama, sponsor sa kadaan. Tita LC, sponsoran ang meals, ang tanan nga contestants.
5: Gapamati ni siya kung naga sa ito.
4: Tita LC, good morning.
5: Tita LC, else may yung agal na Tita LC.
4: Lawag lang mo na yung ako, Tita LC.
5: Hindi tutudo niya na yan. Mambata na siya, tika mo sa istasyon, padulungan ko pagin, subong. Ay, hindi niya malawagan, Tita LC.
4: Tita LC,
5: pabati na ako na agad sa ito.
4: Di-check tabi ang sitwasyon sa Bacolod. Noy, pwede tayo ma-check si Kipab Carla. Anong sitwasyon sa downtown Bacolod? May balawantas, hindi matapos nagtupang ulan. Hustog itong hambal sa pag-asa. Isa ka oras kag tuka, pinakalawig niya. Mauntat siya, pero garing masyadok munog.
5: Baskog kayo.
4: Grabe.
5: Baskog kayo.
4: Di, sa tanan, by the way, sa tanan niya gusto mag-join. Hingagaw na kamo daan, mag-coordinate kamo kay K5 Rods Palma, the manager of K5 News FM Bacolod, and Marv Aranwes, the assistant station manager. Sa sagay kay SM, station manager Colleen Cubia. Sa Southern Negros, station manager Jean Siatita. Ti ang San Carlos SM Brian Morden.
5: Brian Morden.
4: And of course, Kadlaon si SM Steve Flores.
5: Okay.
4: Bayawan manager Randy Coronel.
5: Yes.
4: Sa
5: Dumaguete,
4: SM Bernie Cabusao. Grabe na sako, mitingay.
5: Toto Bernie, sumungi naman sako, ginaya, taga-ano.

0: really like that.
1: Mm-hmm.
0: But amuning panawag naton nga panawagan climate change kag ipay
1: climate
0: because
1: change,
0: of the climate change. Kag kuntun anyo bla kung pa sang karon ta gidang utok ta. Based on research in scientific studies all over the world, gamat-amat taas ang level sa tubig kumpara sa duta. Gamat-amat sila lagas.
1: It is because, mga K-5, tungod sa climate change, nag-init, nagkatunaw ang yelo sa...
0: Yes! Kaya ang rule gali sa lagko ng mga ano iceberg.
1: Icebergs.
0: Dito sa North Pole.
1: Sa North Pole.
0: Is to balance ang aton tani ng climate.
1: Kag-aton nga oceanic ecosystem.
0: Tikay kumo, ang binukid ng iceberg, nagkatunaw, nag-additional tubig na kag-K-5.
1: Nagtunaw ang iceberg.
0: Tungod gali, no?
1: Nagdako ang tubig diri sa ato.
0: Correct.
1: Ti kay physics na mo, law of displacement na. What comes in goes out mo.
0: Ti tani ko mapasangkad ang utok ta. Amo na preparahan ta. Ang importante preparahan ta maayo din ni system ta. Nga paggaw puas ang ulan, mamalada yon.
1: And subong kundi ang tubig nagakatunaw. Nagdako ang tubig diri sa Asia sa Pacific Ocean.
0: Indeed. Ang iceberg nakatunaw, ang tubig wa ay.
1: Ani ang iceberg nakatunaw. So naglapad subong ang duta sa Iceland kag sa Greenland.
0: Okay.
1: Pero nagalapad ang Iceland kag Greenland, may isa naman ka isla off the Indian continent kay Pabeljan, the country island of Maldives.
0: Okay.
1: Subong nag-usmod na siya by more than 5 inches.
0: So may mga
1: may madula nga country.
0: Actually damo madula nga country. Ini mga Maldives islands ka apanawag ta Loli Islands. Kabalo kay mga Loli Islands, lulubog lilitaw. The shortcut is Loli. Inablang kumagay tide.
1: Lumayo na.
0: Kung maglutay, litaw. Loli Islands. Sa Palawan na muna.
1: Dawa mo siyang kilala ko ah.
0: Ha? Lulubog, lilitaw, ang buwan at araw. Amo na?
1: May isa man nga, sige, singuna, sendo okay pa doon, lolo, ari sa samon.
0: Ano
1: ganyan? Sa samon doon, sige, kanto niya, luli man na siguro.
0: Luli. Huwag na siya?
1: Huwag na siya.
0: Huwag siya ka doon, pamahaw?
1: Yan, luli.
0: Huwag siya ka doon, pamahaw?
1: Dati, magkasama kami, ngayon, hindi na.
0: Ngayon.
1: Luli man siya.
0: Pabangkutun.
1: May mabalita ta.
0: Anong kausa naman? Now this time around, tonis ko yan, lulubog lilitaw. Carl, kamusta ang sitwasyon matapos ang pagbulok sa mabasko ng ulan sa syudad sa Bacolod? K-5 Carla, good morning.
1: Morning, Carl.
2: Yes, ka-K-5 Valjean, ka-K-5 Eric. Doon
0: why na baha? O ka, sin? Duway naman na baha? Yes. Dahil duway man na baha nakita, diyo?
2: Yes, may mga pila lang ka mga porsyon sa Dalanon diri sa syudad sa nga Bacolod kay Kisip Aljon kay Kisip Eric ang nagtaas sa pero ti ang kataason guro ano lang
0: ang importante kay Pipe Carla ma subside siya dayon hindi siya magtiner inadlaw.
1: Storyahan ta bi Carl sa tubig Carl nil pagamitang word kita asaka lang bi Carl.
0: Hindi la
1: pangisle niyo lang nabi ng mga taas-taas na bila inunta ang mga
0: si Kaki Pipe kapag ita gini ang kasakitan sa kalawasan niya. Ilang pagtaas ang pagsaka sa tubig Kaki Pipe ba Carla?
1: Tira kita ha. Oh, tira. Carl, larga bola.
2: So, Kaki Pipe Jan, Kaki Pipe Rick, ang dalan na magsaysay. Ako na, yes, dalan magsaysay na saka man ang tubig. Na. Hindi gitan tugid ka taas ang iyang pagsaka.
0: Nagkulpa ang tinaga sina, nagkulpa ng tubig. The word is kulpa, no?
1: Batayin mo na kala bala. O, tira.
2: Yes, so aton man ini nga checkeron diri sa area sa Barangay 3 kag Barangay 4, diri bala sa ginabisita permission nga kay 5 Vincent. Yeah, diri sa ginabisita diri nga building eh. So checkeron ta man kay Papa Jan kay Papa Barry kung nagsaka man bala ang tubig kay ti may porsyon
0: ang report kada baton ta sa doctors ko no. Duway gani di ulan pero medyo nagsaka ang tubig.
1: Okay.
0: Si Kinit yung ko nagpanugin sa aton. Toto Kinit, good morning ha. Please broadcast sa Singkang, please. O sige, sa Singkang, medyo damol man ko, no? Nagtaas-taas. Kung sa impeachment pa, nagkulpa ang culpable violation.
1: Culpable. Sino naman ka ba na?
0: Si Liberal ka na.
1: Siya naman. Culpable.
0: Kulpa.
1: Nagkulpa.
0: Nagnubuang tubig. Ang culpable. Ang culpable ka tubig.
1: Tanda niya si Brad Liberal ka na, no? Nagkasipalay na.
0: Ayo, kabuangit ka na talaga po. Okay, sige, Kipab Carla. Subukan mo ni kinaday-day mo, Carlo.
2: Yeah. Yes, kakipabal dyan. Kakipay no? Sa Arica. Kapitol, ha? Kapitlawa nga itong sinisubo nga ginabaybay. So, so far, dari nga area, wala dari nga sang pagsaka, sang tubig. Sa itong sininga, dala noon, kakipabal dyan, kakipay Arica.

0: ka.
1: Okay.
0: May ari lang diri do nagstagnant lang ang tubig diri sa atubang sang Hall of Justice, but amo gina diri siya perme.
1: Ah, oo.
0: Wala gina amo gina diri ya perme nga
2: porsyon
0: nga nagstagnant ang tubig kay Kifef Aljan kay Kifef Eric. Pero so far sa aton sininga pag livot man sa may sentro nga bahin sa syudad, wala iya sang pagsaka sang tubig sa mga dalanon gid nga maka hamper sa paglabay sa aton sininga mga ano ni mga PUJ kag mga private cars sa Kifef Aljan kay Kifef Eric. Subong aga may klase ah, pero do alaka si aton sininga
2: kapitol na niyo
0: nga mga salakyan. Siguro ang medyo traffic lang ang area sang Libertad, ang kagang area diri sa may magsaysay sa Lacson Extension kay tungod may ari diri sang isa ka bulutuan universidad kay Kifef Aljan kay Kifef Eric. So dira lang gid ang porsyon nga ma-traffic, pero sa aton sininga na agyan sa may downtown area do kalaka lang ang buto nga nagamuna ka Kifef Aljan kay Kifef Eric sa amunura sa aton sininga mga kautura nagapadulong pa lang ini sa ila sininga mga opisina
2: nga lang ko gani nga pero kay Naya ka kay Pam Carla baliskad na ang subong ang rush hour hindi amo ni oras ang rush hour is between 6 to 6:30 in the morning, 6 to 7, that is the rush hour, new rush hour in Bacolod City. Kaya nga mo ni Uras, kaki Pai Berik, nakabot na di sa opisina ang iban eh.
1: No? Okay.
2: Tawhay na. Kaya nga, kung nga mga kilala, ala 6 pa na iya, gahali na sa mga balay nila. No? Di, like ang kilala mo, kaya ala 6 pa na galin man. Ang traffic, kaki Pai Berik, ang laba nga traffic. So una ko nalingkabi mga Grenada pa downtown, hawa ng karsada, kaki Pai Berik.
1: Okay.
2: This time around, it's a different story na.
1: Ah, grabe
2: na. Na-notice mo, Carl? 6 to 7, dra ka pa lang niya sa may sugod ka sa San Dionisio.
1: Traffic na?
2: Laba na yung... So, una, hindi mo na iya. Bisan magpahuyab ka pa ya, sisinta o chinta, ya, imo yung karsada. Subong hindi. Ha? Subong niya, hawak mo ang beat na lang. Five car na, pero hindi nang dalat.
1: Hulata lang magpista minatay.
2: Uy, magpista minatay, gagutok pag ina.
1: Hulata lang.
2: Kaya nga, ha, sa pista minatay, ang traffic sa Rolling Hills, hindi pag ina magwantahan.
1: Kaya mo na nga naghalin ko na nga area. Sa ilo ko din sa ubos. Kasi unang pista minatay.
2: Hindi ka kage?
1: Hindi ko kage.
2: Mayara naman ba no, Chiro? Hindi ka naman doon ka, no? Sige, Carla, tingin
1: ka. Sumag ko no, subong kay Five Carla, kay Five Eljan.
2: Bakit ba pwede ka buka proceed sumag area? Tanawin
1: nyo. Ano na may picture ta? Ano na itaan ko?
2: Picture na ko da, ang sumag, subong.
1: Listener ta
2: nagpadala. Okay naman lang, Carla, ka mo, no?
1: Listener ta
2: nagpadala. Ah, bow.
0: Ito ay nasang North Lag, ano na eh, nagulaw na ka kay Five Eljan, kay Five Eric. Wala na ang pagbukbo sa ulan. Wala na
2: kita. Very good, ah. Sige.
1: Hindi, magkumpiyansa, ha?
2: Hindi ka lang magkumpiyansa, kaya ba si Gulpi namang mag-culpable violation. Mag-culpa. Ang culpa is nag-nubo ang tubig.
1: Culpable violation.
2: Pero kung mag-saka, gani ba?
1: Culpable violation siya na yun eh.
2: Culpable violation siya. Carla, balikan ka naman. Party, sining party sa mga minor di dadbla. Ining sex online abuse, no? Sexual abuse online, no? Sa mga kabataan. Balikan ka naman. Salamat kay Carl.
0: Yes, so kay Kifef Aljan, kay Kifef Eric, amo ini ang sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod matapos ang pagbubo sa madamol nga ulan. Upod sa patol, kay Kifef Vincent Coralde, ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seekers D3 Bayo. Ini si Kifef Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa Kifef News
2: Africa. Nagtaas ang tubig sa Dica Home South.
1: Dica Home, diri sa
2: Dica Home South, no?
1: South, no? So, diri dapit niya sa may mga kabog na area.
2: May Dica class, home. Good morning. O, may class si ma'am mula, cancellation.
1: Why the cancellation?
2: O,
1: aga. Ano'y pakita, sumag si na natan?
2: Ang sumag, bitan, pakita.
1: Ang gridlock na tan, kadali, sa picture lang.
2: Di lang ito mag-check to sa kabangkalan, gaginit to yan.
1: Gaginit.
2: Amo man to sagay.
1: Ang gridlock, subong, sa sumag, grabe kuno si Real Jan, ang traffic, subong. Ang isa ta kalisener ka padala
2: sa ako. Hindi kabalo ka, ang sumag, yas to bangan, dabla sang hardware.
1: Oh,
2: halin pa niya sa una. Hindi bottleneck. Da gidya
1: nang
2: ang bangga blas ng security guard sa una bangga tomorrow
1: oh oh oh
2: wala padawag tani bangga tomorrow
1: oh bangga tomorrow
2: dano wabla kay amo na perbiga ba ara na tan pakita bitan ang picture ni Kipay Biarik no
1: ni padala sa listener ta gridlock mo kay iya nga auto guro na kuno na inaipit man
2: oh abi no and ara oh
1: Wow, going to school subong medyo mahina nami ko nung lakad sa traffic. Tiyos, totoo ang kay Carla, kay nang andres sa downtown, nami lakad sa traffic. Kay si Migota, Mr.
2: Ang diriya sa area, bla, sa may circumferential road, Banochi, because nga nanad ang tao, ginadivert nilang nga ruta, dito sila tanan.
1: Oh, tinagdamo na to.
2: Ang downtown subong niya mo nagtawhay.
1: Ang downtown si Mr. Russell Gaudiel, subong dulog sa isang anak niya. Dito sa eskwilahan.
2: Tingala siya dasig lang?
1: Nami ko nung lagan niya.
2: Kaya wahi gurus lak yan?
1: Wahi gurus tao. Ari sa mga, among sumago.
2: Ang sumag, ito yung bottleneck.
1: Oh. Bottleneck siya, rasa sa slak yan, yung picture siya, padalay sa aton. Amon ang sitwasyon subong.
2: Ige.
1: Kado ka, sitwasyon. Ang bottleneck, grabbing traffic. So, aboy okay. Na, aboy na, kumuhanay na.
2: So, this time around, sa iluhanta ng report ni Kipay Bumba Marilo. Ha? Standby na kay Kipay Bumba Marilo. Ha? Check na siya nga da, no? Ipa-ready na. May isa ka insidente dito sa Cadiz City kag Ipaberic.
1: Ara lagko na.
2: Ining incident. May isa ka 18 year old nga bata, blanga ti aras kwarto niya, hindi ni bata ya. Dako na eh.
1: Dako na ho.
2: Ining 18 anyos, aras kwarto ya sinulod ay, sa kwarto
1: mismo. Ay, grabe.
2: Pagsulod sa ila kwarto, gin-attempt ni siya nga luguson.
1: Uy.
2: Tinagsinggita ng bata, dumalagang gid kanan dakpan gid sakto nga ang tuntot, ito ginatempe ginabata.
1: Oo.
2: Ikaroon, ang kaso, tingnan ko nga, ako blas si business, why guru ka kipay meric penetration?
1: Atike.
2: Why guru ma...
1: Magambar ka...
2: Hindi pwedeng attempted rape or whatever?
1: At dipindi sa kuwana sa... Pwede man attempted rape?
2: Pwede siya managyapon ang katuan niya.
1: Hindi lang hindi ang sintensya. Kung attempted rape yan, dako na.
2: Tiyari attempted niya, dapat sinulod mo.
1: Tiyari ang acts of si business na, basi kung kuwala, himas lang.
2: Nang himas siya?
1: Himas, kuhit, or...
2: Ha?
1: Amo na,
2: kuhit. Dili ka dugali, mga
1: mag-kuhit ka?
2: Mga hikap nga, no? May wagang hikap.
1: Ang mga hikap nga tagda 3 seconds blang tineros ang kamot, tapos kwaon?
2: Hindi ang mga hikap nga, ti, kung mag-hikap ka, hikap na trala na. Pero hikap ka, may haplos na lang.
1: May haplos ka daw, 3 seconds gani.
2: Oo, dili ka. Kasi ano ka pang lotion?
1: Actually, si business. Tapos, baka nga, kanami isang buhok mo, no? Di pro imo yung paghaplos mo na 3 seconds, sobra. Actually, si business na.
2: Magaling na ka, delikado,
1: no? Hindi ba tami kalawi, agilang.
2: Ha?
1: Agi lang.
2: Pilak seconds yan, ha?
1: 1 second lang. Ito siguro mo lang na. Kaudas na yan mo.
2: Anong latest na rin? No? Sino ini siguro kinalaon, ta sinong suspect? Tupad balay mo lang mula sa biktima? O ba si kung may relasyon sila nga doa? I-check ta nga report sa law number 1. Kaya ka-standby karon ang eksperto sa kamang.
1: Sino?
2: Ang eksperto sa mga balita, pariyo sini, ang bumbab lahing kaway galupok. Naka-standby na si Kipab Chester Beronque sa law number 1. Kipab Chester, good morning.
1: Morning, Chester.
2: Chester, no'y ba si mayo manaon?
1: Chess.
2: Ay, Chess? Notod?
1: No.
2: Now, todo yung sining linya gagumod aton yung technical sige. No, todo naman yo. Si John Eric Rosal gapabati sa aton.
1: Kadis na.
2: Si Annabel Santisteban gapabati sing ari la ko dibla mga sir, no?
1: Si Annabel sa kamakungana na Kastiliana.
2: Balikan ko si Kipay Bumba Marilo do nagpalok bomba mo sa. Kipay Chester, good morning.
1: Morning, Chester. To ka nami, please, good morning namon itan.
2: Oh, do ka duwa na ni Blatanaw.
1: Ha? Oh, no, kautod siya, kakautod siya.
2: Ano man. Hindi si Riley, balayo ka pabati sa aton. Ara man si Aisa Diyos, kag si Kerry Chonko, dapat 1 hour before sa shift ka mga maglakat kay traffic, kag wala nusto na sir. No?
1: Mary Ann Olbido, si Janelle Di Palobo sa kay Pebel Jan.
2: Napabati man.
1: O, kasi siya nang kapadala sa aton sa video, blasubong asang picture sa sumag. Kaya
2: nag-travel siya siguro. No?
1: May nagbungguan, na ikuno sa sumag. Ambal niya?
2: Tiba ka mo ng traffic, hindi na hibi, hindi na bugat ang impact kay traffic mo. Pero kung dasig lagan, high speed na, delikado, no?
1: Ay, abaw, grabe si Rijan.
2: Ano nga lugar?
1: Gridlock sa St. Scholastica's Academy, Iroreco.
2: Oh, di ka baluka? Ada, isa man na sa bypass road mo. Nag-shortcut na sila pala po sa Lady of Mercy kag Kipay Beric, no?
1: Grabe ang gridlock subungo.
2: Pakadto na sa lugar ni Kipay Boy.
1: Oo, sa Kipay Boy itong area pakadto.
2: Ano kadto sa lugar?
1: Lasal, Iroreco.
2: Iroreco, correct. I-check ko this time around si Kipay Chester. Sigurado ari na ni siya. Pasulo Pablo. Chess, good morning.
3: Yes, kaki-5 Beljan, isagit ka may aga, kaki-5 Beric.
1: Morning.
2: Okay, kaki-5 Jess, siling ko kaduwagi na palok ang bomba. Taba, kaduwagi kami na palokan ba? Pero, aring isa ka lalaki, hindi sigurado palok, hindi duwagi ba dayon ang malain kag may tumi nga buko sa 18 anyos, no? Anong tagaan mo ba, kung di na-present mo na ni, kapailan siya kaso, pero sino ining lalaki kag ano ang ila relasyon sa sila nga panimalay?
1: Kag ano, ginagatabong nga nakasunod siya.
2: Paano siya nakasunod?
1: Diri na kita.
3: isay-isay naton ka K5 ka K5L dyan sa tinalikdan nga adlaw Agosto 4, 2026 mga pasado las 11 na sang gab-i K5L dyan medyo malinong na City Karabanan amo na yung mga oras tulog na ang mga tao diri sa sudan sang Cadiz K5L iti medyo dalom ng gab-i nauna tabo sa sining balay nga ginaistaran sang biktima tatlo gid lamang sila K5L
2: okay.
3: Ang amay, ang iloy, kag ang ining 18 anyos nga dalagita K5L dyan nga nagaisahanon man sa iyang kwarto. Now, tulog na suno sa pagparaysayon sang amay, sang biktima, tulog na sila K5L dyan samtang ining 18 anyos nga dalagita nagabugtaw pa, nagahampang pa sa cellphone K5L dyan. Dugang pa diri, suno sa amay, nagsaka ini ka K5L ang suspect kay ang suspect ni K5L ang antag sang iya balay haling sa balay pa haling sa balay sang biktima mga ara gid lamang sa 25 meters or 25 metros K5L dyan. Now nagsaka ini suspect sa ilang nga gate pagsaka sa gate K5L dyan nagpatong ining suspect suno sa amay sa mga atop kay ti kalabanan nga balay K5L dyan kuan nang bala nang nagadinikit-dikit daw ka squatter type abe nagpatong ining suspect sa atop sang tupad balay and then lapos siya sa haling siya sa atop sang tupad balay nila nagtakla siya sa veranda K5L dyan kag dito na nag-agi siya sa sliding door sa may veranda kag nakasulod sa puluyan sang biktima K5L dyan.
2: So, sliding door. Ini siya, mapila na ni edad ang suspect?
3: Ang suspect, at K5L dyan, mga 21 years old.
2: At ipirmi yan ni Guru, ginasunod-sunod ang babae. Da, kita ni Guru, logis ko ila pa rin biktima ko niya tanihaw?
3: First year college, K5L, first year college, K5L dyan.
2: Ining suspect ni, wala ba ni bisyo, hindi mo ni siya adoy, o whatever, na nung personalidad niya, bisyuhan, o may pagka-M, o whatever.
3: Exclusive interview na ton kahapon sa programang 11 BPS in Saysay sang amay, suno sa iya, iya ginaligar, nga nagagamit inis ang illegal nga droga.
2: At iway, hindi katigalahan. Hindi katigalahan, kaya nga, clouded galing utok is ni
1: ginsaka yung ginches ginsaka yung ginjaka ginsulod ng kabahis kwarto
3: yes K5 Eric ang natabo kundi nakasaka ang saan natabo na nagsaka siya sa may gate
1: and then sa may gate inanaya lang
3: siya, nagpatong siya sa mga atop atop sang katupad balay kay ining mga pamalay sa nasiling tanas squat medyo squatters area nagadinikit-dikit ang balay medyo nataas ining veranda medyo nataas ining veranda. So ang suspect nag-agi K5L sa atop and then nagsaka sa veranda ginbuksan niyang sliding door. Pagsunod sa K5L sa sliding door nanaog sa dito sa dalom kay tinaw may first floor may second floor may first floor bala K5L dito sa nanaog pagpanaog niya to suno sa amay ginkakas siya ng ranang iyang shorts naka-brief na lang siya dito yan gilin. Oo. Dito yung ginbilin sa dalom sang kwarto ang iya shorts. Kaya ginpangita iya ang kwarto sang babayi o sang 18 anyos nga dalagita kundi nagatulog. Now nagsalasala siya kay madamo sang kwarto kay Fabric may kwarto sa babaw, may kwarto sa dalom. Suno sa amay, nakita na gid lamang nila ang shorts ning suspect dito sa ilalom na kwarto. Sang wala nakita sang suspect ang dalagita nga 18 anyos sa dalom ka K5L ng mga kwarto, nagsaka siya sa ipababaw. Ang kanami ka K5L, sining suspect na mulumanyak-manyakon, nanuktok pa siya sa kwarto sa biktima, kapila pa siya nanuktok.
2: Kanami mo siya, kapulang pa siya, nanuktok pa ang anong panuktok sa mulumanyak-manyakon? Mulumanyak-manyakon.
1: Kulay niya ka manyak-manyakon.
2: Hindi pwede malumumanyak na lang.
1: May ginabasa ko din sa...
2: Tete, sige, ano na tabo na duktok? Pasaga mo pa rin siguro nga.
1: Gang,
2: here I am. Panawag siya, wala.
1: Here I am.
3: Suno sa amay kay K5L sa biktima, gapanuktok lang siya. And then, curious man, ining biktima, ang dalaga, kung sino na gapanuktok, kaya wala man nagatingog mo.
2: Okay.
3: Ang pagsaysay isang amay K5L, nagpati ang iya 18 anyos ng anak, nga ba, si mama, yan ang bala nagapanuktok.
2: Okay.
3: Wala pa, nanilag sa anay, nanilag sa sampila kasigundos, kung sino ang nagapanuktok. And then, sa ulihin na, do sige-sige na gina panuktok, basiga posible, blaga hara-hara na gina blaga ni suspect.
2: Ang dragon.
3: Digto na sa K5 break, ginbuksan man, sining 18 anyos ka dalagita, para tanawon kung sino. Hamak mo K5 break, K5 dyan, pagbukas ang pwertahan, pag-open pala, nakita eh na yung lalaki, may komosyon doon yung natabo. Pagbukas ang pwertahan, K5 break,
2: nagsiyagit na yun ang babae?
3: Akabagayan kita bigyan.
2: Nakasiyagit na yun ang babae?
3: O wala pa ang baling na tabo kung iginbuksan sa babae. Pagbukas sa babae, tinidyo na siya ng lalaki na ang nagatindog sa gwa. Gintulod na yun ka K5 bigyan. Sining suspect na mulo manyak-manyakon, gintulod yung pirtahan. Pagtulod sa pirtahan nga, iduso yab lang ang makasulod siya. Pag naka, at, nakasulod na siya kay tungod sa puwersa ya, wala ibato ang babae. And then kita merit pagsulod ya, Rick, tayo man na yung lock ang pwertahan. Pag lock na sa pwertahan kay K5, Rick, kay ti doorknob, malang mo.
2: Okay.
3: Pagsunod niya, may kumosyon nga natabo, ginlock niya ang pwertahan, Rick, ta dumog na yun. Suno sa parisayon.
2: Eh, grabe, gulong rinungkadol, Chis, eh, sa sulod kwarto.
3: Nagrinungkadol ka K5, Rick, kay K5, Rick, dyan. And then, sang uli na, nabatian na gilamang sang amay na nagasingita na ang iya anyos nga bata nga dalagita mama
2: nga, okay, so sinaka nila dayon.
3: Oh, very safe pa K5 dyan ining dalagita gabato mo gabato sa K5 ang suspect nakabrief na lang dito na K5 dyan nagsaka inigilayon ang mag-amay kag dito na natingala sila nga may nagarinong kadol kag nagasiningitan dito sa sulod sa kwarto sa dalagita. Nagkuha gila yon ang iloy isang yabi K5 K5 L dyan sa doorknob para makasulod sila. Pagbukas ka K5 Eric ka K5 L dyan, caught in the act nga ginahapana sang suspect ining 18 anyos nga dalagita.
1: Why gid siya kasiyaget? Why siya kasiyaget?
2: Sa salog na sila gadubugay.
3: Oh, dito sila nagdumugay kay kapugong man ang babae nga hindi sa malambot mo.
1: Pero kasiyaget siya, Chester?
3: Gasyagit kay Fabric kay nag-cos gani isang gahod sa mga katupad.
2: Kaya mo nagaling nga may ibang mga tao nga nagkanto pasulod sa ila.
3: Yes, no, pag garinong kadol sang nabuksan na kay Fabric kay Fabril dyan ang purtahan kag dito caught in the act nga naginahapana sang suspect ang 18 anyos.
2: May video kani ka kay Fabric Chester ginapakita nga doon may mga tao nga nagsulod sa kwarto nga ginabaklid ining biktima ang suspect. Kaday sinuon ni sila?
3: Amuin sila K5 ang mga katupad man balay nga nakabatyag sa pagrinongkador kag paginahod.
2: May audio ni imo video kung CCTV lang ni?
3: Video gid ka K5 sang gina
2: baklid. Di may batian tani ang sigita na yung pagbaklid siya?
3: Yes, K5 dyan.
2: May audio ni siyang imo video kung nakamute ni?
3: May audio na sa K5 dyan pero wala ko naguro na blurred lang video.
2: Hindi po okay na ma-blurred, pero ang audio ya?
3: Oo, may ara na, may video na. May audio na K5L dyan.
2: Okay, pwede taliway na di isang term ng video delikado para sa mga listeners, tama, binastos, whatever?
3: Oh, wala.
2: Sige.
3: K5L dyan, no?
2: May audio na tan? May audio na tan?
4: May ano ni?
5: Paano siya nakasaka di sa balay? Paano na nakasunod sa kwarto?
4: Oo, gani. Kaya naluktok siya gani. Gani ni Inday Kumpan.
2: Ay, amo to galing. Nanuktok siya. Balik-balik sa puno. Balik-balik sa puno.
4: May ano ni?
5: Paano siya nakasaka di sa balay? Paano na nakasunod sa kwarto?
4: Oo, gani. Kaya nanuktok siya gani. Gabi ni Inday Kumpan.
2: Imagine mo, nanuktok. Mangkot siya. Paano siya kasunod sa kwarto? Kaya nanuktok siya. Di ang babae, ito nakasinggitan man siya kakipag siya. Nakasinggit. Amo to na bulabog. Ang bilog nga minuro nila. Minuro? Ang bilog nila nga minuro na bulabog.
1: Gusto na minuro. Community mo.
3: Kaya ang plastada daw sa pelikula mo, pagbukas ang babae, sa puwerta, rikta.
1: Nanuktok pa siya. Nakayunik mo, no?
3: Pagsulod gamit ang pwersa, lock na yun ang pwertahan, rikta dumog. Pag dumog, kipa-dumog dyan, may komosyon yung natabo, rinungkado.
1: Rikta dumog.
3: Nagsingit gila yun ang biktima, kag dito na nakabati una ang magrikanan. And then ang magrikanan, nag-create man sila sang gahod, nga agod nga mabuligan man sila sa ilang makatupad balay, kipa-dumog dyan.
1: Grabe, gili, no?
2: Grabe.
1: Ay, ang nanamian ko, kinanuktok siya, anay. Polite, oh. Polite. Gang, masulod tani ko, mang rape ko.
2: So gindakop siya gitunover sa police station dayon?
3: gin-turn over siya sa police station ka K5REC, medyo grabe ang mga teknikalidad kapon nga ginasundan ta kay mismo ang aton nga PNP diri sa Cadiz. Wala sila nagpa-interview sa aton pero nag-istorya lang sila initial sa aton kay K5REC, K5REC dyan. Ang una-una nga possibly i-file sa iya kaso is trespassing lamang kay wala pala na kumpleto ang mga document, I mean ang mga detalye nga gusto makuha sa police. Samtang ang pamilya si ni K5REC, K5REC dyan, gusto niya nga i-file nga kaso is attempted rape, K5REC, K5REC dyan.
2: Hindi nga nga act of lascivious this lang aw.
3: So galing may mga teknikalidad kahapon dito nga nagpangusisa kita sa aton Cadiz City PNP with the police lieutenant sa Darling Grace Loreno. May mga teknikalidad dito nga term nga wala man na consummate or wala man na pagwa sang suspect
1: ang iyang attempted gani.
2: Kaya mo ito galing ginahapaan niya.
1: Attempted na siya gani.
2: Hindi dapat pagwakon magagaling imo pistola para ma-attempted rape na.
1: Golden Dragon.
2: Ang imo nga ang mahiwagang kobra. Mahiwagang kobra.
3: Natabo ka kifable dyan mga pasado na last 11. Nag-investigar pa mga kapulisan, mga nadala ining suspect, mga 12 na kifable.
2: Na, base isa sa ginatandaw nga ground, why kasi agit ang biktima?
1: That's it.
3: Nakapangayo sa isang tabang eh.
1: Nakapangayo.
2: Kaya ba, sa ibala ang tanong nila siya kung ginrape ka, naangaway ka kasi agit to do.
1: Pero kung kapangayo sa tabang, kag nakita in flagrante delicto
2: o araw, nag-resist.
1: That's attempted rape, no? Acts of lasciviousness, ganis niyo kay nahaplas lang, kuhit mo lang, acts of lasciviousness na. Ang buli isang babae, ging kuhit mo, o ang isa kalalaki, ging kuhit mo. That's acts of lasciviousness. Pero kung ginahapan mo na, ara ka sa sulod siyang kwarto niya, nag-brief ka pa, that's attempted rape.
2: Hindi ang punto, lasunulod mo?
1: No, let the fiscal decide niya kung i-downgrade niya kung hindi, pero ipal mo lang attempted
2: rape. Kung nakuya sa police, pailan lang niya kaso, tani i-attempted rape, let the fiscal evaluate kung ano gin yung kaso. After all, ang technicalities, hindi mo na iyakapulis mo.
1: No. I-file mo lang niya eh, anong state mo. Ang state mo, number one, ara sa si privado nga lugar, nag-brief lang siya, ara sa kwarto, pagbukas ang pertahan, ginahapaan niyang babae.
2: Gusto.
1: Attempted rape na. That's attempted rape. Because you can be liable for rape even if there is no actual consummation of the act mo. Pwede yung gani-rape yung ikuwanan mo lang eh. Pwede na iya. Di niya nahapaan na arang ginikanan mo na na. In fairness man, no, you know, things like this, we should be intindihon tagid ng mga biktima. Kaya ni sila may mga...
2: Kulbaan na sila mo.
1: Kulbaan na mo.
2: Ang ilasya, masyak sila, kag matroma ka K5 Eric.
1: Kadamdam ka K5 Chester, K5 Jan, itong balita ni K5 Red kagapon.
2: Kaya ususubong ang pelikula, nga kwan mo? Nga? Nga Batman Homecoming.
1: Tiara subong si Spider-Man
2: kani mo. Sige si Spider-Man kani Homecoming. Tingwa si nito si Kapriso ginya si Batman.
1: Tiwain na niya. Atong kagapon gani ya ga istorya lang ganing babae sa TNBS ba to?
2: Gani.
1: Kundi may kaso ito do galing gid regular na sila.
2: Oh, ginabalan ko tong babae mo sigo pa si Seren gali nagampal sa babae. Ko para isa tol na lang daya.
1: Ti bro mo na nga kung pabado daluman niya to, may kaso na to.
2: Ko pwede.
1: Oo,
2: tiyari yung mas mong nasulod ka rin sa kwarto.
1: Ara, nagidyag na...
2: Ang aton advice tani sa polis.
1: Manuoy makita sa babae.
2: Kung aton niya sa polis, hindi lang tani nga...
1: Fiscal sila, na lang na iabahala.
2: Kung magsiling attempted rape, ipay lang na to. At ikon bahala na si fiscal, mag-evaluate niya
1: sa kwanin. Itang grade lang niya kung lang-alang. Who are the police to judge nga kulang?
2: Amo na tong... tungtong ito. Inablang hinapaan ha?
1: Hapaan ka na.
2: Tiyado big intention niya nga nagapaas ito?
1: Gabrip ka na.
2: Correct.
1: O ara ka sa privado nga kwarto.
2: Tiyado gali para makwalify na tibil. Dapat gisiun kinambayo. Kagtapos ka ulubagin sila mo na.
1: Kwan ito, pelikula na niya.
2: Tiyos bamber muran kagdumduman ko. Dapat mag-dick Israel kagidbla para mapailan ka tempted rape.
1: Ang imo bigote, do bigote isang arador, hindi planter ha?
2: Ha?
1: Do arador.
2: Akin sa akin. Tingala ko ng pabarbas, kipa mi. Tanong mo sa mga bigote ni kipa mi. May bigote na sa iya picture, why?
1: Narador mo. Narador ka mga bigote.
2: Kipa mi, Chester.
3: Actually, kipa mi, dyan, kung sa wala na blurred sa original picture, kipa mi, kaputi ka na gwapo sining bata, kipa mi, dyan.
2: Kali ka?
3: Kahamis pa sa iyang kutis, bla?
2: Yung baba, magsiling kang lalaki, guro 1 to 10, kung ikaw ang tanaw, bitch, sabi lalaki ka man. Di mga pila yan ang rate mo siya?
3: Sa lalaki?
2: Oo.
3: Po nga bata, K5 dyan, nagsiling ko ganing ako ni kumpara niya mag-brief-brief. Hindi kuya pwede ka brief-brief. Kaya itom sa ako. Hindi niya pwede sa ka-brief-brief. Kaya kaputi. Sabi mo, kamis, bla?
2: Kaya, bisa pa si Gaon, sugay, hindi kaya kita nun. Kita na yung dua, Ches.
3: Gabanakan sa kaputi ang ining suspect.
2: Ti ang babae niya, anong panglawason sa sining babae? Nga gintripan niya gidaw?
3: Ti kagwapa, sininga bata, K-Fiberic.
2: Ha?
3: Kag dugang pa K-Fiberic, hindi ini ang unang beses or unang abes na nanaka balay ining suspect.
1: Okay.
2: 3 months ago. Ay, siling ko ba? Si wala kumiyara lang sila man. Basi, may basi ko may relasyon. Sino ba'y takabalo, K-Fiberic?
1: May
2: basi ga, crush abi ni lalaki si babae. Kag boy tak pala basta may pitik mingaw pero pitik anong mingaw. Rason why makunos la relasyon o whatever
3: wala man gi ko permar ina kapon kay K-Fiberic sa exclusive interview sa Amay wala sila sang relasyon pero ining suspect K-Fiberic may mga past cases na siya nga nakastiguhan man siya gani na bunog man sa tungod sa amo sininga gawi bala K-Fiberic
2: kapanaka saka sigle
3: nga 3 months ago ginsaka yaman ang katupad nila balay kag ah. Mo ya
1: sa linya sang M, bingo!
2: Bingo!
1: Linya sang M.
2: Kung si K-5 Mister, no, umul-umul, gadya mo.
1: Sa linya sang M!
3: Amo malagani, ang gina pamangkot, tabla K-5 dyan sa teknikalidad, kiti, kita nga, hindi, eksperto sa
2: legalidad. Hindi tanda sa legalidad mo.
3: Kung sa Ilunggo, hiligaynon nga pulong tuyo nga himuslan, o kung sa English, attempted rape, pero ti ang kaso nga posible i-file si Aki Fiber. Kaya tinangayo man sila sa suggestion and advice to case that is the act of lasciviousness.
1: Hindi ko nilungguhon kung acts of lasciviousness kay Five Chester, kay Five Beljan, ang ilungguhon ang acts of lasciviousness. Ginbastos ka lang.
2: Ginbastos ka lang.
1: Ginbastos ka lang.
2: Tapos na yung gipanihulan ka, na. Gintulok ka nga doon malisyuso.
1: Tapos, dahil ka guwapa si Imo, doon kuwan ka.
2: Ginikap ka, acts of lasciviousness. Pero kung tungtungan ka gali, tapos, uyatan, kisundong kas kwarto mo, binastos lang na.
1: Ay, hindi na iya. Binastos ang buhat, pero it's not the
2: same. Sa iligay no, nang tinaga is gintuyo, himuslan, pero pagkabot siya sa English, act of lasciviousness.
1: Kalaan.
2: Layo interpretasyon mo.
1: I think there is a need for the women's desk of Cadiz City to review the case
2: file. Because, law ay kay... Amuna na ginubra si mo, amuna na yung kaso yung saka si mo.
1: And the fact nga may precedent case.
2: Suggestion lang na, ang pamangkot, suggestion, ano, bugado nag-suggest. Kaya basi ko naging pamangkot, nila ito, pabor sa lalaki. Tila ito
1: rin. Yan, ikaw na na, kaya may bata na ni Paribla.
3: Yes, Pabil, dyan o, nangayo sila sa legal advice sa mga bugado, kag amoy ng mga suggestion, K5, Eric, acts of lasciviousness. Ang masadya pa ni ganit K5, Eric, kaya grabing teknikalidad. Ginaresto ining suspect sang tinalikdan niya adlaw, 12 midnight, pasado na 12 midnight, and then, naglapse man kahapon, mga pasado alas 12, nakagwa ining...
2: Kita mo na kang K5, Eric, kamo na kaseryos ang kaso, ha?
3: Wala ang kaso nga na
2: ti dapat ani gin-inquest nila na nga muna nga klase kaki 5 ba Chester?
1: Inquest.
2: Inquest
1: na.
2: Ganun sina inquest because sa munang natabo mo. Kilala ni basi impluwensyado mo ni pamilya ka suspect?
3: Hindi. So far sa pag check na to background ka apon kay Fabric, hindi man sila, hindi man amo sina kiti bigado man gani kiti ang ining mga ginikanan na ginpabayaan ni ganing ing bata mo, bali ang iloy kagang amay sini, wala diri.
2: Sige.
3: Nagapuyo na lang nisa ang suspect.
2: So na-file lang kaso kay K-5 Chester, wala?
3: Kay Fabric, posible pa lang kay ti suno.
2: Subong pala. Ti palo up na basi subong pa lang nga daw i-file. Ay na, no.
1: Ikagapon pa dapat i-file na.
3: As of this 7:30, nagtawag kita sa amay mismo, sa biktima. Buwas pa sila masubscribe sa affidavit sa fiscal.
2: Hinay?
1: Di buwas pa ba si kung malangalang na nasa
2: kaso? Nakagawa na ganito, na-release na.
1: Prescribe na na eh.
2: Na-release na. Regular filing ang
1: gawa niya. Regular filing na na, why na, isume mo na na. Sige lang.
2: Yes, thank you. Ginawa na tachin po kami commercial. Karo ba multahan? Tagli ba si kita naman mapaila ni Ako Blasi Business mag naglapaw ang commercial ta?
1: Hindi, magsampaw.
2: Magsampaw
1: sa oras
2: amo na nga pailan ta ako na si business o sige na kang ipam chester salamat kid
3: sige ka
2: kid bisan on live ka chester salamat kid sa pagatag report sa amo na
3: kaya wala na oras ti basi kun ang kaso sa tuyo ng pagpalagyo act of lasci business man report dagi kan diri sa sirad sang kadis sa sa clinic di free bio mighty sick di text 500 ini si K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Talingaon sa Negros K5 news
1: FM. Good
2: mapos kita commercial break pagbalik naton mga ka K5 tutukan ta naman si ka K5 Carla Defensor Lunga ining online sexual abuse sa mga kabataan alas 7:55
1: Standby.
6: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka! Ah. DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
8: Historian, takaroon ko ano blang mahatag inyo Trina sang pinyang kaupunta sa nakaroon ng diskasyon si Dr. Ramil Uy. Anong mabulig sinis aton lawas, Dr. Ramil?
9: In the old times, Sir GP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga katigulang damo abi siya kan mo digestive enzymes tapos problema sa mga digestion problems kag inflammation especially sa mga arthritis kayang-kaya sa ano pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta may ara pagita di TX 500 kag may TC amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag di TX 500 kag may TC.
8: Ang isa ka tasa nga nakihad ga pinya, you know what, may 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium, kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
9: Aray pa, Sir GP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, ti pamilya ni sa mga B-family, no? B-complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganis, potassium, beta-carotene, no? May araman siya kagiban pa nga mga antioxidants. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid nimo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure City. Bastante yung pangkontra mo sa mukan, cancer. Kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
8: So, anong mga benefits nga mahat? Tag sa aton, ang regular nga pagkaon si ni Dr. Ramil.
9: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Iniman ang nagapanami sa aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Inablang adlaw-adlaw nga juson mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag may TC ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Layo-layo gid just DTX.
8: Oh,
9: so, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Ang away sa oxidation, Sir GP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo nga ginapintahan ng salsalon, agud nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man nakadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
8: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang ginimo sang 2004, kag ila nay baluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings sang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man signs sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, kay kabulag mo.
9: No? Masubra pa na, Sir JP, ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 500 by TC kag Pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, siyempre, DTX 500 kag may TC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million mm-hmm. units ang antioxidant. Mm-hmm. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid na protection. Ti mas nami pagid gainom kaya pinya, mm-hmm. tapusan butangan pagid mo DTX 500 kag Mighty siya, si Kampiyon.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalika.
11: Epic. Tipo.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3, mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag